0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Pantayin ang grand opening sa

for Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics sa mga taga Quinton Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening! Kita-kits sa Mayo 18, mga ka-klinikan!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Garagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamakang sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So una,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
16: Salamat gid sa DTX Beauty
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Extend
17: Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw bala ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
18: kagga kontrolar
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masalika
18: epektibo.
17: DTX 500
18: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
18: Ang D3
17: yung may BCO.
18: Ang BCO
17: yung may D3.
18: D3 Bio with BCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
22: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras alas 8, 10 na sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C kag D3 Bio. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center outlets, Pasig, Kalinog, Miagao, Cagaro, Iloilo City Branch.
8: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
24: Sa mga nabunlayan nga magpamuhin, hindi pagbaliwala ang maisa na kasi manaway ka pa makapamuhin. Dapat adlaw-adlaw nagapamuhin ka, magagawa ang higo sa lawas, ang basura sa lawas. Kag namiigid parang malikawan ang colorectal cancer, colon cancer, kaibang pang sa isang infection, dapat nga makapamuhin kagid. Pero kung nabulayan ka magpamuhin, tumar Clinica Spore Biotics. Ladies, parang nga wala sang order under Clinica Spore Biotics.
9: Foro de los Pueblos.
24: Wow, sobra pa sa sini, thrilling. Sino ang important karakter? Kasino ang traidor or Judas? Habali ma'am ninfatahala. Marie-Chris Castroverde Vlog. Watching from Saudi Arabia. Diyan sa Kalinog, ginakumusta niya si Sir Edgar Barbaron. Good morning kay Ma'am Gemma. Habali ma'am Marie-Chris Castroverde sa Saudi Arabia. Ma'am Rose Estares, Vice Mayor Panga, Lamasan Pixo. And Kapid, Dara sa Tipulo Duenas, Ria Kanya. Have a pleasant morning, Ted. Dapat mangin impartial ang aton mga senador nga mangin orado sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara. Inday Sara ng buhay nila. Based on facts lang po tayo, Amal Sir Edgar Barbadon. Nining Precious Francia Parcon sa Minangadwenyas, Ning! Kumusta ya, baby mo, Ning? Kagkay Kapitan Totong Parcon, gapamati, oh. Si First Lady, Ma'am Nancy Francia Parcon, tuyado ka ron sa New Jersey, sa Amerika, oh. Galago-lago ka apo na to sa New Jersey, sa apo na kay Pepsi. Nining Precious, Mighty Sea Morning, kay Rodaline Baldove Galaes. Rodaline Baldove Galaes, Ma'am Rods, mga bay ko sa imo, hindi ko pagtawga nga idol, please. Ted lang, palariho mo lang kita. Iban sina nag-tindog talinga nila kung taon nga idol, pet malu mo. Pero kita ay palariho mo lang. Salamat kinsa nga appreciation, ha? Ay Ma'am Lorena Bilhira Joso, kay Ma'am Betty Soloso. Ma'am Betty, house life. Treating you right now. Henry Baterna. Ay, ipoiling si Ma'am Betty. Pa'y kadabulan ta na may UK pound ta na nga ginabato na. Alas 8:12 na sa aga.
9: Foro de los Pueblos.
24: Kung ikabi maglantaw, Ma'am Feli Lumahang sa Kadinglian Oton. Kay Ma'am Dangdang Sason. Dira sa book refreshment sa Bulilao, Mandurriao. Kay Mr. Golden Coco. Sir Gilbert Abunyawan de la Peña. Kay Ma'am Rosalie Bukay de la Peña. Kung ikaw maglantaw, Sir Felix Singson, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Sir Saldi Maharukon Kopita, sang Forbes Taxi, ma-impeach ayhan sa Senado si Sara or hindi. Considering they have the numbers, subong may shift na mo. No? Ginhingagaw nila ng isla ng leadership sa Senado from Tito Soto pagkato kay Alan Cayetano. Can we still expect an impartial Senate judges or senator judges nga magabase sa ebidensya kag indi sa ilang political leaning? Kung ikaw, abi, anong imong paglantaw? Can we may impeach ayan si Sara or indi? No? Amo nang balantayan ta. Nakamang nilang senado, ang senado why gid makapreparar ang minority bloc kag na take over ang leadership. Daw ano kadako ang impact with the leadership ni Alan Cayetano sa ining impeachment trial kay Sara Duterte.
9: Foro de los Pueblos.
24: Sara Jane Villafor, Teten, bao si Teten, no? Gapamati dira sa Blugon, Pasig City, Arman Guay, Mighty Sea Morning. Las 8:14 sa aga, si Brigadier General Josefino D. Coligan. May panugyan sa mga pulis nga nagahampang-hampang pang-quarry. Protector sang quarry operation. Bawa sa Duenas, Ma'am Betty. Tignan reklamo. Sige, akab-gab na ka A1 nga bara sa Duenas. Protect ko, Anais, kay A5 Karen. Ano ang mambal sa mga ordinaryong tao? Sige lang. Nalang-alang sa party ini sa Termite Gang. Ang Termite Gang, abal ni Director Josefino D. Ligan sang PNP was in Visayas, ikaw kat sa ipopulis sa Banwa, may makalusot gani nga Termite Gang nga may mabungkal gani da nga ponsapda or anong balaligaan, gatdan ka mo kay
1: i-relieve ka mo dayon.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
1: K5 ka, go.
10: K5, Ted, nagpaandam no si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josephine Nuligan sa tanan ng mga hepe diri sa Western Visayas nga iga-relieve ang mga inigilayon sa ilaya tagsa ka mga puwesto pananglitan K5 Ted nga mabiktima ang ila area of responsibility sang termite gang. Suno sa kay Director o kon sa kay RD Ligan K5 Ted kahapon ang ila nga assessment sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nga may kapaslawan sa intelligence monitoring sang amoyang unit sa termite gang. Kay kung mahibaluan kay 5 Ted, suno sa regional director nga sa bilog nga Western Visayas, kaduhan na ang IPPO malutsan sang termite gang K5 Ted no, kumadumduman una dito sa may Pavia kung sa diinti kapinto 30 million pesos nga balor sang cash kag alahas ang nataban sa jewelry shop kag sa money changer. Then sang sinilang nga Abril ang nabiktima naman dire pawn shop naman dito sa Banwa sang Kalinog K5 Ted. So suno sa kay RD Ligan ang ining termite gang malawig ni sila kun magplano sang ila yang himuon nga krimen. Rason nga dapat suno sa iya na monitor na ini sang aton yang kapulisan paagi sa informant nila or sa mga ground informant nila K5 Ted no, pero amo na ang napaslawan sang kapulisan ta suno sa regional director kay una pa lang adaan ti nabiktima na pero nasundan pagid K5 Ted. So suno sa iya kung mag-ikatatlo pagid ini K5 Ted nga mabiktima liwat ang IPPO or sa iban man dira nga area diriya sa Western Visayas, hindi siya magduwa-duwa nga i-relieve ang hepe K5 Ted kay ti para sa iya ang ano na nagpatigayon na ni isang paghinun-anon ang Deputy Regional Director for Operations o kon DRDO nga si Colonel Arpa Abulkir Makalangkom Jr. sa tanan ng mga hepe para mapasangkad ang ilang intelligence monitoring. Pero kung mapaslawan ini sa gihapon sa mga kapulisan ta K5 Ted is may term to siya nga ginhambal nga daw kaangay na lang nga daw tanga no or wala sang may ginahimo ang kapulisan ta K5 Ted kay bangod nga nalutsa naman sila liwat sang termite gang. Mayara kita dira sang statement ni PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan.
11: Through the EMPO, the DRDO director.
10: Dahil lang, ang isa siguro K5 Paul ang sa babaw.
1: Alas 8:08, oras kinadlong sang Mighty C. Rex Laanan, Mighty C, morning sir. Kay Sir Steven Hiradino.
11: Now, April, tama? Yeah. On the part of the intelligence monitoring, though we identified them after the fact na tayo. Yeah, so, may failure. Kasi hindi nga na print. The purpose of the intelligence is to prevent things to happen. So, ganun dapat sana. And yet, nangyari. So, paigtingin sa through the, like I said, na nagpatawag na si DRDO para ma-unify, ma-solidify yung all efforts intended na hindi na magkaroon ng ganung klaseng pangyayari, insidente. Kasi yung termite gang kasi, it takes a lot of planning. It takes time planning. Yeah, supposedly, dapat namomonitor na yan. So, paigtingin natin yan ng monitoring. Lalo na may na-identify na tayong mga personalities.
10: K5 Ted, so temotong iyang pahayag no, then ang sa ikaduha niya ni nga ti amuning iyagid nga ginapaandam subong sa aton nga kapulisan. Pamatian natong liwat si Brigadier General Josefino Ligan sa iya warning sa mga Chief of Police.
11: To giving a warning to station concerned if ever na mangyari ulit within your area despite the fact na nagbigay na ng order si CDRDO to closely monitor those business establishments and yet napasukan pa rin kayo, so no questions asked, you will be relieved from your position. And tutulayan hanggang sa staff kung magkaroon man ulit. Because ginaid na kayo, sinabihan na kayo, mga station commanders, to closely monitor. Nakadalawa na sa Iloilo province. And yet, pag napangatluhan pa tayo yan, para na tayong mga tanga dyan. Para na tayong wala nang ginagawa. Pinagtatawanan na tayo ng mga siraulo na yan. So, pagsikapan natin na huwag na tayong matamaan ng ganong klaseng insidente. Sa dami nating pulis, napapasukan pa rin tayo. Sa dami nating force multiplier, walang makakapag-report na merong ganyong mga klaseng tao, hindi natin na-actionan. So, paigtingin. Your position is on the line pagka kayo'y natamaan dyan sa ating mga kapulisan. Those are

0: doon tayo sa prevention. Though, like I said, ginagawa nila yung trabaho nila para ma-filean. So, twice na natamaan tayo, like I said, hindi na tayo dapat matamaan ng pangatlo pa. Like I said, doon sa meeting nila with DRDO, one of which yung mga recommendations, yun ang gagawin. Para mapabilis yung information.
1: K5 ka?
2: K5, Ted.
1: Inanay lang niya mag-ambal si Brigadier General Josefino D. Coligan, pero maunod ang ambal niya. Kalaway mga lutsan pa kita sa mga tanga, ngayon nga mga walang hiya. Titrak to man, iblang kada PNP station, may intelligence officials or personnel ga-monitor dira. Nga dapat sila nga ilang community relations maayo. Mga timbre da bilang ambassador do may mga makaduluda nga tao di nga nagalibot-libot do mga isa na semana, duha na semana. So dira na makita mo ang connection maayo nga rapor sang pulis sa pamuryo K5 ka.
2: Yes, K5 Ted.
1: Kaya ma-identify nila na kung sa mga banwa may mga pera pa dalada. Pero sabi, lawagon tabi ah. Lawagon ko ini, hindi bangon nga may commercial value kag may kuan ko ni may talent fee ko ah. Kundi para man sa iwan, ibla sa mga banwa may Palawan Pawn Shop, may Emlo Wheeler, ano pa ganiba niya mga kuanda mga pera pa dalada.
2: Cebuana.
1: Mga Cebuana nga ni, may mga bayati, abi na sa iban. Yung mga kwanti at amonis lang target mainit sa mata sa mga suspek. Ang mga baliligaan da bala sa mga banuang maglago na nga ginadudahan ang kwarta ginabilin ng sa sulod sang Changge. Yo, kadua no, strike to na si Police Colonel Bayani Rasalan. Ano tong natabo to sa ano ito SS Gorseta tong punsap sa JT Mall sa Ungka Pavia.
2: Yes, correct.
1: Tapos ang Bayati Pawn Shop sa Kalinog, Poblacion Sentro.
2: Yes.
1: Yang termite gang ang hindi nila makuan ini nila dakop-dakopaw.
2: Oo. Amo na gani nga hambal ni Brigadier General Josefino Ligan nga dapat hindi lang ni sa pag-file balasang case ang dapat suno siya pinaka-importante nga ma-aresto gid.
1: Dakpon gid ka K5 ka. Yes. Walang lingwahe nga maintindihan nila ya, lingwahe nga perteka kahang. So be it, kay mga tao nga ni, hindi mo na ipili nga daw hikap-ikapon mo lang i-baby-baby mo. Kinanglan nila siya mga lingwahe man nga maintindihan Manila eh. Diba?
2: Yes.
1: Kaya ito din nga ma-prevent ang crime, may intel fans kita nga ginagamit sa kada police station na para nga matiktikan ang hulag nila na sa mga posible mga kawatan, mga guns for hire, mga robbery group, K5 ka rin. Sige, salamat.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Balita sports.
1: Shift kita sa sports. Loaded kita sa mga balita sa Congress, ang mga political drama kag mga political ek nila. Naka-hiting-hiting Sir Bamboo ang political drama. Ang bato na lagyo. Amba niya, Mr. Delianes, make my day, go ahead. Ay, pabati ko na dugay-dugay. Rodrigo Tanay sa game number 4, Cleveland Cavaliers versus Detroit Pistons. Ang series abansi ang Detroit Pistons 2 wins, isa kada perde. Ang Cleveland subong isang daog dok perde. Ang score subong running time first quarter 7 minutes. Abansi ang Cavaliers 16-5. Ang Cavaliers si Donovan Mitchell kag ang ball hugger nga si James Harden. Ala dribble. Dawit nagpamasab la. Ang sapiak na miyan kuning team Kate Cunningham, Tobias Harris, kagining undrafted nga jersey number 24, laba buhok nga si Dennis Jenkins. Kagkaroon 10:30, ang wish ni Sir Bamboo man niya, Ted, bisan makaisa lang ang akon nga LA Lakers sa Oklahoma City Thunder niya kay dalom giman ang death tabi sang OKC mo. Kanya tapos niya daw labs-labs abis ang referee si Shai Shea.

0: Eh, 3-0 na pabor sa OKC ang series ka kontra sa Lakers mo. 10:30 Philippine time, game 4. Masweep ay han, Sir Bambus, ang OKC. Ang imong La Lakers to Israel to. Ay imong La Lakers masweep ay han. Kung ikaw abi Sir Steven Radino, Sir Gareth Bayate, masweep ay han or hindi? Balantayan ni balantayan. Las 8:26 na sa aga, oras sulong sang Mighty C.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ini kagid mag concert karay sa Cebuano pa, ini kagid mag tiaw-tiaw. Sa imo mga tinaga nga matsaga mo pa isog-isog ka lang pirme. Abi mo daw imo lang pirme ang panahon. In 2024, si Ronald Bato de la Rosa may statement na siya nga ginpagwa kay Antonio Trillanes. That was in 2024. Haba niya, Mr. Trillanes, make my day. Nati challenge accepted after 2 years. That was May 7. Bauti na kaisa lang ikatuig, oh. Matapos ang masobrado akatuig, ginbato ni former Senator Antonio Fuentes Trillanes IV. Ang angkat sa iya ni Senador Ron

0: ka pa, mag-serve ng warrant. Ikaw mismo ang magposa sa akin. Amo na ang baling bato. That was May 7, 2024. Go ahead, make my day, Mr. Tillanes. Sige kang ngal-ngal dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Ikaw mismo magposa sa akin. Karon kay si Trillanes, why nga daan kayo home ni? No? Why kayo bugat nga kumahal nga daan yung home niya? Balit din nagkatulang ko din niya kay ang challenge sa akin. Baton ko lang, baton ko nga. May kwan na sao? May arrest warrant na sa halin sa ICC? Crimes against humanity niya di? Hamba niya sa akin, updan ko sa? Kako mismo mapusa sa iya. Para sa imo, anong botsingon sang make my day? Ang make my day, isa ka idiomatic expression. To make someone feel very happy, pleased, or satisfied. Nagka-signify ini, nagkapatimaan, that a person, action, or piece of news has turned normal or bad day into a good one. Ma'am Nancy Francia Parcon sa New Jersey, Sir Gene Seaman, Rex Alanan, make my day. Sir Paul, Sir Lawrence, go ahead, make my day. Sige, tikal-tikal lang statement, make my day. Matiantos patobla. Pato?
1: Or July.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, ngag-ngag-ngag-ngag dyan ng ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant! Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin!
1: Sir, wala akong concern.
0: Eh, amo na, make my day! That was May 7, 2024. Anong sabat ni Trillanes? Mayroon na ito lang kapon, walang voice clip, ha? Amaya ti, balya, ginhangkat niya ko, niya ti, gintuman ko lang, ginsunod ko lang ang ambal niya. Ano man intimidated si Bato kay Trillanes, no? Dumduman yun, the heights ng Duterte administration, gingaris na nila, ginharog na nila, ginhingabot na nila, ginpangitaan sala si Laila de Lima, iban pagid si Trillanes ang manto ginaharog-harog Manila, pero matudos, pwede matudos ni isang Duterte administration sa una si Trillanes, no? Pero nga amo na ni nga tunok sa tutunlan ni Rodrigo Duterte si Trillanes sa height sang iyang presidency, Sir Edgar Badbadon, Sir Saldi Maharocon Kopita, sang Forbes taxi Sir Hill Sibag, no? Huwag ginilagin todo si Trillanes, oh. Sa Manila, hindi niya madali-dali ang iyang koneksyon tamang dalom ni, no? Tip mati ang tablay si Trillanes, oh. Abay, tinag-upod lang ko. Nag-upod, nag-intuman ko lang ang hamba niya nga, go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Anong statement ni former Senator Antonio Trillanes the IV?
3: Writing warrant, to. Saan siya? Ilit siya. Antay ko siya.
4: Nandito ako, I showed up. Inamon niya ako, nasamahan ko yung mag-aresto sa kanya. Nandito ako ngayon.
5: So your reaction na mas nagkatawa? Kung siya yung libulog, dapat mayroon po kami. Ako na MDI.
4: Hindi naman ako yung nagpapatay ng libulibong Pilipino siya eh.
6: Si Senator, sir,
7: Senator,
6: bakit kayo nandito kasama yung MDI?
7: Sige, sir.
6: Bakit kayo nandito?
7: Sir, stop lang sa
4: nandito ako dahil sinabi niya on national TV, nasamahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So, nandito ako ngayon. Nandito yung, pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arestuin siya. Kaso, siya naman yung, ando doon, ayaw lumabas.
6: So, yung, Senator, so, kayo, kinukonfirm nyo, hawak ng NBI ang warrant of arrest ng ICC para kay Senator
4: yes.
6: De La Rosa.
4: Yes.
6: Yes. At, so pero yun nga sir, ulit, sorry ha. Ulit,
7: anong role mo? Bakit
6: anong role niyo nagagalit dahil bakit niya kasama niyo?
4: Kaya pumunta rito dahil personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya.
6: Mm-hmm.
4: Yan ang dito ko.
7: So yung commotion kanina sir?
6: Kasama kayo sa commotion kanina sa basement.
0: Amba niya, may personal request si Bato nga makato ko di. Anay nga gin-grant ko, hindi sa magwa. Amo ganin matinaga talungan tagid nga nang daw mga careless nato yung matinaga abla nga makahambal kala mag

pok lang kung ano mat niya nag-aabla. Kaya mabalik nila sa imo. Doon si Sir Edgar Abadba, doon pa niya may trauma sa anda kay Trillanes. Kay may ebidensya. Ang pamangkot, abi sa imo, subong Sir Hilsey Bag, Sir Saldi, Maharokon, Kupita, Ma'am Rose Kabangalimbagi. Insa nga kinulbaan si Bato pagkakita na kay Trillanes kapon sa Senado. Ano siya, ng kaunon na pamasawan ni Trillanes? Gasala sa mo, kinulbaan si Bato, ang Bato na tunaw. 8:34 na sa aga. Pagbalik ta, ang update ta sa NBA. Kag i-feature ta subong aga kay Charter Day sang Rojas City sa Capiz. Parte ini sa background sang Rojas City. Amo ini ang ilang Rojas City hymn. Ang Banwa Kong Pinalangga.

0: Subong adlaw is the cityhood anniversary sang Rojas City, Capiz. Third class component city sa Pilipinas. Nangin sudad pagi sa Republic Act 603. Ano iya daan nga ngalan? Bilang banwasang una? Kagadugang update party sa gintiro nga si Joe May Mark De Lumpa Palyon, 30 anyos, taga barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Kapo na iyang pakaisa nga si Ma'am Jumina De Lumpa Dibide, nga taga barangay Takuling, Bacolod City, nagailahi mata personal nga nagpadulong sa office ni 4th District Board Member Rolly Biacadistura, iti si RBD taga Dumangas man. Nagayo sila sang bulig. Apat kabagsang dugo ang ginrelease kahapon pagi sa office ni Board Member Distura kagsang Red Cross. Kay igugit ang lungs, ang large intestine, ang iban pang internal organs sang victim nga si Joe May Mark De Lumpa Palyon, matapos tiniro sang kutos nga driver nga gwardya nga si Joseph Libuna Claudio nga taga San Dionisio, Iloilo. Ang Libunang ini mga taga Lambunao man. Anong update niya? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: 5-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. Kapalo bala kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma ga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa lecithate, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ino. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
2: Good news!
11: Yes.
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol,
15: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masalikan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Matatags mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
0: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:43 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
10: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa giapon kaupo ninyo, Ted Auhero Francia. Update naton sa hampang sang Cleveland Cavaliers kag Detroit Pistons. Second quarter, game number 4. Avance sa series ang Detroit at 2-1. Ang score subong 21. Right, stand corrected. Avance ng Detroit. 26-21. 26-21. Avance ang Detroit Pistons. Subong adlaw is the cityhood anniversary sang Rojas City Capiz. in history in 1951, 75 years ago. Kung sa mga tao ni 75 anyos na, bilang siyudad ang Rojas. Rojas City, Cityhood, Rojas City Charter. Ang munisipalidad sa to sang Capiz. Ang alan sang Rojas City, sang banwa pa siya is Capiz. Nangin chartered city, kagin rename kinis na ng alan sa Rojas City bilang pagpasidungog sa ika-apat ka presidente sang Pilipinas, Manuel Acuña Rojas. Lulo na inisa ni Ma Rojas. Pagkita ta, please, huwag ko sa makita di, oh. Thank you. Ang Rojas City, ginapamunuan sang alkalde nga si Mayor and Attorney Ronnie Tinsay Dadibas, ang Vice Mayor Teresa Almalbis. Ang Rojas City, ginakilala as Seafood's Capital of the Philippines. Ang Rojas City, kilala sa Seafood's. Ang ilang mga atraksyon dira, ang bandstand nila, ang Panublion Museum, ang Bye Bye Beach, ang Halaran Plaza. May Halaran Hotel ganis ang una sa Rojas City. Sino ang unang mayor sang Rojas? Ginappoint, inbutang bilang unang alkalde sang Rojas. Una pa sa una sang banwa pa lang siya sang Capiz. Amo si Lorenzo Acuña Arnaldo. Lorenzo Acuña Arnaldo, ginappoint siya ni President Elpidio Quirino sang munisipalidad pa lang sang Capiz, ang subong Rojas City. In May 12, 1951, si Lorenzo Acuña Arnaldo, abogado kag pakaisa ni President Manuel Rojas. Si Acuña or si Arnaldo ang una man nga nangin mayor. Elected mayor sang Rojas. Ang Rojas City mayara sang 47 ka barangay kung siyang urbanized population areas kag 36 ang rural areas. Ang Rojas City mayara sang population

registered voters ang Roa City is 46,220. Ayos ang corrected. Ang population sang Roa is 185,236 with 112,738 voters. Ang land area niya is 95.07 square kilometers. 47 ka barangay ang pinaka populated ka barangay sa Rojas, Barangay Lawaan, na may 11,441 ka mga residente. Barangay Baybay, Rojas City, 10,097 residents. Pangatlong Barangay Banika, Rojas City, 9,320 residents. Ang apat, Barangay Tisa, Rojas City, 8,950. Ang panglima, Barangay Bolo, with 8,001. 8,001 ang population sa Barangay Bolo. Ang magagmay ng mga barangay, nagkagamay ang Poblasyon 1 na may 1,500. Mga barangay sa Rojas, Adlawan, Bago, Baliwagan, Banika, Bara, Barangay Bato, Baybay, Bolo, Kabugaw, Kagay, Kulahaw, Kulasi, Dayaw, Dinginan, Dumulog, Gabuan, Enso, Arnaldo, Village, Magikhik, Barangay Lanot, Lawaan, Libas, Liong, Luktugan, Lunoy, Milibili, Mungpong, Ulutayan, Poblasyon 1 hasta sa Poblasyon 12, Punta Cugon, Punta Tabok, San Jose, Sibagwan, Barangay Talon, Barangay Tangke, kag Barangay Tisa. Ang alkalde subong is Mayor Ronnie Tinsay Dadivas sa nagligad niya election in 2025. By the way, subong isagid ka tuig, no? May 12, 2025 ang election. Subong May 12, 2026, 1 year na. Subong inyad lang, may coverage sa itong K5, batayan niyo, no? Ni Ronnie Dadivas, nagkontra sa yaman lang nga tiyo sang sawa niya nga si Joanne. Kaya nga ang napangasawa ni Mayor Ronnie Dadivas, ang former TV personality dere sa Iloilo sang bukas pang ABS-CBN. Close kini kay Sir Jan Sapp, Ma'am Joanne Beatriz Del Rosario Dadivas. So sa pag-inkwentro sa naligad niya eleksyon, Ronnie Dadivas ang re-electionist ng incumbent versus the former mayor man nga si Tony Del Rosario. Di at the time sang 2025 election sa SB Bebot Buñi Baez, si Dadivas may 70,692 votes. Si Del Rosario, 24,472 votes. May abansing 46,220 votes si attorney Ronnie Tinsay Dadivas. Sa pagka-vice mayor, close tong hampang mo. Pero nagdaog yapon ang vice mayor ni Mayor Ronnie, nga former kapitan man dira daw, I think, Barangay Banika ni siya mo. Vice Mayor Inday Teresa Almalbis. Pamilya Almalbis sa Rojas, dako maning pamilya mo. Nagdaog sa kontra kay attorney Powell Del Rosario. Si Almalbis may 47,571 votes. Si Powell Del Rosario, 44,426. Or may difference lang, gamay lang gid. 3,145 votes. Ay lang mga city councilors, anday Dr. Pip Acepcion, Jaime Altavas, attorney Paul Batikados, Councilor Earl Sikad, kalima, John Paul Arsenas, pang-anong Boards Viterbo, pang-pito, Ray Magallanes, pang-walo, si Midelo Ocampo, pang-sam, si Herbert Chu, at pang-napulo, si Gia Potato. Ang tagline sang Rojas City, Bigger, Brighter, Better Rojas. Si Mayor Ronnie Dadivas na bunagi in October 4, 1969. Anak sa ni former Congressman Roging Rodriguez Dadivas. Ang inoy niya si Carmen Tinsay Dadivas. Nagpangasawa kay Joanne Beatriz Del Rosario. May tatlo sila kakabataan. Jaime Miguel, Ariana Rafael, at Enrico Rodriguez. Sa 1997, nangin SP. Sa guniang palalawi, sang guniang pangungsod secretariat sa Rojas City, si Mayor Dadivas. Sa 2004, nangin councilor. Sa 2007, 2010, kag 2013, nangin vice mayor siya. Sa to ang mayor, si Mayor Angel Silino.
Kadungan sa Roha City Charter Day, Cityhood Subong Adlaw. Mighty C Morning kay MM Darrell, Franklin, SK Kagawad, Glyza Lois, Panga, Dular, Barya, sang Pidimon 4th North Dumangas, Provincial Guard 2, Oliver Barya. Good morning, sir. Sherwin Marco, Ma'am Laura Sumagaysay, Maricel Casiple, Kimi Rosso Panes. Ang bato naging batu, mali Ma'am Laura. Melay Montaño Palencia, Mighty C Morning. Kompleto sa ebidensya si Senator Trillanes. Ano pa hindi mabangbang ni Digong? Ano ay anomalya si Trillanes na mali Ma'am Laura. Darrell Parconforte, thank you. Ang oras, alas 8:53 sa aga. Oras, ginadulong sang Mighty C, kag B3 Bio.

0: Inday Rose, kabangalim bagi. Ini, Betty Soloso, pwede ka huram. Balik ko lang pagkakatapusan. Everybody dance! Darrell Parconforte, Tab Diaz, Mighty C Morning. 8:53 sa aga, oras sulong sang Mighty C kag D3 Bio. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas, Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning, pagmahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
4: Mas
3: ako.
1: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang Mighty C. Kaya dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
8: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
7: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito, ang fluctuation sa hormone level, especially sa estrogen, kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae, pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka PMS.
7: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones, nga estrogen kag progesterone, ang nagganubo, kag ini ang nag-apekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin na mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
7: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
7: E anong bulong sa PMS, Dok?
8: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps kag migraine. Pero nami gid bisita na lang kamo sa clinic, no, agud ma-check up. May mga natural ta dang akwan mo. Natural ta dang pang-correct sa mga PMS, no? Totally free mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kiddi mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplinas pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
9: DTX 500.
10: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500.
7: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. for better health. And this is prevention, mag DTX 500 kag mighty si Kapermi.
8: Mm. Kung magmasakit gani Sir JP, sa una mga nanay kag tatay ta, paimnon throw orange.
7: Gusto. Skyflakes.
8: Sa lagali, ano, dapat tuod-tuod gid nga orange. Kay antioxidant
7: amo. Gusto.
8: Gusto. Mas, kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
7: Dasa nga pala nakitlawas mo.
8: Pala nakitlawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag, mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kay, kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
7: Abaw! Nakit, palaman ng lawas mo.
8: Oo, ganda mo ang, ano, ang pag-generate sa free radical. So that's why, inumgig DTX 500 kag, mighty C, adlaw-adlaw. Kung, especially, ka-exercise ka.
11: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusad gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon namin, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon ang makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why ginapra-emphasize gini namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban, kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
8: Hindi pwede 30, Sir Boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes palakaon, tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
11: Wow!
8: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
7: Ay, ko na.
8: Hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pa gusto na kamuda.
7: So, kung gusto nyo.
8: Amo na nga, adlaw-adlaw, git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
7: See?
8: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
12: Ano yung sekreto niya?
7: Mirig siya taguay.
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
11: DC, ano, DC?
7: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plato mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni
8: Kabalo ka, ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ng ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO, ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500.
13: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka,
13: DTX? DTX 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasay City.
16: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
8: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
12: Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
8: Ang gapodog nos na ba kamo nos
11: na napaka swipe na kamo na
12: swipe kamo da nakas
8: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
11: mang swipe na kamo
8: swipe sa ilok
11: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence na mi niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya
8: nga hagas. Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
11: Oh, correct.
8: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
11: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
8: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
12: Oh, may diabetes ka.
8: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
11: Correct.
8: Nami ang DTX Premium. Kaya niya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
12: Stevia.
8: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
11: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
16: Ay.
11: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
11: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga, bali nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero totoo na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagtukuan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
8: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
16: Oo.
8: Gin-blindfold kami.
16: Ay oo no.
8: May sa tubang na mo may gin ano.
16: Gina Saywardo.
8: Saywardo. Oh, that's right.
16: Oo.
8: Galain ko mo.
16: Di ba silinggitan? Gagay.
8: Daw ma daw ma daw ma walk out ako. kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang brama.
11: That is called brain conditioning, no?
8: Yes.
11: Amo nang epekto, sang amo na ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Min?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
12: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
11: No?
12: Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tao, malipaton ang isa ka tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
11: Kampiyon, no? So duwa pa lang yan discuss na about nga aga kalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Kaya ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga din sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Mil.
8: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya at ipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
11: Grabe mo, kabalong mga
8: itabuli. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga-torn niya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
11: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
8: Hmm? Wala na glucose, sir.
11: Wala na glucose.
8: Bahuway na siya.
11: Bahuway na siya, no?
8: So, wala naman sa imo on.
11: Mm-hmm.
8: Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, mm-hmm. trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali ditribayo, mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
17: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing ni lolo ko, naibaluan ko nga taas, nagali ako ng blood pressure. Ay nang panimisis ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa ka, dalawan man lang ko anang lingon sa ulo ko, nagdubo na ako ng blood pressure.
18: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3. Mabagat, ka.
19: Ditribayo. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. QC. Ang alkaline niya vitamin C.
20: Kalisi si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor. Sakit ko. Kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa QC. Nakuha ang sakit ko. Mayo. Nagin ang nabatyag ko.
18: QC. Kag Santhon Plus. Epektibo. QC. Vitamin C.
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
16: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
8: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw kaginom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong nga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
12: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ang MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy.
11: Mm-hmm.
12: No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
11: Unta ta kaon.
12: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
11: Buhi ng kutsara.
12: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So
8: correct.
12: Kung adlaw-adlaw ka.
8: Matambok halin sa kan?
12: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
16: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nilanaton ka kasi lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
8: Yes.
16: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sa ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid. Nga ara sa D3Bio, kag wala sa plain D3.
11: Hmm. Kung ikaw, ga D3Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, hindi ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung gintumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin, ang D3Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
16: All right. So kumpletohon ang atong
8: dapat
16: mga
8: D3Bio gid Sir Sir JP. Mm-hmm. Hindi lang gid vitamin D3.
16: Kulang na.
8: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. Uh-huh. D3Bio.
16: Laing gid jamo. Kumpleto.
11: Amo na
8: D3Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tanan. Gaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: D3Bio.
22: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
21: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
21: You may VCO.
18: Ang VCO.
21: You may D3.
18: Mga buti ka. D3Bio with VCO.
23: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3Bio.
21: Ang D3Bio.
18: You may VCO.
21: Ang VCO.
18: You may D3.
21: Mga buti ka.
24: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso.
25: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan! Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingo! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Hindi man to siguro pagbatunon sa impyerno.
3: Ngayon nga man, how?
2: Basi ko natuto sa kun makumpit pa saya kay Taning. Siguro pabalik ko na di siya ni Taning. Kaya wala pa din natapos sa duta ang paghasiksang lagim ni Kapitan Hugakong. Amo gani magdirina, nga hulaton ta na lang kung saan o sa magbugtawa.

0: budat.
1: Tama ko. Yes, yes, yo. Ano ka tama ko? Matiyagan ko sa imo doon sa tiki. Kano sa akong panagutsot mo? Ano imo problema?
0: Sinuli.
1: Ano naman ay sinuli?
0: Nagawa siya tila nga kulor pula. Kagi mo bandira.
1: Ano?
0: Oo. Tapos ginbayaw-bayaw yung iyang kamot. Tapos nagpuro sa ulo sang kulor pula man. Ginpuro niya.
1: Ala! Maano sinuli?
0: Maintra siya guro sa kilos protista.
1: Bawo nga nuli ka. Maintra ba sa sarili-larli? Rali-rali nga wala sa gani gambal.
0: Diba si... Sinyas lang sa iya
1: eh. Ay, pero kung magpahimuyong na lang sa diguro kag nagkanta Twinkle Twinkle Little Stars, may pulos pa.
0: At di magamu si Nay katuhambal sa iya. Basi mamati mo lang siya sa imong.
1: Kag kung hindi sa mamati sa akon, lumsan ko na lang nasasabay ba? Lumsan ko na lang na siya para nga mamarasmasan.
0: Oo ah. Kay basi bala mag-intra to siya sa rally. Tapos gulpi lang siya bala maghublas.
1: Ala! Ala ba si tuod no?
0: Oo. Amo na nga dapat punggan tagid siya. Kay basi kastiguhon pa siya sa mga nagarally.
1: Ala utod tamugok no? Kag oof di ko bala ka istorya huntos oh.
0: Ay! Aragin ko dapat?
1: Ara ka ganyan dapat na bugok.
0: Ayun.
1: Nang, kinanglan niya pong ganta sinuli kay para hindi sa magupod sa rally. Kay base bala kong kastuguhon to yung kagastiguhon pa to sa mga garali. Dali ka na tabugok. Okay na ko kay istorya unta siya.
0: Ano? Ayun.
1: Te, adlo ko yung ako lang isang istorya kay Nuli kay base lang po sa niya ko sang bandira ya. Mayun na kun ara ka kay kun himo niya no ikaw ang panagang ko. Magana sa lampas itayo at kunayon yung likod mo.
0: Ayala, sadya-sadya ino.

daw naga, kakita ko na ang pila ko ma ka mga pamilya nga nagkalamatay ao. Daw, ginadaho na nila ang akon mga kabot. Andong buhot siligon sinipan. Ay, daw nakatulong nagibiyang panulukan ko. Gaburon na, ganong matumban ako. Ano di man? Abo na niyang pagkanta ko sa nga. I did it my way. Bao, Norbe, Bato, Tusik pa Norbs, why? Hindi pa niyang katapusan sang tanan. Mas maayo pa, mapatay ka na lang sa kanamit. Hindi lang mapatay sa kasakit.

Ano gani, Norbs? Nga dapat mabuhi ka paya. Nga damo ka pa misyon sa kalibutan. Hindi pa ini ulihi ang tanan, Norbs. Kaya mo pa ni Norbs. Hindi magpapirdi, ah. Pero... kaya patuod sang uto ko. Pero daw hindi nagid kaya sang akon lawas. Daw matumbalay nagid kuya. Daw hindi ko nagid ni masarangan. Pilit ko man nga ginapakigbatuhan. Pero daw wala nagid Bertod ang akon pulitas. Abo na niguro ang tiyon nga ipakakas na lang kay daw wala na ipikto ang gahom sa akon pulitas. Sadya-sadya ino.

0: Mr. President, may malain gid nga balita.
1: Ha? Malain nga balita?
0: Nagsunggod si Kasamo sa aton.
1: Na naman!
0: Oo, Mr. President.
1: Be.
0: Naakig siya una. Sanging planuhan ta siya nga finance ang kasong swindler.
1: Ay, ano nga swindler man? Hindi swindler. Dapat ang i-file, kundi plunder.
0: Ay, gali ka, Mr. President. Abi ko pa, pareho lang na kami. Arang katapusan. Sorry, Mr. President.
1: Amo sinagurong rason kung nga nagsunggod siya.
0: Oo, Mr. President. Kaya nga, afailan ta siya ako no kaso.
1: Nga, anon siya dapat haw?
0: Bibihon eh. Tapos, isa pagig karason nga nagsunggod pagid siya.
1: Ano ina?
0: Wala ta siya ginpasugtan nga mag-trip to Jerusalem.
1: Ay, aba! Trip to Jerusalem inang parlor games?
0: Ay, hindi, Mr. President, ah?
1: Pwes, ano man galit taning tuyo niya?
0: Matrip siya pa Jerusalem.
1: Ha? Ang but mo silingon makadto siya sa Jerusalem?
0: Mismo, Mr. President.
1: Kag ano naman ang iyang rason?
0: Eh, mamalandong siya ko na, Mr. President.
1: Mamalandong? Did to get?
0: Kay mas mayo ko na to sa Jerusalem, Mr. President. Kay makapamalandong git siya'y mayo.
1: Naton, base matabuay sila ni Saldimo. Kaglibakon kita nila. Heh, mga libakiron sila yung daan niya.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
7: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: May gabang kay?
1: Yes, may ko kola, Toy.
0: Hindi bala si Toto Dakobot. Amo nang saunahan, no? Kita mo? Saunahan, no?
1: Oo, siya na. Ba? Dumapal do, tas niyaw. Do, may ginabit-bit sa nga puyo.
0: Te, kung hindi ko magsalamig, kung hindi nabihon, tinapay na guro. Ba mag-amo si Nick, kalaula, ganyang bihon?
1: Migo?
0: Migo, dating gawi?
1: Ano nga dating gawi? Pakdolon ka siya kagpaugon?
0: Hindi ang...
1: Ano man gali?
0: Natural, ililihon ta siya na eh.
1: Ililihon? Ano na siya? Bata gamay? Anong buhat mo silingon, Migman?
0: Natural, intoon ta siya na eh. Pasakayan tapos sa tabo niya. Kagkon makuha ta ng iya buhat, Meg. Dito ta na dayon tiwas siya ng pagkaon niya.
1: Hello? Sige sa Jay, no?

0: Hoy, anuman, Benwas?
1: Ano na gawad sa sulat to?
0: Ay, kuring na, day, kuring.
1: Kuring? Ano na ko kayo? Nida, wala man na siya takabon.
0: Kuring nga itom ulo.
1: Ano?
0: Oo, kuring na ba lang itom ulo?
1: May buhok ang kuring?
0: Kwanday na gurong takabon niya.
1: Ay! Gaano ka na nga, kuring ka?
0: Why? Ay, ano? Gaano pa kung di ka panakab, eh? Hindi na lang? Hindi ba laming?
1: Meow.
0: Ote, kita mo, eh. Gasabat ang kuring, no?
1: Pero nga, ano, tingog sa tao ito nga kuring nga, nga nag-meow-meow? Daw tao man ito nang pasikawatan?
0: Ay, ang kukuan, si mami mo na gayon.
1: Ano? Si mami na? Gaano siya nga? Agapangukay siya?
0: Oo, agapangukay gani. Ambot ko na doon ang kwaon niya. Kung hindi ko magsala, basi kwarta eh.
1: Hala, kagano niyang kwarta?
0: Ginanong kwarta, haw?
1: Ginagasto eh. Ala?
0: Ote, nanamun na ginagasto, ginabakal. Basi may baklon siya eh. Para kay Norbing di malunhaw nga bulitasan.
1: Ala? Sadya-sadya eh, no?
0: Wow!

0: gun.
1: Hello, Angelina.
0: Arika tika rika tambay, toto da ko bot. Gun?
1: Kay malingaw ko di deribi mo, di ko ga tambay eh. Damo di makalilingaw eh. Anay ka? Nga, ikaw lang isa haw. Ang partner mo nga kutuhon, di natuhaw?
0: Why di siya?
1: Diyan siya nakadtuhaw?
0: Basi, ginlupad na to sa mga kuto, pakadto sa kawayan. Pero basi, mabalik man to siya kay te. May klase tangadaan. Sa Lunes, aton bala na sa Sunday school, haw? Mayon ni kay ululupod naman ta.
1: Oo man, kag may classmate man tanga mga good influencer.
0: Ha? Classmate ta man na sa Sunday school?
1: Uy! Kag mga buot, kidbala, buot-buot, kinabla sila. Kanami na sila kay may impluensyaan kagid nila yung sa kaayuhan niya.
0: Ha? Nila? Kanday sinun ahaw?
1: Si Kulatoy kagbongkoy?
0: Hala, kalaola git eh. Ha, sa just

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: May family history ba na kamuhusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: May powerful compound!
0: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Ara mismo!
1: DTX 500!
0: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
0: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500
2: sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
3: dayon ng ako
8: nga allergy?
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Extend
15: Food Superman.
10: gentleman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay.
26: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
31: Mahigo bala ang imo dugo.
32: DTX 500.
33: Masamit ka bala ang gina-allergy.
34: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
36: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
37: Nga sa masami,
38: amo naman
39: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
40: DTX 500.
41: Masaligan.
42: DTX 500.
43: E3 Bio.
44: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
45: D3 Bio.
46: Ang D3.
47: Yung may BCO.
48: Ang BCO.
49: Yung may D3.
50: D3 Bio.
51: With BCO.
52: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
53: D3 Bio.
54: Ang D3.
55: Yung may BCO.
56: Ang BCO.
57: Yung may D3.
58: D3 Bio.
59: Hey, five! Kalingawan time!
60: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
61: Ano?
60: Siyempre, ambulansya.
61: Bakit?
60: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
59: Hey, five! Kalingawan time!
62: FM, championing the lives of the Filipino.
63: Wow, my puso.
64: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Pio!
3: Ako si Karen, kadama mong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
5: Para sa matino nga dugo!
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo!
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant!
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay!
5: Basta tino ang atay!
6: Happy kanunay!
5: DTX 500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX 500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
5: Nga sa masami!
6: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaka butika.
2: Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Dali sang una ya niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nan gid ang akon nga pamin. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong adaydi.

0: masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gadragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi, ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
9: Mag-Eye Care Co.
8: Ang kapsula
9: nga himo para sa mga mata.
8: May yara ini sang superior antioxidant
9: para sa mga mata.
8: Kaangay sang lutein,
9: vitamin A,
8: vitamin E,
9: vitamin C,
8: zinc,
9: kag bilberry berry extract.
8: Eye Care Co.
9: Ang maskin pabasko nga kapsula
8: para sa mga mata.
9: Eye Care Co.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon,
9: magtumar sang Eye Care Co.
8: Kag patuluan
9: ang mga mata sang Eye Care Drops.
8: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Eye Care Co.
8: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sang imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
10: Yan
8: ang
10: gapanupo
8: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: May kumso!
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:33 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, wala sang dapat kabalak-an ang publiko sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang grocery store sa isa ka mall sa Mandurriao. Nga ginkapila sang isa ka butcher matapos gintiro sang security guard sa Tungmayo, Jess. Sinukay Police Regional Office 6 Director General Josefino Ligan nga hindi adlaw-adlaw may nagakatabo nga krimen sa sulod sang mall, rason nga ini makabig nga alarming. Madumduman nga na misinterpret sang gwardiya sa nakita sini ang butcher kag iban pa nga nagakadlaw kag nagsulod sa pinsar sini nga siya ang ginaistoryahan, rason nga gintiro sini ang biktima. Preso naman sa Iloilo City Police Station 5 ang suspect matapos nagsungka kag natala na ang pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Ginpahayag naman ni Ligan nga nagumpisa na ang motu proprio investigation sang Regional Civil Security Unit 6 angot sa natawo nga

0: insidente. Samtang panugyan niligan nga dapat ididan sa mga security agencies ang ila proseso sa pag-hire sa mga gwardiya nga nag-apply sa ila. Sa balita national, nagpagwa sang mando ang Senado sang Lunes nga i-cite in contempt ang mga operatiba sang National Bureau of Investigation nga ginaaligar nagtuyo mag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa sa sulod sang Senado. Ang amunga motion ang ipasaka ni Senator Joel Villanueva agud i-cite in contempt ang mga nalakip nga personal sang NBI kag ibutang sila sa kustodiya sang Senado ininaman ang gilayon nga ginaprubahan sang mayorya. Sino kay newly appointed Senate President Alan Peter Cayetano, gintugyan niya sa Office of the Sergeant at Arms ang pagbutang sa kustodiya sang Senado sa mga nasambit nga individual. Dugang pa ni Cayetano, mahimo sila mangayo sang bulig sa Philippine National Police sa Pasay City agud mapatuman ang mando tubtub nga makahatag sang pahayag ang mga operatiba. Base sa kuha sang CCTV, makita nga nagadalagan si De La Rosa pakadto sa plenary hall sang Senado agud malikawan ang ginaaligar nga pag-aresto sa mga operatiba sang NBI nga nakasibilyan kag nagahingabot sa iya. Nagtambong si De La Rosa sa session nga may pilas kag dugo ang iya wala nga tudlo sa plenaryo nangin emotional man ang senador samtang ginahambal niya ang natabo kag ang ginaaligar nga paglagas sa mga operatiba agud punggan siya sa pagsulod sa Senado. Sa balita international, nagpadala sang proposal ang Iran sa United States paagi sa Pakistan nga nagatuyo tapos sa giyera sa nagkalain-lain nga bahin sang Middle East. Sa ila proposal, ginpabutsyag sang Iran ang paghukas sang sanctions sang US Office of Foreign Assets Control batok sa Iranian oil sales sa sulod sang 30 kaadlaw kag ang paguntat sang naval blockade sang Amerika sa ilang mga pantalan. Sunod sa mga report, kabahin man sa ginapangayo sang Iran ang pagdumala sa Strait of Hormuz kun matuman sang US ang pila ka particular nga commitment nga wala gindetalye pa. Apang paagi sa iya through social platform, mabasko nga ginpatuman ni Donald Trump ang counter-proposal sang Iran. Suno kay Trump, totally unacceptable ukon hindi gin mabaton ang kondisyon nga ginpropose sang Iran agud matapos ang giyera. Nagpaandaman ang Iran nga hindi magpugong sa pagbalos batok sa bisan sino or ano nga bag-o pag-atake sang Amerika kag hindi man pagtugutan ang pag-deploy sang dugang pang foreign warships sa Strait of Hormuz. Ang oras alas 10:37 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang gidulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil O. Inis ka K5, Kesha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, magabuti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, magabuti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihit!
6: Masami inauhaw!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, magabuti ka!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
3: Mabaka,
1: magabuti ka! Mighty C! Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May kumso!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
18: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom di tribayo layo sa tsansa nga magka-high.
12: Isa naman sir boy sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Kay ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
18: Wow.
12: Magnesium sa
18: amo na dapat balinsigin tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
12: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
18: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
20: nitric acid mo,
18: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
20: Kampiyon.
18: Para ang dugo riktato sa transmitter.
20: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
18: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
20: Kampiyon. Sa rurot gina.
18: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo ano, imo nga alagyan sa no, sa dugo, wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
21: D3 bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
13: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my kumso.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:04 na sa aga. Oras sinadulong sa inyo sa DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio. The Antiviral kag Antibacterial Specialist.
5: Mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasalanan. Siyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
7: 11 Mbps.
6: Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
7: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Chan, sapio, sigurado sa servisyo. Astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Salangaw. Salangaw.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: May waga mga kakifoy. Good morning, good. Welcome na sa aton nga pagpanganagad sa subong edisyon, subong adlaw. Martes. It's 12 na sa bulan sa Mayo. Along-along gid mainit ang panahon. Mainit 43 degrees Celsius. Ang mabatyagan nga init sang lawas ta sa Dumangas, Iloilo. Pag 43 degrees Celsius. Ang mabatyagan man sang init sang lawas ta diri sa siyudad sang Iloilo. Daw mo man kainit ang politika. Whether delay ka turnat, politika si Gapon ang nagalabugay sa pangabuhi sa mga Pilipino. Earlier kahapon, in-impeach sang 257 ka mga katapo sang Kamara kon House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Namo sa mga violation ang iya sining questionable nga salin, ang iya sining bank deposit, kag ang nagsulod nag-agi sa ila sini outflow kag inflow sa iya account sa base sa record sang Anti-Money Laundering Council. Culpable violation of public trust. Culpable violation of the constitution. Betrayal of public trust. Ang iban pagid. Mato kay Vice President Sara Duterte. Pito ka mga kongresista sa Iloilo. Ang nagboto pabor sa impeachment. Mag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, may drama naman. Senator Bato de la Rosa. Ang sa una to kapangangkat sa kay Senator Antonio Trillanes ka Mr. Trillanes, make my day. Samahan mo pati kinupdan mo lang ni Senator Trillanes ang mga NBI na maaristo ini sa iya bangod sang kaso sa International Criminal Court nga crimes against humanity. Di nagkaladdos mo si Senator Bato de la Rosa. O, nagkakalados mo siya saka sa stairway o kon sa hagdan sang Senado. Kalados mo mo. Abi ko, liyo ko to may ara itong kalados mo ka video kay Five Valorens. Nagkakalados mo mo. Kapalagyo, para makahingagaw lang si De La Rosa, boto sa pagka Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Kalados mo mo. Kaya nga ha, subong makasiling na, maka-safe kita nga makasiling bala nga dead on arrival ang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Nga nga nakambal kita kati ang mga senador subong o ginatawag ni sila nga mga DDS senators. Ang 13 ka mga senador nga nag-install sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano ko mga DDS senators ni? Itanawunta kay amuning nalagas na ako kay natapos nga na-impeach sa Senado, i-transmit na sa Senado ay na-impeach kahapon sa Kamara si Vice President Sara Duterte nga nagkalusaw naman ang iya sining popularity kag trust rating sa mga survey kaging pitagayon sining karon lang. Ote, may nagapamangkot subong ang ining pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, may kaangot ini sa drama kahapon sa Senado. Of course, may ara. Kaya nga ate, hingagaw ginila nga makuha nilang liderato sa Senado mo. Ay ti ambal ka daan ni former Senate President Vicente Soto III. Kapag abot, pag-abot sang pag-transmit sang impeachment complaint. Alin sa Kamara, sa Senado, forthwith gilayon. Himuon ni Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Tinatreaten ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte para nga hindi matawag nga forthwith. Suguran gilayon ang impeachment trial, di kwaon nila ang liderato. Di trisi sila, pero kinanglan pa sa tatlo. Kabuto kay ang 16 kabuto sa 24 ka mga katapos ang Senado, amo ang maka-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. So may tatlo. Kung trisi sila subong, may tatlo pa kakinanglanon nga buto. May chance ba lang makuha na lang 16? Eh, sa subong titrisi ang sigurado eh. Ang nagbuto kay Senator Alan Peter Cayetano, eto simple majority ya ang pagka-Senate President mo. 13, kaya ang tunga niya is 12. Ang simple majority niya is 13, 12 plus 1. Para makakuha kita sa mga legal opinion, para may jutay kag may dugang kita nga ihibalo, may kang tanan sini, ara sa aton nga linya subong si Attorney Zapiro Boy Lauron, isa ka practicing lawyer. May law firm sa Metro Manila. May law firm sa Iloilo. Nakaagiman ini sa Adlagan sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo. Pero te, nalang-alang bangon sa liderato man sa mga depensor. Pero sabong kuhay na sa interest politika. E mayon eh kay makuha na ton bala sa ginatawag nga neutral. Kag according to the law. Nakabase sa kasuguan ang iya sining maging opinion. Ara sa aton nga linya si Attorney Zapiro Boy Lauron. Attorney, maayong aga, welcome sa K5 News FM Iloilo.
5: Maayong gid nga aga. Amigo Dan, kag sa tanang sa pamatiteng inyo popular na programa dira sa Iloilo. Yung ala gid ila tanan.
4: Okay, Attorney, no na pasensya gid nga nakadisturbo kami sa imo, pero gusto nato na balaan no kay kahapon na impeach na sa House of Representatives sa butong at 257 si Vice President Sara Duterte. Te masaka na ina sa Senado, no? Ang ining drama kapon sa Senado nga pag kudita kay Senator Vicente Soto III, may kaangtanan ini sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa imong opinion dira sa Metro Manila, Atorne?
5: Of course, nigodyan. Sinambal nila ng ating kantanan sa impeachment ang kudeta sa aton anay Senate President Vicente Soto. Pero like sa aton na electoral politics, no, good lang siguro huna-hunaon na wala ating kantanan. So I believe may kantanan ina na nakakit nga pag-transmit ng Article 27 sa Senado.
4: Okay, so may relasyon gid, may kantanan gid.
5: May kantanan gid.
4: Oh, okay, te una ang naan nagambal si former Senate President Vicente Soto III nga forthwith pag-abot sang impeachment sa ila, suguran gilayon ang impeachment trial mo, Atorne?
5: Yes.
4: Oh.
5: Because I think the constitution is very clear.
4: Atorne? Atorne Lauron?
5: Very clear, no, ang aton nga kaligayan, ang aton nga constitution. Very clear nga the moment nga may ma-impeach ang impeachable officer either because of wanted vote of all the members of the Senate or because the House Committee has voted in favor in the plenary, has voted in favor, immediately transmit and will. Kag wala, there is no room for interpretation whether bakunon ina Senado hindi. The Senate as a constitutional duty to receive the article to be sent and to convene forthwith. So that is very clear.
4: Pero
5: for the naton na Korte Suprema, mag-interpretar ang voting on forthwith within a reasonable time, but again, the Senate has constitutional duty to receive the constitutional. Kung saan po nila i-consistan na pag-convene, it has to be convened within a reasonable time. One week, so hindi pwede
4: matugay. Okay, so hindi masukuran gid dapat kag hindi magdugay kay
5: within
4: reasonable time. Within reasonable time amo ning desisyon sa Korte Suprema pag petisyon sini attorney mo.
5: Yes, nasang nagligay
4: ko iblanco. So obligasyon ini sa Senado nga mag patigayon sang impeachment trial kag mag-convert sa ilang kaugalingon nga mga nga impeachment court kag sila mga senador judges Atty. Lauron.
5: Yes, kag tinanggal iaton nga paminkaron nga ang ang Senado at ang impeachment court in sa ilang mag-convert at ang legislative body. So inaya na anugod lang it exclusively for impeachment process. So kasi puno nila, pag-convene nila, puno nilang transmittal sa article of impeachment and within reasonable time, no? Kaya ang court week, within reasonable time, trial has to commence. Kailangan ng opisagin ng trial. I cannot see a scenario na may mag-file sa motion to dismiss. Kaya to dismiss that is not is unheard of, wala ina sa provision sa aton nga konstitusyon. Ang aton konstitusyon may direktiba sa aton nga Senado nga ang lang pag-convene nila trial has to proceed. Of course may mga may summons nga tinanglan ipadala kay VP Sara but immediately after summons and after 10 days within the period of time na ginagawa kay VP Sara ang notice of article impeachment, he has to answer. Mag-answer siya o hindi, trial has to proceed.
4: Ma-proceed yun ang trial. Bisan pwede nga, ano, obligado ba si Vice President Sara Duterte nga mag-attend sa impeachment trial?
5: He is not obliged.
4: He is not obliged.
5: Just like the court of law, he is not obliged. Pero siyempre, kung ikaw ang impeachable officer, ikaw ang gina-atestar, nga ang hindi ka mag-atestar kay, we need to say, you cannot control the issues and the evidence forwarded against you. So, ikaw ang gina-impeach, ma-present ang imong ebidensya, sa ginang cross-examine mo, ang mga testigo, ang mga dokumento na ginagawa nila sa Senado as an impeachment.
4: At ang impeachment po. Tornelio, pwede mabutang ka naman. Tawagan ka naman liwat kay para magnami ipakita nga itong signal ba, Torne Lauron? Dali ma,
5: okay, sige.
4: Matawag
5: sige.
4: Kita liwat kay kung isa daw ka kwan ba, daw isa daw ka hindi atag ba. Tawagan okay. Na liwat, no? Tawagan na liwat si Torne Boy Lauron na kay Five Lawrence para nga maplasta na sa mayong atong sininga signal kay kanamo pakita sa mga palamagutanon, parte ni sa... Wi-Fi natong mapamangkot direng drama kahapon sa kuan sa Senado ha standby ko mo dira ha party pa lang ni sa impeachment mo kayti madamo naga party ya nga may kang tanan gid sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ang natabo nga kudita kon pagkuha sang liderato sa Senado kahapon mga kaki five ara na Atty. Lauron please come again Atty. Lauron okay na daw okay nang signal naton. Now kung ikaw ang gina-trial dapat makatambong kagid para nga ma-speaker mo man kag masabat mong mga akusasyon sa imo attorney di dapat blatani gid nga mag-attend si Vice President Sara Duterte.
5: Una-una practical to impeach again hamba ang trial of public trust. No? At hindi paghatag ng kalen ang sala ng kalen ang ginahatag sa pangko sa pangkes sa mga deposito sa bank o hindi para at hindi isara can deny or admit whether or not to it man nga wala na why sa ting deposito sa go which amounted to about 10 billion. So tama kasi si Tino ito pa nga ito. He has to pray in order to answer the charges.
4: Pero ang ining mga records nga nakuha sang AMLA, Anti-Money Laundering Council, legal ini kag matuod yun ini yan, Torne? Ini na mabutigan?
5: Mabuntay man magpatupato siguro ang AMLA. Mabuntay man magpatupato ang AMLA because these are all recorded. These are all documented. Kung hindi, mag-attend si D.C. Sara sa impeachment, why is it maaari na mag-reject sa claim ka? Last thing to say, it will become duster. So therefore, mas madali ang pag-convict sa impeachment. Why is it may nag-aaring wala sa mag-apunta? In any proceeding, in any adversarial proceeding, can we consider an impeachment trial as an adversary kinatusan, ang kinatusar, kinagang nabuagin, ikotin sa niya, suriin niya sing maayo, ang mga kulinto, ang katagwa, laban sa iya.
6: Oh,
5: oh. So I think he attend, no? He is forced to attend because of the circumstances. And I think he will be convicted.
6: Okay. Sa imo nga pananaw, ma-convict siya base sa mga dokumento kag sa mga ebidensya nga nakuha sa Committee on Justice sa House of Representatives, sa attorney?
5: No, ay ako gahambal amig dyan na convict. Unlike in a court trial where it is purely based evidence.
6: Evidence.
5: An impeachment trial is so generis, it is a political process. So this can always be ang ebidensya, ang Senado, kung ang individual members nagakabor through impeachment, i-convict nila si B.P. Sara. So the other hand, mga Senado, bisan ano kabaskog ang ebidensya, ano kabaskog ang tepon niya sa mga testigo, kay kakabor sila kay B.P. Sara, they can always acquit B.P. Sara. Especially, especially nakita natin that they have the numbers. No? So, bisan na mag-tug ang ebidensya sa iya, it is still possible that he will be acquitted.
6: Okay. Because ang natawag natin ng impeachment trial, isa ka political exercise.
5: Based
6: on evidence.
5: Not a legal, purely legal exercise. May purely may legal aspect sa process. Pero sa pag-desisyon, it is an entirely political process. It's a numbers game of senators.
6: Oh, so kakinanglan siya sang kung gusto nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte, so dapat nga may 16 kabuto?
5: Oh, yes. On the other hand, on the other hand, amigo dyan, ang ibang senador, kasi magduha-duha man kung miskan nga nagkakaburok na kay D.P. Sara, they will vote for acquittal because some of them are up to re-election sa 2028. Nagabantay lang sa taong bayan, nagabantay lang ang magnang people, na ikaw ay panagboto according to your conscience despite the fact that the evidence are very strong, no, and very documented and as I said, solid, pero nagboto ka dyan kung sa acquittal. So the ultimate arbiter ang taong bayan. And atong nga mga botante, matundo nila kung sinong senador nga ay nagboto according to his conscience. So still, it's part of the political process on the atom.
6: Okay. So duwa ka mga isyu nga gusto naton makuha sa imo ang parte sa impeachment trial kay wa pa man ma-transmit alin sa House of Representatives pro today inaexpectar nga ma-transmit na sa Senado mo ang articles of impeachment. So bantayan naton kun bala forthwith or reasonable time ang pag convert sang Senado nga mangin impeachment trial, attorney.
5: Yes, that's right.
6: Nagapamati ka mo sa kay Attorney Sapiro Boy Lauron sa aton sini mga makuha nga mga nakabase sa legal sa sini mga isyu subong. Now, attorney, makadto kita sa second isyu nga gusto naton. Bila kay kahapon may drama man sa Senado. Amo gani na gintali-dali. Gintali-dali nila nga makaabot kay si Senator Ronald Bato de la Rosa bagod kay may butuhay sa pagka Senate President. Nakaladusmo si Senator de la Rosa lagan sa hagdan mo sa Senado para lang makaboto sa Senate President. Now, kay kuno dakpon sa sang NBI. Now, sa imo attorney, pwede bala ma-aristo o kon madakop si Senator Ronald Bato de la Rosa mismo sa Senado, attorney Lauron?
5: Oh, yes. Kailangan mo ako eh. Number one, ang batas, no, ang laye na nag-a-turn ay Recap Act 1951. Ang ICC nagpag-usap sa Warrant of Arrest. Now, ang ICC being an international tribunal, wala sila sing local enforcement sa Philippines. Just like in any other state, it's a member of the ICC, why sila sing law enforcement? Sila law enforcement defense and the local law enforcement of the country where the arrest warrant is supposed to be effected. In this particular case, it's the Philippines. So, sino ang mag-aresto? Ang mag-aresto, ang law enforcement ang Pilipinas. Now, there are under Republic Act 1951, especially Section of Republic Act 1951, buwag sa paagi. Number one, pwede nga ipaag judicially. Mutringon kita na mag-file sa pa sa RTC, but yan kung pwede na return ang local enforcement agencies ang warrant ay effect ng warrant of arrest nga i-strike. The other mode is pwede nga direktuhon nga i-arrest sa atong law enforcement agency, atong nga kapulisan, or other law enforcement agency, in this particular case, the MDI, MDCIBG, no? Pwede nila i-execute ang warrant of arrest. Ang authority is under 1951 section 17. So in this particular case, it would seem to me na ang ginhimo ng Philippine jurisdiction is to effect the warrant issued by the ICC through, directly to our local law enforcement agency, either the National Bureau of Investigation or the IDG under the Philippine National Police. The second question na ginapamangkot mo is, can it be effected in the Senate? Yes, even during the session of the Senate, even during the session of the Senate, arrest warrant can be effected. Kaya well, ang subject crime is heinous crime. So hindi applicable ang ginahambal nga you cannot arrest a senator or a representative or a member of the House of Representatives during session. But that is a heinous crime. It's a crime against humanity. Hindi simply a genocide. So pwede gid siya. Besides, there is a precedent. No? If you remember, a long time ago, si Trillian, who at the time was a senator, arrest was effected against him inside the premises of the Senate. So may precedent. May precedent na. Of course, why lang ginsingi? Because, kasi paano, ginarespeto, gyapon, ang institusyon, ang Senate at ang institusyon. Ang Senado. Forever, isa nga i-proteksyonan sa Senado, si Senator Pastor Rosa, eventually, isa kung pakidra lang lang siya sa Senado, parin ko lang ang doprito, kaya kung because the members of the Philippine National Police or the National Bureau of Investigation will hold out in the Senate and are allowed. Kasi, galing mo may legal authority sila through the Republic Act 1951, especially Section 17 thereof. So, but it may result in a constitutional crisis. Ano lang papihon na ang executive department or the PNP is under or ang Senado, which is a distinct and separate institution from the executive branch. So, medyo siguro, istoryaan ina ang mga executive branch sa Senado so that to address a constitutional crisis. Pero kung sigihon din sa aton mga kapulisan, I think,
6: Pwede.
5: Bato din ano.

0: doon sa kasiyari. Di alang alang wala kabayan. So, i-ano ginan. Eventually, damo na ng mga damo na ng mga negosasyon, damo na ng mga private Supreme Court. But at the end of the day, I still believe that the rule of law will prevail and that will result in the arrest of Bato de la Rosa.
1: Okay. So, salamat kin sa time mo sa mong attorney Lauron, ha? Kabay pang pilakadlaw, makatawag naman kabiliwat sa imo, ha?
0: Damo bigo salamat sa amigo dyan, sa ugod. Dan, naka, ano naman kita, nakagapal naman kita, kaya nakakantaban kini. So, madamo man nga salamat.
1: Okay, salamat kin, attorney Sapiro Boy Lauron. There you are, mga kakipay ba, si attorney Sapiro Boy Lauron ng isa ka practicing lawyer nga taga Pututan kag Haniway tumandok insang Iloilo. Anyway, si Attorney Boy Lauron na pirmi man di siya ga kadto sa Iloilo. Eh mayon na kami mga opinion nga pwede gid gali madakop sang NBI especially ka hapon pagkadto nila sa Senado. Pwede gid nila madakop si Bato de la Rosa, no? Base sa mga provision, Section 17 sang Republic Act 9851. Nga konsadiin ang mga nag-sponsor gali ni sini sa House of Representatives, amo si Anay Congressman Erin Tanyada, primary author kag proponent sa House of Representatives, no? Si Quezon Province Representative Erin Tanyada. Kagsamtang ang nag-sponsor naman sa Senado amo si former Senator Richard Gordon nga nag-recognize kag nag-author kag sponsor sa sininga kasiguan agudto matagaan sa ngipon ang pag-enforce ang international humanitarian law diri sa aton sa Pilipinas, mga kakipay. Standby, dugangan aton ini ang mga panghangkat plus adto ni Senator Bato de la Rosa nga make my day, Mr. Trillanes! Ahay, kay ara ng waranto baris ng kalados mo, manggali si Senator de la Rosa. Pagbalik ta, pagkatapos ilamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, Mike Pumso!

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligat,
0: epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo,
10: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masalikat,
10: epektibo.
0: DTX 500
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3
0: yung may BCO.
10: BCO
0: yung may D3.
10: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar.
4: Pilasco, dugay magayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang magayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: 11 Mbps!
16: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. May informasyon kita nga nabaton nga bag-o na ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Muling bago nga spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Ginbos lang niya si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Pero magapabilin nga hipigapon o konsip of police sang Oton Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Dual ang iyang nakaptana, IPPO spokesperson, kag sumong man, hipi sa gapon sang Oton Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. May naton mahibaluan kung sa din i-reassign kag anong bagong assignment ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Samtang sa iban pa nga mga balita, bago grabe man yung ginambal ni Agot Isidro. Bla. Kilala niyo si Agot Isidro, nga isa ka artista. Gintawag niya ang 13 ka mga senador na nagboto kay Senator Alan Peter Cayetano. Na ginatawag niya nga 13 satanas sa Senado. Grabe oh. 13 ka satanas sa Senado. Amoning panawag ni Agot Isidro, isa sang mga kilala kag maayong artista. Trisi ka satanas sa Senado, ha? Tibot silingon eh. Alam mo, by tradisyon, no? Balaan nyo, by tradisyon, unin nagboto sila bago nga presidente sang Senado kapo, no? Ang incumbent nga senador, kung mag-kwan ka lagan dyan sa pagka-Senate President, hindi mo mabuto, kaugulingon mo. By tradisyon, kahapon, si former Senate President Vicente Soto III, ginbuto niya sa butuhay sa pagka-Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Samtang si present nga Senate President kahapon, sa butuhay, si Senator Alan Peter Cayetano, ginbuto yaman si outgoing Senate President Vicente Soto III by tradition. Amo ina ang nagakatabo sa Senado, ha? What silingon nga si Soto bilang former Senate President, ginbuto niya kahapon si Senator Alan Peter Cayetano. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano man kay may nag-nominate man kay Senate President Tito Soto, ni Senator Panpilo Lacson, tigin buto yaman si Senator Alan Peter Cayetano, kasi si Cayetano ginbuto yaman si Soto. By tradisyon ina sa Senado, mga ka-K5. Kagiban pa nga mga balita, basi malang alang kita, K5 Lawrence, sa aton sining okay ka, dakop ka, pwede pa. May nadakpan naman si K5 AJ Cordoba nga nagapamatigid on the spot sa K5 News FM Iloilo. Tinakabato naman siya sang isa kabaksang healthy coffee ni Dr. Ramil Oy. K5 AJ, sino nga ito? Sino nga nadakpan naman nga nagapamati sa K5 News FM?
17: Kampiyon!
18: Mga ka-K5 sa Subungaga, aray na naman kita diri sa Barangay Tansa Esperanza. Sa din isa na naman diri kabalay ang aton nga nagyan layo pa lang batian ta nga nagamotor kita nan K5. So sinakanay ari nagapanglaba no samtang nagandara niya nga radyo. Nanay, good morning. Ano pangalan mo gani?
19: Nilda Balhadja.
18: Nilda Balhadja. Nanay, dugay ka na nagapamati sa K5.
19: 2023 pa ga?
18: Wow, di madugay-dugay ka
15: ng galing. Ang bulong ko, 2023 man ko nag-inom.
18: Sige, maintenance mo.
15: Nag-ano, oo, nagpa-doktor niyo ko na kay doktor, oy.
18: Mm-hmm. So, nanay, kay nag-pamati ka sa K5, batian mo dirang ako madakpan ang imong radyo, mayari ka sa premyo.
15: Oo.
18: Nagalaom ka man.
15: Oo, eh.
18: So, nanay, kinagalaom ka, okay ka, may kapi ka sa K5 niyo sa
15: Emily Lilo. Ay, salamat ka mong gininginahan doon ko.
18: Kay Dok Ramil, oy.
15: Thank you.
18: Agdadyabi mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5.
15: Ay, abot si Pangging wala daw.
18: Di, agdadyabi mga kaingod mo nga mamati na sa K5. Kaya base dasun, sila naman ang maswerte nga makabaton.
15: Mabal ko?
18: Oo. Oh.
15: Sa akon di mga katupad nga panimalay, kung kisa nagapamati sila sa K5, galing kay ginapatay nila. Di siling kundi yung pagpatya, kaya basi magsulod bala ang K5 kag madakpan ka mo nga nagapandar ka mo. May premium ka mo.
18: So, ti ikaw kay subong na dakpan, ano sa anong pamatsyagan mo?
15: Kalipay eh. Kaya makatilaw ko sa kapi.
18: Ano nga bulong ni Dr. Miloy na gamit mo?
15: Na ang Nitri Bio na 2023 pa ko nagtumara sa subong. Ang DTX 500 kag ang Mighty C. Amo na akong kid nga kuan nga ano na nga maintenance. Pero pagbalik ko sa iya nang ang akong nga kidney stone dula na. Di ang balya gani sining niya nang untatano na lang gibayluhan niya ko sa ano sa Carrasita. Galing kay sining ko do ko hindi ko kainom sang D3 Bio. Galuya lawas ko wala ko eksakto wala ko pirsa magpagtrabaho ko magpanglaba ko. Ate sining ko once di na lang. Di mo na ino once di ko na lang.
18: Oo. So ti nanay, thank you so much.
17: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
18: Good sa imo sa subong aga.
17: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
16: There you are, si Nelda Balahadya sa Barangay Tansa, Esperanza, City Proper. O ti nagapamatigid siya. Kung hindi sa kuno ka, di tribayo, nagaluya, iya sining lawas. Di tribayo, gid, kay amoning kapapagsik sa lawas na amoning natawag ang di tribayo na extra energy. Standby, magbalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert. Ang sa Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: May family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DTX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DTX 500 ka na!
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
20: na nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis Whoa. DTX 500!
21: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
22: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
19: DTX 500!
23: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka
25: DTX 500?
24: Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500!
20: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500!
20: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500!
20: Ang DTX 500!
19: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatilo sang imo atay.
20: Basta tilo nga tayo.
19: Happy kanunay!
20: DTX 500!
19: Masaligan!
20: Epektibo!
19: DTX 500!
21: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
22: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka-power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
21: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
22: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis, Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
21: Oy.
22: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
21: Boom ng budlay?
22: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500! Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: TGX 500 na.
1: Ang TGX 500
3: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
1: TGX 500
3: garantisado.
1: TGX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
1: TGX 500
3: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
3: TGX 500
1: ang TGX 500
3: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
3: TGX 500
1: masalwika
3: epektibo.
1: TGX 500
21: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
22: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
3: garantisado.
1: DTX 500.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
5: Bawi ka sa tawan mo, Sir Ted.
6: Dapat lang.
5: DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C para makontrol ang pagtaas ng blood sugar mo.
6: Yun, sa mga tamad dyan ha, mag-ehersisyo, DTX 500 at Mighty C ang dapat husin nyo. So, what if hindi ka naman diabetic to far? Normal lahat. Paano ba makakaiwas sa endothelium dysfunction?
5: Ang alteration runs in the blood, Sir Ted. Meaning, hereditary. Gayon pa man, gusto ko lang i-clear po ha, hindi po namamana ang alteration. Ang namamana lang ay ang malaking tsansa na magkaroon nito. So, ibig sabihin, mas madali kayong magkaroon ng endothelium dysfunction pag hindi kayo maalaga sa inyong kalusugan. Kaya, mas mainam na habang wala pa kayong nararamdaman ng mga sintomas, ay mag-DTX 500 at mag-Mighty C na kayo.
6: Yun ang magandang dapat nilang gagawin, Dr. Far. So, ayan po ha, mga solid naming tagapakinig. Yan po ang mga payo at impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang maiwasan ang mga ganitong sakit. And always take your power duo, DTX 500 at Mighty C.
5: At laging tandaan, watch what you eat. Disiplina sa sarili. Siyempre, sabi nga ni Sir Ted, mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw.
6: Yun, tama. Hanggang sa muli, mga suki. Okay, mga ka-DTX 500, ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland Sindak.
6: Kami ang nagpapatrol para sa DTX 500 at Mighty C Health Alert. Pero Doc Far, bago tayo maghiwalay, enjoy muna natin ang itong ginagawa nating iced DTX coffee mix.
5: Wow, bago to Sir Ted ah. Tunog social ah.
6: Siyempre naman Doc, perfect ang DTX coffee mix, mapahot or cold man. Bye-bye po muna sa inyong lahat.
13: DTX coffee mix. Ang kapit sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: DTX 500 Health Alert.
24: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
7: TV5 in Philippines.
2: Sumasayo ang MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
2: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
2: M1.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang lalaki timbog sa pagpupuslit ng 1.5 na halaga ng illegal na kahoy sa Nueva Vizcaya. Mga polis na involved sa illegal quarry sa Western Visayas, iniimbestigahan ng Regional Intelligence Division ng PRO6. 20 million pesos na halaga ng cocaine na diskubre ng maing isda sa karagatan ng Palawan. IPs ang Cagayan de Oro tuto sa House Bill 621. Dalawang individwa na naghukay ng lupa sa water pump sa Pamplona Negros Oriental na suffocate patay. 2 years old na bata patay matapos sakmalin ng tatlong aso sa Palo Leyte. Biktima hindi agad inasikaso ng doktor. 4 arestado naman sa illegal na sugal sa Aklan. 12 taong gulang na itinuturing na bayani matapos iligtas ang tatlong kasamahan iminumong kahing parangalan ng PDRRMO Antique. At 3 pulis na saksak ng subject sa bypass operation sa Negros Occidental, isa patay.
2: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang lalaki timbog sa pagpupuslit ng 1.5 na halaga ng iligal na kahoy sa Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Dan Chavez.
9: Nasa kote ang dalawang lalaki matapos magpuslit ang nagmahigit 1.5 milyong halaga ng tinatayang 3,000 board feet na iligal na kahoy sa checkpoint sa barangay Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect na sina alias Romel, 50 anyos, at alias Danny, 26 anyos, kapwa mga residente ng Kalinga. Ayon sa mga autoridad, pinahinto ng mga tauhan ng First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company ang kahinahinalang truck na nakapatay ang ilaw at walang plaka. Huminto naman ito at agad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga pulis kung saan natuklasan nila ang mga nalagaring kahoy sa loob ng sasakyan. Ngunit ang hanapan na ng kaukulang mga dokumento ay nabigo ang driver na magpakita ng katibayan, permit at transportation documents na nagresulta ng kanilang pagka-aresto kaugnay sa paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines.
24: Para sa MyGC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Pilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
8: Gayun din mga pulis na involved sa illegal quarry sa Western Visayas, iniimbestigahan ng Regional Intelligence Division ng PRO6. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
25: Iniimbestigahan na sa ngayon ng Regional Intelligence Division o RID ng Police Regional Office o PRO6 ang ibang mga pulis na di umunay involved sa illegal quarry. Ayon pa kay Regional Director Brigadier General Josephine Uligan, kung mapapatunayang may pulis na involved lalo na kung hepe, posible silang sampahan ng kasong administratibo o kriminal. Nagbabala naman ito ng goodbye karera sa mga kapulisan kung ma-identify ng RID ang kanilang involvement. Nagpaalala naman ito sa mga pulis sa Western Visayas na ipasiguro ang integridad sa kanilang mga trabaho bilang nagpapatupad ng batas. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasi sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
8: At 20 milyong halaga ng cocaine na diskubre na maing isda sa karagatan ng Palawan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
0: Umabot sa tinatayang 20 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine ang na-recover matapos itong matagpuan ng isang mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng Barangay Taburi sa bayan ng Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, bandang alas 4:20 ng hapon nang mamataan ng mangingisdang itinago sa pangalang James, 31 anyos, ang mga kahinahinalang pakete. Nakita ang mga ito habang siya ay nangingisda. May 25 milya ang layo mula sa dalampasigan ng Purok Pag-asa. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad mula sa Rizal Municipal Police Station, Palawan Police Provincial Office at PDEA Palawan upang makuha ang nasabing kontrabando. Sa isinagawang inventaryo sa harap ng mga barangay officials, tumitimbang ng 2 kilo ang mga nakuhang pakete na may katumbas na halagang 20 million pesos. Sa ngayon, dinala na ang mga ebidensya sa Provincial Forensic Unit para sa masusing pagsusuri. Patuloy naman ang babala ng mga otoridad sa publiko na agad isumbong ang anumang kahinahinalang bagay na makikita sa kanilang lugar upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: ITC Network News.
10: ITC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. IPs ng Cagayan de Oro, tuto sa House Bill 621. Balita hatid sa atin ni ka-K5 K. Buscaino.
11: Tutol ang mga indigenous people sa Cagayan de Oro sa House Bill number 621. Ang nasabing panukalang batas ay naglalayong amindahan ang provision sa Indigenous People's Rights Act of 1997. Nakasaad dito ang paglilipat ng otoridad sa pagrirehistro, pag-administer at pamamahala ng ancestral domains at ancestral lands mula sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP patungo sa DNR. Inihayag ng mga indigenous people at tribal leaders ang kanilang pagtutol sa panukalang batas dahil mawawala umano ang himpilan ng NCIP na nagsisilbing ancestral domain office. Ginawa nila ang pahayag sa isinagawang Cultural Communities Meeting kaugnay ng House Bill number 621. Ang ADO ang nagbibigay ng proteksyon sa mga karapatan ng IPs kumikilala sa kanilang mga teritoryo at tumutulong upang magkaroon ng tamang dokumento ang mga ancestral domains at ancestral lands. Malaking usapin ang panukalang batas sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental na kilala sa malalaking indigenous communities.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: ITC Network News.
10: ITC Network News.
8: Samantala, 2 individual na naghukay ng lupa sa water pump sa Pamplona Negros Oriental na suffocate patay. Detalye ng balita, Atenica K5 Don D. Glodove.
15: Tuluyang binawian ng buhay ang 2 individual matapos umanong maubusan ng hangin habang nagsasagawa ng paghuhukay para sa paglalagay ng water pump sa Barangay Simborio, Pamplona Negros Oriental kahapon, Mayo 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang investigasyon ng Pamplona Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat dakong alas 4:50 ng hapon hinggil sa insidenteng kinasangkutan ng 2 residente ng nasabing barangay. Lumabas sa pagsisiyasat na abala ang mga biktima sa paghuhukay ng lupa para sa instalasyon ng isang water pump nang bumaba ang isa sa kanila sa malalim na hukay na may sukat na humigit kumulang 31 talampakan. Ilang sandali pa ay napansin ng kasamahan nito na hindi na tumutugon ang biktima kaya agad din itong bumaba sa hukay upang sumaklolo. Gayunpaman, nakaranas ng matinding hirap sa paghinga ang 2 dahil sa kakulangan ng supply ng oxygen sa loob ng makipot at malalim na hukay. Ito ang pinaniniwalaang sanhi ng kanilang pagkamatay dahil sa suffocation. Mabilis na rumesponde ang mga tauhan sa lugar upang kumpirmahin ang pangyayari. Sa kanilang pagdating, naisugod na ang mga biktima sa pinakamalapit na pasilidad na medikal ngunit hindi na ito nailigtas ang kanilang mga buhay.
26: Balita mura sa K5 News FM Bayo 1, Don D. Glodove, K5 News FM.
4: ITC Network News.
10: ITC Network News.
8: Sama! Samantala, 2-year-old na bata patay matapos sakmalin ng tatlong aso sa Palo, Leyte. Biktima, hindi agad inasikaso ng doktor. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, Carlo Arisgado.
16: Hindi na naisalba ang buhay ng isang musmos matapos itong pagtulungang sakmalin ng tatlong aso na malapit sa kanaling bahay noong nakaraang Sabado ng ika-9 ng Mayo, banda alas 5 ng hapon. Nakapanayam ng K5 News FM Tacloban kahapon ang ina ng biktima na si Ria Portillano, na ayon sa kanya, agad naman nilang isinugod ang bata sa mas malapit na ospital at agad naman itong inilipat sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Pagdating ng biktima sa nasabing ospital, sa halip na gamutin agad, itinala lang di umano ang pangalan ng bata at pinaghintay sila sa loob ng mahabang oras. Sa tindi ng pag-alala ng magulang, paulit-ulit na nagtanong ang ina sa mga personalis ng ospital. Ngunit ang isinagot lamang nito ay na-text na ang doktor na mag-aasikaso sa bata. Pero ang nasabing doktor ay sa madaling araw pa ang pasok nito. Patuloy ang pagdurugo ng mga sugat ng bata hanggang sa idiklarang patay na ito banda alas 5 ng madaling araw ng Linggo. Lumabas sa death certificate na rabies ang ikinamatay ng biktima. Umani ito ng reaksyon at komento mula sa publiko, kung saan kapabayaan ang naging mungkahi ng iilang residente. Sa ngayon, hustisya ang panawagan ng mga magulang ng biktima, hindi lamang sa may-ari ng aso, ayon din sa kapabayaan ng nasabing ospital sa hindi agarang paggamot sa biktima. Para sa MyTizen Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: MyTizen Network News.
18: MyTizen Network News.
8: At apat arestado sa iligal na sugal sa Aklana. Kabuang detalye ng balitang yan, hati damani ka K5, Leonard Veray.
20: Apat na individual ang arestado matapos maktuhan naman sa iligal na pagsusugal sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Intelligence Unit. Katuwang ang Balete Municipal Police Station kahapon araw ng Lunes. Pinangunahan ni Police Major Jerome S. Manahan ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 1602 o Batas Laban sa Illegal Gambling. Na-recover ng mga pulise ang gambling paraphernalia at perang hinihinalang ginagamit sa pagsusugal. Pawang mga residente ng Balete at nasa hustong gulang ang mga narestong suspect na ngayon ay nakadetain na sa Balete MPS habang inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Para sa MyTizen Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: MyTizen Network News.
18: MyTizen Network News.
8: Samantala, 12 years old na bata ay tinuturing na bayani ang matapos iligtas ang tatlong kasamahan. Iminumungkahing parangalan naman ng PDRRMO Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
21: Iminungkahi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique na kilalanin ang 12 taong gulang na si Cherry Ann B. Mateo, residente ng Barangay Batbatan, Kulasi, Antique. Makakatanggap ng parangal si Mateo dahil sa ipinakitang pambihirang katapangan matapos lumangoy ng humigit kumulang 6 na kilometro mula sa baybay ng Batbatan Island para humingi ng tulong para sa kanyang pamilya na nasa delikadong sitwasyon dahil sa pagtaob ng kanilang motorbangka. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, inihahanda na nila ngayon ang mga dokumento at karagdagang testimonya na kanyang tatlong kasamahan at kanilang barangay upang ma-justify at mabigyan ng karangalan ng bata. Sa ngayon ay na-transfer na sa Office of the Governor ang report at inaasang matulungan din ng provincial government ang bata. Sa kabilang dako ay nauna ng kinilala ng Coast Guard Western Visayas ang katapangan ni Mateo. Para sa MyTizen Network News, K5, Joe Jen Gabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
17: MyTizen Network News.
18: MyTizen Network News.
8: At tatlong pulis na saksak ng subject sa bypass operation sa Negros Occidental, isa patay. Balita hatid sa atin, K5 Sunshine Lacson.
22: Nagtamo ng sugat sa kanilang katawan ng tatlong miyembro ng La Castellana PNP sa Negros Occidental matapos masaksak ng subject sa isang bypass operation. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima pero hindi na nailigtas. Ang isa sa kanila na si Police Master Sergeant Davy Karampatana, naganap ang pananaksak sa Barangay Talaptap sa bayan ng La Castellana. Ayon sa La Castellana PNP, nasaksak ang tatlong pulis dahil nanlaban ang subject sa operasyon. Sa kabila ng madugong insidente, naaresto pa rin ang subject na si Edward Acupan, 41 anyos. Kasama rin sa inaresto ang ina ng subject na 68 anyos. Apat na pakete ng shabu ang nakuha di umano mula sa subject na may market value na 47,600 pesos. Samantala, mahigit 400,000 pesos naman na halaga ng di umano'y shabu ang nakumpiska sa isang operasyon sa Victoria City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa Barangay 5 o sa Barangay 5, Martes din ng gabi, Mayo 11. Isang 38 anyos na si alias JJ ang subject sa operasyon na ngayon ay nasa kustodiya na ng Victoria's PNP. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
8: At para sa detalye ng ating balitang abroad, direktang nanawagan si World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente ng Spain na manatiling kalmado kaugnay ng pagdating ng cruise ship na MV Hondius na may kaso pa rin ng hantavirus. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na hindi sapat na ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hantavirus dahil mababa pa rin ang panganib nito. Aminado siyang seryoso ang strain ng hantavirus matapos masawi ang tatlong pasahero, ngunit iniyak niyang wala nang nagpapakita ng sintomas sa kasalukuyan sa mga sakay ng barko. Samantala, ipinaliwanag naman niya na mahigpit ang plano ng Spain sa paglikas ng pasahero kung saan dadalhin naman ito sa industrial port ng Granadilla at direktang iuuwi sa kani-kanilang bansa na hindi na makahalubilo pa ang publiko.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
8: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: 11 Mbps.
13: Balik kita sa atonya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX sa 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, maginom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita. Maginom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX sa 500 nagakontrol sa inyo diabetes. Kag para malikawan nato ng insomnia na hindi kita katulogon gabi. Kag para mahamook ang atong katulogon kun gabi, maginom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX sa 500, di superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Nagatipon subong ang mga supporters dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado, sa sagwa sa Senado blas sa GSIS Complex sa Pasay City. Malapit ni sa MUWA o kung Mall of Asia. Damo to mga supporters ang ni Anay President Rodrigo Duterte kag mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagapanimaho ang selda sang ICC sa The Hague, Netherlands. Yamuning Republic Act 9851 ang balasihan sa pagdakop kag pag turnover kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Kag sa ang Philippine National Police mag-implement sang appropriate contingency plans. Ipagaymoon ko nun sang PNP ang contingency plan sa kag mga operational measures. Kung magwa na ang court order, may kantaran sa pagdakop o kung ang warrant of arrest sang International Criminal Court o kung ICC kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ruti, damo kambal nga dapat madakop gid siya, no? Dakpon gid siya. Madakpan gid. Nag-istorya na subong ang gobyerno sa Pilipinas sa National Central Bureau, Philippine Center on Transnational Crime. Kag iba pang mga concern ng mga authorities may katanan sa mga dokumento. Suno sa kay PNP, PIO Chief, kag spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang Philippine National Police nagapabilin nga guided sang existing mga kasuguan kag mga lawful directives in relation sang reported nga ICC warrant confirmation na. Hindi na niya ma-question kay tiara naging confirm na kanisang ICC. All you have to do is to arrest, to implement sang pag-aristo kay Bato de la Rosa sa Senado nga nagapanago siya. Si Senator Ronald Bato de la Rosa nagapanago sa palda sang Senado. Ang nagkalados mo, palagyo, kagsaka sa hagdanan sang Senado kahapon. Eh, lagsanay mo. I-implement yun akong tani. Kahit ti may balasihan ang National Bureau of Investigation. Eh, nagapo-apo ko, no? Kag nagtulog si De La Rosa, mayon na itulog sa Senado ang gabayad siyang air-condition to sa opsina niya, kita. Sa opsina ko, no, ni Senator Jinggo Estrada sa nagtulog. Ti pati kamuway siyang air-con to nga nagandar. Ti sino gabayad sina ko, no, yung taxpayers. Dapat takpo na si De La Rosa kahit may nakasiling. Niya is Senator Ronald Bato de la Rosa above the law. No? Above the law bala siya ngayon sa pagdakpon. Ordinaryo gani nga tao nga mang snatch lang o snatching sang cellphone o nangawat presuhon dayon. Tining kay De La Rosa ya kay co-perpetrator siya. Kabahin siya sang crimes against humanity. Kaginimo sang iya boss na si former President Rodrigo Duterte. Is Senator Bato de la Rosa above the law? Kung tanawon mo si de la Rosa, hindi mo na mangaon tao, pero subong itsuran de la Rosa, daw mahibi. Daw mahibi kang nagilibion. Yamuna ning justisya para sa mga nagkalamatay sang extrajudicial killing sang panahon ni Anay President Rodrigo Duterte na ang chief implementor sini si Bato de la Rosa sang siya pa ang PNP chief. Ayon, si Bato de la Rosa. Ordinaryo lang gani nga snatching pangawat yan ni dakop nyo lupot yung skarsel. Eh, kung si de la Rosa ya, inino pagdakpon. Inunto na ito. Naga-standby report ni Kaki-5 Karin Badilla. Nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Ay bago na subong ang spokesperson sang IPPO. Pero concurrent niya ang posisyon ang Chief Segapon sang Oton Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis paanay spokesperson man ini siya sang Police Regional Office 6 dira sa Campo Delgado sang Philippine National Police. Naka-establish na gid man sang maayong relasyon o community relation kag community kag media relation. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang ang buslan niya, si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo sa din i-assign.

0: Ag subong man ang ining mga order blang, oh, may ara ko no mga men in uniform. Mga active nga police, mga kabahin kuno sang ginatawag nga illegal quarry diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Kagiban pa nga mga balita nagikan sa Police Regional Office 6 kag IPPO upon sa kay ka K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: K5 Karen.
2: K5, dyan iunahon talang nila kay may ara kita sang bagong spokesperson dire sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO K5 dyan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang dinappoint bilang bagong spokesperson talos kay Police Lieutenant Colonel Rolando Araño K5 dyan. Sa interview ni naton kay Lieutenant Colonel Solis, ginpahayag si ni K5 dyan nga epektibo kahapon nga adlaw ang iyang appointment sa pagka-spokesperson sa IPPO. Mm. Pero suno sa iya, ang siya sa gyapon ang nagapungko bilang hepe lang Uton Municipal Police Station K5 dyan. So, duha subong ang iyang function, no? Ang IPPO
0: concurrent, concurrent capacity.
2: Yes, yes. Samtang si Lieutenant, akong Lieutenant Colonel Araño naman K5 dyan, ginsaylo ni siya sa General Services Office o kung GSO, nag-schooling siya subong K5 dyan.
0: Okay. Schooling, pag-insan, no, mga Colonel na splakadlaw naman?
2: Oo, sa palabot na Police Colonel Rolando Araño na ni siya.
0: Oo, ganito. Kay Mayon, mga paras ni kay Police Lieutenant Colonel Rolando Araño, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, mga mahapos inisla taugan, mahapos inisla interviewon, kag maayo ang relasyon sa mga katapos sa media kay Pagkaren.
2: Yes. Okay. Yes, correct, Ged. Oo, tested and proven
0: effective, na. Effective pagli kahapon, kahapon pa?
2: Yes, kahapon pa kay Fred dyan.
0: Ah, okay. Then, na-interview mo siya? Na-interview mo siya? Yes. Ara?
2: Yes, na-interview na ton si Lieutenant ano yung appointment niya kay Fred dyan. Yari okay. Man kita din sa iyang atingog. Ipamatian na ton si Lieutenant Colonel Arnel Solis.
0: Si pamatian na ton, dalion na ton. K5 Karen, please proceed.
2: Okay. Sir,
3: kapag po
0: hindi mayo signal. Importante na nabalita tanangan siya ng bagong spokesperson. Anytime matawagan siya.
2: Yes, K5 dyan.
0: Okay, tingin mo sa itong mga polis kuno nga, ano kuno, may kabahin kuno sa illegal quarrying sa probinsya?
2: Muna sa subong, no, ang gina-investigate sa Regional Intelligence Division o kung RIT sa Police Regional Office 6, K5 dyan, na may iba niya polis ang gina-aligar, may kaangtanan ni sa illegal quarry, K5 dyan. Suno sa kay Regional Director Brigadier General Josefino Ligan, pananglitan niya nga mapamatud-an niya may ara ginman abis ang pulis, no? Especially kung chief of police kaya or hepe, mahimo nga pasakaan ka sa kaso nga administratibo o kung kriminal kifed dyan. Kad paandam sini nga ti goodbye career kagid kung mapamatud-an, no? Na may pulis ginman na involved sa illegal quarry kifed dyan.
0: Okay, so ano mo niya ti RID, Regional Intelligence Division, ano ga investigar subong?
2: Yes, K5 dyan.
0: Di ila upod, ila kabaro, ila man investigaran?
2: Investigate. Yes, correct. Yes.
0: Di may padulungan gid man, ha?
2: Amo nang mabalaan na, tonto ano ang resulta.
0: Okay, di actually may namalaan kita. Pero galing ni legal man yung iya mo, may mga kilala kita da, no? Pero legal man niya kay may dump truck siya, naka-connect sa mga quarry operator, kag nagadulong sa mga kontraktor. Damo na wala pro legal. Nagakwa lang siya, bakal man siya, gahakot, lang gahauling.

0: Man. Di ba?
1: Yes, kay Pai Jan.
0: Oh, tinang ligado si nato negosyante, may opisyal kuno to nga uniform kuno nga
1: okay.
0: opisyal.
1: Mm.
0: Niara
1: kaya
0: giman.
1: Mo na ang gina ang under investigation ina sa aton nga kapolisan.
0: Ang negosyante do daw kilala mo man to.
1: Sige le.
0: Oh, ang uniform kuno daw kilala man to pero daw retired na kuno.
1: Mm.
0: Di kapag buhi sa kung legal mo lang na iman na ko nang kapanglaksam may nagreklamo mo lang agin laksam pa iya sining quarry area bla key 5 Karen. Ay importante dang na investigaran subo nga.
1: Yes, key 5 Jan.
0: Nagpamangkot na key 5 Karen hasta diin ang padulungan sang ila investigasyon.
1: Mm.
0: Gano kuno daw ga no akigid si General Liga now.
1: Oh, ang kung ikaw mamati key 5 Jan inanay ang tingog ni
0: General Liga.
1: Oo, pero ano, may dulot ang...
0: May dulot. Wala mo, may tawo. Nga kung daw gapangaki gani siya, ano mo daw isog bla, pangambal niya.
1: Mm-hmm.
0: May ara mga tawo nga muna nga daw kung daw isog pa matian, nga daw gulo singgit. Maayo na. Why na siya kapakig? Pero ang delikado sa mga tawo nga nagapangakig nga hinay ang istorya, kag malumanay, kag medyo lulo, bla. Amo na ang delikado.
1: Yes.
0: No, basi kon na puno naman sang report nga na baton si General Ligan guro.
1: Mhm.
0: Amo na nga daw medyo akig siya. Amo kanina mal dedikado nang malulo magambal kon akig mo.
1: Mhm.
0: Di bla? Kagi ka man
1: yes,
0: sina.
1: Correct.
0: Kagi ka man sina. May kilala ka sina.
1: Oh, mayara kay Pai Jan. May mga makasalamuha kita nga amo sina.
0: Ya, yeah, grabe to sila, gak mantos lao, gak kwari to sila. Oh. Mm. Dati kabay pa nga maguntat na sila. Amo nang delikado.
1: Mm-mm.
0: Sang sa mag... Nga lang mo daw, maintra bang kwari da? Amo nang daw sa daw, hindi pa naigani, delikado mo.
1: Mm-mm.
0: Sige, na, may kabay pa nga may padulungan ni K5 Karen, ha? Kaya daw ka rabu abs mong kaglinuwa ang mga kwari area nga wala sang kwari permit, ha, K5 Karen.
1: Mm. Yes, K5 Chan.
0: Okay, salamat yun, ha, K5 Karen.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofemix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Macoy Espeha, ini naman si K5 Karen Basilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Madamo ginya, salamat sa report ni K5 Karen Badilla, ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng kaso hilan at sipon kag ubo. Kon nakainom kita sa de Tribayo bangol sa iyang extra virgin coconut oil, naging pamanan sang vitamin D3. Ay epektibo ini nga nagapatay sa mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton nga lawas. Meaning, kung naka-detribayo ka, sigurado ka nga healthy. Pero ito sa winner na to sa okay ka, may kapi ka sa K5 la. No, kapag 6 ako naka-detribayo siya kay extra energy. Ang ining detribayo. Ay star ka bala sa balaon, kaya matubing ka lugar nga paborito balayan sa lamok, taas lang imo ilanat. Pag may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kagdukan. Initanan ang sintoma o konpatimaan nga base may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sang detribayo. Ang detribayo, ang superfood supplement nga gikan sa extra virgin coconut oil, naging paamanan sang vitamin D3. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin chocolate oil nga parte sa detribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na daang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa detribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanamiman sa detribayo ang pag-usar sa mineral nga ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Ginapanamiman sa detribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sa dinggi. Tinuan ang aton nga ugsaran para ini pag istaran sang lamok nga may dala sang dengue virus. Ikawan niya mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw kag parisan naton sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.

0: mabaskog, ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Nitribio, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Pakala ka mo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa mga product center diri sa Iloilo City, ari namtang sa Ilopi Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, aradira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Ang sa Miyagaw, aradira sa Orbi Street. Malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo kag sa Sara. Katayan ang pagbukas sa Mayo 18, alas 10 sa masunod na Lunes, ha? Sa grand opening sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, may libre, may mga freebies kag diskwento. Sa imo pagbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad sa DTX 500, Mighty C, DTX Copy Mix kag D3 Bio. Ato kamo, ha? Sa Lunes na Mayo 18, dira sa Sara, Iloilo, sa may RGM sa building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Market. Standby, magkabari kita pagkatapos kilamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Bye, kumso. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga magabuti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamig ka bala gina allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
9: DTX 500
8: masaliga.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
12: Mabaka.
8: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3
2: month, 1 capsule 3 times a day. Basta sa buong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
14: MyTC!
15: Babaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
19: Good news!
20: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matinlong nga dugo.
28: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
29: ang DTX 500
28: ang may mataas ka antioxidant
29: nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo ang atay,
28: happy kanunay.
29: DTX 500
28: masaligan,
29: epektibo.
28: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500
29: ikaw pala ang may diabetes.
28: DTX 500
29: ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
29: yan ang gapanupo
28: kagakontrolar
29: sang imo blood sugar.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
15: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
5: Ang PCO
15: yung may D3
5: mga butika.
15: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
5: Ang PCO
15: yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow!
32: May kumso!
33: 11 Mbps.
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5 diri sa 11 Mbps. Maayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Nagapamati via 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radyo. Maayong hapon lang dira sa aton mga taxi, K5 taxi patrollers. Maayong hapon gid, musta biyahin naton dati kay maayo gid nakatugong na kamo kay nag-rollback na kina. Effective 6 a.m. Hindi daw kagulo ginawa niya ang mga kwanaton, mga taxi o kon mga drivers ang dipasahiro nga salakyan. Pero mga taxi drivers naton nga gasolina, te nagsaka yung gasolina kay na. Okay, kay pari kay Sir Arman Bakugo, ay, musta biyahe tada pari koy? Eh, ginatamyaw yan lang ang mga kasi barangay niya sa barangay Tinurian, kag barangay Suhuton, Barutak, Mibo. So, halong-halong lang, kag kaya pa, Sir Arman. Kay Ma'am Bing sa PSJ, dira sa Singapore, kay Sir Blair Matuliano. Sir Blair, musta da aton biyahe? Kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Mabs sa Budi. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong hapon ang dira sa inyo, tanan-tanan. Kay Ma'am Rimya Panes, Ma'am Cheryl, mayong hapon gid. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, dira sa Barangay Balabaguharo. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Ma'am Rosemary, mayong hapon nanda. Salamat gid kay Sir Ricky Minerva. Kay Sir Edson Cabanero, mayong hapon gid. Kay Ma'am Rimya Panes. Kay RG De Los Santos. Nga pamatig and always, there is a Monica Bulomintrit, City Proper. Salamat sa balita, K5 News FM. Always, ako ya, gapamati sa inyo, more power. Thank you, gida. Sa kay RG De Los Santos, ang barangay Monica Bulomintrit, City Proper. Kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Ma'am Nini, mustada, mayong hapon lang. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga cancer. Bangod kay ang DTX 500, may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidant. That's why nga healthy ka. Kung naka DTX 500 ka daw-daw, malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Isa ini katumalagsahon nga sahi isang cancer apang ini isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kun yara ka sa latest stage na ini mga bukol-bukol naton sa lawas pala. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liog. Ila ka mga factors nga kapataas sa pagtubo sa sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga mga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan, hindi may giho nga juwen, inaling ang pagwali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500, adlaw-adlaw, kagparisa naton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa labas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bag-o pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ini na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sa DTX 500 at lawadaw para sigurado nga healthy. Kagparisa naton sa Mighty C, mayong hapon mandira sa kay Leon Roca, kay Tristan Wyatt Gulay. Kadamugin niya salamat. Mayong hapon man sa tanan-tanan naton yung mga listeners sa abroad. Magpangapi kita, DTX Coffee Mix, sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape ni Dr. Amil Oy. Natama, gini ka nami kay Healthy siya, kag sa buruso pa. Nakapangapi ka na, na-satisfy ang imo kaglingon nga nakapangapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo mo naman pre-healthy but creamy coffee, mag-pre-bio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon manunggay, that's why nga healthy.

0: Ang manami pag ini sa Free Bio Coffee kay Creamy siya. Kay may skim milk ang Mike Creamer. Free Bio Coffee, maligo kita kay mainit ang panahon. Ayaw gid ko makapaligo kita 3 times a day. Magamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya morning habon nga nagapaprisko sa aton pamatyagan. Morning habon nga nagapaputi kag nagapahamot sa aton siningalawas. Klinika DTX sa Beauty Soap, mga kaki-five, ha, para mapadayon ang freshness. Fresh na fresh. Pag tapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton nga ilok. Mga dekalidad din ng mga produkto ni Dr. Ramil, Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pantayan ang pagbukas ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Masunod Yalones, Mayo 18. Alas 10 sa aga sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara Brands. Sa mga taga Sara, da, taga Quinto Distrito, ara kamukad to sa Sara sa Mayo 18. May mga freebies kag-discount nga sa imo pabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na yara din na pamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kompleto na, no? Quinto Distrito, may clinic na si Dr. Ramil Oy. Sa Pasig City, ara din sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag sa Iloilo City, ari na pamtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Last 9 imedya sa aga, top-top last 3 imedya sa hapon. Why na kita time diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa damian ano women of Key 5 News FM Iloilo. Sa ngalan ni Kaki 5 Paul Dihada, Kaki 5 Lawrence Soliman sa Master Control, nga naga-control sang tanan. Ang inyo kaki 5 John Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong bilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
4: Physio,
0: you may D3.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
4: You may Physio.
0: Ang Physio,
4: you may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio,
4: ang D3.
0: Nga may Physio.
4: Ang Physio.
0: Nga may D3.
4: Pabakal sa mga butik.
0: Ang kampiyon nga istasyon.
4: K5.
0: K5
4: News FM.

K-5, tiri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: K5 News FM. Saray Iloilo.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 10 na sa hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the...

0: nga magahanturaw sang imo, mapait nga inagyan.
1: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
2: Grabe gid siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat gid ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo magkaupod, subong Martes sang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtong akita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? O, perte ka pa ang ha? Nagay na naigwa sa inyo tagsa ka mga panimalay kung wala malang sang importante nga kaladtuan. Patahaw-tahawa ang perte ka init nga panahon. Mag-relax, relax ka mo dira, especially kung bago ka lang tapos panyaga. At ipahunay-hunay, danay ha. Timpla ka mo DTX Coffee Mix para nga may ara ka mo sa nga pampatunaw sa inyo dira nga ginkaon. DTX Coffee Mix, may ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Ang DTX Coffee Mix nagabulig ini para nga syempre maka-relax kita kag ma-detoxify ang aton nga lawas.

kumusta dira ang aton mga suki? Mga nakatutok subong ha, sa ila dira tagsak ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid ginang welcome ang mga nag-upod sa aton dira sa Iloilo City, sa mga nakatutok dira sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good afternoon. And syempre sa mga nagatabid man sa aton sa tagsak relay stations, maayong hapon gid K5 News FM Pasi, maayong hapon. Sa mga naka-tune in dira sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may Short FM Dumangas. And syempre, diri sa may Quinto Distrito, sa mga nagaupod sa aton sa K5 News FM Sara 88.7.

sa atong dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please like and follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang aton Facebook page K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para maging una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

Maricel Baluro Casiple, nakatutokid sa aton, dira sa may haro. Good afternoon, Ma Maricel. Kamusta ika? Mayong hapon man ha, sa aton mga K5 Solid supporters. Nga naka-tune in gid sa Subong. Mayong hapon, sa kay Ma'am Nana Sian Presya. Ang Presya family nga nagatabid sa aton, dira sa may Pototan, Iloilo. Mayong hapon man sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Azun Pineda, Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Kag sa ibang panaton dira nga mga kumari abroad. Happy, happy birthday sa kay Ma'am Melay Montaño Palencia. Uy! Happy, happy birthday, Ma'am Melay. Kag sa tanan ha, nga nag-celebrate sa ila kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate ha, sa ila special ng occasion. Anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede good ka mo magkapag-greet diri sa ato. I-message lang sa 0962-478-8730. Happy birthday just for you. Happy birthday. Kaya nga po, sa kay Arian Calcena. Shout out lang ko no, ah. Sa Toledo's Only Rice, Sara Branch, always good na kapamati. Hindi na kay Weng nga perte ka guwapo. Baudugang pagig ko no iya nga guwapo. Kag iya nga pagka-hot kay gasugbasubong. Mayang hapon sa Toledo's Only Rice, Sara. Mayang hapon man kay Ma'am Chini Lianyo Jimenez. Kag sa mga taga-ulang Hua Nation, lapit na lang amon pista. Ay, lagid ta dan. Sa kay San Enrique ha, maayang hapon. Mayang hapon man, dira sa kay Ma'am Michael o Sir Michael Echalar. Aminda Liantino, maayang hapon, from Kabangkalan City. Maninay, patamyo lang kay Harry Falsis, nga bag-ulang paminta, kakay Hana, kakay Kendra Falsis. Matamad magpanggabot uban. Hi, maayang hapon sa Falsis Store, dira sa May Zerudo. Sarangino. Happy birthday. Doon ko sa Singapore gagoom-goom ho ah. Ay halong kita ha Ma'am Bin. Nagisang panaming naton ah. Balon gidsang payong para may ara kita sa nga mabato dira sa ulan. Sir Jesse James Garvillas, good afternoon. Maninay, patamyaw lang. Tapos nako laba ah. Gahilay-hilay na kag nagapamati subong. Hello lang kay Selfa Garvillas kag sa Batsuyan dira sa May Mansaya. Mayang hapon, Ma'am Ramya Panes, kag sa mga nakatutok ginsubong, dira sa may San Enrique, kag Pasay City, ang Panes family, nagapamatigid. Happy birthday, maninay, sa akong guwapa nga pakaisa, Madam Sonia Giharno, sang Bungol Haniway. Stay healthy, nanay. I miss you. Happy happy birthday kay Ma'am Sonia Gua Okon Giharno. Pag-greet lang maninay sa akon nga tiya dira sa may barangay Badiangan Ahoy, Auntie Aweng. Greetings from Ma'am Maricel Baluro Casimiro. Mayang hapon man sa kay Ma'am Jeje Bolivar, maninay patamyaw lang sa Elaine Rose Store. Ilabinagin sa amon ama nga si Nani Elaine nga nagahulat sang drama. Kagaang mga timbang, Rafi Sana, Jeje Bolivar, Mercy Banyes, kag kay Nining Roselyn nga nagatutok gid sa subong. Kay puwerte gid ka pa ang sang panahon maninay. Amo na, mamati na lang kami sang drama Secret Memories. Sa may mga greetings ha, padayon lang sa pag-text diri or kung pag-chat sa ato. Maninay patamyo lang kay Rachel Poras Galindez, General Anya, Nonoy Presya, Jojo kay Eddie Presya, nagapamatigid tulad sa iyang kamalig. Wow! Happy listening sa Presya family. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Sela Gonzalez. Nga hapon maninay, shout out lang kay Cap Sally Samoro. God bless us all. Maninay, shout out lang kay Norma Paran, kay Arthur Katuliko nga nagapamatigid subong from Aldrin Paran, Sangaro. Shout out man maninay kay Ninita Gantalaw nga nagapamatigid sa Idalom sang Datiles. Ba? Samtang nagapatuyom-tuyom pamati dyan. Nagapa-relax-relax sa idalom sang puno sang Datiles. Tamyo lang maninay kay Daniel Palmes kag Kanday Jotex nga nagaobra sa Romax. Ingat ka mo be? It's me from Barangay Anabo. Abaw! Maayang hapon gid from 739. Maninay, solid K5 gid kami nagapamati diri sa Sitio Barcelona, Bayuyan, Bayuan, Tigbawan. Thank you gid. Maninay patamyaw lang sa mga amigo ko sa Pasiwan Central School, kay Mokmok, kay Reggie, kag kay Chris, kag kay Larry, kag kay Renny Boy. Salamat gid. Sige. Para na apply. gastado ng mga kumareta. Damo na gid nagapag-greet, damo naman nagaupod sa aton via Facebook Live. For sure, ang mga nagapamati dira via on air, madamo pagin. Kani patunugan na ang radyo para aton ululupod nga pamatian ang istorya ta subong nga hapon. Diri sa pinanidsang gugma. Nga ginpadala sa aton letter sender nga si Ivan. Si Ivan may ara sang asawa kag may anak. Ang iyang trabaho, personal driver. Apang ang problema kay ang iyang among nga lalaki, babaidor, kag nadakpan ini sang iyang asawa. Apang ginpanginwala naman sang iyang among nga lalaki nga iya inikirida. Kag ang masakit pangod ang kirida sang iyang amo kay Ivan ipaako. Uy, grabe ba? Grabe nga sitwasyon. Sige, paano bala malutsa ni Ivan ang ininga problema? Paano niya bala masolusyonan? Kag paano niya mapamatud-an nga inosente siya kag wala nagapanunto sa iyang nga misis? Ang bugos nga kasaysayan ni Ivan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: aga? Aga ka pa ng himos, ah. Kad namin mga bayo ka nga dala. Sadin kayong kadto?
1: Kwan ka. Ginpadala ko ni boss ang bayo kay Mapa Don Salvador kami.
0: Ano? Kalapit lang gid na, ah. Pwede mo kamo kapuli, dayo?
1: Kwan ka. Kwan na bigay. Ma-overnight kami, siling ni boss.
0: Ang amo mo lang nga inauo. Naton? Ha? Base kung may ginakabisihan ka na dito, ha?
1: Shhh! Ito yung baba mo.
0: Nugay ka?
1: Kapinataka ka lang karoon, ha?
0: Ga, wala man ko sa may nakita, ha? Pero, tandaan mo, may nabatsyagan ko nga hindi amo.
1: Pabahida sila, ga. Ang importante, may obra ako. Kung ano man ang ginihimo sa amo ko, wala na kita dira sa labot. Oh, sige na ka, malakad na ako. Ayo, gali. Aring balon sa mga kabataan, oh.

0: tama nga magpaayaw sa bibilab ko.
1: Boss?
0: Kaguo gali. Kung manawag si ma'am mo, ma'am mo bala Isabel?
1: Mm.
0: Kabalo ka na sang isabat mo sa iya, ha?
1: Boss, abi mo bala? Daw nakonsensya na ko nga nagasigi lang ko binutig kay ma'am Isabel.
0: Nga makonsensya ka. Wala gani ko nagkakakonsensya nga banan niya ako? Ikaw yung nga driver ko lang?
1: Boss.
0: Hoy, Ivan. Nung kakagid magpulo panugid kay mamu parte siniha. Madulaan kagid siyang obra.
1: Oh.
0: Paminsaron mo. Mas dako ang sweldo mo di sa akon. Kagid lang ina. Kadalag ko sa mga tip ko sa imo. Basta, naga-keep quiet ka lang.
1: Boss Eduardo.
0: Ah, sige na. Sugata na to si Christine sa Bacolod.
1: Boss, kunta ni, ginupod na lang siya.
0: Ay, baw, ikaw bala. Wala mo gid ginagamit ang utok mo. Kabalo ka na gid? Nga may mga private investigator si Mamu Isabel? Po Diyos ko, palapara abi ang utok mo? Palapara ang utok mo, Ivan!

0: istorya haw. Do ka seryoso sa imo ah.
1: Kakuan ma'am. Maigin instruct bisa akong si sir nga hindi lang ako mag-istorya sa imo.
0: Pabaita siya. Nga ama kay Balo siya nga nag-istorya ta subong. Common sense na lang balatani. Kaya syempre, ginsugat mo ko, kundi may istorya ta nga duha, hindi bala? Ho, gali.
1: Ay?
0: May asawa ka na?
1: Oo, ma'am. Mayara na, ma'am.
0: Kung amo, may kirida ka man pareho sa boss mo.
1: Kwan, wala, ma'am. Hindi ko na mahimo sa asawa ko. Tungod palangga ko siya.
0: Ay, kamo nga mga lalaki, nahambal niyo lang ina kay wala pa may nag-uba sa atubang niyo. Pero kung ara na, kalimtan niyo naman ang tanan. Basi gusto mo chicks, tagaanta ka.
1: Ha?

0: Hmm? Na ano ka? Sa kalang kagabi nga wala magtulog sa balay. Do ka dalom na sang na problema mo.
1: Oo, wala day. Oo, wala. Hindi lang ako makatulog eh.
0: Di ka katulog sang tabon sa amo mo?
1: Kukwan, hindi man sa amo sinagala pa minsar ko ha. Naano ka man man.
0: Ang mahambal ko lang sa imo ga. Magwa man gihapon ang kamatuoran. Abi mo? Ha? Gaduda naman ko sa imo eh. Nga base bala kun anong ginahimo sang amo mo, ginahimo mo man.
1: Idol?

0: Cruz FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Saan kaya kagidiya?
6: Siyempre! Naka-extend ko yan!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
7: hindi ka magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
7: panghuntra sa mga halit niya free radicals,
8: likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtingulan, kalaman ang abyan.
7: Mag DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress
8: malikawan,
7: pagkaburigon malintan.
8: DTX 500.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
10: nagapula kag nagakatol.
9: Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata.
10: May yara ini sang superior antioxidants
9: para sa mga mata.
10: Kaangay sang lutein,
9: vitamin A,
10: vitamin E,
9: vitamin C,
10: zinc
9: kag bilberry berry extract.
10: Eye Care Gold,
9: ang maskin pambasko nga kapsula
10: para sa mga mata.
9: Eye Care Gold,
10: para sa epektibo nga kombinasyon,
9: magtumar sang Eye Care Gold
10: kag patuluan
9: ang mga mata sang Eye Care Drop.
10: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: I Care Gold.
7: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio.
8: Ang D3.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: D3 Bio.
7: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
1: DTX.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila! Ila! Ila!
3: Ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarang Ilo-Ilo.

0: Ivan.
1: Ma'am?
0: Diretsuhon ko na ikaw. Kahibalo ko nga, maayaw ka nga tao. Kag hindi butigon. Kag loyal sa asawa mo.
1: Ginpatamaan mo gid, ma'am?
0: Ivan, wala ako nagalahog. Maayo ka pa. Loyal sa asawa mo. Pero ang bana ko, ginatunto lang ako.
1: Ma'am. hindi ba to rin na, ma'am? Kukan palangga ka ni sir.
0: Hindi ko mabatsyagan ang ginahambal mo. Gani, Ivan, sugiri ako sang matuod. May kirida bala si sir mo?
1: Ma'am, wala akong makaibalo sa ginahambal mo, ma'am. Wala man ko binagapahilabot kung ano ang mga transaksyon ni sir eh.
0: Okay. Kahibalo ako nga loyal ka man kay Eduardo eh. Kabay pa nga nagasugid ka lang sang matuod, Ivan. Kabay pa.

0: driver mo ni bala? Shadow git kabuot, no?
1: Siyempre. Abihan, kontak ka subong ang kilala mo. Hambalon mo nga, palipayon niya ang driver ko.
0: No problem, hon. Basta, you know na, the price is right.
1: Nga, sansan ulang bala ko naghatag sang kamay?
2: Sir, ma'am, kakwan, hindi ako gusto makasala sa asawa ko. Hindi lang ako.
1: Ano nga hindi? Ivan, abi, magtulotilaw ka man sang freska nga putahe. Hindi na magwaliban. Kay premyo ko'y nasay mo. Kagpagkatapos, hatagan ko pa ikaw sang bonus.

0: ka. Inugbayad na sang tuition sang bata mo. Sali naman tanimang hulaman. Hindi pa lang nga Lunes pang sweldo mo.
1: Oh. Arigo.
0: Pa- Ay! Ivan! Tamang kwarta mo, ha? Sa din ka nagkuha sina.
1: Kuhan ka. Bonus ni sa ako ni boss, ha?
0: Bonus? Abre pa malang subong, may bonus ka na, ha?
1: Kuhan, major bonus ko nga. Pero gin-advance ko lang. Sige na ka, bayarin na to kay... malakata kami ni boss, eh.

0: Ivan. Bulyaso. Nadakpan kami ni Isabel.
1: Boss?
0: Kukwan. Ang gusto ko nga matabo nga akuon mo. Akuon mo kaya sa wahon nga kirida mo si Christine. Kabalukan. Nag-explicar ako kay sa wahon. Pero hindi siya magpati kag hindi gin siya magpati kung hindi niya ikaw maistorya. Ivan, hindi ka magkabalaka. Gin-briefing ko na si Christine kag nagpasugot siya sa plano ko.
1: Boss, kwan, imposible ang ginapanghambal mo, boss.
0: Kaya ay imposible. Ahaw ako un mo lang, gid. Nga kamo ang may relasyon ni Christine, tapos na, hindi bala? Ivan, dapat nga buhaton mo gidin eh. Kay kung hindi maguba ang pamilya ko, kagbadulaan ka man sa obra. Kabalo ka na gid bala. Ang tanan nga assets namon kay Isabel na kapangalan.
1: Boss, pasensya. Hindi ko mabuhat ina. Kay kung buhaton ko ina, boss, maguba man ang pamilya ko.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat patihon mong ginahambal ko sa imo. Kay kung hindi, magutman gid ang pamilya mo.

0: داي
1: لأنه كمان هايفن
0: داي كون انا ما تبو بلانغا اخو مو سما باتا تا
1: ايفان انو بوت مو سيلينغون
0: كون داي سيسر ندقباني مامي سابيل ماي كريدا
1: سيلينغ كو
0: كي gini siya magako
1: te
0: tapos ang gusto niya matabo nga ako kuno maako kay ma'am nga may relasyon kami sang kirida ni Sarah.
1: Ba? Ano palang siling ko? Ha? Ha? Kagahakon bala kung ginabulo-baliskad mo lang ang istorya? Ay, bansagira ko sa matuod, ha?
0: Amoy ng matuod, ay. Ipaako ni boss ako ng kirida niya. Kagindigid ko makabalibad tungod nga nakasalalay man ding pangabuian, tay.
1: Diyos ko, Ivan! Ano nga problema? Iniging sudlan mo man?
0: Dahil buligi ako. Buligi ako kung anong buhatan ko.
1: Ko!
0: Ano dahil?

Subsubong, wala ako makaistorya kay Ma'am Isabel tungod sa adlaw nga nadakpan sila ni Sir na stroke si Ma'am kag subong bedridden siya. Hasta subong ginapaandaman gid ako ni Sir Eduardo nga indi gid manugid kabaylos ang ginapasweldo niya sa akon. Oo, ako unko, nakonsensya ako. Pero nakasalalay man ang pangabuhi namon sang pamilya ko sa ginasweldo ni Sir. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ivan.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ayara pagit, good bacteria eh. Huwag man ayaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang munulawrin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
2: Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Iskanig
4: ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik kay infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Gibin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw imo baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga ga-inom da D3, D3 Bio na ang pilian.
2: Upgrade hindi mag, na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Makal ka bulong.
4: Kadto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

Baka K5, tiri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: I Care Gold.
6: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong tingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule. Kag Iker Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
2: kag stress adlaw. Adlaw,
1: ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Kaysa DTX 500,
2: ang stress, malikawan,
1: pagkamurigon, malimtan.
2: DTX 500,
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: mabaka nga butika.
2: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging dan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
14: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sa ganga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo!
0: DTX 500.
16: Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
0: Mag DTX 500 ka na.
16: Ang DTX 500,
0: bastante sang antioxidants,
16: panghontra sa mga halit ka free radicals.
0: Likawan ang baratian.
16: Mag DTX 500 ka.
0: DTX 500.
16: DTX 500.
0: Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
16: kag stress adlaw-adlaw.
0: Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagdingulan, kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka.
0: Kaysa DTX 500,
16: ang stress
0: malikawan,
16: pagkaburigon malimta.
0: DTX 500
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio.
0: Ang Physio
16: yung may D3.
0: D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
0: yung may Physio.
16: Ang Physio
0: yung may D3.
16: Mga butka.
19: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: Secret memories.

oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is a inika antiviral kag antibacterial specialist. Nagapulig ini sa aton ha, para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag na dira nga balatian. Kung may ara ka sang sinus o kung na permi ka palagi na sinus, inom ikaw sang Klinika D3 Bio. Protektahan natin ang atong mga sinus naturally with Klinika D3 Bio. Bangon, may ara ini ha sang ingredient, kaangay na lamang sang cold-pressed extra virgin coconut oil nga manggaranon sa medium-chain fatty acids nga powerful compounds gid, kag napamatud-an nga may ara sang natural antimicrobial properties. Inom kita D3 Bio, kay may ara ini sang vitamin D3 nga isa man kay importante nga ingredient nga nagabulig naman sa aton para nga masuportahan man ang atong immune system kag mapabilin ang aton nga lawas nga mangin mabakod. Gani ha, kung may ara ka dira sa mga infection, irritation, o kung mga sinuses, abi, inom kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, adlaw-adlaw. And syempre, hindi makita magkalipat, tumara kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para maproteksyonan ang aton ikaayong lawas. Inom kita sang vitamin C, alkaline-based nga vitamin C nga mas nagaka-absorb kag mas nagakapabilin nga mas malawig sa aton nga lawas para nga pabaskogon ang aton nga resistensya nga hatagan kita sang mabaskog nga depensa batok sa mga balatian kag mga mikrobyo. Kani dapat magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkakalipat ha, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ara inisang superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may ara sa mga bukol-bukol sa lawas, inom kita sang Klinika DTX 500. Aton man nga palimpyuhon ang aton nga dugo, tumara kita DTX 500. Kaya nagabulig ini sa pagkakasa mga toxins sa aton nga mga blood o kung sa aton nga dugo, kag nagabulig para nga mas maging healthy kag strong. Gani, dapat inigin magkalipat ha, DTX 500, the superior antioxidant na may ara sang cell cleaner kag blood detoxifier. Inita na mga produkto ni Dr. Ramil Uy, mabakal ini sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, soon available na ang aton nga Klinika Sara Branch. Bantayan ninyo ang aton grand opening sa Mayo 18, Lunes ina, alas 10 ang aga, dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal sa May Chooks to Go bala. Ara dira ang aton RJM's building. Nagahulat nga discount, syempre mga freebies, kanga madamo pa nga mga sorpresa para sa inyo tanan-tanan. And syempre, available man kita sa apat natong ka mga product outlets. Available kita sa Klinika Haro Branch, Klinika Pasay City Branch, Klinika Kalinog Branch, and Klinika Miagaw Branch. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil.

0: oras na to, alas 2.15 na sang hapon. Sa mga may advice dira para kay Ivan, pwede kayo kitawag ha. Sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Ma'am Bings pa, kung ako sender, hindi kuya magpasugot. Ah, basulon ka pa na sa ulihis ang asawa ni sir mo. Ngita iban nga obra. Bao, correct gid Ma'am Bings, no? Inang wala kaya tani problema, tinagka problema ka, bangod sa iban nga tao. Nalingaw ako sa drama maninay. Greet ko lang da. Espole family, Amata family, kag Vega family. Sa may Batuan, San Junicio, Iloilo. Watching from Kuwait. From Ma'am Nene Espole. Mayong hapon gid sa kay Sir Arnold Alagos. Maninay, shout out lang from Yagao. Nagapamatikid kami diri sa drama mo samtang nagapanahi. Oy, thank you gid. Ma'am Remia, good afternoon. Ahay kaluoy man ka asawa, ahay na stroke. May katapusan man ng pangyarida ni boss mo sender. Sunod ka da, tama man na tanaman mas stroke. Ahay. PBR Khan, maayong hapon. Maninay, shout out lang ah sa SRC Rides Panay Chapter. Ma'am Melay, maayong hapon. Ma'am Rosemary Agramon, maayong hapon. Sir Hihino Sumagaysay, good afternoon. Ah, sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Uy, si RR naman ba? Suki ba? Kamusta, RR? Diin ka subong?
1: Okay naman.
0: Sa diin, ikaw?
1: Ay, katidara, mungyapon sa Bugnaw.
0: Aba, sa Bugnaw, ha? Diin nga lugar ang mabugnaw sa Haroman?
1: Lapit sa Timbahan Church.
0: Ate, sige ah. Halong ikaw da ha, RR?
1: Okay.
0: Sige. Anong atong RR ma-advise para kay Ivan?
1: Maninay? Uya, uya, manbibibot ya. Ara, nagkatatawa, yung mangirita ba? Gayon pa ko, niya kay Ivan, wala yung manbimo. Mayatawa man kay Ivan. Oya, mantayang botya. May tawad na na, mangyayda pa ako niya kay Ivan. Kung ako kay Ivan, mali na lang ko sa Davao. Davao, maninay nga wamon kita kay botya. Kay si botya ko eh, bot malang dali.
0: Correct, good. Kumbaga, duro ibang ako, nga trabaho ah. Nga pwede yasudlan, kung, nga hindi makahatag problema sa iya.
1: Ako kay Ivan, hindi na lang kumako, tindugan lang na ni Ivan, mamba si Ivan nga upalinon mo, kumputaw kay sala na gimo mo. O, tsaktot na, sala na naimo, yapulo, hindi yapapata kay Ivan, si Ivan ka pangayok manobra mo.
0: Correct, good. Obra-obra man ang tanong kay Ivan, pero if ever abing indigid mag-untat ang iya nga amo, kaga doon na-guilty si Ivan, iti na-stroke ang iya ama, mas maayo pang maghalin na lang siya, Sir RR.
1: Eh, ilikaw yan na lang dami eh. Maloy, mamsa dami. Mabulik lang dami. Ay, mabulik lang dami. Amo, yan hindi na... Hindi yan lang ba, no, nang di Ivan, mabulik lang dami ang amo ya kay gabayan mo na kay Danny Lloyd, eh, lagawa, gidakpan nila ang gawa ya. Eh, wala na na may mo kay Ivan, eh.
0: Yes.
1: Ako kay Ivan, ito, gadyan na lang maninay.
0: Sige. Sir RR, thank you gid ha sa imo nga advice. May gusto ka din ang atamingon, subo nga hapon.
1: Okay, sige.
0: Sige, go ahead.
1: Maninay, kung galonet kay maabi ng tarapan ka, tara kay taong ka, ikunggat ko kamotanan.
0: Thank you, gid. Upot
1: kay doklam na, oy, kani... Gani o gante, doklamero itang gino.
0: Sige, thank you, Kit. Thank you, Kit RR.
1: Maninay. Ijet ko pagdete kagawad pagdeng kagdere jad ang tano da sa ganda po ni pagdo kaganda no da kalapayan kaganda no da kalapayan tom kitchen kigret ko pagdete kiti talia kagdeng manong lande sa kalapayan ton ten kagang mga tano da ton kitchen kigret ko pagdete don do ng mga tano kagdeng maninoy alam kagdi maninoy alan o lilyo kag maninoy alan pagkit na ita. In kita nin. Amen. Iget ko sila tanan kung gadget maninay.
0: Sige. Thank you so much, RR, sa imo nga advice.
1: You're welcome.
0: Wow, grabe si RR. Ah. Thank you, Git, kay RR. Pero grabing punto ni RR, no? Is sa mga kasubong yung panibala, dili pa ang mga may ara sang husto nga paminsaro no kun pang huna-huna kag pananaw sa kabuhi. So manami gid ang punto man ni RR, kumbaga tindugan niya kung anong may ara siya, hindi niya pag-akuon ang kasalanan sang iya nga amo. Dapat magpanindugan si Ivan eh. Bisan pa nga mapahalin ni sa obra, importante may peace of mind siya. Sang-sanga akuon niya ang sala nga hindi niya man binuhatan. Di apektado tanang iya nga pamilya, apektado man ang iya nga trabaho. So subong pa lang, if ever wala sa gihapon sang kapahuwayan, kag nagakagilty siya to the point nga na-stroke na daan ang iya nga amo o kung ang iya nga ama, much better siguro nga magpangita na lang siya sang ibang nga obra na makahatag sa iya sang katawhayan. Pagaan niya sang option yung iya nga amo, mapabilin ini sa iya bilang personal driver kahit imabudlay magpangita subong sang masaligan mo nga driver. Mabudlay magpangita sang tawo nga imo nga body-body kumbaga. Driver pero ti amo inang imo gid nga upod sa imo nga pang-adlaw-adlaw nga trabaho. At sa imo nga mga personal nga mga ginakadtuan. Pwede man natagan niya option ang iyang amo nga ti hindi niya pagkakuon pero mapadayon siya sa pagtrabaho. Bisan pa nga ti ang minimum nga sweldo eh among itao sa iya kag hindi dako nga balor sang sweldo. Importante, hindi maguba ang iya nga pamilya. Sige, oras na to, alas 2:23 na sang hapon. Ginakuro ko labo sa kinasang tiyempo, mga ihado kag ihada. Importante gid ha nga protektahan ni Ivan ang iyang nga dignidad kag iya pamilya sang samagsalo sang sala sang iban. Dahil gid ang tawo nga may panindugan, tawo nga may integridad kag may dignidad. Sa amo na ang pagkatandaan ni Ivan. Thank you gid Ivan sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton. Madamo gid kita sang nakuha man nga leksyon and at the same time nakapakigbahin man kami sang amon pila ka mga panghuna-huna kag pananawan angot sa imo nga problema. Thank you so much. Sa mga nag-upod man sa aton, madamo gid nga salamat sa inyo. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, K5 Manilin Abaro Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: History Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Makatapos mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
5: Happy ka nun.
3: DTX 500
5: Masaligan
3: Epektibo
5: DTX 500
3: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500
3: Masamit ka bala ang gina-allergy
5: DTX 500
3: Ang DTX 500
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
3: Nga sa masami
5: Amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
5: DTX 500
3: Masaligan
5: DTX 500
3: DTX Coffee Mix
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante Agod yung magpapiling nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amin Amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Bio. Ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalapa!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
14: Supplement for men!
13: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
13: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
3: Dali na sa trip nga pasadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
15: Sa lugar ng usubaba.
3: Kung trip mo ang kalingawan kag kantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
16: K5 Road Trip.
17: K5 Road Trip.
18: 88.7 K5 News FM. Mayong hapon, mayong hapon, gid sa mga ka-K5 naton nga chill-chill ang kabuhi, isubong ba? Sana all! Eh, hindi man kinanglan nga kesyo gaubra ka, hindi ka na magpulupo huway, gamay ang muna gani nga. O sa amon di, may mga break time kami halimbawa. Diba? Eh, masapnot man sa utok ang diridritso mo. Batya gani makina kung diridritsohon mo lang puro arangka-arangka lang huwag buhi-buhi. Utok ba ayahan? Sa mga nagapulo pangapid na hindi pagkalipatan, DTX Coffee Mix. Yan po ang paboritong kape ni Kuya Andoy. Kaya ang paborito ko nga ipare sa aton programa. Kaysa kung anuman nga rason, ginahulat ko ginang magprograma ako antes ko magtimpla kape. Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Dek, kaysa nga daan kung gapahulom-hulom ko sa ubra ko. Nablang una mo nga tiksim sa kape mo, init pa pagsunod nga balikin mo, bahaw na. Oy, kakbatyag, 20 minutos nagli nagligad. Ah, syempre, DTX Coffee Mix ha, ang healthy nga kape. The best for digestion tungod may chia seeds. Non-acidic pa kag the best para sa mga nagapabuhin sang timbang, naga-control sang ila sugar, kati no added sugar na ya. Ang may ara lang da, ang palaya kag disugard sugar cane. Na, so kung pirmi lang bugatsan mo, pirmi ka hindi matunawan, pirmi lang daw constipated ka, DTX Coffee Mix! Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Na, parisi na lang daw yung DTX 500. Ah. Especially sa mga nag-struggle sa sugar nila, damo na ginasubong, promise. Kag-lain sang una, sang simpo sa mga lolo, kag mga kalululululululululuhan ta. Kapilagin maglulo sa isa kadlaman, kalululululululululululo. K5 Andre, ni bala niya ni kunono kadamo ang lulo sa isa kadlaw. Lain sang simpo nila sang una, tigulang lang yung ginigo sa diabetes. Subong hindi, pati bata, may ara na. Kaya hindi tinapaghulaton nga maglala ha, DTX 500 adlaw-adlaw para makontrol ta sugar ta, pati BP. Amo na sang the superior antioxidant nga ginaprotektahan ng lawas ta halin sa free radicals, halin sa oxidative stress nga gamat-amat patay sang cells ta kaginaguba ang mga organs ta. Na, DTX 500. Pares na sila DTX Coffee Mix kay DTX 500. Pero gusto nyo mas pag-on, pag-ed para kumplito. Ari pa kito, D3 Bio na! Proteksyon, batok sa tanan nga sahay, impeksyon. Magluwas na lang sa tupad, balay mo ang tsura do kagaw. Why tadamay mo yan? Miguha na lang para friends ka mo. D3 Bio, may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Good for the heart. Yan, isa pagid na. Kag siyempre, like I said, tanan nga sa isang infeksyon, halin sa pilasmo, trangkaso, ubo. Anything nga may ara infeksyon, gani kung kakatol-katol tutunlan mo subong, kwa ka isa ka D3 Bio, usapa, hindi pagdiritso tulon. Usapa kay kutob sa maagyan niya na sa tutunlan mo nga mga kagaw-kagaw, ubos na patay. Kapin pa ko na isa ka sa mga grupo, tanga taxi and mobile patrollers, laway man nakaroon kung may pasahiro ka sa sulod sa taxi mo o sa sulod sa private mo nga silakyan. Huwag patay, ubo-ubo kag pulo pangatsi mo, di ba? So, hindi pagkalimtan ha, mag-clinic ka D3 Bio. Mayong hapon, manggalay sa mga grupo, tada nga, no? Nga, gapulo pa man, dais bong. Si Brian, ano ni Basahon, Pilido, ya? Pilido, gimana yung ngalan niya? Fear? Fear? F-I-E-R-L? Kung ba si wrong spelling ka lang? Fearl? Ba si Norwegian, isa? Layo spelling sa ngalan niya. I-send labis ako liwat, be. Basi makahingabaw. Ang hingagaw pa man. Gasamo ang hingabot kag hingagaw ko. Sorry lang. Sa mga nagapatial naman sa initan, hindi pagkalimtan ang Mighty C. Kasi na mo ka healthy, kinanglan gidya suporta sang lawas ta para proteksyon sa balatian. Nami pa na kung may ulo allergy ka, kasi lain sa mga usual antihistamine nga ginainom ta, atakihon ka na isang allergy antis mo imnon, ari ako naka Mighty C ka, wala pang allergy, protektado ka na. Kagtanan nga bitamina kag mineral nga masulod sa lawas mo, hindi mo na mapuslan sa maayo kung wala vitamin C. Ganay dapat naka-Mighty C ka adlaw-adlaw. Bisan isa lang sa kada adlaw, mas nami duway, isa sa aga, isa sa gabi. Pero Mighty C, vitamin C is the catalyst para magamit naton sa maayo tanan nga vitamins and mineral sa lawas da. So hindi pagkalimtan ha. DTX Coffee Mix, DTX 500, Clinica D3 Bio, kag Mighty C, mabakal tanan sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang branch ta diri sa May Haro sa tupad lang gid sa St. Roberts na Ilopes. May branch man ta sa Pasim, Yag-Aw, Kalinog and soon to open. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kadto ka mo to sa sunod Lunes. May 18. Kaya may mga discount na to. May mga freebies, bati ko. Pangitaan nyo lang si Maninay, Mani. Maraming salamat mga ka-K5. Basta di rin nalang tanay. Magbabalik tayo bukas dito pa rin sa K5 Road Trip sa Kampyon ng Estasyon 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike Puso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before, problema ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yumay D3.
5: Mabakas, mga butika.
7: My family history, bala kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas bala ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubo
8: sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhan?
8: Masi may diabetes ka na?
7: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol,
17: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
18: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
19: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
5: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: DTX 500.
7: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: D3 Bio with Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio,
5: ang D3
7: nga may Visio.
5: Ang Visio
7: nga may D3.
5: D3 Bio.
0: K5.
7: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
14: Reyes!
2: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan tudas na.

0: Wala tabugas para buwas. Kag inugblitis ang bata tapaskulahan.
1: Ay, puwerte ka purao ta. Ay, sige lang. Kay maayo ko karon nga makas-advance ko kay Boss Nuno.
0: Ay, hambala mo na ba lang boss nyo nga? Taas mo ng sweldo nyo. Ay, kabinti na magsaka mga black loan pero sweldo nyo among gyapon.
1: Amo mo na ganing ginakumod sa mga upod ko. Pero wala kaya sa bulungogan ni sir.
0: Ay, duwala man niya blatsyago ng amo nyo man.
1: Ah, wala tamay mo sini. Salamat na lang ta, abisan pa, no? May ginakuhaan kita sa kinanglanon ta.
0: Ay, kulang gani mong. Kulang kiti, Roy. Abi, dala ka karon isa katri nga itlog, ha? Para bisan itlog lang, may sudanon ta.
1: Ah, mautang naman ko eh. Hambalong ko lang, sekretarya na mo nga, duaon ko lang kabayad.
0: Ay, grabe. Tani, bisan libre na lang na.
1: Uy, wala na biya libre subong kay sir.
0: Amo na nga kwarta ang ginapasulod niyo sa bulsa, ya, bro. Wala git bisan bonus?
1: Wala na tamahimo. Kaya kung maghala ko kareklamo, base karon pahalin no niya pa ko. Isa pa, hindi man lang kita nagakumod eh. Halos tanan man kami ng mga empleyado, dra.
0: Di paano na siya karong kapalo nga nagot man ang pamilya niyo kay hindi man kamukaprangka? Ay, kung may chance ba lahi?

Hindi kayo magpati nga, hindi na siya kasarang magpasakas ang sweldo ninyo. Ay, swapang niya, klase nga amo niya. Swapang, ginaiya.

0: Ay.
1: Maayo gid ang negosyo nga itlog, Mig, no?
0: Mm.
1: Mintras daga pangitlog ang mga layering chicken, wala man untat ang tubod sang kwarta para kay busing ta.
2: Amak mo, no? Si Sakadlaw, kaduha kita mag-arbis ang itlog. Nagsakad ako sang family busing, daw nagakulang pa yung stocks na.
0: Amo gani, abin nyo bala, dirigid sa itlog ang grease chicken si busing ta nagmilyonaryo, no? Kaya nga, kita lang yung nagapigado nga nagapigado. Siya yan nagamilyonaryo.
2: Pagsfildo bala, eh, may istorya ta sa sekretarya ni Busing. Ang balunta siya, eh nga buligay niya tayo nga sakaan ang sweldo ta.
3: Ay, nasaga? Amunang buisit ko, sildo na nga aga pa namang ibaisa ni Swahon.
0: Kami ni Ime, mamuman eh. Nagbais man kami parte sa sweldo.
2: May isa tabla. Istorya hon ta si Busing kung mabisita siya day. Dari sa farm. O kundi gani sa Ma'am Jilin balahaw.
1: Mayutani kung matabuan bala nga nagapahuway-huway ta kung magkadto di siya. Agod nga makaistorya ta sa iya isang formal.
3: Madugay yun pangigani kita nga hindi lang pagsakaan sa wildo. Pangiluan ko lang tanan ng mga manok di pro.
1: Uy, tarantado ka. Makalapos sa gani sa mga big boss ta di. Tiwas ka gintiroy.
2: Makalusot malang na iya kung may mapalusot. Ikaw kita-kita malang derido, hindi man guro ah.
0: Uy, Bimbol. Basi kung ikaw mapalapos ha. Nugay ka ha. Nugay kid. Basi bla kung magpasipsip ka kag duot mo kami sa ibabaw, blaw.
1: Eh, nano man.
0: Tadungon mo lang.
1: Ano na yung dumdun yung isa ko niya, traidor? Grabe man ba?
0: Oh.
1: Dala na lang gani, kamo
0: ah. Uy! Bakbon!
3: Nagsungkod kisa tayo, no? Hoy, ano man?
0: Bol!
3: Bimbol! Bimbol, balik di! Bimbol!

0: naging bakal ko, no? Hindi bala?
1: Oo. Bago nga model eh. Pila na siling mo? 2.48 million?
0: Ah, oo. Parang isa taka-pick up nga old model. Si Kervin naman ang magkamit.
1: Tama na dayon nga bakal sa salakyan ka.
0: Oh.
1: Anong taman ni pagamit ng tatlo na ni kasalakyan?
0: Oh, ikaw balaga. Kabalo ka na gid nga salakyan ang weakness ko. Amo na yung huyog ko eh.
1: Amo na yung huyog mo. Salakyan.
0: Oo.
1: Lalabot sa chicks, no? Hindi ka tingalahan nga maluyagon ka sa chicken nga business. Kay huyog mo man ang mga chicks.
0: Oo.
1: Man pila ka adlaw, Nuno. Maupod ginang atubangan mo.
0: Oo.
1: Pasibala makasalapo kasang babae nga may AIDS. Man, wala labot sa mga estudyante nga ginakabit mo. May mga GRO ka pa nga ginakuha.
0: Yeah, at least. Wala ko yasang may ginatago sa imo. Iba niya gani nga ba na nagabutig sa mga sawa nila nga nagapang-cheek sila. Pero ako ya, nagalisensya ko sa imo ga. Mm-hmm.
1: Base lang eh, ang iban ginalisensya mo, ang iban wala.
0: Oh.
1: Pero ining tanda eh ha, ginkasugtan ta ginabala.
0: Oh.
1: Nung tangabaklan mo sang propiedad ang mga kirida mo.
0: Oh.
1: Kag, ang bisan ano nga mga properties nga ma-acquire naton sa akon ngalan, ha?
0: Dagkon
1: mabal-an ko nga ginapamaklan mo sang mga propiedad, mga gamit o kung ano pa dira ang mga kirida mo.
0: Beh.
1: Ipasalvage ta kaupod sa ila.
0: Hindi gani. Mabal-ano man kung nagapagwa ko yasang kwarta kay ti. Makita mo man na sa mga bank transactions ko. Eh, kabalo ka naman. Kapatigay ko yan sa tanahan mong gusto. Buka mo sa akong palangga.
1: Oo, ah. Kagpihoon mo nga nagagamit ka sa proteksyon, ha? Kay base, malaknan mo kung animal ka sa mga balatian.
0: Ay, oo, gani. Oo, da. Oo, da. Ikaw palbo ka ba sa akin? Kakunsin mo. Ipos pala. Ay, wala na ganyan. Ikaw pala. Wala na ganyan sa may makapirde sa imo ga. The best na ganyan nga sa away. Kamu na nga ginakaluyan ang mga negosyo nga ginsudlan. Takay ti, smooth yung pag-upod na katuwa.
1: Amo ganing tarungon apiho.
0: Kasi ka pagampal ka. Narakagin sa akong karunog ito ka.
1: Sapag.
0: Bebebe.
1: Napamate pala, anay.
0: Oh, sige.
1: Tarungon mo, ha? Kaya wala ako nagalahog, Nuno. Buwan ka lang gid nga nagautaw-utaw sa kadagatan kung hindi mo pagtumanon ang mga patakaran ko sa mga babayi mo. Tanda. An mo gid ida.
0: Ay, abi bus na. Abi bunyagan tani bag ug pick up.
1: Tuwa. Ay, man.

0: Dai, mga puna, dai.
1: Dai, mga puna.
2: Hey, dasan pa lang? Isa-isa ka mo solo diri sa opisina. Kaya gaginuto ka mo diyo.
0: Suplada ba? Suplada.
3: Sorry, gid, ma'am Pinat. Guwata. Magwata. May mabilin lang dito isa.
1: Init sa guwa, biday.
2: Pasilong ka mo eh. Sige na, guwa ka mo, anay. Isa-isa lang ka mo. Kaya kagamay sa opisina ko.
1: Kung nang mauna ko, anay, pwede? Kaya layo pang pulihan ko eh.
2: Hulat! Ate, guwa ka mo, anay, ay! Hindi ko yung maghatag sweldo kung wala sang may magwa sa inyo!
0: Pati!
3: Sige!
0: Guwata na!
3: Pagwata na, ay!
1: Guwata! Sige, guwata na! Guwata!

0: Uyala. Nga daw kagamay, isang bilin ko na pinataw.
1: Damo ka kas advance, hindi bala? Ha? Alipat ka? Kag may

0: matang ka nga itlog nga isagid ka tray. Daso may ginkuha ka sa akon nga mga dilata sa akon tiyanggi. May sigarilyo, may soft drinks, tinapay, kagiban pa.
1: Eh, day peanut, ang ginkas advance ko sa nagligad, abi ko kung tatlo to kabayan.
0: Hindi da ako natanan, eh. Kay may bago ka naman nga cash advance. Ay, nagasampuan, ay lang di ang list mo sa mga CA mo, ho? Ay!
1: Di, bawa. Pwede, bisan to ka lang ane, i-deduct, day. Hindi lang pa ko busay, be. Kay inubayad ko pa na subong sa kuryente.
0: Ay, kapala utang sa imo, ambe! Dason, ha? Hindi ta nagid ka pagpa-cash advanceon. Bati ka, ha? Mabalani ni Sir Nuno, ako ang akigan sini para kakabalo.
1: Eh, pasinsya, iday. Hambalabla si Sir nga, sakaan man ding sweldo namon. Eh, pamatsaka namon, no? Hindi na kami mabuhay sa sweldo din namon, day. Doon nagkaplano ka ni kami nga, mawilga na lang kami, mag-amusin eh.
0: Anong siling mo, Tiroy? Mawilga ka mo? Ha? Ah, gali, ha? Sige! Tawgan ko si Sir Nuno Subonggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
1: Mampinat? Lahog ko lang na, ma'am! Lahog ko lang ito, mampinat!

0: ado ang bungahon sa pamamahog ni Tiroy sa amo. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagbamati ang makahalawat-hawat na kasugbon sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan rehas sa kasaysayan tudlas na. Ginsulat kas direksyon ni Linelia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Melvin Potenya, kag ini ang inyo alagan EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung ginmakuhan sang leksyon na ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan! Dudas na!

0: Day, ang ginkasad ba sa usang nagligad, abi ko, tatlo to kabayad.
1: Ay, gindid ako na to yung tanan. Kay may bago ka naman diri nga cash advance. Ay, nagasampawan, ay, na di ang lista mo nga CA, oh. Ay, naku, tiroy.
0: Si Bao, ah. Pwede, bisan to nga lang, day, ang indidak mo. Hindi na pag-ubosa kay, inubayad ko pa na baya subong sa kuryente.
1: Ay, kabala utang, abi sa imo. Sa dason, ha? Hindi na naging kapagpa-cash advance on. Kapatid ka? Mabalaan ni Sir Nuno, ako ang akigan sinay para kakabalo.
0: Sinsa kita yan. Hambalabla si Sir Nuno, asakaan yung sweldo namon di. Kaya daw, tsaga namon daw, hindi na kami mabuhi isang sweldo namon di day. Plano kami gani nga, mawilga na lang kami mag-amos sinay.
1: Anong siling mo ha, Teroy? Mawilga ka mo? Ha? Gani, ha? Ha, sige. Kay tawgan ko si Sir Nuno subunggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Ma'am Pinat? Lahog ko lang na, ma'am, oy. Lahog ko lang na, ma'am.
1: Ay, hindi mo kaya paglahog-lahogan sa butang ay inaya, Tiroy, ha? Ay, kadelikado kaya, Tiroy. Man, ikaw gid, ha? Ikaw gid ang pinakareklamador sa inyo, tanan. Makalabot ini kay Boss Nuno. Tagpulong pangita ka na nga daan sa sayluhan mo, ha? Kay i-recommend ko kay Boss Nuno nga pahalinon ka!
0: Ah! Day Pinat? Day baluoy ko man day? Hindi man day ay? Hindi man day?
1: Ay! Ano nga hindi? Ay, hindi mo kaya mapunggan, Teroy? Gina-threat mo ang amot, ha? Anami na? Hoy! Ari ka dire nagapangimpliyo. Dapat hindi ka magwakas ang kontra sa kumpanya tanga nagapadada sa pamilya mo!
0: Day Pinat?
1: Kung nag-amo kasi na, wala ka subong kuhaon na sweldo, ha? Wala! I-hold ko ni Anay! Kaistoryahan ko pa si Boss kung anong maayong himuon sa imo!
0: Ano?
1: Yes!
0: I-hold mo pa kanyang sweldo ko?
1: Oo!
0: Hindi na pwede, Day! I-report ko mo sa labor. Mga mo sila. Ha? Kagbasi magdako pag ina problema nyo. Kabalo ko bala nga damo ka mo di kamalamalahan yung ginahimo. Below minimum wage ka mo dire.
1: Teroy?
0: Opa.
1: Mali ako.
0: Report ko mo sa labor ya.
1: Pasi bala tuturo niya nga i-report kami sa labor.
0: Mag-sweldo ko.
1: Anong sweldo mo? Ihatag ko ng sweldo mo, ha? Pero pambirmahon ta ka diri, ha? Nga sa dason mo nga sweldo, ikaltas ko na tanan mo nga utang. May bilin man o kung sa wala. Ote, hindi man kuguro, sobragid kalain batasan nga klase sekretarya, no? May konsiderasyon man ako, ya? Hindi ba, Latiroy? No? May konsiderasyon man ko!

0: Mga Megs, api ta danay sa singalungan sa Banggao ah. One battle tanay. Pangkuha kapoy blahaw kag tensyon.
1: Evelyn ka ba bimboraw?
0: Mayara eh. Wala man ko yan nagpangutang pareho sa inyo.
2: Uy, inugay na blatikal bola. Tikloron, takabala ka ron dress sa tricycle mo, mong imo. Hindi blah, amigo, tiraway. Uy,
1: mugil eh.
0: Kay tuod man.
1: Kalon si imo.
2: Uy, uy. Pusta blah ka mo ah. Naano mo nang...
0: Oh, ara ng singalungan no. Migo, Kenneth, pundo tanay da.
3: Hello, sir.
0: Malingaw-lingaw man ta bala. Swildo man mo. Ay, naano man. Sige ah. Sige na blah mga amigo. Apita.
2: Ate, pundo ta.
3: Sige.

0: Batawan ba to lang nga? Bati ka lon maubog tablaw? Ma, di kita gani. Iminteryo kita, di gani ospital ang tupat ha.
1: Nainom na mo, dadaw. Kamu lang ha.
2: Iminteryo gan.
1: Uri ko. Muna lang ko.
3: Ay, libre yun taka Roy ha.
1: Ano, Mr. Roy pan?
3: May guhay tayo mo. Di bla?
1: Pag-isor ka bimbol ha?
3: Oo, gani. Ari man yaw.
1: Erengle.
3: Libre yun taka.
1: Hindi ha. Ang bot ko silingon. Migo gid man ayan ang pagkabig mo sa akon.
3: Ayari man niya nga tao man nga. Hindi na tabla magsungguranay, hindi na bala pagpadalmi na. Magulutod gani nagasungguranay. Forgive and forget na lang bala. Para tawhay ang dugan. O sige na, sige na. Naog na ta. Kay oh, wala pa sang may nagakanta sa karaoke oh. Unahan to na lang to ah.

0: Nahi, olagi ka bochita tay ba? Nagutom na gid ko.
1: Ay, uti sa mo lang to anay sang kalamay sa kanon mo. Kay kung mag-abot ka si tatay mo, kaon ka lang liwat. Kay sigurado, may dalagi sa ngasudan kay swildo subong.
0: Nay, malabla si tatay madalay tog kag manok. Naidlan na gid ko makaon sa adobo ng manok. Dasan may tinanong kay itlog.
1: Ay, ambot!
0: Nasundo ko sa mga classmates ko, kaya akong kuno tatay sa manukan kag itlogan ga obra. Pero akong sudan, pinmi lang ka kaginamos. Ang balabla si tatay, mangayo sa itlog kag manok, siya blabos.
1: Ay, hindi niya libre ang manok kag itlog sa lubrahan ni tatay mo. Ginabakal na iya.
0: Eh, gali. Abi ko kung nakagataga na sila.
1: Hala, arap may nagapanoktok sa pertahan. Si tatay mo na na. Abrihin na to. Nasiga.
0: Ate, oo, nay. Yay! Salamat kay may sudan na kami. Ari na si tatay. Ay!
2: Oy!
1: Animala! Oh?
0: Nanay mo sa dento!
1: Ang animal! Oh, nagawalay na! Ay, Tiroy! Hubog ka? Ay, aray mo?
0: Ay! Lingaw-lingaw na ito!
1: Lingaw-lingaw, ha?
0: Wala ko gusto, ha? Araw-araw. Nakikin bakal ko din nga, Chicken Joy. Limal na kakihad.
1: Ay! Abi ko, sweldo mo!
0: Dali lang. Uy, ala! Ala! Di nang sweldo ko man!
1: Nan!
0: Di punggol gada! Nawigat! Nawigat gada! Wala na dito sa bulsa ko!
1: Ano? Ay, Diyos ko na lang, Tiroy! Dumahi ko!

0: Hello, Ma'am Peanut. Good evening.
1: Sino ni?
0: Ma'am, si Bimbol ni.
1: Bimbol?
2: Babes, sino na ginastorya po sa mga? Dali dati sa banyo.
1: Bimbol, siya talaga karun ha? Alang-alang kiti. Busy pa ko. Bye.
0: Ma'am. Uy. Ala ka? Pinataya tayo ng cellphone niya? Ala, to si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga nagambal? Kaginagad niya si Ma'am Peanut nga magpabanyo? Oh! Alams na. May ligon gini si Busing Namo niya sa chicks niya. Pila na kasikretaryang nagagi sa farm, wala gid na kaluwas. Matyagan ko, bisan agi guro nga magsikretarya, basta guwapa, kagdaubaye, magiyo, birakon niya gyapo ni Busing mo. Ay, nako. Taguon ko na lang isabag ko ang sweldo ni Tiroy. Kuhot ko kay na sa bulsa niya sang nagasing along kami. Wala gid siya kabatyag mo. Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya. Kaluoy man kay Tiroy. Kagabay pa nga, takaan man ko din ni Ma'am Peanut, porsyento ba? Porsyento sa sweldo ni Tiroy nga ginpakuot ya sa akon. Agod nga, makamani man ko eh. Kagabay pa.

Adaw ang matabok kung mahibalaan ni Tiroy gagin pa di huta ni Bimbol nga kuwao ng iya swildo sunukman sa sugo sa sekretarya nga si Pinat. Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat nga kasugbon sa katong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Platenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 3:59. Ininga oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Saka mapaang nga hapon syudad God probinsya sang Iloilo. Kita gid nga gabi-abi kada panamyaw sa aton sining maka K5. Diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sang aton sing pagwaragwag sa mga nagatutok sa tag sa mga radyo. Yari kita sa 88.7 MHz sa lisuan sa inyong radyo. Yari kita sa FM band. Kag sa mga nagatutok man sa aton mga rail stations sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag dira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, naka-tune in sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sininga mga ka-K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas, sa aton sining mailunggo nga ma-OFW, sa ibang bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig kamayong oras sa inyo tanan. Kag we hope yara lang kamo sa maayo sining nga kahimtangan. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sininga Martes, pitsa 12 sa bulan sang Mayo. Ikaduha ininga Martes, sa patran ka mga Martes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Base matingala ka mo nagtutemprano kita. No, sumugod kapon nga adlaw. Alas 4 tutob alas 5:30 na. Ang ato siga pagpangalaga sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador.
0: Kay pag-abot alas 5:30 tutob alas 6 sang kasidmon, mayal kita sang newscast ang D3 Bayo Afternoon Newscast.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Para mapabilin kamo nga main updated kag mga summary. Dahil sa madalag ko nga balita kung nagkalabo sa sini nga adlaw mga ka K5. So to temprano kita. Alas 4 tub-tub, alas 5:30 nga to siya pagpangalagad sa programa El Castigador. Sa ato siya nga pagpangalagad sa Gyapon, nagapabilin nga mainit ang ato siya nga tiyempo. Yara, nagalabot sa 43 degrees Celsius. Ang kainiton sa aton sining heat index diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Bao ka pondid to sa may Burungan Eastern Samar, naglabot niya sa 48 degrees Celsius ang heat index.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa subong pa lang maburo batyagan ta na no? Nga mahibo ang ining gina paandam sa aton. No, sang pag-asa ang ining Super El Nino. Kay unlike sa ibang sining mga nagligan na tinuwi, ining bulyan niya sang Mayo, no? Ibang maka-experiential kita niya sa mga pagtupa sang ulan. Pero subong manog gatunga-tunga na sa bulan sang Mayo, sa Gyapon, no? Tigang na tigang, uhaw na uhaw, mala nga mala ang atong sining nga kadutaan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Hasta kasubaan ta subong way sang tubig. No, iban sa nga matinanagligad, matinui. Ang aton sa ring mangunguma nag-aumpisa na. No, sang ila siya pagtaluuma. Sang ila sa nga kadutaan. Pero subong medyo na delengge tuwag nga first cropping. Ipano ka ni ka pangarado sa imo siya talamnan ko na nagabarangag pang duta.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:05 sa aton sining pagpangalagad. Ano ba lang mabintal pa yung mga balita ng aton sining pag-aistoryahan sa sing Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kahapon, boss kadamo sa mga nagkalnabo. Kung ipanggit na kahapon ang mga nagkalnabo, daw kaangay sa isa sa nikapilikula. Mayara sang drama. Mayara sang aksyon. Mayara sang suspense. Now, kag mayara man sang comedy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kahapon abi naton ang ginabantayan lagid ang ining mga matabo nga resulta sang pagbinutuhay sa lower house no, sa ato sa kongreso o kung sa manubuok panagdan sa atong kongreso angot sa saling impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Pero pitiksintas umagawya ang eksena dito sa may Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Akay dito sa Diapa sa on the part sa lower house na kung kanamudamo dito sa Malagkal Nabo. May mga nagalinag sanay. May mga kadusmo sa agdanan. Ining pagtuhaw na ni Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tikapon na kibot kita na nga for almost anom kabulan. Ay iwan na kita si Senador Bato de la Rosa umpisa pa sang Nobyembre 11 tuig 2025. Kag mainit ganing resulyahan kaya tinanago ini tungod nga mayara sang report nga mayara man isang warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Pero kahapon kibot kita. Nauti ang balya, ari man lang kita nispalibot. Why kita ya magwa sa may pungsod Pilipinas? Kay siling niya, mahal ko ang Pilipinas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pagsulod sa session hall sang Senado, dito na tabo ang drama. No? Matapos nga may nagpabalabag siya no? Nga mamiyembro, agent sang National Bureau of Investigation, tob-tob sa ulihi, dito na ibluan nga iserbi tani sang NBI ang ining warrant of arrest sang ICC.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga ginarasya kuno sang National Bureau of Investigation. Pero why kita sa minakitaan sa nga physical contact? Ang natabo din mga K5, no? Naglinag sanay. Now, dito sa hagdanan, sa fire exit. Now, diba si kong pagpanaog ni Senador Bato de la Rosa, ito pang tayo sa ni, Senador Kataga NBI. Dasig mga dalagan si Senador Bato de la Rosa. Now, doka nga, yung nagalag sanay lang bala sa karton nga Tom and Jerry. Oh, galing kay sa isa dito kalintang medyo kumulabos siya. Nakadus mo ang aton sa nga senador. Tumtum nga pag-abot sa session ng gahapo-hapo si Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tumtum nga dito na nagibubunot no? Nga wala sang respeto ang ining mga agents sang National Bureau of Investigation. Kagintudlo pa siya ni nga upod sang NBI agent ang anay Senador Antonio Trillanes de Fort.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kagti dito magluwas na, no? Ah, natabo ang ining pagbinutuhay liwa. Konsin o ang magapamuno sa bayin sang aton sininga Senado. May natabo sininga kodita. Ang mga dinambal nila kuno, history repeats itself. Okay, tibalong dumanaton si former Senate President Chis Escudero. Ginko di taman to. No, hinali sumulod sa eksena si Senador Tito Soto Duterte. Kagamuto nangin na Senate President. Pero pagkaligad sa pilasin kabinulang, no, yari naman, may natabo naman nga mga pagbailwa na isang posisyon kaglidirato sa bayan sa atong sining nga Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di dito may nagduso nga bakantiyan ang tanan sa nga posisyon, no? Astaan nga mga chairmanship ka mga member sa nagkalain sa nga committee on the part sang Senado, including ang posisyon nga pagka Senate President. Kagti dito mga ka-K5, no? Na ausgid, napahalinggid bilang Senate President si Senador Tito Soto Duterte. Kag nagbulos amo si Senador Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero kadamo sang mga palamangkutanon kag mga opinyon na no, nga ining pagwa ni Senador Bato de la Rosa ay kibot talos ang tanan mo. Pero dugay na ni na no, kay ti plano nila nga para mapahalin sa puwesto no ang nagapungko subong nga Senate President no. Si former Senate President Tito Soto Duterte, kinanglan nila ang majority vote.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Di ang magic number para makuha mo ang majority votes. Kahit ang miyembro sa Senado, ta 24 kama senador. Di ang 50% sa 24 is 12. So kung makuha mang boto nga 13, buot silingon, no? Majority kamo. Pero hindi ginamatawag na super majority. No? Kahit isa lang gid ang kwan? Ang abansi sa paramangin majority. So diri, kinahanglano nila ang boto ni Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: That's why, now, nga nagwa ining si Senador Bato de la Rosa. Kay kung hindi na malabot ang ining magic number nga 13, wala sa may matabo, no? Nga pag-oust abi, pagpahalin kay Senador Tito Soto. Magapabilin siya nga Senate President mga kaka-K5. Kaga inipagwa ni Bato ay ang timing man, no? Sa saling pagdesisyon sa lower house sa madagatan sa kaso ng impeachment complaint Bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tidamo na gambal ngayon ipagwa ni Senador Bato de la Rosa kagangin mapagbago sa liderato sa hanay sa aton sining nga Senado. May imo, no? Nga may kaangtanan, may connection sa kapagtubang nga impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero hindi lang na ang mainit subong nga isyo kay ginatagan sa nga protective custody na usang Senado ining si Senador Bato de la Rosa na hindi kuno ma-arrest, madakop, kag ma-implement ang ining warrant of arrest ngalin sa International Criminal Court.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero based man sa pilaksinig ka mga abogado nga interview sa K5 News FM Iloilo, kag iban sa nga mga maalam kag maideya sa aton kasuguan, no, nga puideya, no, nga ma-implement ang inisambit sa nga warrant of arrest. Subong gani ginabira ni former Senador Antonio Trillanes ni Ford, ining si DILG Secretary John Vic Remulla, siling ni former Senador Antonio Trillanes ni Ford, sinabi Remulla, no, DILG Secretary, haganda gana mading imo si nga Prescon. No? Kay daw laban ka lang sa wakal do ay matupa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sina tani idakpo ne, no? Ining si Senador Bato de la Rosa. No? Kay damo sa mga fugitive sa to nasa subong way gapon madakpan. Asta ni bla si Bantag ang former customs sa head nga ginapos si Bangdang nga nagpatay to sa broadcaster. No? Asta subong wa gyapon madakpan. No? Ana patay na tong isa to ka preso to. No? Way takbalokon na hungod tong gin patay. Kasang unang tabo ini kasagsagan pa sang COVID. Kadabo damo sa kalamatay sulod sa National Bilibid Prison nga ang balon lagid COVID tong gin kamatay. Pero actually base hungod nga gin patay.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ida mo gambal, no, nga pwede ma-implement, no, sa aton sini nga NBI ang inisambit sini nga warrant of arrest including ang aton sini nga Philippine National Police.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero tay bando gapang lawhaw man, no, regarding sa sining pagpatuman sa aton sini nga kasuguan. Kaga ilamang ginribat ang statement na ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala kuno sang miyembro sang Senado nga gindakot, ginarestar now while sa sesyon. Na pero based aton sini now nga kasuguan kag based man sa mga pagpahayag ng statement sang mga abogado na pwede gid mapatuman. Kag may mga example pa sila, no? Nga mga gimpakita, mga instances nga sang una gindakop man si a former senador and now representative Laila Dilima. Kag including man si the late Senate President Juan Ponce Enrile. Kag, of course, si former Senador Antonio Trillanes Difor.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero ang DILG gahulat sang desisyon sang korte, no, para dakpon, no, si Senador Bato de la Rosa. Pero dito to nakitaan kung ano kaastig sang una, no? Ala, hindi ba kunara ka sa poder? No? Kunara ka pa kapiyot sa poder? No? Isog kagid man. Pero kung wala ka na gani sa may ginauyatan nga poder, daw diri daw makupos ka man. No? Ay gina-question niya nga may presensya ni former Senador Antonio Trillanes diri sa bayin sang Senato. Iambal ni Senador, former Senador Antonio Trillanes. Iambal mo, updan ko, ang makadakup sa imo. Pagtapos na, may isog pa na time. Now, si Senador Bato de la Rosa nga maghambal. Now, regarding sa iyo, sani, nga warrant of arrest sa ICC. Pero pitik sintas daw nagpaningkoy man Senador Bato de la Rosa. Subong kapakitluoy kay Pangulong Bumbong Marcos. Na hindi sa pagdalon to sa dahil. Pero pagkadakop sa una sa kay former President Duterte, ara imo nga, updan ko sa prisuan ang aton sini, anay presidente.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amo na nga kung ara ka sa poder, hindi ka mangin mataas-taason. Na, nga imo subong chimpo, kay mag-aabot ang oras. Ano ba si manging kutimoy ka ng black? Tisa una nun isla ka po ni Russo. Okay, naging PNP chip na mga K-5. Pero sa uliyang, ila si pinanghambal, ila man si pinangkaon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Tigahulat tulat kita sa mga indesisyon ni sang korte. Kanso bumanti on the part, no, sang kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ila sang imuon ang tanan, no, any means, no, para nga hindi lang ni madala dito sa may The Hague, Netherlands.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Damo sa mabulubantayan, kag subong man may sesyon subong, isa to sa mga ginbaisan niya kung i-cite in contempt ang ining maahente sang NBI. Pero login refer nila sa Committee on Rules. Agad nga ma-refer man sila sa legal kung dapat din man. Kaya paano mo cite in contempt kung mapatuman ka man sa mandate na gimanduan ka nga basta ganyan isa sa nika persona na maya sang warrant of arrest, no? Dapat din nga pagadakpon. Teka, ining kaso na ang nagpagtubang ni Senador Bato de la Rosa, it's a case na sang crimes against humanity.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Naway sang exemption. Pero tibalaan to naman, ara sa Japon ang mapag-on. Now, kay madamo nga ma-supporter. Now, sang DDS. Amo na nga kahapon dito sa atubang mismo. Now, sang asinado. Madamo to sang ilas mga supporters ang nag-protesta. Kadang pamalabag regarding sing dakpon si Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero on the part niya sang impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte, iara na, no? Kung sabayin sang lower house o kung sa House of Representatives. Paano niya? Impeach na niya, no? Para sa ila, ining si Vice President Sara Duterte. No? Nga kung sa diin, mga ka-K5, kung basiyan naton, super majority, no? Ang nagboto, no? Pabor sa kay Vice President Sara Duterte nga ma-impeach ini mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay mga 257 nao sang miyembro nao sang atong sining House of Representatives ang nagboto pabor nao sa kay pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5, no? Kaya ang ining nasambit siya ni nga impeachment complaint, no? Ipasaka ning articles of impeachment, ipasaka ni sa Senado, agod nga ti ang Senate naton mag-survey ining court trial. Kagang aton si Ring Masinado, amon ni sila ang magaserbi ng mga judge.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Dito natin may baluan. Oh, muna nga subong pa lang, damo na mga speculation. Ining pag-change ang liderato sa bayan sang Senado. No? Nga kung sa diin mga ka-K5, no? Nga ginalantaw nila nga may connection dito sa sining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay at the end of the day, no? Sa sinasambi sing impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte, ang iya sining manging kapalaran, ang iya si manging boss damlag, nagasandig sa aton sining nga mga senador.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ari ni subong ang bula na sa Senado. Kag kun anong ila manging desisyon, no, sa manging kapalaran, ma-impeach man o kung hindi, yara, no, on the part sa aton sining nga mga senador. No, sa ila na ning bula, botseling yun, no, kung ano ang manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte at ni senador na may uyat sini. Kag sa sining mga pagbago sa liderato na usang senador, ginalantaw nila na no, ngati ang ining majority na no, ati ginalantaw nila yara na no, sa bayin ni senador or ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: May mga nagagawa man nga impormasyon no, nga ang inyong pagbag-o sa liderato, may imo mga ka-K5 no, nga i-delayed ang ining pag-sugot nila sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amo ni mismo subong, no? Pila sinik ka mga sektor including ang aton sining simbahan, ang miyembro sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o kon mga miyembro sa aton sining kaparian nga dapat no sa sining mga miyembro sang Senado masugod na gilayon ang impeachment trial.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay kunwain ni sa naislan sa liderato no, on the part sa kay Senador Tito Soto pa ang Senate President, gilantaw ganit nila magkakonvene na mo ang miyembro sang Senado sa mabot sining nga Mayo 13 o kon sa buwas nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Yan po, ambal sang iban, siguro may mga changes of leadership tungod nga magpangita sa pamagi para nga ma-delayed ang impeachment trial na no, batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero ang pagbinutuhay dito no, sa may bayan sang lower house, hambal na ton, it's a super majority no, nga impeach si Vice President Sara Duterte. Kung i-compare na gani last year no, nga pagbinutuhay, mas nagdamo pag-iidsubong no, ang nagboto pabor sa sining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. No, just imagine 257 no, ang nagpabor. Pero ang iba din nagboto playing safe. No, nagboto sila para nga tiko numatagan sang isa sa kavinyo para madipinsahan ni Vice President Sara Duterte ang ining mga aligasyon nga ginahaboy sa iya.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So bulbantayan ta na kay on the part sang Senado daw ay patubati-bati ang ining nasambit sa ni nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa gani subong no, ginabaisan pa nila, ginadebatian pa nila ang ining tanan nga mga posisyon sa may bahin sang Senado, ang chairmanship mga K5 wai pagagunsin o ang miyembro diri. Pagbalik nato, i-check nato dugang report ni K5 Kim Caluyo. Kay grabe nang batsyagan to subong nga kapika duhon ang pagtaas sa babalaklon kag serbisyo tungod nga pagsaka sa katong sining nga inflation rate diri sa bayan sang Western Visayas. Ini kami pa mabalita sa atong pagbalik pagkatapos sa plakay importante nga mapahibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
2: DTX 500
5: masaligan,
2: epektibo.
5: DTX 500.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalika DTX 500!
5: Sa mga taga-Quinto Distrito! Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mapakabutika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng straight. Na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at
13: at lahat ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Kadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katul-katul.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.

0: awesome at Tinlong Adugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta Tinlong Atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Pabalik man K5 sa aton sa ninyo pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
7: El Castigador!
6: Sa sininga tiyempo, bawal gid ang magmasakit ha. Dapat pabag-uno nato na sa ngayon yung system, pabakuro nato para iwas masakit kahit sa mga tiyempo magasto ng pagpakabuhi. Dugangan pa rin kung magmasakit pa o doble gasto gid. Pabagunong tatos yung immune system, ginom kita sa The Power Trio, ang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kag sumuan ang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, kag ang D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Initan mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet naton. Diri sa may syudad sa Iloilo, ato sa klinika outlet na pahamtang sa Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hiligrada sang Robinson's Place Haro. Kag may free consultation ha, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Sabayin sang syudad sang Pasi, ang klinika outlet naton yara sa barangay Poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Kag sa may banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. No? Kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Sa may Miyagaw, yara ang ato sang klinika outlet sa may barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. May free consultation kada Domingo sining adlaw. Ang ato sang free consultation ang oras ni nagaumpisa alas 9:30 saga tubtob alas 3:30 sa hapon.
7: El Castigador.
6: Kag bantayan sa maabot sining Mayo 18, na sa Lunes ng adlaw mga K5, markahan ang inyo kalendaryo kay may klinika outlet na dira sa may Quinto Distrito na pahamtang dira sa Banwa Sang Sara sa RGM sa building Barangay Apoloista Sara na malapit ni sa Sara Public Terminal. Mayunik kay gipalapit na ni Dr. Ramil Uy ang tanan sini na nga mga nagabakal sang iya sa produkto di kamo mga budlayan. Now, kadto kamo da sa RGM sa building sa may barangay Apolista Sara kaysa Mayo 18 sa Lunes ng adlaw magabukas na no ang klinika outlet dira sa may Aquinto Distrito.
7: El Castigador.
6: So may mga surprises, may mga freebies kag may mga discount sa tanan sa mga klinika products no sa pagbukas grand opening sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch, mga kakifay. So, klitanay kita da. Kagmarkayin nyo kalendaryo. Pwede ka malipat. Mayo 18.
7: El Castigador.
6: Ang inima klinika products, mabakal man sa mga pangunang mabutika sa inyo sa lugar. Kag subong man, no? Ma-order man sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Para nga kung layo man ang mabutika sa inyo lugar, madulong gid sa inyo tagsa sa ni ka mga panimalay.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Alas 4:37 sa atong sering nga pagpangalagad. Ginaangan naman natin ang koneksyon. Now, before sa report ni K5 Kim Kaluyo, koneksyon natin sa pag-asa. Kasi tinibloan natin ang ining bagyo. No? Sa nagligad to bla, ining si Bagyo Kaloy, naging na nainikan, naging isa na ka-low pressure area. No? Amo to nga daw ay man epekto no? Sa atong sering

0: pungsod. Ining si Bagyo Kaloy nga nangin isa na ka low pressure area. Pero bulubantayan to ni. No? Kahit ti ang init subong niya amon ning dapat aton niya nga bantayan. Amon ning suno sa mga otoridad naton dapat nga balon kita sang tubig. No? Bisan magwa gani aling ka sa aircon nga kwarto. Pagwa mo, pierte gi ka init, batsagan mo gid, no? Ang pagdapya. No? Sang lain bla, no? Nga hangin nga nagapanlupsop sa imo sa nga mga panit.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero may isa pa yung low pressure area aside ni sa kay Bagyo Kaloy. Pero manubo man ang chance sa ni nga ma-develop, no? Sa isa sa ni ka Bagyo. Sa piyak nga alang-alang ato sa ni nga pag-asa. Sige lang, no? Pero ining low pressure area nga sa guwapa sa aton sa ni nga power line. No? Manubo ang chance nga ma-develop ini sa isa sa ni Kabagyo mga kakif.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:39 sa ato sa nga pagpangalagad. I-check lang nato report ni Kakif 5 Kim Kaluyo kay ang value sa aton sa ni nga kwarta. No? Ang purchasing power, no? Nga ginatawag naton naganubo. Kumagang bakit nga purchasing power? Kung saan una, may kwarta ikaw nga isa kagatos. Ang babakal mo pa sina, damo-damo ang bakal mo. No? Pero subong medyo gamay na lang. Amo kung kaysa gani, isak libo kwarta mo, libog ulo mo kundi nagkanto. Tulok mo doong gimbakal ko malang habon, shampoo, tapos isang tuklibo. Lain sa una yung atsyempo, nga isang muklibo, gahudoy, kinakdala mo mo. Ka dumabali ng butkon mo ka dala mo papauli. Pero subong isang libo, bakal mo. Sus, Mariusip po. Do hindi ka batsyag, no? Nga ang isang muklibo, amula na naging bakal mo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tungod nga nagamahal ang mga nagapanguna nga mabalaklon naton, including man ang mga serbisyo, no? Nga ginapangayo naton. Amunin ko nga ang kadatuig, no? Ang purchasing power sang kwarta naton. Naganubo, dugangan pagin nga kung ibailot ang kwarta ta sa dulyar, mas naganubo pagin.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag ang update sa may banwa sang sara, doon naman itong lapsag bla, nga nakitaan sa ni utod na ang iya sa ni nga ngalawas. No? May mga person of interest na. No? Subong ang Sara Municipal Police Station sa sining ginapatihan nila nga Iloy. Kay kon matabo, sini may mga slab doon. No? Sa ato siyang kasuguan. Ang ining mga Iloy nga nagpamilin sang lapsang. Pila na ni ka mga kaso. Wow, ano pang himuon ta nga parang hindi naman ni masundan. No? Ang ining makaluluoy nga anghel. Nga way makalabot-labot sa inyo sini nga hinimuan da. No? Nga nagpanamit lang kamo pagkatapos sina ipang bilin-bilin mo lang. Mas mayo paganing ido mo, no? Pagbata ya. Daway maginabayaan na. Ginadulap-dilapan niya pa na ganing ilang kabataan. Pero nga, ikaw, no? Nga isa sa ni Kailoy, no? Kag-amay, daw hindi kaya balo magpanindugan, ha?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amal gani, ang balnaton, ang namit, agi lang. Pero ang emotion nga obligasyon, kag-responsibilidad, no, sa emotion ng kabataan, no, dako, mga K5, bahumunta di panumdumon, no, kag-itanom gid, no, sa paminsaron, sang mga kabataan ta. Amo ni kabudlay ko isa sa pagpangabuhi, no, kagong kaisa, gasalig lang kita sa aton sa nga mga ginikanan, tapos pitiksintas, gahurampang pa kita, no, kag magbunga ng inyo sa nga pagurampang, tapos ipamilin-bilin nyo lang.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So may person of interest na ang Sara Municipal Police Station. Actually, siguro daw, hindi maging niya malayo kita guro, no? Nga lugar, nga makadto ka pa na, kundi musolado ang lugar. Kagdira mo ibilin ang ininasambit sa nga lapsan, kay mahimo, no? Ang ibang sa nga party, no? Sa nga iya sa nga lawas, may mga base gintaba na to sang ido.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Okay, na, lang ko sa patrol kay ginakontak sa K5 Bakim. Daw hindi makontak si Kaki 5 Lord. Alas 4:43 sa atong sunod nga pagpangalagad. Happy listening lang sa akong sunod nga batchmate kay Ma'am Ann Longgaris Alcalyaga Salim. Dira sa may Ungka 1 sa may Banwa sa Pavia. Kay Sir J.C. James Garvillas na dira sa Selfa Batsuya. Mayadayag din niya po na kay Ma'am Bing sa PSJ. Kay Ma'am Cynthia Buter. Mayong hapon sa ano na, Banatin Hon. Taga Banati na. Mayong hapon na. Kay Ma'am Cynthia Rotero. Kay Sir Rini Renz Patnubay. Halin sa Kalan-an ni Patnubay. Madamo mag-monitor ng mga itery sa aton mo. Kay Ma'am Aisha Ahmad sa May Kuwait. Kumusta ng sitwasyon aton ma'am? Kay Subong daw. Why pa sa Japan sang kasiguruhan on the parts ning tension sa tunga sa Estados Unidos kag sang Iran kaya nga mga proposal gina reject sang magtimbang sa ning bahin na daw hindi sila magpasugot sa ila sa ning mga luyag matabo mga kakifay na so bulabantayan pa sini amang sitwasyon dira sa bahin sang mga kapungsuran sa Middle East. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanwasang Banati, may adayin niya po, kay Ma'am Chira Lawating Branyad sa May Kuwait, kay Ma'am Nita Bujola, na may adayin niya hapon, kag Subuman, kay Ma'am Rimia Panes, Pamilya Palalis sa Santa Cruz Arribalo, may adayin niya hapon, belated happy birthday kay Ma'am Nance Palalis sa May Santa Cruz Arribalo. Kag Subuman, no? Kay Sir kag Barangay Kagawad Fama, sa Barangay Sambag Haro, kay Ma'am Erlinda Talarmagoles, may adayin niya hapon, sa Bahia Telecom Compound, Barangay Quintinsalas, kay Sir Noel, na nagainom subong sang Ditex Coffee Mix. Kag sumaman kay Sir Fred Pasgala Jucampo, kay Ma'am Anilia de la Sana Galio, no? Kay sina-interview ng Senador Drilon. May statement, former Senador Drilon, nga way ko nung sang there's such a thing nga Senate custody. Kaya dito yung nagdagop si Senador Bato de la Rosa. No? Pero siling sa mga manalamon no? Nga pwede kidya no? Nga ma-implement ang ining warrant of arrest. Kaya Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan dira sa Bing Bing Printing Services sa may syudad sa Yapasi. Kaya Ma'am Benefrida Sarmiento, may adayin nga hapon kay Ma'am Susan Sisko. Kay Kamig sa Vlog. Kay Sir Kim Hiruso Pane sa may syudad sa Pasi. Sa piyak ng linya makopinaton, kaki 5 Kim Kaluyo. No? Ambot lang kon hanggang saan aabot ang 20 pesos mo. Para sa Kampiyong Report, standby.
1: K-5 News FM. Kampiyon Report.
2: Padayon pa na nagarumbo kasi Rick, no, ang purchasing power sa puso, no, dari sa bang sa Western Visayas, kasi 5 Enrico. Based na rin sa ining press conference, report man sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Region 6, na ang piso sa year 2018, which is kinakonsider nilang base year, no, amunang balas ni Hanga kay 5 Rick, compare mo sa ang valor ba sa una no sa piso sa 2018 yara na lang subong sa around 74 centavos 25 rek sa pagkagaling no sa PSK na do pareho sa banana nagmakala ka abis sa loob ng grocery store o kon mga baralugyaan 25 Enrico kung ang kwarta mo sa una ya isa ka libo sa 2018 ang equivalent or value niya lang na subong yara sa 740 pesos kay 5 Enrico.
0: O, botchelingon ang nadula, gid, sa isa mo kalibo, 260 pesos.
2: Mga dira, gid, kay 5 Enrico.
0: Oo, kay ti 740 plus 260, 1,000. Ti botchelingon, 216 dula sa imo sa nga ipang grocery kung ibakal, ibayad servisyo, dako na, no? Kagadamo na sa kantuan, sang 260 pesos kay 5 Kim.
2: Amo, gid, pero usually, nation kasi five rate no sa PSA nga usually one of the factors man sini is mga inflation ang ining pagtaas abiya sa ang value ya no sa or ang value sa dollar kontra peso kaki 5 Enrico. That is why no nga ti naganubo nga naganubo ang value na sa kwarta naton kun madumduman sa naton sa mga suki nga tagparamarte kung so una ya mga around year 2018 or mas nubo padra nga mga anyo ko tiro ika kay 5 Enrico. Sa so, una ya, makauyat ka sa 500, sa 1,000. Damo-damo ka na ganyan mabakal. May nauyatan ka na sa walang kamot. May arap pa sa tuong kamot. Pero subong ya ka kay 5 Rick, no, around 1,000, subong. Do halos, mabit-bit mo na sa kamot lang ka kay 5 Enrico nga isahan ng mala.
0: Oh, subong ka na kalibog ulo mo. Sabi mo, ay, amon na yung binakal ko. Isa na klibo. Daw, tingala ka pa kay 5, Kim.
2: Usually, ito ang mga pang-factors na nablang tawag na, no? Ang nasinsinuhan lang niya ang kwarta mo pagka dugay-dugay, dumala na yung bilhin kay 5 ba, Enrico. That's why nga ito, amo na, no? Usually, kung magdugay, gitman na mga panyampo, kagagataas ang mga presyo man sa mga balaklon, considering subong, no? Around the sobra man sa 60 pesos na ya, ang value o kung ang exchange ba na, no, sa dollar kontra peso sa K5 Enrico. Dito kita sa dugang naton dari nga balita, ginkuhaan naton sa reaksyon ang bagong aliansa makabayan panay o kung ining bayan panay sa K5 Enrico, no? May kantanan sa so, pag-impeach ni Watts sa level sa House of Representatives o kung kamara Vice President Sara Duterte sa ilayang bahin, according to Mr. Elmer Foro, ilayang spokesperson, na tiilang na ginakalipay and they believe na mayara sa mga batante o kung nagkaigo yung mga grounds or evidences for the Vice President to be impeached sa K5 in Lico. No? Kag nagadaom yun nga bisan ba lang may change of leadership subong no sa Senado, kahit isinit niya na-endorse naman formally pero nahulat naman niya matransmit ang ining mga impeachment complaints kay K5 Rick from the House of Representatives to the Senate. Ngati hindi ba na maapektuhan kag makasundin sila ngayon kag ining mangin impeachment trial kag mangin judges kumbaga no ng mga senador naton regarding the risk ng impeachment. Actually, based on information naton, mayara sila siyang picket protest subong hapon, pero nahulat-ulat pa nato no, dari sa may area sang Haro. So far, no, wala pa rin ang ilang presence sa K5 Enrico.
0: Okay. Salamat ka, K5 Kim.
2: Opod sa patrol, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Iligilo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Si White at May Imo, siya na yung nagkanubo ang purchasing power sa ato siyang kwarta. At keynote na lang ta, paigo-igoon ta lang na. Ang masarangan sa ato siyang kwarta no? Para sa ato siyang pagpangabuhi. Kaya daw hindi na gid magwantahan na. No, dito sa Senado kag sa lower house no nami lang ni kung nagabaton timo dalagko sining mga sweldo kag subuman ambot ko may malita pa subong may malita pa subong nga gina-deliver ina ko matuod ha kay may mga allegation kay may nagalagaw nga report kag based man no sa kay Congressman Leveste nga mabuto ko no yes pabor sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte may 20 million pesos.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Eh kahapon, priors pag binutuhay, na no, nagtindog pa ni si Congressman Leveste, pero ti iniya may mga baseless no, nga mga statement, ipakita kag may mga ebidensya. Pero ambot lang kung may mga amugid man sa nito. May mga amu-amu sa nito. Were bastante igid ni, no? Just imagine 20 million na pesos na iba siya ipaagi sa proyekto, no? Pondo sa ibo sa niya nga lugar. Ikahapon, amo to overwhelming ang ining nagpabor para impeach si Vice President Sara Duterte. No? Pagbalik na mga K5, no? Unas tanan ga panginbulahan kita sa mga nakapasar sa sining teachers sa board examination. No? Ang licensure, no? Examination for teachers o kon ang LET, no? Ang gitawag ay nagwa na ang resulta sa ila sining pasinawan kag base record, no? Sa Civil Service Commission ay ara sa 18,376, no? Ukon 56.03% ang manakapasar ng mga elementary teachers out of 32,796 examinees. But sila ngun surusubrat nga ang nakapasar sa sining licensure examination for a teacher. Kag sa secondary level, ang nakapasar, bao taas ang porsyento nga nakapasar sa secondary, no? 73.10% out sa 6,561 ka mga examinees. Yara sa 45,001 ang mga nakapasar mga ka-K5. So congratulations panginbulahan sa mga bag-o naton nga mga manunudlo. And of course sa mga proud parents, no? Nga nakasulod, no? Kan nakapasar ang ilas ning mga kabataan. Kag of course, no? Istoryahan ta pagbalik naton kay may mga top notchers, no? Nga nakasulod, no? Kay ti hindi man malipod manigar ang mga eskulahan ta diri quality education nga offer nila. Lantawa blas sa syurad dyan Iloilo, talangkan mo damo sa mga blutuan, no? Mga dalago ng mga blutuan na nga nag-offer sa quality education, na no? Kalidad ng edukasyon. Muna kon na may mga pasinawan daw hindi id maulihi, no? Ang aton sini nga mga graduates halindri sa bayan sa syurad kag probinsya sang Iloilo. Ini pagbalik naton pagkatapos sa pagkaimportanteng mga paibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: TTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! TTX 500!
7: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
8: Laingid man kung kana, tigulang kana,
7: oh,
8: tapos hubin pa imong pamatinan,
7: uh-huh.
8: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag MyTC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
7: Uh-huh.
8: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
7: Mm-hmm.
8: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
7: Oh,
8: no? Ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag MyTC kadadlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
9: TGX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
9: support. Wow. TGX 500.
12: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
8: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
7: ay, at MITC. The more kagabisyo, the more
8: dapat. Pili ka lang ha, MITC or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
7: Ay.
8: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
7: Oy.
8: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or, PRC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
9: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
9: My D3.
16: Malakas, mga butika.
18: My family history ba na kamuusang diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
18: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Ara mismo!
19: DDX 500!
18: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga uno?
18: Masami nagkapangihi!
19: Masami ginauha!
18: Kasi may diabetes ka na!
19: Mag-DDX 500 na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
18: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
19: TTX 500.
18: Garantisado.
19: TTX 500.
18: TTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanamig isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman
12: from man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement from man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement from man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
18: Mas tagtindo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatindo sa imo
0: mo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
0: With Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
26: K5.
27: K5
26: News FM.
27: K5.
26: K5
27: News
26: FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso.
29: Pabalik mga K5 sa ato sa ninyo pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigado.
30: El Castigado.
29: Nagdulo sa ato nga oras, alas 5.08. Katimpla na, kainit na kamuda sang tubig. Pangapi kita, Klinika Detex Coffee Mix, ang ilting nga kape, ha? Detex Coffee Mix. Mayong hapon na kay Tita Rina Mapa sa Di Kamay Kalanaan sa may barangay Rizal Lapos. Na kag available gida ang Detex Coffee Mix. Hidlano ko kay Tita Rina, na hidlano ko kay Yuhumi. Medaya gig nga hapon dira. Nagsama nagakaon sa Di Kamay Kalanaan. I-check na itong report yung K5 Jenny Kauyunan in connection sa saning ayuda sa city government. Ano sige pa ni? Kay may mga nakabaton sa nagligad sa saning inadlaw ng mga taxi drivers natun. Na, nakabaton ni sila sa nagligad. Ano may dugang pagid sa ni? Para sa dugang report, opo de K5 Jenny Kauyunan.
26: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
31: K5 Enrico, nag-umpisa na subong adlaw ang distribution sa second tranche o kung second batch sa releasing sa fuel subsidy coupon na ginatanyag K5 Rick sa city government. So kaina, dito K5 Enrico.
29: Oh, go ahead. Ang background ko pa matyagan, kunwara ka sa airport. Ang background mo, K5 Jen? Oo. Diin ka na, nadula ka na, ano na ka napalin? May mga dugang nga bulig ang city government. No, second batch na ni. Ano ni kay unay nakabaton ng mga tricycle drivers na ton mo? No, kag ano, mga e-bike drivers na ton? Kaki 5, Jen! Oh. Go ahead, Kaki 5, Jen!
31: Yes, okay, Fabinri, kung na-mention natin kay na, no, muna ganit subong adlaw, Mayo 12, nag-subod na liwat ang distribution sa second batch ni kay Fabinri ko sa releasing sa fuel subsidy coupon natin kay Fabinri ko para sa mga drivers gikan sa ang residente sa Iloilo City. So, subong, same sa last time, una nakamaton kay Fabinri ko ang mga todo drivers natin o kung mga tricycle drivers natin kay Fab Arica. So, more or less, sa kay family ko kung masobra 1,000 to be specific 1,810 sa mga total drivers na to ang nakabaton sa ilang fuel subsidy na valor 500 pesos sa kay 5 family ko. So umpisa buwas Mayo 13 tugtog 14 pwede na nila ni ma-avail ang ilang subsidy coupon sa mga selected na to ng mga gasoline stations. Same as last time ni kay 5 family ko na ako magamalaan na nila ang kunin silang gasoline stations. Kung diin ang pinakamalapit na gasoline station nga authorized sa Iloilo City Government, di naman sila mag-claim si ilang coupon na K5 Rica. I-compare na ito sa first batch, ang nakabaton ng Rica K5 Rico, mga 1,700 plus lang doon, na nalipat ito sa specific number, pero 1,700 or 1,669, I mean, ang nakabaton lang sa dinalikdan nga first tranche K5 Rico sa fuel subsidy. Waso bong, nagtaas siya sa more or less 200 K5 Enrico. So, ini ang kabahin mula kay Fabric sa nga pormisa ni Mayor Isa Trenas nga as long as under emergency crisis ang city kag may pondo ang syudad, sige-sigihon continuous ang paghatag sa nga subsidy coupon sa mga drivers nato na well in fact last so, time kay Fabric ako last week
29: Okay, so ang ining nakabaton subong sang second batch mabalik kita sa mga tricycle drivers sa K5 Gen.
31: Yes, second batch tricycle drivers sa K5 and Lico. After sa tricycle drivers, iproseso naman ang para sa jeepney drivers kag taxi drivers sa K5 Break. Kumaga amo ni ang kumaga ang pasulunod na sa makabaton sa ayuda sa K5 Enrico. So, amo na gani sulod na to as promised ni Mayor Isa Trenas kung kaya 6 months sa K5 Enrico nga fuel subsidy, sige-sigihon sa city government for as long as under in crisis pa ang ilisti government sa
29: Okay, so after sa mga tricycle drivers, mga normal, mga jeepney drivers naman natong K5, dyan pareho sa una sa mga batches?
31: Yes, jeepney drivers sa K5 Enrico, kag taxi drivers. Pero ang taxi drivers, kung madungdumali mo, ang first batch sa taxi drivers ang at nalikdan ng gilid niya semana kag K5 Enrico ang nakabaton sila coupon. Valor to 1,000 pesos ng fuel subsidy coupon gikan sa city government. 883 sila itong K5 Enrico. After that, ako maproseso after ang tricycle drivers, next naman ang jeepney drivers sa K5 Rick. I-check na ito kung same si Gapon ng amount na 1,500 pesos ng fuel subsidy, same as last time by K5 Enrico. Pero, probably, kay K5 Rick, may mga changes para sa budgeting since nag-allocate niyang city 30 million pesos para sa fuel subsidy. So, anong pagbulan? 5 million per month kay K5 Rico. Depende kung paano paigo-igoon sa city na mahatagan kada bulan ang aton ng mga PUV drivers dili sa may syudad.
29: Pero magkamuning nga sugid daw ang mga provincial ng mga drivers. Siguro daw, hindi matagan kay K5 Gen mo?
31: Ang sa provincial drivers naman niya kay K5 Enrico, Tiara, na nasa idalaw naman niya sa Iloilo Provincial Government kay K5 Enrico. And last we update sa from the province, wala pa sang pondo ang provincial government nga mag-fund kay K5 Enrico sa subsidy para sa mga drivers naton. Pero sa pagkabal naton, may mga other man nga mga assistance ang nahatag ang national government kay K5 Enrico. Like for example, pila na ka mga jeepney drivers naton gikan sa province sa Banua sang Uton, sa First District, the 3rd District and 4th District kay K5 Enrico kahapon nakabaton sa cash relief assistance na balor of 5,000 pesos gikan sa naman niya sa Department of Social Welfare and Development Office sa K5 Enrico and sige-sige ni ang hatagay sa CRA of 5,000 pesos ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers naman natin niya K5 Enrico not just sa probinsya sa Iloilo but of course sa ibang pang probinsya sa Western Visayas.
29: Sige, salamat ka K5 Gen.
31: Sige ka kay Fabian Rico, ini nga balita ang dulo sa inyo sa NGTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini sa K5, Jenny Kaudyunan para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Salamat kay K5 Jenny Kaudyunan, direkta sa ibayin sa city government. Di iniyapang sa pinsapid malang ni. Kay subong ko lang tawo na ito na huwagin magbalik pa sa presyo. I-compare lang sa ato sa nga gatong. Kaya ang gatong subong yapon tag 80 pesos kada litro. No? Ang diesel te medyo nagnubo-nubo subong. Pero surubra yapon 70 pesos ang kada litro sini. No? Busilingon mahal yapon. No? Te ang gobermenta, tiesta lang sa bulig naman. No? Ayuda ang makasapin-sapin sa sulod sa isang adlaw, duwa ka adlaw. Pero ti dako bisang gamay, bisang palo, pasalamatan ta.
26: Nga istasyon K5 News FM.
29: Pero the part subong sa provincial government, the white pass ang may nabato niya nga ayuda na depende sa tagsak mga local government unit kung may ginahatag ang LGU sa mga sektor natin. Ilamagid sa mga affected sector natin, mga nguma, manupangisda, mga drivers natin, angot sa krisis nga ginapangatubang sang pungsod Pilipinas.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Mayong apon gig kay Sir Rimya Panes, kay Sir Kim Hiroso, sa may sityo Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City, kag sa mga opo diyang mga barangay Tanod, no? Gamay Torgid, no? Sa ato siya pangalagad, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Marcel, Baluro Kasiple, kay Sir RJ De Los Santos, no? Always ikunan ka pamati sa may Merna Eatery. No? Medayad lang hapon da. No? Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Arwelo Luzada, no? Kay Yuhan Padrii, no? Gamonitor sa Libuo, sa may syudad sa Pasig, kay Ma'am Laura Jean Barreta. Dira sa may Mabulo Delgado sa Gilit Itere kay Sir Junito Barreta. No, nagagamit gid sang Detex Coffee Mix.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Adil kita sa good news. Ang balaton na damo ang mga nakapasar kag of course panginbulahan sa aton sering mga passers sang licensure examination for teachers. No, kon nang ning let exam na no, kag ang ining kadalag-an no, sang ila kabataan of course sa suporta man sang ila sini nga mga ginikanan. So congratulations also sa mga proud parents sa mga nakapasar. Ilabi na gid sa mga propigado nga pamilya daw halos sa hindi ni matakos nga kalipay ang nabatsagan sang ginikanan. Kati very proud ni sila. Mambali bang ginikanan sa wakas na no, may maestra na kung nga bata.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Kag speaking ni sa mga nakapasar, of course ang aton sa nga alma mater ang West Visayas State University, no, apat ka mga graduates nila, no, sa may main campus sa may lapas, no, ang top notcher, no, sa ning licensure examination for teachers. Ang rank number 5 amo si Nicole Aliana Makainan. 94.20% ang iyang rating. Rank 7 si Vincent Christopher Alibar. Secondary level niya nakakuha sang 93.80%. No, kag ining si Keith Brian Habaybay. Ang rank 8 no, nakakuha sang 93.60%. Kag ang rank 10 amo si Zaira Joy Lorenzo. May 93.20% nga rating mga kakay-5. Ang tatlo diri ang gikan sa College of Education. Kag ang isa naman ang alin sa College of Pesca.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Pero hindi na, of course, ibang pagid sining mga bulutuan. Kay kamilugan sining may apat ka mga graduate gikan sa University of sa Universidad sa Iloilo nga top notch chairman no sa elementary level no. Ang rank 5 amo si Frances Marie Acosta Cortez, graduate from University of Iloilo Finma. Mayra sang rating na 93.80%. Samtang ang rank 8 amo si Justin Rose Tesoro Fontanilla, graduate from Iloilo Science and Technology University o kon ISATU Miyagaw Campus. Kagasumuman, rank 10 nga mayra sang rating nga 92.80%. Sanday Gerald Bakongko Loyola sang Northern Iloilo State University Concepcion. Kag Cristel Haspe Surita. Basi pamilya ko pa niyo. Ginapang check ko gani, ba congratulations sige. Kay Cristel Haspe Surita from Iloilo State University of Fisheries Science and Technology Dumangas. No, taga scope ning nadala sa rank 10.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Congratulations sige. No, ang inyo sa ning mga pagsakripisyo na no, pag agwanta dira no, na kwangin ba na nagbunga sa niya maayo. Amo ni kulong kung anong ginpundar mo kuno, kung anong gintanong mo ang mga anihon mo. Hindi niya, hindi sila nga nagtulog lang ni sila. No, why siyang ginubra? No, kundi nag-porsigi, no, nag-toon, no, para nga ti malabot mo ang emotion nga handog. Amo na bali nila kung gusto mo kung maghando malabot ang emotion nga handog. You need to be nga magsakripisyo ikaw, mag-agwanta ikaw. Hindi ka siling mo pagtulog mo, pagbugtaw mo, malabot yung imo sing damgo.
26: Ang kampiyon ng nga istasyon K5 News FM.
29: Kinahanglan may mga ipundar ka man, no? Nga mga sakripisyo, pulaw-pulaw dira. Review, no? Mga ka-K5. Ay tipa sa mga usual nga pag-interview naton sa mga nakasulod sa mga top 10 mga top natures naton na amo gining hambal nila. No, nga wain sila yan ah, siling ah. Nagpuro pa tawhay lang ah. Nagpuro pa relax lang ah. No, iban siya natin, grabe. No, ang ilas sila nga pag-review. No, kag-subuman, pag-pulaw, pag-tuon. Kag-syempre, ang pagpakamuyo sa aton siling nga makaako.
26: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
29: Kay ti... ang aton sa nga pagpatiya. No, hindi naman naman sarangan kung ay bulig sa aton sa nga makaako. Ama nang labi kang labaw sa tanan. No, nga aton sa nga pasalamatan. No, ang aton sa nga pagkaako sa pagbulig man. No, sa nga mga nakapasar. No, regarding sa sining nga sambit sa nga examinasyon. Sa mga way makapasar, ti better luck next time. Ang iba nga ni ka, pilagi ni mag-try mo. No, try and try until you succeed kuno mo. Basi hindi mo pa champion, ha? Basi kung na sa ikaduwa sa nga pag-try mo, basi amo ng oras mo na. Kaya balila, kada isa sa aton may kanya-kanya kuno nga right time. No, insakto sa nga oras, mga K5. So sa Gyapon, nagpangimbulahan kita, no, sa aton sa nga mga nakapasar sa sining gimpagwa, no, nga resulta sa nga licensure examination for teachers. Now, subong lagid ni nga adlaw.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Amo ni nga makita naton na sa aton sining social media nga damo ang ginapang-post, no, nga mga congratulatory message. Now, sa ilas makilala kag sa ilas sining abyan mga kakil. Na kay Sir Ryan si Lorico, no? Gapamatik ko no always sa barangay Aglalana sa may syudad sa Yapasi. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanwa sang Banate. Kag kay Ma'am Jusa Bataclet Celo. Gaman gamonitor man sa ating pagpangalan.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: Ang iba si mga balita, kamang impormasyon, bandi ka nun sa pagpangalagad sa K5 Night Watch, na no? Upod yung K5 June Aluado Kapulot. Ang marambal na ito na nagtemprano, ang ato nga programa, gasugo kita alas 4 ng sabong sapon, kag mag tapos alas 5:30, para alas 5:30, tub-tub alas 6 sa Kasidmon, no? Tagat nun ligwa ang ato nga newscast. Ang D3 Bio Afternoon Newscast. Madalag po mga balita nga managkalnabo, subong adlaw, kagpilasin ka mga development, no, bantay, no, after sa aton sining nga programa. Salamat kids, na naman nagupod sa aton sining nga pagpangalagad sining nga Martes edisyon sa programa El Castigado.
26: El Castigado.
29: Mga moy kita karon maligo, hindi kita magkalipat, gamit kita Detex sa Beauty Soap para sa mga miss, maputi sining nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Detex sa Beauty Soap. Kagsubuman, no? Ang Klinika Deo Fresh. Para likaw kita baho balahas, baho bayabas. Klinika Deo Fresh, no? Gamiton sa ating kilikili. Para muta-muta, no? Feeling nga confident kita. Kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmanagalang laban. Kita naman kita buwas nga daw, alas 4 sa puntotob, alas 5:30 sa kapunanon. Sa madalag kong mga balita, dinis may palibo sa syudad, kaprobinsya sa Iloilo, kaysa bilog sini, nga pungsod, Pilipinas. Sa ngalo lamang, sa bilog sa porsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon si nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President, ka K5 Ray Espea Umalay. Kag sa amon sining Station Manager, ka K5 Warren French. Ako may nyulagad nyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
26: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500, epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5:30. Oras builog man yung ginadulong sa kaluan sang kali, papakali para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by Kali, papakali para everybody, every bubbly.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
3: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world.

0: vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang ilana tubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, apat ka mag-graduates gikan sa West Visayas State University main campus, top notchers sa March 2026 LAPT secondary level.
1: Apat ka mga graduates gikan sa Universidad sang Iloilo, top notchers sa March 2026 LAPT elementary level.
0: Sa balita nasyonal, o na sa dugang pang balita lokal, Sara Municipal Police Station ginatun-an ang posible kasong ipasaka sa Iloy sang nasapuan nga lapsag nga utod ang lawas sa barangay Bagakay.
1: Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan may direktiba sa mga hepe nga mas pasangkaron ng ila intelligence monitoring.
0: Samtang sa mga balita nasyonal, mga operatiba sang National Bureau of Investigation gin cite in contempt sa Senado.
1: Sa balita internasyonal, Iran nagpadala sang proposal sa US agud unta tuna ang gera kag kwaon ang sanctions, Trump ginbalabagan ang proposal.
0: Samtang sa ato naman nagapanguna nga balita sa hinampang, Cleveland Cavaliers ginlutos ang Detroit Pistons sa Game 4 agud nga patason ang series sa 2-2.
1: Sa balitang entertainment, AJ Raval indi naluyag magkuha sang sexy roles.
0: Amoy ato ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buhas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 5:35 kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palay at chia seeds and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka. Pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Yara sa rank 5 si Nicole Aliana Makainan nga nakakuha sang 94.20% nga rating, samtang rank 7 naman si Vincent Christopher Alivar matapos nga makakuha sang 93.80% nga rating. Si Keith Brian Habaybay naman ang yara sa rank 8 matapos makakuha sang 93.60% nga rating, kag rank 10 naman si Zaira Joy Lorenzo nga mayara sang 93.20% nga rating. Ginpahayag nga tatlo diri ang gikan sa College of Education kag isa naman ang nagikan sa College of Piscar.
1: Lakip sa mga top notchers sa March 2026 licensure examination for professional teachers elementary level ang duha ka mga estudyante nga graduate sa mga universidad sa Iloilo. Yara sa rank 5 si Frances Marie Acosta Cortez nga graduate sa University of Iloilo nga nakakuha sang 93.80 nga rating, samtang rank 8 naman si Justin Rose Tesoro Fontanillas nga graduate sa Iloilo Science and Technology University Miag-Aw Campus. Sa piyak nga bahin, rank 10 naman nga may 92.80% rating sa Sanday Gerald Bacongco Loyola sang Northern Iloilo State University Concepcion, kag Crystal Haspes Surita sang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology Dumangas.
0: Philippine Standard Time alas 5:37. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian ng gadulong sa kaluwaan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbi sang wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa dugang pa nga balita lokal, posibleng nga pasakaan sang kaso ang Iloy nga sang nasapuan nga lapsag nga utod ang lawas nga ginapatihan gintaban sang ido sa Prokono Barangay Bagaygay sa Iloilo sang Lunes nga adlaw Mayo 11. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Brett Balupinos, officer in charge sang Sara Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara. Suno kay Balupinos, ginatun-an pa nila subong ang kaso nga posibleng ipasaka sa Iloy kun sa diin hindi pa matulid kun siya ang nagpatay sa lapsag o kun hindi. Suno sa HP nga kun mapamatud-an nga ginpatay ang bata, posibleng nga infanticide ang kaso kun bag-o lamang natawo ang bata kag wala pa tatlo kadlaw. Apang kun masubra na tatlo kadlaw, posibleng naman nga parricide ang kaso. Samtang nakabaton man sa impormasyon ang

0: pulisan na tuhoy sa naglapta nga conversation sa social media sa posible iloy sang lapsag nga isa ka nursing student kag asang iya pakaisa nga ginako sini nga siya ang nagbilin sang lapsag sa nasambit nga barangay. Sa ginpatigayon nga investigasyon, wala sang nakitaan ang kapulisan nga ginantumod nga iloy sang lapsag kag hindi na ini makontak. Mayra man sa impormasyon nga posible nagkadto ini sa Banwa sang Limere. Sa karon gina-validate pa sang kapulisan ang pila ka health center sa Banwa kon nakapadulong ini ukon wala kag kun sino ang manugbata sa barangay sa sininga bulan. Natalana naman nga ipalubong sang kapulisan ang lapsag kun hindi pa ini ma-identify sang iya pamilya. Nahibloan nga wala sang CCTV nga na-recover sa ang kapulisan sa lugar sang insidente.
1: Sa dugang nga balita lokal, mayara sang direktiba si Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan sa tanan nga hepe nga mas pasangkaroon pa ang ila intelligence monitoring. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, ginpahayag sini nga magluwas sa pagpasangkad sang intelligence monitoring nga mando ni Razalan, dapat proactive man ang ila crime prevention approach sa ila tagsa ka mga area of responsibility. Sunod pa kay Solis, ginapasangkad man ang ila information gathering, engagement sa nagkalain-lain nga stakeholders kaangay sang local government unit, agud matap na ang mahimo ang matabo nga krimen. Samtang nagpanugyan man ini sa publiko, ilabi na sa mga barangay officials nga dapat nakahibalo sila kundiin ang manholes o kung iban pa nga kabuhuan sa dalumsang duta sa ila barangay agud machekyar pirmi. Kinahanglan man obserbaran sa mga otoridad kung may makaduluda sa ila palibot kagilayon nga i-report sa pulis. Nahibaloan nga ginpahayag ni Regional Director Brigadier General Josefino Ligan nga may failure sa intelligence monitoring sang IPPO bangod duha na ka beses nga nang atake ang termite gang sa probinsya sang Iloilo.
0: Ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX 500. Ang palay leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Dako ang nangin pagtaas sa inflation rate sa Western Visayas sang Abril ngayara sa 6.6% gikan sa 3.5% sa nga na-record sang bulan sang Marso. Base sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, nagapanguna ang rason diri amo ang food and non-alcoholic beverages nga halin sa 2.15%, nagsaka ini sa 32.6% sa kabugusan nga inflation. Dugang pa nga may pinakamataas nga inflation rate ang Aklan kag Antique nga pareho nga yara sa 7.8%, 7.4% naman sa probinsya sang Iloilo, 6% sa siyudad sang Iloilo, 4.4% sa Guimaras, kag 4% naman sa Capiz. Samtang dako man ang epekto sang pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo, bangod nga halin sa 1.98% nga share sa inflation, yara na sa 30% ang share sang transport.
1: Nagsugod na ang Iloilo City Government sa distribution sang second tranche sang fuel subsidy para sa mga drivers. Subong adlaw, Mayo 12, una nga nahatagan ang TODA drivers sa syudad nga naglabot sa 1,810 nga mas madamo kun ikumparar sa first batch nga nakabaton. Umpisa Mayo 13, tubtub 14, sarang na ma-avail sang mga TODA drivers ang ila coupon nga balor 500 pesos sa pili nga mga gasoline stations sa syudad. Madumduman nga sang tilalikdan lamang, nakabaton man sang balor 1,000 pesos nga subsidy coupon ang masobra 800 ka mga taxi drivers. Ini ang nagapadayon nga suporta sang Iloilo City Government sa mga sektor sang transportasyon nga labing apektado sa pagtaas sang presyo sang petrolyo.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Philippine Standard Time, alas 5:42. Kagkaroon sa detalye naman Banwa sa ato nagapangulang ang mga balita nasyonal. Mga balita sa palibot sa pungsod ginadulong naman sa Kaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis. Mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini di para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian sa panit. Kasubong sambuni, katikati, punggod kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpagwa sang mando ang Senado sang Lunes nga i-cite in contempt ang mga operatiba sa National Bureau of Investigation o NBI nga ginaaligar nagtuyo nga mag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa sulod sang Senado. Ang nasambit nga motion ang ginpasaka ni Senador Joel Villanueva agud nga i-cite in contempt ang manalakip nga personnel sang NBI kag ibutang sila sa kustodiya sang Senado. Ini naman ang gileon nga ginaprubahan sang mayoriya. Sunod kay newly appointed Senate President Alan Peter Cayetano, gintugyan niya sa Office of the Sergeant at Arms ang pagbutang sa kustodiya sang Senado sa mga nasambit nga individual. Dugang pa ni Cayetano, mahimo sila nga magpangayo sang bulig sa Philippine National Police sa Pasay City agud nga magpatuman ang mando tubtob nga makahatag sang pagpahayag ang mga operatiba. Base sa kuha sang CCTV, makita nga nagdalagan si De La Rosa padulong sa plenary hall sang Senado agud nga malikawan ang ginaaligar nga pag-aresto sa iya sa mga operatiba sang NBI nga nakasibilyan kag nagalagas sa iya. Nagtambong si De La Rosa sa sesyon nga may pilas kag dugo sa iya na wala nga tudlo. Samtang sa plenaryo, nangin emosyonal siya samtang ginahambal ang natabo kag ang ginaaligar na paglagas sa iya sa mga operatiba agud punggan ang pagsulod sa Senado.
1: Sa dugang balita national, padayon nagrebantayan sang Incentive Care Unit ang 3 sa 7 ka Pilipino nga tripulante sang Maltese flagged vessel nga MV San Antonio nga napilasan sa drone attack sang Iran sa Strait of Hormuz sang Mayo 5. Sunod kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 4 sa mga Pilipino nga crew members ang may minor injuries samtang ang 3 nga yara sa ICU, estable na ang vital signs. Ginpahayag man sang Tiglicom nga ang isa sa mga crew ang nakaagom sang grabing injuries sang extubated nga ukon makaginhawa sa iya nga kaugalingon. Ginsiguro man ni Secretary Kakdak nga mayara sang Department of Migrant Workers officials pareho sang Philippine Ambassador Migrant Office Labor Attached kag Overseas Worker Welfare Administration officers sa pungsod nga ginapahamtangan sang mga Pilipino nga tripulante agud bantayan ng ila kahimtangan.
2: Balita International. International.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita international, ginadulong naman sa kaaluan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca para sa mga maluya na ang tuhod pirmi lang ginakapoy kag madasig kapuyon. Magklinika extend the supplement for men nagapaayo sa sirkulasyon sa aton dugo kag nagapaayo sang aton sininga performance bago nagapataas ang libido. Extend the food supplement for men. Nagpadala sang proposal ang Iran sa United States pinagi sa Pakistan nga nagtuyo nga tapuson ang giyera sa naglain-lain nga bahin sang Middle East. Sa ilang proposal, ginpabutyag sang Iran ang paghukas sang sanctions sang US Office of Foreign Assets Control o kon OFAC batok sa Iranian oil sales sa sulod sang 30 kadlaw kag ang paguntat sang naval blockade sang Amerika sa ilang mga pantalan. Sunod sa report, kabahin man sa ginapangayo sang Iran ang pagdumala sa Strait of Hormuz kun matuman sang US ang pila ka particular nga commitment nga wala gin detalye pa. Apang pinagi sa iyang social platform, mabasko nga ginpamatukan ni Donald Trump ang controversial nga orang counter proposal sang Iran. Suno kay Trump nga totally unacceptable o kun hindi gid mabaton ang mga kondisyon nga ginaproponer sang Iran agud matapos ang giyera. Nagpaandaman ang Iran nga hindi ini magpapugong sa pagbalos batok sa bisan ano nga bag-o nga pag-atake sa Amerika kag kun hindi man magpagtugutan ang pagdeploy sang dugang pang foreign warships sa Strait of Hormuz.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Entertainment. Sa Balitang Entertainment, hindi na interesado ang aktres nga si AJ Raval nga magkuha pa sang sexy roles bangod isya na sa kailoy. Sunod kay AJ, apisar madamo sa gihapon sang nagatanyag sa iya sang projects matapos ang ila uyihi nga guesting sa show ni Boy Abunda, gimas ginpili sini nga hindi pagbatunon. Pahayag pa sini, suportado sang iya partner nga si Alger Albrenica ang iya desisyon. Dugang pa sang aktres, ginhinulsulan sini ang iya mga sexy roles sang una. Sa karon, naga-explore naman si AJ sa iban pa nga mga genre sang acting.
2: Balitang Sports. Sports.
0: Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa hinampang, ginadulong naman sa inyo sa kalwan sang Klinika Spur Biotics with 80 billions if you sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spur Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Natupungan ni Donoval Mitchell ang NBA playoffs record pinagi sa iya 39 puntos sa second half. Agud lutoson ang Detroit Pistons sa score nga 112-103 sa Game 4 kag mapatas ang series sa 2-2. Sa kabugusan, nakakuha sang 43 puntos si Mitchell kag nagbulig man si James Harden nga mayara sang 24 ka puntos kag 11 ka mga assist. Ginpangunahan ni Kyrie Levert ang Pistons nga may 24 puntos samtang si Cade Cunningham naman ang may 19 puntos. Ang Game 5 hiwaton sa Webes sa home court sang Pistons.

0: Samtang sa ato naman pinakamaayong balita sa 1 Timothy 2:15 nagasiling, pero ang mababayi maluwas pagi sa ila pagpamata kun sila ang padayon nga magtuo sa paghigugma sa pagkadyos nun kag sa husto nga pagginawi. Philippine Standard Time, alas 5:49. Kagamay tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Bantayan sa diligid lamang madugay, magasunod ang mga pagbalita sa agenda. Nagapanguna ang mga balita sa palibot sang pungsod kag sa iban pa ng mga dalagko ng mga developments. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang bugos ng puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kagako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026. Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
7: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar.
4: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
6: Ang Vizio
5: yung may D3.
6: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
15: Eye Care Gold,
17: ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
15: Eye Care Gold,
17: ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sa UV rays kag blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extra. Eye Care Go, ang superior eye formula.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
21: Mabakal mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagit ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C.
21: Mabakal sa mga butika.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
26: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
29: Good news!
30: Good news!
28: Sarang na kamo makapapunsulta sang libre.
29: Libre?
28: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: K5 News FM.
32: K5
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow!
34: May puso!
31: K5 News FM Philippines.
33: K5 News FM Philippines.
31: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Canada, India, UK, Australia, America.
1: Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Pagka pa ako ng gusto mo, I have said, no, I service you talaga. Yung aking, yung ideals sa PMA, courage, integrity, and loyalty, isin sa buhay ko yan. Lahat, lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito kong yari sa akin.
2: All eyes pa rin sa Senado matapos ang bigong pag-aresto kay Senator Bato. Ang arrest warrant kinumpirma ng ICC mismo pero wala siyang balak sumuko.
3: Sa loob man o sa labas ng Senado, mainit pa rin ang sitwasyon. Tumakbo na rin ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema.
4: Sa impeachment ni VP Sara, nasa Senado na rin ang bola. Natabunan na ba ang krisis sa langis ng tensyon sa politika? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas, live nag-uulat mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Hindi lang NBI agents, mga tauhan ni bagong SP Alan Peter Cayetano, kasama umano sa mga humabol kay Senador Bato de la Rosa. You can run but you can't hide, mga senador, hindi ligtas sa batas ayon sa Malacanang. Na parang deja vu, arrest warrant laban kay de la Rosa tinuligsa ni VP Sara, kampo ng senador, nagpasaklolo sa Korte Suprema. Forthwith, articles of impeachment laban sa vice, aaktuhan daw agad, ayon kay SP Cayetano. DICT Secretary Henry Aguda, nag-resign na raw? Sagot ng kalihim, abangan. At besties in trouble, Matt Damon at Ben Affleck. Bakit kaya kinasuhan ng dalawang pulis sa Miami?

0: Mahigpit pa rin na ang seguridad sa Senado kung saan nagpalipas ng gabi si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos ang tangkang isilbi sa kanya ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, hindi patiyak kung hanggang kailan siya mananatili dito. Narito ang agenda report ni Hannity, live nag-uulat din mula sa Senado. Hana, ano ang mga pinakahuling pahayag ni Senador de la Rosa? Nga pala, dito ka rin natulog, ano? Nagkausap ba kayo kagabi?
1: Yes, Corina, nag-overnight din tayo rito sa Senado at base doon sa mga huling panayam natin kay Senator Bato de la Rosa, tila nasa lowest point na raw siya ng kanyang buhay, ayon niya mismo sa senador. Matapos yung naging bakbakan dito sa Senado kahapon, lumitaw nga si de la Rosa sa sesyon sa Senado kanina bilang bagong majority member. Sabi ni de la Rosa na humanized daw siya ng mga karanasan niya sa buhay matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado. Nang tanungin kung saan siya nagtatago, sagot niya sa Luzon, Visayas at Mindanao umano. Hindi siya kailanman umalis sa bansa at dito na raw siya mananatili habang buhay.
2: The lowest point in my life. Ikaw ba naman? Ikaw ba? I'm just not absent. Wow, it's a issue talaga.
3: Yeah, thank you.
2: Yung aking yung ideals sa PME, courage, integrity, and loyalty, isili sa buhay ko yan.
3: Onan.
2: Lahat. Yeah. Ginawa ko. Tapos, name, ganito ko yan sa akin.
1: Nilinaw ni de la Rosa na malabo raw na siya ang mismong nagturo sa mga otoridad na pumatay sa drug war. At anya, lahat ng pinagdadaanan niya ngayon ay dahil sa politika. Kahapon, sumulpot si dating Senator Sonny Trillanes bilang tugon sa personal na hamon umano ni de la Rosa sa kanya na humarap kapag hahainan na ang senador ng warrant. Tugon ni de la Rosa rito, lahat ay gagawin para pabagsakin ang mga Duterte.
2: Ang Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ng Duterte sa mga komunista. At yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-convenit itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte.
1: Mananatili si de la Rosa rito sa Senado habang ina-exhaust ang lahat ng legal means para sa kanyang kaso. Ayon na rin sa kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion, nakatanggap daw sila ng impormasyong may eroplanong naka-standby mula nang lumitaw ang ICC warrant laban sa senador. Wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad kaugnay nito. Sa kabila ng laban ni de la Rosa, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kapag daw nagka-local court order laban kay de la Rosa, siya mismo ang makikipag-usap sa senador para harapin ito. Corina, nakakahiya naman para kay Senator Rizzo Ontiveros na pinagtatawanan umano ang Senado sa gitna ng nangyaring tensyon kahapon. Sabi ni Ontiveros, "We must protect the reputation of the Senate."
4: Pinagtatawanan yung mga eksenang paghahabol sa hagdan and other such scenes na nag-unfold kahapon. And hindi po yan yung mga eksena na reserve ng ating mga kababayan. So sa panig ko naman, sa panig ng bagong minorya, papatuloy po ako, papatuloy po kami pagsulong ng mga panukala na para talaga sa mga tao pag-iimbestiga, pag-alam ng katotohanan at pag-rekomenda ng pagwawasto sa pamamagitan ng aming mga resolusyon in a few months, pagbubuo muli ng mas transparent at accountable na budget. At syempre ngayon, pinaka-urgent na concern ko po at namin ay talagang makita ng malinaw ng taong bayan na tutupad kami sa aming constitutional duty. Kaya ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon.
1: Sabi ni Ontiveros, tuloy lang daw dapat sa paghahanap ng sagot sa mga tanong tungkol sa katiwalian at hindi maipaliwanag na yaman ng mga politiko. Bahagi si Ontiveros sa tumutol sa kudeta kahapon na nagpatalsik kay Senator Tito Soto. Corina.
0: So Hana, paano nga ba nakapasok si Senator Bato kahapon sa Senado at nagkahabulan pa? Saan ba siya dumaan at paano niya naiwasan ang mga umano operatiba ng NBI?
1: Corina, ayon mismo kay Senator Bato de la Rosa, he entered the Senate premises in a car at bigla ang dumiretso umano sa Senate parking sa baba dyan sa may basement dito sa loob ng Senate building. At bagamat dumating agad itong si De La Rosa, agad daw siyang hinabol ng NBI personnel umano at yun na nga yung nakita nating CCTV footage kahapon kung saan dali-daling umakyat itong si De La Rosa papunta sa Senate plenary. At kaugnay niyan, napag-usapan din kanina sa Senate session itong umano'y explanation ni resigned Senate Sergeant at Arms Rene Samonte pagdating doon sa pagpapaliwanag sa kanya ni SP Cayetano sa kung ano ba talaga yung nangyari kahapon. Ayon kay Samonte, around 7 o'clock in the morning, meron umanong NBI personnel na tumawag para i-coordinate ang isang arrest order at supposedly yung arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance umano ni Senate President Tito Soto. And then on about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of Samonte, but copies were not allowed to be distributed. Agad naman niyang binigyan linaw ni dating Senate President Tito Soto sa sesyon kanina at sinabing kung alam lang daw niya na darating si De La Rosa dito sa Senado kahapon, magkakaroon siya ng ibang gampanin doon sa nangyari dahil ayon sa kanya, hindi niya raw alam na darating nga si De La Rosa sa sesyon kahapon. Corina.
0: May mga ulat din na saan kaya nang galing ito? Mga tauhan daw ni Senate President Cayetano ang humabol kay Senator Bato at hindi NBI. May impormasyon ka ba tungkol dito?
1: Corina, yan yung isa sa mga umuugong na report pagdating doon sa arrival ni Senator Bato. We've yet to confirm if the staff of Cayetano is actually involved in the arrival of Senator Bato de la Rosa. Pero isa yan doon na sa mga narinig natin kanina at hindi pa nagbibigay ng panayam itong si SP Cayetano pagdating dito. At aasahan nating magbigay siya ng paglilinaw tungkol dyan. Corina.
0: Okay, so sa ngayon, nasaan na si Senator Bato? Kasi nakita ko nag-alisa na yung ibang mga senadora, no? Si Senator Bato, dito pa rin. Paninindigan talaga niya na dito muna siya titira.
1: Yes, Corina, siya mismo nagsabi na he will be staying inside the Senate premises habang ina-exhaust nila ng kanyang kampo ang legal means sa gitna nga ng ICC warrant of arrest laban sa kanya at actually kaka-suspend or adjourn lang ng sesyon kani-kanina lang, ilang minuto lang ang nakalipas at nakita pa natin siya na umiiyak sa gitna ng Senate session habang katabi si Senator Bongo at nang tanungin kung bakit ba siya umiiyak, sabi niya this is a personal matter at it's a personal conversation between fellow Duterte ally Senator Bongo. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan naman daw siya, ayon yan mismo sa senador, and we're expecting him to continue to camp here within the Senate premises. Balik sa'yo, Corina.
0: Huling tanong na lang, Hana, mayroon bang balita na siya'y nakikipag-usap na sa kanyang legal team? Nagmi-meeting na ba sila dito?
1: Yes. Yes, Corina, katunayan, simula kagabi, binibisita na siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion at ito rin si Attorney Jimmy Bondoc na nandun din kanina sa Senate plenary at natanong natin yung ilang matters including Senator Bato's salary dahil ayon kay De La Rosa, nitong mga huling or nakaraang buwan, hindi na raw siya tumanggap ng sweldo dahil siya mismo ay nahihiya when it comes to being absent here in the Senate. At isa raw yun, katunayan, isa raw yun sa mga factor bakit siya lumitaw sa Senado. At ayon kay De La Rosa, itong portion of his salary before ay tinatanggap na lang daw ng kanyang Senate staff at ibinabahagi sa iilan bilang pagkakawang gawa. At ayon kay Torion, pag-uusapan nila kung ano na ang next steps when it comes to the salary of the senator. Corina.
0: Okay, maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. At makakasama natin ngayon ang ang bagong hindi ligtas sa batas kahit nasa loob ng Senado. Ito ang paalala ng Malacañang matapos kumpirmahin ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Alam ng Senado ang kanilang limitasyon. Alam ng mga senador na hindi sila nakatataas sa batas. Ito ang paalala ng Malacañang sa gitna ng kritisismong kinakanlong umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant na mula sa ICC at pumasok kahapon matapos ang pagliban sa Senate halls ng nasa 6 na buwan. Speaking as a trial lawyer, ipinaliwanag kasi ni Undersecretary Claire Castro na pwede talagang i-enforce ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
5: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito.
3: Hindi nagkomento ang palasyo sa panibagong kudeta sa Senado at sa timing ng pagpasok ni De La Rosa. Pero sana raw pumasok si De La Rosa sa tuwing ipinapatawag siya. Kung bakit naman nauna pang makuha ni former Senator Antonio Trillanes ang ICC warrant kaysa sa gobyerno?
5: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator, dating Senator Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator.
3: Nang tanawin kasi ang Interior at Justice Departments, wala pa raw silang natatanggap na warrant kahapon. Ibibigay naman daw ng pamahalaan ang proteksyon na aayon sa batas sakaling maaresto si De La Rosa. Una nang nalawagan si De La Rosa kay PBBM na pag-isipan ang kanya mga aksyon hinggil sa ICC dahil baka dumating daw ang araw na siya naman ang mapunta sa kalagayan ni FVRRD. Sagot ng palasyo, hindi mangyayari yan dahil hindi naman daw gumawa ng extrajudicial killings ang Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: Nasa kamay na ng Philippine authorities ang pag-aresto at pagsuko kay Senador Bato de la Rosa sa ICC matapos nitong kumpirmahin na may warrant of arrest na ang dating PNP chief. Para naman sa ilang abogado, di dapat maging pugad ng mga akusado ang Senado. Narito ang agenda report ni Joash Malimbay.
1: The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025.
2: Kinumpirma na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay pa rin ng madugong war on drugs ni FPRRD.
1: Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019. To kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
2: Pero sa kabila ng kaliwatka ng protesta ng kanyang political allies at supporters, ano nga ba ang legal basis ng pag-aresto kay Senator Bato? Sa padayam sa Bilinary News Channel, muling binanggit ni former FEU Law Dean Attorney Mel Santamaria ang Republic Act 9851. Ito ang batas na may kaugnayan sa international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Ito rin ang batas na ginamit ng gobyerno noong inaresto si former President Rodrigo Duterte at inilipad sa The Hague, Netherlands noong nakaraang taon. Sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng Philippine authorities sa isang international tribunal ang mga individual na di umano ay gumawa ng crimes against humanity kung ang korte na ito ay nauna ng magsagawa ng isang investigasyon o pagdinig sa nangyaring krimen.
3: Ang kasama ni Senator Trillanes ay mga alagad ng batas na nanggagaling sa ehekutibo. So ibig sabihin, nagdesisyon ng ehekutibo na sundin yung 9851 na ng batas natin. Ang sinasabi ng batas na natin na yon, na kung ang isang international tribunal ay dinidinig na ang isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, pwede nang pabayaan ng Pilipinas, at kung kinakailangan magtulong na dalhin yung tao doon sa court na iyon, tutulungan ng Pilipinas.
2: Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, hindi rin isyo rito ang jurisdiction na unang inalmahan ni FPRRD. Kung pagbabasehan kasi, ang recent ICC decision nakasaad dito na maaari pa rin dinggin ng korte ang mga naganap na krimen sa mga panahong tayo ay state member pa ng Rome Statute. Lalo na't sinimula na ng ICC Office of the Prosecutor ang kanilang preliminary examination sa War on Drugs bago pa man tuluyang kumalas ang Administrasyong Duterte noong 2019. Nilinaw rin ni Attorney Conti na hindi applicable sa sitwasyong ito ang rules ng Supreme Court patungkol sa extradition proceedings, kung saan kinakailangan pa ng local court intervention bago maipadala sa ibang bansa ang isang akusado. Aniya, ang extradition ay usapan sa pagitan ng dalawang bansa, ang ICC, hindi bansa, kundi isang international tribunal. Kaya pagsuko raw kay Senator Bato ang maaaring gawin ng Philippine authorities. Isa sa De La Rosa sa mga umano'y co-conspirator sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD, kasama ang kapwa senador na si Bongo. Bilang PNP chief noon ni Duterte, siya ang chief implementer ng kampanya kontra droga. Nasa protective custody siya ngayon ng Senado. Pero para sa ilang abogado, tulad ni Attorney Santamaria, hindi dapat pinoprotektahan ng Senado ang isang individual na akusado ng crimes against humanity, lalo na't valid daw ang ini-issue na warrant ng ICC. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Umalag si dating Senador Antonio Trillanes sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay Senator Bato de la Rosa. Giniit niya, wala itong legal na basihan.
4: Hindi dapat magsilbing kanlungan ng mga political criminal ang Senado. Ito ang iginiit ni former Senator Antonio Trillanes nang makapanayam natin siya sa programang memo.
5: Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation. Dahil bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya.
0: Mm-hmm.
6: Paano pong mali? I mean, illegal or immoral?
5: Yes, ano po? Dahil ganito po, no? Hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Estado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipenalize ng 6 years or below. Ito pong krimen ni Bato de la Rosa ay life imprisonment po yan.
4: Tumaas ang tensyon sa Senado matapos umanong magtangkang lapitan ng mga otoridad si de la Rosa habang nasa sesyon. Iginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na poprotektahan ng Senado si de la Rosa, alinsunod sa batas at ang mga patakaran ng institusyon. Buwelta ni Trillanes, walang legal na batayan si Cayetano para pigilan ng pag-aresto kay Senator Bato.
5: Kasi itong International Criminal Court na nag-issue ng warrant, ito naman po ang basihan natin ay yung Republic Act 9851 na kung saan nakalagay po doon kung merong isang akusado na iniimbestigahan o nililitis ng isang international tribunal, ang ating otoridad ay pwedeng isurrender itong taong ito. Yun po ay yung batas po na yun na ipasa noong 2009, yun po ang ginamit na basihan doon sa pag-aresto kay Digong. Hindi naman po dineclare ng unconstitutional ng Supreme Court yon or illegal. Kaya bakit po iba ngayon ang magiging trato?
6: Kasabay nito, nagbabala muli ang ilang mambabatas laban sa anumang hakbang na maaaring magpatagal o humadlang sa impeachment trial ni VP Sara. Anila, malinaw sa konstitusyon na dapat forthwith nauusad ang proseso sa Senado.
7: Iisa lang din ang panawagan ng iba't ibang grupo sa Senado. Huwag kupkupin si Senator Bato. Umaasa rin sila na mananaig ang ebidensya sa impeachment case ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
8: Ikaw, Bato de la Rosa, mahiya ka naman sa mga taong namatay ng dahil sa drug war mo. Ngayon mailabas ang tapang mo.
9: Duwag kong tawagin na ilang grupo sa Senator Bato de la Rosa matapos makipaghabulan sa mga operatiba ng NBI sa Senado kahapon. Panawagan ng Tindig Pilipinas, Akbayan, Liberal Party at Magdalo, isuko na ng Senado si Bato.
10: The Senate must not coddle accused mass murderers and plunderers. The Senate's duty is to serve the people, not obstruct justice. Si Senator Tito Soto, narinig naman natin, very clear siya in his previous pronouncement that he will convene the trial forthwith, ASAP. Mukhang nasindak si Sara Duterte, kaya nagkumahog na tanggalin si Senator Soto.
9: Pinaalala rin na Akbayan ang bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ay running mate noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Kiko Aquino din ng Tindig Pilipinas, ang leadership shake-up pala sa Senado ang tinutukoy ng kampo ni VP Sara na handa sila sa impeachment trial.
11: Hindi pala ebidensya ang hawak niya, kundi isang pasabog. Alam na this. Tinawag ang lahat ng kakampi, nangako, nagmaniobra para agawin ang liderato ng Senado.
9: Gayunpaman, ayon sa mga grupo, hindi pa tiyak na dead on arrival nga ang impeachment case ni Duterte. Dahil tulad daw sa kamera na ilang miyembro ng kilalang aliado ni VP Sara ang bumoto ng yes sa impeachment, posible rin daw na ganito ang mangyari sa Senado, lalo na kapag nalantad na ang umano'y overwhelming evidence laban sa bise.
12: Anong itsura ng Senado pag nakita nilang hindi ma-explain yung bilyong-bilyong pera, unexplained wealth, which under the law is presumed to be ill-gotten, tapos hindi nila i-co-convict?
9: Binanggit din ni Attorney Dino De Leon na apat sa mga nasa Senate majority ngayon ay inaimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Sina Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at pati na rin daw si Mark Villar. Hindi raw nakabibigla ang naging aksyon ng mga ito para mapigilan umano ang impeachment at ang flood control investigation.
13: Bato de la Rosa!
14: Aresto rin! Aresto rin!
13: Sara Duterte!
14: Itisin!
9: Plano ng mga grupo na magkilos protesta bukas sa Senado. Nasa 1,000 raw ang inaasahang dadalo. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
7: Hindi na ikinagulat ng Malacanang ang umuugong na naman na umano'y destabilisasyon laban sa administrasyon. Di na bago at fake news lang kung ilarawan ito ng palasyo. Muling nabuhay ang usapang destabilisasyon sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa politika, partikular ang panibagong Senate coup at ang pagkanlong ng Senado kay Bato de la Rosa.
15: Ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno. Pero even before naman, hindi lang naman ngayon yan. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin.
0: Muling nagtungo sa Senado ang pro-Duterte groups para tutulan ang tinatawag nilang unlawful arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Kinundin na rin nila ang impeachment ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Lian Bostilios ng Abante live mula sa Pasay City. Lian, kamusta na ang sitwasyon dyan?
16: Magandang gabi, Pinky. Mag-aalas 4:30 kaninang hapon nang dumating dito ang ilang pro-Duterte groups upang muling manawagan at magbigay ng suporta para kay Senator Bato de la Rosa. Pero di tulad kahapon, bigong makalapit sa entrada ng Senado ang mga rallyista. Yari matapos magpakalat ng 700 PNP personnel sa kahabaan ng JW Chokno Boulevard. Karamihan dito, nagbarikada sa harap ng entrada na naging dahilan para isara ang northbound lane ng kalsada.
17: Alalahanin niyo po na we are exercising maximum tolerance. But itong maximum tolerance na ito po ay pinagdada. The moment po na may panapatas po kayo sa buffer lane. At pag may nababiolate po kayo sa batatay, hindi po matpupulat ilagan ang inyong PNP. We will be effecting the rest.
16: Pinky, kagabi ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga polis at ilang realista matapos piliting iparada ng mga grupo ang isang pickup truck sa harap ng Senado bilang bahagi ng kanilang programa para kay De La Rosa. Ayon sa PNP, hindi na nila papayagan ang kaparehong insidente, gayon din ang anumang uri ng karahasan. Handa rin daw ang PNP na magdagdag ng tauhan sakaling tumaas pa ang tensyon. Samantala, mula sa loob ng Senado, lumabas si Attorney Ferdinand Topacio matapos makipagpulong kay Senator Bato de la Rosa. Sa ating panayam sa abogado, iginiit nitong unlawful ang warrant of arrest mula sa ICC.
18: Hindi pwede magwawagayway ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Colocoy na Pilianes. Kailangan yun pong warrant na yun ay authenticated through diplomatic channels.
16: Ayon kay Topacio, aabutin pa raw ng hindi bababa sa 3 buwan ang proseso sa nasabing warrant. Kailangan pa raw itong dumaan sa Department of Justice para sa petition for extradition bago i-transmit sa local court. Samantala, Pinky, tuloy pa rin ang programa ng ilang pro-Duterte groups at kanina, bandang alas 5 ay dumating naman ang ilang miyembro galing sa mga pro-impeachment groups o pro-BBM groups sa ilalim ng sandugo. At kanina nga, bandang alas 5 ay nagkaroon ng girian sa pagitan ng 2 grupo. Kaya dito sa JW Chokno Boulevard, hati ang nasabing kalsada sa 2 panig. Pinky.
0: Maraming salamat sa iyo, Lian Bostilios ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa, pinalaga ni VP Sara. At peace proposal ng Iran, tinawag na basura, ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: and other developments that shape your day, Midday Report delivers clear, concise, and credible news right when you need it.
1: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
0: Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
2: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Naantala ang pagpapadala ng articles of impeachment laban kay VP Sara matapos ang isa na namang kudeta sa Senado. Umaasa naman ang ilang kongresista na kikilos ang mga senador forthwith oras na matanggap nila ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang update dyan?
3: Yes, Pinky, nananatili pa nga rin dito sa House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero umaasa ang ilang mga mambabatas na sana ay ngayong Linggo ay maipadala na ito sa Senado.
4: Matapos ang butuhan at pag-impeach kay VP Sara sa House Plenary kahapon, agad na itong na-refer sa Senado. Pero hindi pa ito tuluyang na itatransmit.
5: Kagabi at kaninang umaga, nung kausap ko ang ating SecGen, ay hindi pa na itatransmit yung articles of impeachment dahil nga inaantay pa nila kung kanino sila makikipag-coordinate. So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan.
4: Dahil sa kudita sa Senado, kailangan rin ng Senate na magtalaga ng bagong Secretary General na siyang nakatalaga na tumanggap sa articles of impeachment.
6: Hindi natin maiwasan magduda o magsuspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na kahapon yung voting sa dito sa House at alam naman nila na may numero.
5: Well, sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na yung change of leadership ay wala naman pong kinalaman sa impeachment. So, syempre tayo naman ay we will give them the benefit of the doubt. Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado.
4: Wala rin naman daw choice ang Senado kundi tanggapin ang articles of impeachment. At kung hindi, maaaring umabot ang issue sa Supreme Court.
7: Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon, basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Kaya nga ang nakalagay doon ay forthwith.
4: Maging ang Malacanang ay nanawagan sa Senado na to pa rin ang kanilang mandato.
8: Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya at sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado, ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan.
4: Habang nandito pa sa Kamara ang Articles of Impeachment, dagdag na tanong ng publiko, mano-mano ba itong ipiprint at dadalhin sa Senado o pwede na ang digital file at digital transfer?
3: Samantala, Pinky, kaugnay naman sa mga magiging prosecutor panel, yan ang isa sa rin sa mga tatalakayin dito sa House Plenary ng Kamara. No? Pipili ang mga mambabatas at yan din ay kanilang pagbubutuhan. 11 prosecutor panel ang kailangan, kasama na nga dyan yung magiging lead prosecutor. Pinky.
2: Maraming salamat, Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan.

0: Nagbago man daw ang liderato ng Senado, tiniyak ni bagong talagang Senate President Alan Peter Cayetano na kikilos sila fourth whip sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Live mula pa rin dito sa Senado. Dexter, so ano ba ang definisyon ng bagong liderato ng Senado sa salitang fourth whip?
1: Kung kinonsulta ng bagong Senate President ang pinalitan niya sa pwesto kaugnay ng napipintong pag-transmit ng articles of impeachment dito sa Senado mula sa Kamara.

0: Senate President Alan Peter Cayetano, nag-usap sila ni dating SP Tito Soto sa issue ng port width. Hindi naman nabigo ang bagong SP at sinabi niya ni Soto na ibigay muna sa komite. Susundin daw ni Cayetano ang payo ni Soto at gagawin nila ito without delay. Pero kung kailan iaakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, yan ay hindi pa masagot ng bagong liderato.
1: We will do what has to be done and there won't be delays. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention.
0: Kinasiya naman ni Soto ang naging pahayag ng nagpatalsik sa kanya. Kailangan niyang manaig ang konstitusyon para hindi maging katawa-tawa ang Senado bilang isang institusyon.
2: Sundin ng konstitusyon. Yan naman ang kinaglalaban ko eh. Hindi ako pro-impeachment, hindi ako anti-impeachment. I'm pro-constitution, I'm pro-Philippines. Ganun lang. So kung kakausapin ako ni Senator Cayetano na yun ang susundin niya yung mga suggestion ko, hindi mabuti. Maraming salamat.
0: Sabi Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, wala pang koordinasyon sa kanya ang House Secretary General. Paliwanag ni Mendoza, may proseso pa kapag natanggap na ang Articles of Impeachment.
3: Makakalendar
4: sa session. For consideration.
3: Today din yun, kung sakaling matanggap.
4: Sa session. Hindi man today, maybe tomorrow, or as of now, wala pang any communication from the House.
0: Purina, hindi naman nangyari ang ating inaasahan na sana na botohan ng mga bagong opisyal sa bagong liderato ng Senado at maging yung chairmanship ng mga komite. Pero nabanggit kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na titiyakin nila na pagdating ng Lunes ay makukompleto na ang lahat ng chairmanship upang umusad na dahil maraming nakabinbin ng mga committee hearings at mga panukalang batas na kailangang masponsoran sa plenaryo ng mga bagong maitatalagang chairman ng bawat komite. Corina?
5: Dexter, nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ni Senators Robin Padilla at Kiko Pangilinan. Ano ba ang nangyari? Bakit sila nagsagutan?
0: Actually, Corina, yan yung dahilan kung bakit napaaga ang adjournment ng sesyon ng Senado ngayong araw ng Martes. Ang nangyari kasi kanina, naging mainit yung debate ng mga senador kaugnay doon sa Senate Resolution Number 44. Itong resolution na ito ang siyang nagsasabi ng paninindigan ng Senado para doon sa ating mga kababayang Pilipino tulad ni Senator Bato de la Rosa na kapag merong arrest warrant mula sa mga banyagang institusyon ay kailangan munang dumaan sa lokal na korte bago ito magkaroon ng visa at maisilbi. Nagsasalita kanina si Senator Kiko Pangilinan na mayroon siyang ipinupunto. Sumisingit itong si Senator Robin Padilla nang biglang tumaas ang boses ni Senator Kiko Pangilinan at kanyang iginiit na "I still have the floor, Mr. President," sabi niya. Mula doon, medyo natahimik si Senator Robin Padilla, nagtuloy yung debate, may mga iba pang pinag-usapan. At pagdating sa bandang dulo, biglang tumayo itong si Senator Robin Padilla at nagtanong. Mayroon siyang parliamentary question sa kanyang mga kasamahan kung pwede ba daw niya ereklamo ang isang kapwa senador na nanigaw sa kanya dahil hindi daw niya matanggap bilang isang halal na senador, inihalal ng taong bayan na sigaw-sigawan lang ng kanyang kapwa senador. At nagkaroon ng tensyon, sabi naman ng nakaupo na presiding officer na si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, maaring nag-modulate lang itong si Senator Kiko Pangilinan dahil bilang isang dating broadcaster ay kailangan i-modulate ang boses kapag merong mga bagay na gustong bigyang diin. Pero hindi nakontento si Senator Robin Padilla at sabi niya itutuloy yung kanyang pagreklamo. Kaya nag-suspend muna ng sesyon, nag-usap-usap ang mga senador kanilang tinalakay yung anong mangyari at pinagbabati ang dalawa. Nakita pa nga natin, Corina, na inaabot ni Senator Kiko Pangilinan yung kanyang kamay para makipagkamayan kay Senator Robin Padilla, pero hindi ito pinansin ng mambabatas. Nang ating makapanayam naman si Senator Robin Padilla, sabi niya, pinahiya siya, sinigawan siya na nakasesyon. Dapat humingi ng apology si Kiko Pangilinan na nakasesyon. Pero nung pagbalik ng sesyon, nag-adjourn na lang ang Senado para hindi na lumala pa yung tensyon. Sabi naman sa ating panayam kay Senator Robin Padilla, sabi niya itutuloy niya ang reklamo hindi na sa plenaryo kundi sa Ethics Committee ng Senado. Corina.
5: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula dito sa Senado.
6: Wala raw plano ang kampo ni VP Sara na ipabasura sa Korte Suprema ang kanyang impeachment. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng defense team spokesperson na si Michael Poa na handa silang ipagtanggol ang bise. Hindi rin daw option para sa VP ang resignation.
7: We've never talked about it, no? Because hindi ko na rin binabroach yung idea na ganyan ever sa ating vice presidente, because I, having known her for 4 years now, talagang alam ko yung yung position niya diyan eh. She always thinks about the 32 million people who voted for her. At pag nag-resign ka, parang binaliwala mo kasi yung mandatong binigay sa iyo.
6: Dagdag ni Poa, posibleng dumalo si VP Sara sa impeachment trial, lalo na kung kinakailangan.
8: Posibleng maaresto si Senator Bato de la Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pero para sa dalawang abogado, wala itong magiging epekto sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
9: Apat na lang ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga abogado na humawak ng impeachment trial ni late Supreme Court Chief Justice Renato Corona, isang article lang ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating mambabatas na si Attorney Neil Tupas na may panahon pa ang prosecution para palakasin ang kanilang kaso. Si Tupas ang chief prosecutor noong Corona impeachment trial.
10: Weeks lang kami nag-prepare for the impeachment of Corona because Chief Justice ang kalaban. Pero ito ngayon, they had all the time. 2 years of preparation. And siguro, they have the evidence.
9: Pero para sa Nooy Defense Counsel na si Attorney Ramon Esguera, kung gaano kalakas ang suporta sa impeachment ni VP Sara sa Kamara, kabaliktaran ito sa Senado matapos ang isa na namang coup. Ganyan din ang pananaw ni Tupas.
11: Even if before the change, Karen, I was already, this is just my guess, no? I was already saying that they cannot get the 16. So there will be no conviction.
10: Leadership change, and lalong mahirap ang conviction sa Senate. But of course, everything fluid. Pwedeng mag-change ang Senate kasi, since ang constituency niya is national, public opinion matters a lot.
9: Kung maaresto si Senator Bato de la Rosa at madala sa The Hague, paniwala ni Tupas at Esguera na hindi na siya pwedeng bumoto sa impeachment trial ni VP Duterte. Pero hindi na rin ito makakaapekto sa resulta. Dahil ayon sa dalawang abogado, ang 2/3 vote na kailangan para sa conviction ay 16 votes pa rin. Kahit 23 senators na lang ang matira. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
5: Binatikos ni VP Sara ang tangkang pag-aresto sa kaalyadong si Senador Bato de la Rosa. Nagpasaklolo naman ang kampo ni de la Rosa sa Korte Suprema. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
12: Tila may pagkakahalintulad umano, anabigong pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa sa nangyari noong nakarang taon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa anak nitong si Vice President Sara Duterte.
13: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
12: Tikom naman ng bisa sa nangyaring Senate coup na sinasabi ng ilan ay maaaring konektado sa kanyang impeachment trial.
13: Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators. Kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan.
12: Habang nananatili si Bato sa Senado, nagpasaklolo naman ang kanyang kampo sa Supreme Court. Humihiling ito ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC. Kinondena na rin ni Attorney Israeli Totorion, legal counsel ni Bato, ang pagkatangkang hulihin kahapon ng NBI ang senador. Maging ang pagdating ni former Senator Antonio Trillanes na anilay isang private citizen lang, hindi rin daw valid ang ICC document na hawak nito dahil hindi ito naipresenta sa local court. Pero isang guro ang nagtungo rin ng petisyon. Solution number 44, bigay proteksyon kay Bato. Dapat din daw utusan ng Korte Suprema ang PNP-CIDJ at NBI na arestuin na ang senador.
14: Sa konstitusyon, pagamat binibigyan po ng immunity ang mga legislator natin, ay sumobra po yung limitation na yun or meron, hindi naman po kasi absolute yun. So, tingin ko, hindi dapat ginagawang santuario ni Senator Bato de la Rosa ang Senado kasi ito ay nakakadungis sa dangal ng institusyon.
12: Habang inihintay ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng kampo ni Bato na hindi nito kinikilalang warrant of arrest mula sa ICC at tinawag din ng senador na fabricated umano ang kaso ng mga kritiko niya at ng mga Duterte. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonar News Channel.
5: Ngayon naman ay makakasama natin live mula dito po sa Senado, bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Magandang gabi and congratulations ba?
15: Magandang gabi, Corina. Only to God's grace. At syempre sa Bilyonaryo at lahat ng affiliated news outlets nyo, magandang gabi po sa inyo.
5: Ano po ang inyong nararamdaman para kayo nanalo ng Miss Universe? No,
15: the way kasi I got here, especially the last 4 years, walang magsasabi, kahit sarili ko. So it's just really a walk of faith. So thankful. Pero having said that, ramdam mo yung bigat ng mga problema ng bansa.
5: Pero nakakaramdam din kayo ng suporta?
15: Sobra po. 13 lang kami, pero grabe po ang pagmamahalan, pagtutulungan. But like when we started the day yesterday, hindi namin alam mangyayari. Tapos hindi namin alam may haguran, habulan dito. So it was problem after problem, but it was solution after solution also.
5: But on the day itself, ang kwento po niya sa akin kanina, Pinky Willard, ay hindi niya alam nung umaga, hapon na lang niya nalaman na magkakaroon na ng butuhan.
15: We had the meeting Sunday night, kwentuhan lang, and we realized that we were friends, pero hindi pa kami bagong majority at kulang-kulang talaga. At marami pang ano. But then, Monday morning, tinawagan ako ni Senator Bato, he prayed about it daw, and he has to go to the Senate. So when I told the others, please meet me, please see each other, please be there, lahat nagtatanungan bakit, may numero ba tayo. So it was a walk of faith talaga.
5: Okay, so kumbaga parang, well, it is established that Senator Bato was like in hiding because of the ICC warrant of arrest.
15: Yes, but aside from me, who I talked to him Saturday na una pupunta, tapos maraming checkpoint, he talked to many others and saying nga na grabe yung sitwasyon at mukhang tutoying sa ICC. Then Sunday, sinabi na isusupina siya ng CIDG, di ba? But in the meantime, you know, like some of us were talking about the economy because nga of the Israel-US-Iran war. Some of us was talking about the impending impeachment that it has to be done very well and with dignity. Then some of us were talking about yung direction ng Senate, are we doing enough against inflation, for example, di ba? Parang nangyayari, mas comprehensive pa yung mga news kaso sa House at saka sa Senate. Eh. So, ganun yung mga kwentuhan ko rin. So, it was really more of parang kaya ba natin baguhin yung direction. So, yun ang challenge ngayon.
5: So, si Senador Bato, parang sinakripisyo na lang niya ang kanyang sarili sa paglantad bigla sa araw.
15: We all realize it would be a sacrifice, but until I saw the video na hinahabol siya, and until I talked to the NBI and getting the spot reports na how naka-set up na pala lahat dito. There were agents all over the whole day. Doon ko lang nalaman na talagang tama pala yung fear niya all the time na basta't magpakita siya. Having said that, we had good conversations through the media na sabi namin na anong masama na kumuha ka na lang ng warrant of arrest sa local courts, di ba? So I'm hoping that mentality, you know, more legal than emotional, will stay.
5: But the NBI has relented, hindi po ba? Wala na sila dito ngayon.
15: Well, may mga boss din kasi naman sila. But I appreciated yung sinabi ng director na once that nag-decide ang Senate as a body to take custody at once na sinabing kailangan ng local warrant. But of course, there's a whole of government. I don't know kung ano yung approach ng DOJ, anong approach ng buong gobyerno. I mean, I know there are victims of EJK. So I know it's also emotional for them. It's also emotional for those na natulungan na anti-drug ni Senator Bato. But the issue here kasi is stopping him from attending the session.
5: Okay. So bakit po tila may kalituhan or confusion about what is legal and what is not? Dahil ba sa sitwasyon pong ito ay unprecedented? It's never happened before?
15: I think the reality is it's also because he has a deciding vote sa Senate presidency.
5: Ayun,
15: so
5: isa pa.
15: All the other factors, di ba? Nandun yung factor na hold the Duterte and others accountable dyan kay sa ICC. Kami naman, dito nyo kasuhan. Kasama na dyan yung impeachment, di ba? The statements for or against. Kasama na dyan na si Bato is popular and unpopular, depende sa kampo. But everyone, every single time na mukhang may botohan, may lumalabas eh. Di ba? So tapos yun nga, hahabulin siya at sabi, no, no, we were just arresting him. We're not preventing him. But you could wait for him to vote and then arrest him. Di ba? But pinilit na hindi siya makapasok.
5: Ang sabi naman po ng iba, SP, eh bakit daw hindi na lang naghintay pagkatapos ng, kung bakit daw hindi na lang muna hinintay yung botohan.
15: All the bakit other controversial arrest in the Senate was done through coordination, not only to the Senate President, pero dun sa arrestuhin. And every single time, bibigyan sila ng option to exhaust legal remedies. And in the case of Senator De Lima, nakiusap na dun lang siya sa bahay arrestuhin, makuha niya gamit niya. So, yun lang ano namin, bakit kay Bato? Oh, of course, they will explain na dati siyang police, PMA or kaya he can escape, di ba? But anyway, I hope we can refocus everything, especially to the economy. Our economy and many economies around the world are in bad shape. And it's not only internal because of the flood control scam and many other issues, but it's also because of prices of oil and
5: Pasensya na po kayo, makulit ako ng konti, pero ano po masasabi ninyo dun sa mga hindi naniniwala sa timing? Yung timing daw ng botohan para baguhin ang liderato?
15: Well, number one, this isn't the first attempt. Maraming beses, hindi pa pinag-uusapan yung impeachment. Nag-uusap-usap na kami about leadership change. But I think the only thing I can say is that the proof of the pudding is in the eating. So when we get the articles of impeachment, Billionaire News Channel, we want you to have a front seat, bantayan nyo kami. Kung tama gawin namin, di mali yung accusation. Kung mali yung gawin namin, kung yung forthwith namin ay hindi ayon sa Supreme Court, di mali kami.
5: Hindi lang front seat, dapat una. Pila yan eh. Okay, sir, paninindigan po ninyo yung protective custody. Anong ibig sabihin nun? May mga gwardiya po sa labas ng kwarto ni Senator Bato?
15: Simple lang po, and payagan nyo na gamitin ko ang inyong newscast, ang inyong network to explain to the government. We are a government of laws, not of men or women, di ba? During martial law, sari-sari ang arrest warrant. Kaya sa bagong konstitusyon, sa 1987 konstitusyon, nakalagay doon, kailangan judge at nandun yung kailangan niya ma-determine yung probable cause. So galing man sa abroad o galing kung saan man yung arrest warrant, dapat dumaan sa judge, yun lang hinihingi namin. Pumunta kayo dito, may dala kayong warrant of arrest galing sa judge, bigyan nyo ng pagkakataon, sumagot, mag-file si Senator Bato. Pag naging final yung arrest warrant, siya mismo magsusurrender.
5: Okay, so hindi naman sa dahil ayaw talaga ninyong ibigay sa ICC.
15: Wala kaming power to stop Philippine law legal processes. But sa ICC, kailangan it conforms with our Philippine Constitution.
5: Okay. Is that a matter of opinion, you think? Or
15: no,
5: that's really...
15: It's we're just all emotional about the issues kasi kakanangya. But you will go into the future and see. So, interpretation ngayon ng ICC, ha? dapat kasi 1 year pag umalis ka na at walang investigasyon, hindi ka na pwede mag-imbestiga. Kay Duterte pwede. Tinanggap natin lahat yon kasi nga, dahil nga dun sa mga victims. So theoretically, they can arrest some of our progressive leaders to say na may mga mass graves yung NPA. Theoretically, they can arrest some of our generals, nakaupo man o hindi, to say na Marawi, etc., di ba?
16: Kung may magrereklamo, yes.
15: They can arrest some of our, kung may magrereklamo. So you mean they don't have to pass a Philippine court? Eh kung ganun ang sistema, mauubos gobyerno natin. We know that foreign governments are pro or anti-Philippines depending on the geopolitics. So why allow a political force outside the country not to follow our constitution?
16: Okay. Ang mga tao po ngayon ay medyo nalilito. Parang I feel the instability of their feelings or their thought process.
15: I agree naman.
16: So ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino?
15: Well, first, manood kayo ng Bilyonaryo Station at yung ibang mga news na buo yung interview. Both sides. Kasi the reality is sa Facebook, lalo kung sarili kong Facebook, sarili mong Facebook, hindi naman yung buong interviews eh. So halimbawa, yung sinabi ni Senator Trillanes, Senator De Lima na sila naman nagpa-aresto dito. Yes, but they coordinated and they exhausted muna all legal remedies before sila nagpa-aresto. So there'll always be fake news. All platforms will be accused of fake news, diba? That's why the credibility of the station and the quality of questions and interviews really matter. So yun lang ang payo ko na get to the bottom of everything, but hindi mo masisi tao, hirap na eh.
16: Pero,
15: so
16: sir,
15: how do you absorb all of this when you're talking about livelihood every day?
16: Para nakikita ko nga po makakatulong kayo kaagad pag uwi ninyo sa pagod. Huli na lamang po, forthwith, what does that mean to you?
15: Agad-agad. Under the circumstance. Remember, iba circumstance noon, may election, palabas yung 12 senators and everything. Ngayon, everyone agrees, no? Yung pagko-convene. So ang question lang yung actual trial kasi may processes. So what I asked the secretariat to do is simple. Kunin niyo lahat ng presidents, lahat na nangyari nung kung consistent lahat, ipropose ko sundin na lang natin 'yon.
16: Ayun. Pag inaresto po ba si Senator Bato, maiiba po yung bilang at maaaring magkaroon ulit ang botohan?
15: Well, you need 13 to become Senate President and yung Senate President pro tempore. So syempre each vote counts sa mga bill, sa mga resolution, sa impeachment, di ba? Pero just removing him will not change the Senate President. But baka kasi ang tinitignan nila, yung tinatawag na, yung parang sa media din, di ba, na may epektong takot. So baka yung iba, yung chilling effect kung tawagin. But
16: at
15: I don't think that will happen kasi ngayon, lahat ng takot, takot na. Lahat ng hindi takot, wala ka nang magagawa para matakutin pa eh. People have already made up their mind.
16: Okay. Thank you so much for your time. I know you're very busy and exhausted. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang bagong Senate President, Alan Peter Cayetano.
6: Exclusive. Isa pang Chinese businessman na nagpapanggap na Pinoy, arestado sa Naga City. At Matt Damon at Ben Affleck kinasuhan dahil sa pelikulang The Rip. Susunod yan sa Agenda.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Isa na namang Chinese national ang nahuli dahil sa malaalis go na galawan. Sa Naga City, dinampot ng Bureau of Immigration ang negosyante. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Arestado kahapon sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, ang big-time Chinese businessman na si Ramon LD. Matapos ang intelligence-driven operation na pinangunahan ng Bureau of Immigration. Ayon sa spot report ng arresting authorities, malaalis guwo o gumagamit ng peking Filipino identity si D. Nadiskubre kasi na mayroon siyang fraudulent birth certificate. Nakasaad dito na Pinoy siya, pati ang kanyang mga magulang. June 7, 1976 ang nakalagay na date of birth. Pero nairehistro lang ang birth certificate noong September 2014. Meron din siyang sariling SSSID, Tax Identification Number, isang expired na driver's license at NBI data, kung saan nakasaad na siya ay Pilipino at ipinanganak sa Quezon City. Nang arestuhin siya, dito na nasabat ang kanyang Chinese passport, kung saan nakalagay na ang kanyang tunay na pangalan ay Li Chui Wen, na mula Fujian, China. Si D ang nagmamay-ari ng Angena Trading na involved sa retail business. Filipino rin ang nakalagay na citizenship niya ayon sa SEC documents ng kumpanya. Mahigit 10 ang listed business addresses nito sa Bicol, kabilang ng ilang mall at retail establishments sa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Parte at mataas na opisyal din siya ng maraming organisasyon sa Bicol. Noong 2023, naging presidente siya ng Camsur Chamber of Commerce and Industry. Miyembro rin daw siya ng Rotary Club of Iriga at ng Chinese organization na Naga Longse D Association. Bilang isang major business player sa buong rehiyon, madalas ding present si D sa ilang ganap ng provincial government ng Camarines Sur. Ayon sa intelligence authorities, under investigation ng possible connection ni D sa United Front Works Department o UFWD ng China. Dahil sa umano'y malalim na koneksyon nito sa iba pang organisasyon sa rehiyon. Ang UFWD ang ahensya sa ilalim ng Chinese Communist Party na siyang namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang organisasyon na responsable sa umano'y espionage operations ng China ayon sa international reports. Bagay na mariing pinabulaan ng Beijing. Mananatili si D sa BIA Detention Center habang dinidinig ang kaso nito, kaugnay ng mga posibleng paglabag sa immigration laws, kabilang na ang undesirability. Ire-review rin ang iba pang dokumentong nasabat kay D, kabilang na ang current driver's license nito at ang kanyang PRRA-issued ID kung saan Chinese ang nakalagay nitong nationality. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
8: Kailangang maaresto agad si Senator Bato de la Rosa at isuko sa ICC sa The Hague. Yan ang panawagan ng Amnesty International Philippines. Matapos kumpirmahin ang ICC na may arrest warrant na laban sa dating PNP chief. Hindi raw pwedeng gamitin ni de la Rosa ang kanyang pagkasenador para magtago sa korte. Naghay naman si Senator Tito Soto at apat pang senador ng resolusyon na hinihikayat si Senator Bato na sumuko na sa ICC.
6: Pasura kung tawagin ni US President Donald Trump ang peace proposal ng Iran sa Amerika, pero take it or leave it ang posisyon ng Tehran. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
18: I would say the ceasefire is on massive life support
2: where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
18: Yan ang pahayag ni U.S. President Donald Trump matapos niyang tablahin ang sagot ng Iran sa peace proposal ng Amerika.
2: After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
18: Kasama sa mga demandang Tehran, ang pag-alis ng U.S. blockade sa Strait of Hormuz at pag-lift ng sanctions at ban sa Iranian oil sales. Pero nitong Lunes, inanunsyo ng U.S. government ang panibagong sanctions sa tatlong individual at siyam na kumpanya dahil sa umano'y pagtulong nila sa oil shipments ng Iran sa China. Ilang araw yan bago makipagpulong si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing kung saan tiyak na high on the agenda ang giyera sa Iran.
22: Both China and the United States obviously have an enormous amount to play into this war in Iran. China is one of the most important players for the global economy, and a global recession, which would come from a prolonged closure of the Strait of Hormuz, would dramatically affect both China and the United States.
18: Sa Miyerkules ang dating ni Trump sa China. Sa Webes at Biyernes naman ang mga pagpupulong nila ni Xi. Inaasahang kasama rin sa mga tatalakayin ang tensyon sa Taiwan. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.

0: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Kapapasok lang po na balita, pinangalanan na ng ICC ang papalit kay Nicholas Coffman bilang lead defense counsel ni FPRRD. Ayon sa ICC, i-represent ni British lawyer Peter Haynes ang dating pangulo sa nakatakdang status conference sa May 27. Tiwala si Coffman na bihasa na si Haynes sa ICC at mayroon ng malawak na karanasan. Matatandaang kumala si Coffman sa defense team dahil tapos na raw ang kanyang isang taong kontrata.
1: Huwag iwasan ang sinumpaang tungkulin. Ito ang panawagan ng simbahan sa Senado para sa agarang paglilitis ni VP Sara. Kasabay nito, higit 5 milyong pirma na rin ang nakalap online para panagutin ang pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni John Manalo.
2: Patuloy ang mga panawagan ng iba't ibang grupo para panagutin na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ngayong araw, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na simulan na ng Senado ang impeachment trial. Apela rin ng CBCP sa Senado, iwasan ang kahit anong hakbang na maaaring makita bilang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o pagbabaliwala sa nakasaad sa saligang batas. Dagdag din ng grupo, ang anumang pagpapaliban sa impeachment trial ay pagpapaliban din ng pagkamit ng hustisya, hindi lang para sa bise, kundi maging para sa mga Pilipino. Umiikot din ngayon sa social media ang isang signature campaign para sa impeachment ni VP Sara, kung saan nasa higit 5 milyon na ang pumirma nationwide. Ayon sa website, kampanya ito para harapin ng bise ang proseso bilang pagpapakita ng pananagutan at bilang bahagi ng due process. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Tila nakakalimutan na ang lagay ng ekonomiya dahil sa politika. Yan ang babala ng business sector sa gitna ng Senate coup at mainit na issue sa ICC at impeachment. Narito ang agenda report ni Ches Sulit.
3: Hindi na bago para sa mga negosyante ang political landscape ng Pilipinas. Pero humihiling ang business sector na sana mas bigyang pansin ng mga opisyal ang lagay ng ekonomiya na tila nakakaalarma na. Kasabay raw kasi ng mahinang paglago ng GDP, mababa pa rin ang pumapasok na investment sa bansa.
4: Napakaraming dating problema, challenges, pati yung itong Iranwar, wala ng tourism, yung future rat sa 2026, malabo-malabo, lahat bumabagsak na.
3: Ayon kay PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr., pinapalabas ng political noise na unstable ang Pilipinas sa mga karatig bansa nito. Aniya, kailangan ng tutukan ang milyon-milyong Pilipinong wala pa rin trabaho.
4: Fortunately, yung export to 2025 tumaas at yung first quarter, pero because of this, worried kami na baka mamaya mag-reverse yun dahil pahirap na pahirap, patas ang gastos at dahil nga sa fuel cost.
3: Para naman sa manufacturing sector, higit na mahalaga ang business confidence at klarong policy direction. Ayon kay Federation of Philippine Industries Chairperson Elizabeth Lee, isang malaking dagok sa mga negosyante ang mabilis na inflation na naitala sa 7.2% nitong Abril.
5: Businesses in general are doing more than tightening belts. We're actually preparing for a little bit more rockier road down the line because it seems like the Middle East crisis is not letting up anytime soon.
3: Nakakalungkot naman para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ang nangyayaring tensyon sa politika sa ganitong panahon.
6: We need jobs, we need food security, we need energy security, we want lower electricity bills, and these basic goods and services that every taxpayer deserve.
3: Panawagan ng business sector sa pamahalaan, isentro ang usapin na ekonomiya. Ayon sa kanila, umaasa pa rin sila sa mga reformang isusulong sa Kongreso na layong protektahan ang mga consumer at negosyong apektado ng krisis. Para sa agenda, Ches Sulit, Bilyonaryo News Channel.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
1: Piki, asahan pa rin ang tumitinding init sa bansa sa mga susunod na araw. Wala kasing epekto sa ngayon yung dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa, namataan, 490 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Ito po yung dating si Bagyong Kaloy. Habang ang isa pa, nasa labas ng ating power at nasa 1,395 kilometers silangan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, hindi nakikita na magiging bagyo ang dalawang LPA at wala rin tayong aasahang epekto mula sa mga ito. In fact, posible ng malusaw ang nasa labas ng power bukas o sa Webes at ang nasa loob naman pagsapit ng Biyernes o Sabado. Ngayong Martes, patuloy ang pagdami ng mga lugar na nagkaroon ng delikadong heat index na umabot na sa 44 or nasa 60% ng mga PAGASA stations. Kabilang na dyan ang Butuan, Agusan del Norte, umabot sa 48 degrees tied with Borongan, Eastern Samar kahapon, sinundan ng Ducuguerao City with 46 degrees and Coron, Palawan at maraming lugar pa, 45 degrees sa may Central Luzon. Bukas po araw ng Miyerkules, posible pang pumalo sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init sa may Etiaga, Isabela, Camiling, Tarlac and Butuan, habang dito sa may Quezon City, posible pa rin umabot sa 40 degrees Celsius bukas ng hapon. Ka-weather, hindi imposible na tumindi pa yung maramdamang init sa inyong lugar sa mga susunod na araw, kaya ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at magsuot ng komportable at light-colored na damit tuwing lalabas ang bahay sa tanghali upang maiwasan ang pagkahilo at panghihina. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 13 sa Luzon, wala pa rin pungasang malalakas at tuloy na ulan sa maghapon, maliban na lamang sa mga saglit na ulan and thunderstorms dito po sa may Isabela, Aurora, and Northern Quezon, yun ding mga nearby areas, possible din yung mga pulupulong pag-ulan. Habang sa bandang Mindanao, ngayong Miyerkules, posibleng mga pag-ulan, umaga pa lamang, dito po sa may pandang Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Generally fair naman, rabahagyang maulap, bukas ng umaga hanggang hapon sa Palawan, Visayas, and the rest of Mindanao. Pero pagsapit ng hapon at gabi, posible na rin kumulimlim sa iba pang bahagi ng Mindanao at magkaroon ng mga pulupulong ulan at thunderstorms. Kaya ka-weather, huwag kalimutang magbawa ng payong o sombrero na very useful, hindi lang sa sikat ng araw, kundi maging sa bigla ang buhos ng ulan. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Martes. Ako yung ka-weather Benison Estereja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
7: Pinainit ng stars ng Baywatch reboot ang New York City Center. Present sa 2026 Fox Upfront ang cast led by Stephen Amell, Shay Mitchell, Brooks Nader, Livy Dunn, and Noah Beck. Umattend din sila Jessica Belkin, Hassie Harrison, and Thaddeus Lagron. The highly anticipated series will premiere on Fox in January. The OG lifeguard drama, which ran from 1989 to 2001, set a Guinness World Record for most viewed weekly television series in the world. The Fast and Furious movie franchise is coming to the small screen. Inannounced ito mismo ni Vin Diesel sa NBC Universal Upfront presentation in New York. But dinevelop pa raw ng series na ilalabas sa Peacock, Diesel himself will serve as executive producer, dati nang nagkaroon ng animated series na Fast and Furious Spy Racers na umere sa Netflix between 2019 and 2021. The blockbuster franchise has 11 films so far, with the latest Fast Forever set to be released in 2028. Star-studded ang 50th anniversary celebration ng youth charity ni King Charles. Present mismo ang British monarch along with George and Amal Clooney, Lily Collins, Benedict Cumberbatch, and Idris Elba. Nasa event din sina Rod Stewart, Ronnie Wood, and Rita Ora. This was held at London's Royal Albert Hall and brought together music, awards, and performances. 1976 nang sinetap ang The King's Trust with the aim to end youth unemployment. It has since helped out around 1.3 million people.
0: Alright, dami pa rin ganap sa Senado, kaya nandun ang ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Can you hear us, Corina?
8: Yes, I can hear you.
0: Sabi ko nga, dami pang ganap dyan. Well, ang masasabi ko lang, hindi ko kayo masyadong marinig kasi yung audio natin may konting problema. Pero masasabi ko lang, Pinky Willard, ang init dito. Kanina pa ako humahanap ng paypay. Pero palagay ko, mas mainit lalo't nagliliyab doon kanina sa loob ng session hall dahil nga sa iringan ni Senator Pangilinan at ni Senator Robin Padilla. Pero pagkatapos doon, nag-alisan na lahat. Pero ngayon, naasahan natin na sa ilang saglit na makakausap natin si Senador Bato de la Rosa kasi hindi na naman siya umalis. Dito na siya nakatira, hindi ba? So panoorin na lang mamaya sa Bilyonaryo Channel yung ating magiging panayam kay Senador de la Rosa.
8: Okay, hintay natin yan. Thank you. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: At ako naman po si Ferdy Salvador.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas live mula sa Senado. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Bilyonaryo News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasing!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matinong na dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw ba na
14: ang may diabetes?
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio
14: ang D3 Bio
13: yung may PCO.
14: Ang PCO
13: yung may D3
14: mga butka.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butka. D3 Bio with PCO.
18: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butka.
13: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butka.
13: My family history ba na kamuos ng diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Ganagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: Epektibo.
14: Aramis
13: mo. DTX 500.
14: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga uno.
14: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
14: Masi may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Garantisado.
14: DTX 500.
9: K5.
10: K5.
9: News FM.
10: K5.
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: radio mo.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubong man ginadulong sa inyo sa Kalwansang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga palita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-palamate. Ngayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Ngayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siningaton, Sirad, sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaria Mola, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran ng mga taga-palamate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisiklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita ang magatalakay na sang pila ka madlagko ng mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init kanagabaling aso ng mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi sa aton nga pagpangalagad. Kirandan, mangingkaw po naman aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters at ang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang, mangingkaw po naman aton karon ang iban pa nga mga balita, mga ka-information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters.

0: supporters. Naton si Kaki 5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Kag mga balita naman nagikan kay Kaki 5 Karen Badilla. Samtang sa mga dragko naman ng mga balita national, kag balita international. Inkaw po naman naton karon ang ato silingan news center po naton si Kaki 5 Sunny Punay and Kaki 5 Juan Magtubo. Sa kinandan, kung natin rin si KK5 sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang iyong KK5, Jun Alojado Capulo. Nag-welcome gate sa inyo at tanan-tanan rin sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Tuesday, May 12, 2026. Kapit sa Mayo 12 na kita subong edisyon. Kwan gali subong nang sang sano gani ang eleksyon sang nagligad nga tuig man. Mga KK5 na 2025 nga eleksyon. Kwan subong ika isa ka tuig na subong no. Sukat na isa ka tuig ang eleksyon. KK5 sang Mayo Mayo 12. Sang Mayo 12 subong Mayo 12 nga mga KK5 sila May 12 ang eleksyon subong sang nagligad, so May 12 subong amo ni siya mga KK5 ang pagsukat na sang nataginhiwat ang eleksyon sa tong Mayo 12 mga KK5 ika kwan subong 2025 subong May 12 2026 one year na mga KK5 nga na tapos ang eleksyon. So isa na katuig. Then gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati pero pirtek sadya no. Gin umpisahan gid sang kagahapon. Hasta subong adlaw mainit ang Senado subong. Ikay mo kita sinaya mga KK5 nga si Senator Inang Kiko Pangilinan na sining alan nga si Senator Robin Padilla. Siling ni Senator Robin Padilla niya kumagamo na malani sila niya habi palapitan ta ni siya. Lapitan ni Senator Robin Padilla si Kwan si Senator Kiko Pangilinan. Mga KK5 daw ma kwan sila siling ko ba may pagkapelikula ba? Hindi man siling kayang artista di si Robin Padilla lang. Si Senator Kiko Pangilinan artista man eh. Artista ang asawa niya. Medyo may pagkaulo artistahon man. Kamusta ho niya si Robin? Nag-singgitan na ilang adwa ni Kwan. Ginsinggitan ni Senator Kiko Pangilinan si Robin Padilla. Inalapitan ni Senator Robin Padilla si Kiko Pangilinan. Tapos, dagkunabi, pag-abot sa wala lang sa iya nga kamustahon niya na lang si Robin Padilla para nga daw sa wala lang balak ko no. Ay, saging kamusta ni Robin Padilla. Yan o, karon! Grabe nga tensyon mga KK5 sa kuan mong sa Senado no. Lalabot sang tensyon kagahapon sang ginlagas mga KK5 nga nagadalagan si kuan dalagan si Senator Bato de la Rosa. Subong ara naman in between kay Senator Kiko Pangilinan naman kay Senator Robin Padilla bla. Nagsing alanay naman sila. Nagpinalapit karo mga iban ng mga upod ng mga senador kag naging patungaan sila mga KK5 no. So anong ilang ginaabayan? KK5 puro gi sila na kuano mainit subong ang sitwasyon sang aton nga inang Senate plenary kay pa Andre no. Pirte gi ja. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Pero actually nami gani ni amo ning pinaka manami kay nga ang aton nga mga senador ga kabinakbakanay subong pero te ang guwaan niya sinati base ko nami man ang mga KK5 si iban gani nga mga lugar KK5 ang diga tinapungulay na sila yung may mga tinapungulay may mga dumugay mga KK5 bumbahanay piya mo. So Kuan ang tarakiron na, istorya ang tarakiron kung ano ginagawa ba si Kuan, si Senadora Amy Marcos at tumuntunan yung palapit. Sabja sila. Mga kakipan. Tapos si Kuan, si Rizahon TV. Ara sila galit tanan-tanan nung mga sinasabi si Camille Villar at Tumanto. Ara sila tanan tipon-tipon. Ang Sergeant at Arms si siyempre automatic. Palapit yun lang, no? So, na Kuan, no? Si Senator Inang Alan na Peter Cayetano. Mga ka-K5, ang siyempre siyang Senate President. Pwedeng pabayaan niya na da, no? Masawayo niya gina. Kagang araw na pag singer niya, gisinggitan abin ni Kuan mo, gisinggitan abin ni Pangilinan si Padilla. Ginkamustaya si Padilla. At si Padilla, hindi magkamusta. Ini Padilla nga kamustahon ta kasano rason abi man lagi ka pangarit-arit tapos ani karon kamustahon mo kung daw sukuno abi daw si ano kwan para nga kwanon mo lang baliwala mo pagsinggit mo sakon parihog lang nga senador pero ta posisyon de lalabot sino sino number 1 pa kung senador. Perfect sadya sila. Yung mga KK5. So, plastar, terakhir na. Dari sa ato, siling pagpangalagad mga KK5. Dari sa ato, siling pagpangalagad sa K5 Night Watch. So, yan, terakhir na. Perfect nga initay. Subong perfect ka init pa sa sitwasyon. Kina ang low pressure area, pero mayroong bagyo K500 nga si Hagupit la. Nadula, doon nag-imo lang nga low pressure area. Sa subong doon natunaw na gani. Nag-imo lang nga si Kwantani, si Bagyo Kaloy. Tani, itong ala niya to. Gaway na, perfect ka init ang sitwasyon. Subong. Ang araw may mga low pressure area mga ka-K5 nga si Hagupit ne. Dadula na matamat na sa dula. Na ka-K5 imbes nga may mo na sa nga bagyong mga ka-K5 ang nanghimo na siya nga LPA ti subong na matamat patunaw. Tiwag gid ka initon subong ah. Tiwag gid subong sa mabulubugnaw gapangita kita sang bugnaw. Magulan-ulan ang chimpo para nga makatilaw man sang ginatawag Black K500 nga pag bulubugnaw sang chimpo ta kag maka hindi na tabla magiawan pa sang pinamunyag sa aton nga mga tanom. Hindi bisan mabunyagan lang tani sang langit aton nga mga tanom Black K500 no. Why good? But anyway, mga ka-K5, plastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Dili kita karon sa mga pirana ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi. Dili sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headline. Nahunta nga mga balita. Headline sa mga balita nasyonal. O balita nasyonal tanay. Namit ang balita nasyonal eh. Okay pa bandre no? Sa balita nasyonal. Aton karon nga mga headline. ICC spokeswoman, spokesperson, gin-confirm mga KK5 nga mayara gin man nga warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa nga gin-issue sang ICC. Ang ICC diri na sa Iloilo, no? Iloilo City Convention Center. Ay, hindi gali. Ang ICC gali ni mga KK5. International Criminal Court. Kin-confirm sang ilang nga spokeswoman. Yan ang sining nga spokesperson. Mga KK5 nga may gin-issue, gimakuno sila nga warrant of arrest. Kontra sa kay Senator Bato de la Rosa, ang kaso niya pariuman sang kaso ni Tatay Digong. Ang violation of iring ginatawag na ito mga KK5 nga humanitarian, ano ganito? Inang mga ano ganin ang kaso ni Tatay Digong. Mga KK5, inang paglapas ang tawhano na kinamatarong. Sang ato sining mga kwan, nga mga pumuluyo, labi na sa mga pagpamatay. Mga KK5. Ara ang pahayag sa ilang spokesperson o ng spokeswoman nila mga KK5. Sila nila hambal na may ara ginman kuno sang kagagin confirm nila nga may ara sila sang gin papanaog nga warrant of arrest kontra sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ini ang gin-confirm sang spokesperson o kung spokeswoman mga KK5 sang International Criminal Court o kung ICC para sa kay Senator Bato de la Rosa. Apang mga KK5 sa report kag-informasyon nga ang Senado hindi nila basta-basta nga iga surrender ogon ipahihatag sa mga kamot sang taga-ICC si Senator Bato de la Rosa under sa ila karon nga ginhimo nga isa ka resolusyon mga ka-K5 kahapon nga ipaidalom sa kustodiya si Senator Bato de la Rosa ginpaidalom sa protected inang custody sang aton mga ka-K5 nga mga senador. So si Senator Bato de la Rosa subong wala na nagauli sa antike. Larta nagauli sa Andabalay. Yanta nag-star subong sa may sulod sang inang sinet sang opisina sang senado. Mga ka-K5 dra subong ga-star si Senator Bato de la Rosa. Bangod kay ti ini siya ang under protected custody sang Senado mga ka-K5. Siling ni Kamigsbag sa niya ang ICC John niya ice cold coffee na. Ice cold coffee. So muna mga ka-K5. Tiwain na subong uli-uli si Senator Bato de la Rosa. Kaya nagpagwa na sang statement. Si Senator Bato de la Rosa subong ara na sa Senado nag-star subong. Way na saga puli-puli, way na saga guwa-guwa. Mga ka-K5. Amo na ang sitwasyon subong dira sa Senado. Kaga ang ining warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court mga ka-K5 o kon ICC ang gin-confirmar na ini sang kwan sang ilang spokesperson. Amo man siya ang ginauyatan ni Senator ni former Senator Antonio Trillanes. Eh pamangko, tingnan nga ikaw timo gauyat karan. O hindi Black K5 Andre? Hindi man ikaw si civilian ka man lang. Hindi man ikaw otoridad. Tapos si Senator Antonio, si former Senator Antonio Trillanes K5 Andre, ginabiraya subong si DILJ Secretary John Vic Carimulya. Ambal ni former Senator Antonio Trillanes. Ano abi sila niya kayang si Kwan Bani yung si ang sa Kwan mo sa DILJ way patay sila niya nga papriskon nga papriskon mo ya sige siya nga papriskon nga papriskon pagkatapos sila niya wala masasamay dinakop nila ang tawag para lagyo na sila niya mga kriminal subuhin. Kaya ang hambal din ni DILJ Secretary John Vic Rimulya mga ka-K5 nga bisan pa ang ICC may ara sa igin isyo nga warrant of arrest mga ka-K5 hindi pwede nga i-direkta nga iserbi sa kay Senator Bato de la Rosa kay base dire sa aton sini mga ka-K5 nga pagsulundan sa aton nga kasuguan dire sa Pilipinas kung may ara gid man sang mga international nga mga otoridad nga may kinahanglanon nga pagadakpon nga mga kriminal diri sa aton sa Pilipinas hindi pwede nga magdirekta sila pangita kag pangukay sang sining mga dalakpon nila diri sa Pilipinas. Dapat mag-coordinate sila anay una sa Interpol. Pag-coordinate nila sa Interpol, ang Interpol mga ka-K5 ang mag-coordinate sang aton sininga. Sang aton sininga mga sang aton nga korte. Sa aton nga local court diri sa Pilipinas nga magpangayo mga ka-K5 sang warrant of arrest nga gin-issue sang local court. Ang local court amo mga ka-K5 ang maka-issue sang warrant of arrest sang aton sininga isa ka Pilipino. Kag pagkatapos ang local court amo ang magapa-implementar mga ka-K5 sa sining warrant of arrest. So amo na kung nga ang aton nga mga local authority amo ang magadakop, mga ka-K5, sa sining subject nila sa ginatawag na ton nga warrant to arrest. So pagkatapos sina, amo na dayon ang pag-turnover siya sa taga-ICC. Di amo ni siyang ginapangita, karon kag amo maning ginarason. Mga ka-K5, ni Kwan, ni Senator, ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senate President Alan Peter Cayetano, nga siling niya, hindi basta-basta siling niya, wala man nagakahulugan nga taguon na di sinamon sa inang opisina sang Senado. Galing ang gusto namon nga ipaagi nila sa legal. Hindi parehos ang ginhimo nila sa kay Tatay Digong, sa kay former President Rodrigo Duterte, nga ginkaraskas lang to sa, ginkadkad lang to sa mga ka-K5 ni Joaquin Ture. Yung mga Joaquin Ture man ako. Yung sino na sa si Joaquin Ture man. Ni former PNP chief inang Ture, mga ka-K5. Nga sila niya, ano yun, dumaan niyang hambalyan niya, kalagkaroon ko na sa karoon. Ano hambalyan? Nga ka-K5, tigulang na to. Nga kon mo tsintahon ng malam. Nga ka-K5, kalagkaroon mo gabulubaston pa. Now, ang natabo, ginkuha nila nga wala gani, mga ka-K5, mapresentar sa insakto ang ining warrant of arrest sa iya sang ICC. Wala nag-agi sa proper court. Wala nag-agi sa local. Nagapangayo pagani, no? Gahambal pagani kuntani si former presidenta inang Rodrigo Duterte. Nga siling niya, pwede. Matagi niya ko sang chimpo. Sila nga makapuli. Anay ko sa Dabao. Kanya may brief. Sila niya, bisan brief. Ganin niya, way ko daladi. Ah, niya bisan underwear. Ganin, way ko dalagani. Di para makapreparar. Mata, may daralon. Mata sila niya nga inang mga bayo. Ta para makaupod sinyo. Di, way gin-gin himo. Ang ginimo mga ka-K5, gin-kwan-gin siya. Gin-dala, kag-gin-dras-das, kag-gin-karga sa aeroplano. Mga ka-K5, kag-dugay-dugay, iti ato na sa gin-dala na sa hig, sa dahig sa Netherlands, mga ka-K5. Iti amo na, mga ka-K5, ang matabo na dapat, supos, hindi kagahapon sa kay Bato de la Rosa. Kami naguluwa ng mga informasyon. Mga ka-K5, nga antes masunod ang taga National Bureau of Investigation sa sulod sang Senado, mga ka-K5 nakakoordinate yung magaliya mismo si kwano si inang NBI director inang Matibag. Mga ka-K5, no ganing alam to ni Matibag man yung Milvin Matibag. Siya mismo, mga ka-K5, naghambal nga sila niya, nagka-coordinate kami sila niya. Halin pa sila niya sa ang kagaina sa ngagal. Yan kagahapon, pagani mo. Yan nag-coordinate na kami sila niya. Nga makakuan, masulod kami kay Dakpo namon. Kay sang permiro, kundi naghatag, mga ka-K5, sang kuan, abis sang naghatag sang pagpahibalo si Senator Bato de la Rosa. Ang kampo ni Senator Bato de la Rosa mo galing ni tabo kagapon, mga ka-K5. Ay, bastar ko sa inyo tanan-tanan base sa mga investigasyon naton. Antes, mga ka-K5, no? Nga matabo ang paghimo sang Senate hearing. Day before sang Senate hearing, naghatag na, mga ka-K5, sang go signal si Senator Bato de la Rosa nga ma-report siya sa opisina sa Senado. Kag ang ginhambalan si Nidri Kagingin Pahibalo, wala sang liwan kundi si Senate President, mga ka-K5, or former Senate President, Tito Suto. Siya ang ginpahibalo. Pero, likom sa pagpahibalo, mga ka-K5, pagpahibalo nga makadto si Bato de la Rosa, mga ka-K5, so kundi nabalaan na to. Then, may mga koordinasyon upod sa taga National Bureau of Investigation na ginpahibalo ang mga taga NBI nga makadto si Bato de la Rosa. That's why nga nagpahibalo man ining si Bato de ang mga taga NBI sa kay Senator Tito Suto, no? nagkadto ang mga taga NBI kay naghambal nga ti ginpresentar nila ang warrant of arrest sang ICC sa kay Senator Tito Soto nga sa diin ginhambal ini ni Senator Tito Soto sa tanan-tanan nga mga katapos ang National Bureau of Investigation nga hindi gid pagpahibaloon ang mga upod niya nga mga senador kundi sikrito lang gid nga sila lang gid ang nakahibalo sang taga NBI kay 500. Sa malipot nga sugilanon gin set up ni Senator Tito Soto mga ka K5 si Senator Bato de la Rosa nga dira mismo sa sulod sang Senado pagadakpon pero wala mga ka K5 ginplastar kung paano sa dakpon. Abi-abi ni Senator Tito Soto pirikula pa na yamong K500. Amo nang rason kung nga nagkinubutay na sa sagwas na sa sulod nga nagdinagsanay mga ka K5 kay wala sang husto nga proseso. Kag ang ilaga plano nga sa sagwa palang harangon na si Bato de la Rosa kay dakpon kag hindi pagpasudlon sa Senado. Kag hindi pa atinon sa kwansa inang sesyon. Mga ka K5, amo nang ilagin plano para nga hindi matabo mga ka K5 ang pagkudita sa iya kay nahibaluan niya na gali nga may pagahiwaton nga kuditang Senado nga kakasun siya sa pagka-Senate President kag ibuslan sa kung sino ang gusto sang grupo mga ka-K5 nga amo ining nangin majority sa karon nga Sunday Senator Alan Peter Cayetano and the group mga ka-K5 amo gali ning matutuod nga natabo da rason nga bisan pa nga ang aton nga Senado sa leadership ni Senator Alan Peter Cayetano nagpagwa sang isa ka site of contempt sa mga katapo sang National Bureau of Investigation kutob sa mga nagpanggamo kagahapon ginpasugtan man ni Senator Alan Peter Cayetano nga ang ining mga NBI agent mga ka-K5 nga naghimo sang paglaga sa kay Senator Bato de la Rosa naging site for contempt. Ini sila ang ginpaidalom sa kustudiya naman. Sang ila sini mga ka-K5 nga direktor nga si Direktor Melvin Matibag. Mga ka-K5, amo na sa gali ang mga rason, kita nyo kung ano. Buot silingon mga ka-K5 nga mas gustong-gusto gadya kag ang ginhimo ang pinagpasimuno sini nga mga ka-K5 nga ipakwan ipadakop si Senator Bato de la Rosa amo mismong upod yaman nga senador nga si Senator Tito Soto during the time nga sila gyapon ang nagapungko kay kun once nga madakpan si Senator Bato de la Rosa kag hindi siya makabuto para sa kunita nga ginhimo nila nga mag-ilis ang leadership hindi madayon mga ka-K5 nga mabuslan siya bilang Senate President K5 Andre kay kinahanglanon sa ilang 24 kabilog K5 Andre dapat sa ilang 24 kinahanglanon ang 13 kabilog nga magabuto pabor sa isa ka grupo para nga mangin para mailisan mga ka-K5 para mailisan ang ila sini nga leadership di si Senator Bato de la Rosa ang kinanglanon nga isa kay ang duwa mga ka-K5 nag-abstain si Senator JV Hesito kag si Senator Juan Miguel Zubiri nag-abstain rason nga sa 13 sa ila kung pananglitan nga mataltal sa Bato de la Rosa tindu silang hindi pwede hindi madayon amo nang rason kung nga si Senator Tito Soto gusto ya dati dapat sa tuharangan kagpunggan na magkasulod sa session hall si Senator Bato de la Rosa. Mga ka-K5. Nan, so istoryante na karon diri sa ato sining pagpangalagad. Diringi lamang sa K5 Nightwatch. Kag iban pa nga mga balita sa mga balita lokal. Aton nga mga headline sa mga balita lokal mga ka K5. Army kag kaa or kafgo. Patay sa natabo nga pagpanglutang sa siyudad sang Sagay sa Negros Island Region. Ang Sagay City mga ka-K5 ang kasunod niya sining Banwa, amo ang Banwa sang Calatrava and then after that is Tubuso. Huh? Sa malipot nga sigilanon, may ginapatian nga may posibilidad nga ining pagpang ambos pagpatay sa sining isa ka miyembro sang Philippine Army kag isa ka miyembro sang KAA or civilian army ganin na civilian army ang KAFGO bala sa una panawag hindi lang KAFGO sa nan civilian armed forces geographical unit amo nang KAFGO sa una so man subong KAA na panawag sila mga ka K5 no so amo ni sila ang ngadua ang gintambangan sa isa ka barangay dito sa may siyudad siyang Sagay sa Negros Occidental subog ilang mga hapon kagin pangluthang patay gid ang isa ka miyembro sa Philippine Army kag amo ni siya mga K5 ang gin report nga assistant or ginatawag na ton nga deputy commander sang ila sining nga inang kampo dira na base mga ka K5 sa isa ka barangay sa siyudad siyang Sagay sa Negros Occidental. Ah, so ini ginapatihan kag may posibilidad ginapatihan naman nga pagpangtimalos. Pagpangtimalos sa makatapos ang New People's Army kontra sa makatapos ang Philippine Army bangod sa kamatayon sang 19 tanan ka mga miyembro sang New People's Army nga tabo dito sa may barangay Salamanca sa Banwa sang Tubuso sa Negros Occidental or Negros Island Region. Ang Sagay City tuparay lang sila sang Tubuso. Amo na siya magkaya magsunod sang Sagay City. Mga K5, after sa Sagay City is Iskalante. Then after sang Iskalante City, mga ka-K5, palabot ni Patabok, inisaunhan, amo na ang Banwa sang Tubuso. Then amo naman ang Banwa sang Calatrava. That's why, nga ini nga mga lugar, medyo na bukid nga porsyon. Malapit ini mga ka-K5 sa may Banwa sang Tubuso ang natabuan sang insidente dira sa may Sagay City sa Negros Occidental. Kani standby sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan kay istoryan ta manakron. Wow na to mga follow up report angot sa siring insidente. Samtang dugang naton nga mga headline sa mga balita lokal. Diri sa siyudad sang Iloilo nagluntad nga shooting incident sa sulod sang mall sa Mandurayaw indi alarming suno sa PRO 6. Aho ah, mga isolated malang na. Hindi man na kay Hungod, hindi black kay 500. So hindi man alarming. Kana siya mo medyo isolated. Medyo kan bla nang mga may mga pagbais-bais, mga pagtilipon-tipon. Go silingon hindi bala planado ang klase sang kaso. So kati kwan man ta, no? Kumpirma man ta sambal sang ay kwan sang inang police sang regional office 6. Nga hindi siya alarming mga ka-K5. Sino gani ato regional director de? Si Ligan, no? Ligan, ato provincial director, si Rasalan. Ang ato nga city director, si gani, Parilla, no? Parilla. Oh, so, mga hipis ang ato, sino nga mga, kung ano, may mga matag-as nga mga posisyon din sa ato nga sudad, kag probinsya, kag sa ato, sino nga region. Oh? Kung hindi karon alarming atong natabo nga shooting incident sa masulod sang mall mga ka-K5 no pamangkot amo ni ay ha ano ang alarming sa inyo hindi pa man alarming to atong magin sunog nga bangkay hindi man alarming sa inyo atong magin kidnap to blang agin magin kidnap magin abduct bala to ka magin tiro bala to sa may Banwa sa Pavia kay Pabandre hindi na alarming sa inyo. Hindi man na-alarming sa inyo nga pila na kabises na tabo ang pagpangsulod-sulod sa mga phone shop kag ginapangawat ang ila sininga mga baligya sa mga phone shop. Hindi na-alarming sa inyo? Question! Ano mga ka-K5, no? Ano ang inyong ginahimo sa intelligence fund? Ha? Huh? Mga ka-K5, para nga ibaloon ang pag-intel, ang pagpaniktik, ang pagpanilag kung sino ang mga tao nga ini nga ara nag-operate kung taga diin, kung sino mga contact nila diri sa Iloilo. Kung hindi gin man taga Iloilo ining mga ginatawag ninyo nga mga termite gang nga ini. De black kay pabandre? Until now, we do not know. Huh? Kung sino ini ang mga miyembro sang ginahambal ka ginawakal nyo nga mga termite gang nga ini. Buisit nga termite gang ni. Mga ka K5, hasta subong din namo matultulan kung sa din ang ilabungsod. Huh? Yun na po ga, bilik sang ilik. Huh? Damo na sang insidente nga nagluntad rin sa aton sa Iloilo. Bangod sini sa mga termite gang ni. May ginmensyonar ka mo halin sa PNP Region 6, sa Provincial Office, sa City Police Office, may ginmensyonar ka mo may isa kabilog na miyembro sang termite gang kung sino ni sila? May ginmensyonar ka mo kung taga-diin sila? Pang-interviewon ka mo kag pamangkoton ka mo ka para himuno ka para nago ka mo nga mga bilik sang ilik nyo? Mga kakifay, ilabi na nga aton nga Regional Police Office. Huh? Ang aton nga Provincial Police Office, subong si Police Colonel Rasalan, subong. Huh? Doon pa matyagan ko daw happy-happy siya katama sa ginaupod-upod niya permiso, subong. Sinong kalingawan subong ni Colonel Rasalan? May kalingawan siguro nga bago. Subong daw, ang kalingawan niya na siyang una kay Pabandre, basketball mo. Oh, ganunupot pa minis ang una, hampang basketball. Kaya ang kalingawan niya sini, sports basketball. Subong ano nga basketball ang iyan ni siya gusto ya permi. Ano nga nga? Anong subong ang iyan ginahimo nga basketball man? Oh, basi shot anay antes dribble. Ay, klain. Yo, mga ka-K5. Kuryahan, trakiron din sa ito, sining pagpangaragan din lamang sa K5 Night One. Samtang sa iba para ito, nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Kagawad, kagupol, sining nga nagbuno patay sa delivery boys ang tubig sa badistrito sa Arribalo. May kaso na, nga igapasaka sa buhas ng adlaw. Talian nyo para madakpan ang kagawad nga na. Kag-subong man mga ka-K5. Iban pa yun nga mga headlines. Gwardya nga nagtiro sa supermarket employee sa mall sa Mandurriao. Napasakaan naman siyang kaso. Pero hindi man alarming. Ayos. Amo na mga isyos nga itong pagkatalakayon. Dugay-dugay din sa ito sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ngayon yung nabatan ng builog ngayon na dulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagmighty C, the alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon, mga ka-K5, para sa aton nga mga pumuluyo, kina sa mga kauturan na aton nga mga balatian, yung mga hypertension, high blood, diabetes, kag iban pa nga mga balatian, inom na kita sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagpadagsan na ito na yun, kagpadiparisan na ito, sang mighty C, the alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Ang kampiyon nga immune system mediator. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati inom kamo sini nga. Klinika DTX Pabandrid mga ka-K5 may puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan mga ka-K5 ang pagtubo sa mga bukol sa lawasta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols mga ka-K5 nga ahalin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer kag iban pa nga mga baratian. Ang mighty C naman isa alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gano pag nahulat ninyo hindi na paghulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas naton. Proteksyonan tang aton kaugalingon, Klinika DTX Pabandrid kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Las 8:14.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kada sa atay,
5: atay no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP. Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamok pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
7: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
12: DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
12: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay.
12: DTX 500
10: masaligan,
12: epektibo.
10: DTX 500
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio
12: ang D3
5: yung may BCO,
12: ang BCO
5: yung may D3
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kaya pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
16: K5.
17: K5
16: News FM. K5.
17: K5
16: News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
18: May kumso!
19: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
20: Night Watch.
21: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Doras na aton karoon, nakalabor kita sa 29 minutos na karigad sa alas 8. Sa ato siling nga pagpangalaga, check na aton ang mga balita kaga information nagikan sa ato siling nga mga reporter sa lokal. Ka-K5, unaw na aton karoon nga dugay ang balita nagikan kay ka-K5 Kim Caluyo. Sa nga pila na ka mga natipon nga mga balita kaga information. Shoutout tanay sa aton nga mga followers, no? Kay Jan Sintan Makairan, shout out kay sa Makairan family sa duwa niya kuno ka mga bata nga kapit si Kalex, si Cashier, salamat kid, and sila nga idol, idol Halong Pirmi. Thank you si kay Mulit Pinuela. Good evening sila nga ka K5 John, kay Peter Standarte. Good evening Idol John, kay Renato Bindita. Good evening Idol John, nga Idol John, masaligan si Soto. Traidor na siya kag daog pa na niya si Judas Iscariote. Ang abilidad niya, hamak mo, limagid ka malita sa iya party kag dalok-dalok sa pwesto, Idol John. Ano na eh? Grabe na mo damo, malita eh, gali ya. Corenda Cadavero, shout out kay Emma Castro Kabilan, shout out man Sientia Sanoy. Natamyaw ko no sa may gabi ang iabana nga si Silverio Sanoy. Kay inang Lorly o Lori Abadonio de la Cruz. Kay Marinette Manikan, kay Camigs Vlog. Kay Baldo Naga Sagod Baboy. Sila nga Idol John. Hindi gid na iya magpapirdi si Idol Robin Padilla. Epekto na sa hit index, Idol John. Shout out kali Idol John. Kapamati gid di sa Bugasong Antique. God bless. Teresa Gipo, shout out man kay Carlos Edwin Espinosa. Eduardo de la Cruz, good PM Idol. Shout out sa Pupoy sa SM Food Hall. O Pupoy sa Batsoy. Sa may SM Food Hall, mayong gabi man, shout out kay Edson Cabanero. Kaya mas ginapatihan pa sang mga upod mo dyan sa K5, si Ted Francia, si Trililing, kumpara sa mga Duterte, John House. Depende man na sa kwan mo. Depende man na sa inang ihibalo mo. Depende man na sa imo nga pagpati. Ang tanan-tanan may ara nga opinion. Kay Ram Park Mendoza, good evening man. Kay Maricel Valor Casiple, shout out man. Mimia Lumibaw, kay Shen Tansilia. Kay Edgar Parsha. Kag sa kay J&J. Yung gabi ko na sa kay Lorle, kay Nanay Lorle, kay sa Gardo, si Family. Iban nga mga kwan, nga mga followers naton nga nag-kwan subong, no? Nag-pakig-upod rin sa ato silang pagpangalagad. Basahon na ito, nag-dugaya. Ay Peter Standante, Standarte, shout out man. Check naton karon karoon ng report na kay Pormasyon nagikan sa ato nga patrol. O nakita kay K5 Kim Karoy. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. Ay, ano to man?
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
21: K5 Kim.
2: Lying alone with my head on the phone. Thinking of you till it hurts.
21: Bow.
2: I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right.

0: bakla na to. Ano na yun? Doon may nagambala bisa. Kung doon ka nagakanta.
1: Sa tiyo, o gani, galing ka sa nagliga, tabi pwede sa atong kasako. Mukhang seryoso, abi yung mga balita, tabi nagligad mong... hindi pwede nga kantahan, blaw.
0: Hindi pwede lang aslangasan.
1: Hindi pwede lang aslangasan. Kay kaseryoso nga mga balita, abi sa nagliga, to mong... Pusubon daw, okay-okay na, na pwede ka na magkakanta. Air supply na, no? Ano gani? Air supply. Ano
0: air gani? Supply.
1: Ano gani nga ako? Anong title niya sa nagani?
0: All out of love.
1: Ay, oo. sa mga air supply, gani. Hindi daw gusto ko man ng mga kanta.
0: Laban-laban pero... siguro ang mga rabalaan mo. Making love out of nothing, pero...
1: Hindi ko wala ka, na. Hindi ko ma-memorize masyado. sa mga air supply, gani. Ano na sa ganing isa na? Betis, tingi, be? Be?
0: Sige ka, K-5 Jason.
1: Sige. Siya makanta? K-5
0: Jason, ano na balaan mo nga air supply nga kanta?
1: Air supply? Oo. Siya ma...
2: Uy, pakasunod sa memory ko.
1: Loading pala, loading. Tapos yun. Kasi... sa sunod na, buwas na lang guro na ipakantahon si K5 Jason kay galuding pa na. Kasi ka ipikto pa ng iya nga tuhod.
0: Labanin kita mo ka panghilo.

0: Joang. Pero so far, no, wala pa siyang responses in terms of sa BAT, kung nga, sa K5 June, nga nagboto sila pabor no, sa ining impeachment against no, kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives.
1: Hindi lang kay sila gid nga duwa, no? Kundi pati man ang mga taga-Bilog nga Region 6, ang 1st District, 2nd District, 3rd District, kag 5th District, o 4th District. Okay, daw tanan sila nagbuto, hindi ba? Bilog nga Region 6, labi na gid Western Visayas. Daon si ka mga congressmen sila tanan-tanan nagbuluto sila tanan pabor
0: so diba? Far iban wala pa man sang responses kay 5 John.
1: Ato pa sila guru tanan sa Manila base ga enjoy pa to sila. Kung pa makun mamangkot ka sa akon party kun anong gina-enjoyan nila, no? Tikaw na hindi na ko maghambala. Basta mula na base ga enjoy pa to sila subong. Makun mga kun si Senator inang Leandro Libiste pa. Yan na, ano mo na yun ang kutob sila sa mga nagboto niya. Taga 20 milyon eh sila. 20 milyon, gamay-gamay. Hindi ko, basi kwa na, basi, hindi na kinanglanon, guro na malita. Kay 20 milyon mo lang, kagamay mo lang na kung imulang tawon ng binandol sang 20 milyon, di ba, kay 5, Kem?
0: Why pa man ako ka hikap-hikap, sana mo?
1: Ang isa ka milyon nga kwa, ang isa ka milyon nga inang puro libuhon, pwerte na kanipis, gamay mo lang daw, magurok damol niyo.
0: Tapos, isa kalibo ka 1K mo?
1: Oo, isa
0: kalibo. Gamay lang man ah.
1: Isa mo lang na kalibo ka 1K. Iti, gamay-gamay na. Damol mo lang naka, damol siguro na ilabi na ikaw ng inang bago bala nga kwarta na bala nga may marka nga gilabla na. Perte ka nipis-nipis na isa ka, ang isa ka milyon. Gamay-gamay mo lang na. Iti kung mag-20 mo lang ka milyon, iti 20 mo lang na ka damol ni ka tag-aso. Hindi na kinanglanon, guru malita. Sulod lang gani, guro na sa daw gamay nga inang paper bag siguro ah. Kwa na na daw, ang kalimbawa siya na daw pandisal lang sa Iloilo Supermart. Kita mong pandisal sa Iloilo Supermart kung kwa na lagko. Tapos isulod mo sa daw inang ano gani na oh, inang paper bag bala ho. Dumamo na guro kadako, matyag kong 20 milyon ah. Hindi kinang lanon, malita.
0: Habagi, hindi ko sinala para mabalaan ko, mabanta-banta ko, ma-estimate ko.
1: Sang kwan? Sang isa ka milyon?
0: Tag 20 milyones.
1: Ah, 20 milyones. hatagan, taga, pwede tika mahatagan, kwan lang guro. Inang tinapay sa Iloilo Supermart ng pandisal. Kaya ko naghahandong man gani ko sang 20 milyones, kaya naman, di. Kailang litan nga makatilaw ko mga 20 milyones, di pa, hikapon ta kayo, ang balon teoryo, hikapan, o. Hikap lang,
0: ha? Mga panyapon, tada yung sa rustikas, dalong.
1: Ah, bisan, wala pa 20 milyones, pwede tayo ka panyapon sa rustika, anytime.
0: Salon si Mana.
1: Oo, eh, tabata, tanido kramil, oy, hindi kayo sarang magkaon sa rustika, man.
0: Hina, wala, tada yung mga big time, nagkakaon mo.
1: Ah, ti tao man ta ni Doc Ramil Oy, nga hindi tiya big time. Ah, okay, tao kita. Basta tao ka gani ni Doc Ramil Oy. Ah, i-consider mo kung lingon mo nga big time man.
0: Kung ikaw man naupod na mo, may problema.
1: Ah, ti oya. Yeah. Bisan tanan-tanan pa kamo di subong. Sa kwan
0: si kaki 5 kisya hagadon ta.
1: Ah, si kisya to kina naka kwan to ginbogin tirada ina ko to sa may dalom to sa may sinso no.
0: Ano ba yan, ano ba yan?
1: Aglabay ko, tinawag ko, pagsulod ko, pabati-batian niya ko niya kinamit, siya niya mag-inom, siya niya sang kape, siya niya sang zinzon ba? Siling ko, ano pinulat mo, kwa na da. Kung ano pa kinanglan mo, sabat niya sa akin, siya niya pagpalangga pa. Yung kagpapalangga na, hindi na pag-ipaminsara, kay gin sakit ka na sa Balatiago. Sa sunod kay pakaunon ta kamuda sa dalam sa kwan daw sa rustika daw. Ka simple lang na. Ang namit pa na daw kauno ng kwan nila ang ilang karniro bla nakatilaw ko bisos grabe ka na miton. Karniro tapos may haram sila da nga inang ano gani niyo ang kwan bla nga humukumok bla nga baka bla na on. ano na beef steak. Oh na pertik namit sus. Prato, ka-simple lang katama. Kung mga way kaga itrabaho sa kay Doc Ramil Oy, hindi mo na kaya. Pero kung katrabaho ka sa kay Doc Ramil Oy, sisiw.
0: Kaya rapagin na sa Manduria, kay 5 John mo, Wolfgang na bala.
1: Ang sa din?

0: Ang Wolfgang sa Mandoriao, ang tag ang steak nila ba ng tag 3 mil?
1: Ah, oo, kakauna ko da.
0: Oh,
1: kakauna ko da sa ilang steak na nga inang 3 ka brato na. Kakaon ganito ko dito sa Manila nga tag kuno. Inang isa ka beef steak nila na to sa Manila do tag 17 mil blam. Dira gani 12 lang 13 kaya brato. Si Sewa.
0: Sana all.
1: Ay kalain. Oh, ti kayang-kaya na sang mga congressman niya kay nga ti siyempre mo na gani. Ah, pero ako nagapating nga hindi niya matabo. Kag ako nagapating hindi mi sila magbaton pero how 20 million na di naman tabo man. Matyag ko mga project siro ba si Mayara eh. Ano abi kay amo na gani hambal no may si Juan Blado gin interview si board member Rolex Suplico bla. Hambal ni board member Rolex Suplico silingya. Inang silingya ang pagbuto silingya sang mga congressmen no nga nagpabor sa impeachment para sa kay Vice President Sara Duterte. Silingya nagapati si board member Rolex Suplico nga ginhimo ini sa mga congressmen hindi para no hindi para sa mga pumuluyo nga ginarason nila nga para mabalaan sang mga pumuluyo ang kamatuoran para nga masabat kag maexplicar man ni Congress ni Vice President Sara Duterte ang tanan-tanan kag mapamatud-an niya nga hindi siya guilty no. Da para nga mangin matag black kag para maklaro yaman abi kag lingon niya no. Amo nang rason sa mga congressmen nga iban. Pero ang hambal ni board member Rolex Suplico silingya inang ang ilang nga pagbuto pabor sa impeachment. Ina tungod kay para sa proteksyon nila sa ila kag lingon. Kay ang mga congressmen nga ini nga nagbuto pabor mga ka-K5, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kurap man, bangod. So, no, diri sa kay board member so Rolex Suplico, nga may dalahig man sila sa isyo sa ginatawag nga Flood Control Project K5 Kim. So, ang ilang pagbuto, hindi para sa pumuluyo, kundi para proteksyon sa ilang kaugalingon, nga kun pananglitan dumaog kag mag mauntat abi hindi abi si Vice President Sara Duterte ma-impeach pagkatapos magdalagan sa pagka-presidente dumaog sa kag pumungko siya laban-laban damo-damo gid sang pangsukton kag may posibilidad magkalapriso ng mga congressman nga na-involve sa sining kaso sang Flood Control Project nga ini. Oh, K5 Kim, amo nang hambal ni board member Rolex Suplico. Te. Sa malipot nga sugilanon ti tarantanan nga mga congressman sa bilog nga Panay Island or sa Region 6. Tanan-tanan sila, hindi sila mga ka-K5. Tanan-tanan sila nagboto pabor, sa pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Te, 25 lang kabilog yung mga ka-K5 ang nagpanindugan nga hindi sila gusto. Ang rason ni may ara sang iban nga mga nagarason nga nagbuto ini mga congressmen nga ini tungod kay nakita nila kuno nga bastante sa ginatawag nga probable cause o kon may mga ebidensya nga bastante. Mga ka-K5. Te, pero si board member Rolex Suplico ini magpatel niya wala na sila glantaw ebidensya. Niya proteksyon nila ya sa ila ko galingon. Ay ko paralitan nga dumaraog ni ko paralitan nga mag nga magpresidente ini si Vice President Sara Duterte kag dumaog ini laban-laban ubuson gini sila tanan-tanan gid. Kay may batasan kuno nga daan ning mga Duterte nga hindi mabayaran sang pilak sa mga manggaranon kag sa mga milyonaryo. Galing kay ti talihuas naman sa hambal ni Senator inang ni former Senator Trillanes nga gabaton kuno sila sang kwarta ni sa illegal drugs kag ano pag ito mga kurakot makuno sila eh. Tama na pamangkot ato sino patihan ta. Si Trillanes o kuno mga Duterte. Mo lang na kasimple. Five Kim, go ahead. Ay, ano galitong balita mo? Hindi galito ba? Ano ganing balita mo to, K-5 Kim?
0: K-5, John, no, napasakaan na sa kaso ang ining security guard o kon nagwardya nga nagkonmadumduman, no, nagpanglutang o kon nagtiro sa promodizer sa isa ka supermarket sa sulod man mismo, diraya sa inang festive mall walk Iloilo sa tinatlangid lamang noong Domingo, K-5 noon. Kagining kaso, ang natigayon nga ma-file kay nagid lamang sa hapon, K-5 John, ining kaso nga murder. And according padrino kay Police Captain Jubert Amado, ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 5 ngati ang ining suspetsado ay dagapabilin sa ilayang kustudiya, kag ining biktima naman ka K5 John ang nagapabilin naman sa intensive care unit o kon ICU ka K5 John tungod man nga tingin operahan ni siya kay ang bala no nga gin kung pagkatiro sa iya K5 John nga kilid, wala bala dayon no nga nagagwa ang ining bala K5 John sa iya nga lawas. Kung madumduman naton ining suspect amoya si Joseph kon Joseph Libunak Claudio nga taga San Dionisio Iloilo, kag ang victim naman no amo si Jomay Mark Palion, Jomay Mark Palion, K5 John. Kag accordingly, inibangod man niya sa ining hindi palaya pag-intindihan ay wherein tinag-assume o kung naguna-una iyang ining kwardya nga siya yabla ang gina-istoryahan, gina-kulukadlawan sa nga biktima kag ang isaya pag-idkaupo during that time K5 John. No? Pero based man dariya sa ICPS-5 under Police Captain Jubert Amado nga naga-spearhead, wala man niya sang iban nga mga malain nga record before the incident ining gwardya K5 John kay mga around no mga 12 years na bimo nga nagatrabaho bilang gwardya ang ining suspetsado tingin natanaw gani nila nga ti pagka impito bala no ang ining nangin rason kun nga nahimo sa do sang suspect ang ining incident kun ining krimen K5 John. Sa dugang naton diri nga balita tikon madumduman atong si Kagawa Wad Melvin Asibuke balato no nga nagpaniro o kada nagpamuno naman gilaya K5 John no sang ining delivery boy sang tubig dira sa may barangay Santa Filomena Arevalo Iloilo City at natalana man sila no nga pasakaan sang kaso nga murder by tomorrow May 13 according no kay Police Captain Michael Tuburan ang officer in charge sang ICPS-6 nga tikon madumduman naton ang ilan nga victim amo ni si John Robert Saino. John Robert Saino, kag ang isa pagidya kaupod no ni Asibuke, o kung ni Kagawad Asibuke, nga suspect man, amo ang iya bata-bata, nga si Mark Anthony Bañares, nga ti samtang ginabuno yan ni Kagawad si Saino, ginauyatan ni Bañares ang lawas siya sang biktima. Agod nga ti hindi pala kapalag no kun hindi kawaras sa K5 John no ti kun madumduman naton nga hindi kaya magpaareglo kun wala sang balak nga pagpaareglo ang ining biktima address why no natikon na tanan nga mga documents mga affidavit no kag may mga witnesses man nga nauyatan no ang Iloilo City Police Station 6 K5 John. As of this time nowhere to be found sa gihapon no ang ining Kagawad kagang iya nga bata-bata.
1: Kaya nung status ni Kagawad sini sa barangay kay manti barangay Kagawad ni siya like, for example may session sa barangay absent saya. So anong plano sang DILG ni anong plano sang aton nga siya gobyerno sa syudad ni kay tungod nga ti syempre namuno saya nakapatay sa tawo tapos nagpalagyo siya. For example, may sasyon sa barangay, way ang presensya ya, mano sa maperiyo sa Sakay Bato de la Rosa. K5 Kim?
0: According man rin gani, no, kay DILG director no, sang syudad nga si Oscar Lim. No, at as of this time, hindi pa yan ma-remove sa pwesto ining barangay Kagawad ka K5 John. No, kung ining si Asibuki, no, bisan niya nga ma-preso siya abi, bangod niya nga magapabilin siya ya, sa ining posisyon niya. Yes. K5 John once no nga ma-dismiss man niya ang ining iya sining kaso kag gati subong kinanglan niya nga may mag-file sa administrative case kaki 5 John ining Adrino sa kay kagawad kaki 5 John no kagdira na ya magasulod ang DILG.
1: For the meantime, samtang nagapanago sa iya no, sa Gyapon nagapabilin siyang official sang barangay,
0: yes,
1: barangay kagawad man sa Gyapon, mintras nga hindi siya mapamatbatan nga mangin guilty beyond reasonable doubt. So both chilingon nga kung hindi siya mag-guilty kag bisan
0: kag wala pa man siyang administrative case against sa iya.
1: O kag bisan mapriso pa siya pero ugaling ang pamangkot naton ti inactive na siya sa ilang barangay kay manti siyempre kung madakpan siya mapriso siya. Like for example, ang mga trabaho niya diya sa barangay hindi na siya katrabaho sa barangay niya. So paano na abi karon? Why sang kwan sini sang matabo nga pag amo nagaling nga pirti ka kwan no pirti ka kuni mo lang tawon black kun public official ka pirti ka hawan sang imo sini nga kwan no sang imo makahimo ka sang krimen okay lang di ka pa anay sige pa baton sweldo mo for the meantime samtang nga ginakaso kay imo ya sige may gapon baton sweldo mo kay ti syempre bisan wala kaga attend sa mga session basta sige lang gapon baton sweldo mo ti pirdi di pirmi nga pumuluyo sa amo sini nga klase sa mga barangay official.
0: Insakto gid kay kung ordinaryo ka lang yang empleyado manggalapaw na ganiya tatlo kadlaw hindi ka kasi support sa trabaho mo. Palinon ka na may dakong tendency nga palinon ka na.
1: Awol ka na eh. Absent without official leave ni bla awol ka na imo.
0: Yes.
1: Ti kun barangay kun pa kun public official kay imo ya. Bisan ni si Pablo si General Bato de la Rosa si Senator Bato de la Rosa bla sang may nagwa ang impormasyon nga may ara sa nga inang ano gani niho sang nga warrant to bare sa lin sa ICC na nago siya
0: since November 2025 ang last siya since, appearance mo.
1: Since November 2025 tigo sa nagwa subong ya Mayo no 2026 no pilak bulan git November September as November December, January, February, March, April, May, mga anum kabulan nga panago yaw. Tigo pagwaya, nagdinagsanay pa sila kay nagdalagan. Pero sige,
0: ang magani man dres ang National Bureau of Investigation. Nga wala man kuno sang natabunga paglagsanay kung wala siya kuno nagdalagan.
1: Ti alang-alang man nga hindi siya magdalagan. Kaya, ati amuna da, dapat yung pamangkot niya nga ginalagas niya kaw. Masabat siya nga, ti kay ginalagan ka mong tingang nang ti kun magdalagan ko nga gasurot kamo manaw nya ti gadalagan kay ni siyempre malagas kami kun way ka nagdalagan ti way may kami galagas eh. Ano abi ka nagdalagan kay kun siyempre malagas gilang kami. Ano ko sa mga Tagalo, bakit ka tumatakbo? Ya, kasi hinahabol mo ako. Bakit mo ako hinahabol? Kasi tumatakbo ka.
0: Kita mo tong panginit kahapon mo ni De La Rosa, kake pa John. Itong ipamangko to siya bala. Bakit nga dito ka ngayon, Senador?
1: Kung wala ako dito, magre-report ako dito. May trabaho ako dito. Kung wala ako dito, hinahanap niya ako. Tapos kung magre-report ako dito, tanongin niya ako, bakit ako nag-report dito? Ito, Udman, di ba? Wala sa ga-report report sa opisina sa Senado, hindi may araw-araw matibla na matiyo na ambalya araw-araw matibla tay isundon ko tingog yan pero are man ko to mati.
2: Kung hindi ko mapasok ginahanap niyo ako.
1: Na.
2: Di ba? Ngayon mapasok ako tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok?
1: Te.
0: may punto man.
1: Sundon ko iya nga tuno ha. Kung hindi ako papasok, hinahanap niya ako. Kung papasok ako, tapos tatanungin niya ako, bakit ako pumapasok? Exacto man, di ba? Obra ka mo kawakal tunutudo. Kumintaryuhan yung isa, hambalo nyo. Ngaway ka katukadto sa opisina, gabato ng sweldo. Wala ka report sa opisina, wala ka gabato ng yapon sweldo. Kaya kayo kinagkanto sa kinagpaakag nag-rekla, kag nag-report siya, magkuto nyo nga nag-report. Ano man? Pariyo man ang saging hambal. Bakit ka tumatakbo? Kasi hinahabol mo ako. Bakit mo ako hinahabol? Kasi tumatakbo ka.
0: Doon mo ginang sabat ni Director Matibag sa NBI. Dari ba i-send ko pangitaon ko kay Pam John?
1: Ay, kasadya daw, Machaco daw, sirkos ang Pilipinas, subong. Kainanto sa mga pumuluyo sa kapigaduhon diri sa Pilipinas, sa mga buisit, naton nga mga politiko, yung nagasagi kay Linaway sa ila lang, para for their own inang political interest, mga tunto, mga yudapuga, mga bilik sa ngilik nila ni. Ay, di ka nami, pangharugon.
0: No? Yung nagibibi naman yan kay Inaliwat si De La Rosa kay Pam John.
1: Nagibibi naman siya?
0: Emosyonal naman siya.
1: At siyempre hindi kayo emosyonal na nga base duga-duga at ito ka na imo to sa dahig. Sabi hindi mag-emosyonal siya naman? Makon mo imo nga sinador kayo mo rin pagkatapos dalong kayo mo sa dahig to. Bangod gid lamang sa mga ginhambal nila nga mga ginhambal yung mga pato-pato nga mga sugilanon nga damo-damo sa mga linibo-libo nga mga pinamatay bangod sa nagligad nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga sa implementasyon ni former President inang Digong Duterte ang ginimo sa to nila para masakaraydan sa mga pumuluyo. No? De bla damo sa mga bisan diri sa Iloilo, oh, bisan ang mga taga Iloilo, de mga Solon naton diri, mga Solon. English na. Ang mga congressmen naton, eh, diba tiyagan Manila na sanguna nga chimpo, nga sanguna nga chimpo sa Indies Digong ang presidente, oh? Damo-damo sa mga drug addict, damo sa mga drug pusher, de, di hamak nga. Grabe ang illegal nga droga, diri, garampant diri sa bilog nga Iloilo, sa bilog nga Panay Island. Yan ay pagpungkod, tatay di gong balam nila na sa nagtawhay pagabuhi na sa nagsulhay ang ato sila nga pagabuhi. Di. O, pagkatapos, ipadala mo imo to sa ICC ng mga duwangan nga nang ilagin himo ni man para sa ila kagulingon nga personal nga interes. Kundi para sa pumulo sa interes sa mga publiko, interes sa mga pumuluyo. Di, Black, K-5 Kem?
0: Yes, K-5 oh. Jono. So, balantayan ang dugang dari nga mga eksena no, sa Senado. K-5 John. Right, so far, no, since with that change sa nga ginatawag ba lang nga leadership kagati sa pag tawag na, no, so, subong si Senate President Alan Peter Cayetano na yung nagpamuno sa Senado kagamal K-5 John. Ang mga nag-upod man sa iya, no, nga nagtawag na, no, or ng mga nagboto pabor sa iya nga leadership, ang makalabanan, no, mga allies or mga nag-support sa pamilya Duterte naman niya, K-5 June. No? So, actually, damo sa naglain-lain, abisubong ang mga opinion bala sa mga abogado in terms of the legalities K-5 June. May kangkanan sa pagsuludra sa National Bureau of Investigation. Na may nagahambal nga ti kinanglan niya nga may nagakaiko dapat yung kortesiya K-5 John. Ali may araban niya sa mga abogado nga ti lain man niya ang ilang opinion, no? And gina-consider nga valid K-5 John. So battle of opinions between legality na subonga.
1: Mansig sila kwan na mansig sila inang hatag sa ilang interpretasyon sang layi. Ha? Huh? So mansig-mansig at ibalo ka damo tadi diri sa aton sa Pilipinas kadaan. Ha? Oh, kumpormi milyon kita di libo magkag milyon man ang mga abogado di mo. Damo abogado di sa aton kadaan ti sempre sari-sari opinion, sari-sari ang ilang pag-interpretar sang layi. Amo na, that's why nga kun kay isa basta may mga gray area gani na siya, no? Laban-laban na amo na dra na naga gaumpisa ang pagbinais ang nagkalainay kag pagbungguanay sang nagkalainain nga mga opinion K-5 Kim.
0: Abogad ya K-5 John, no? So balantayan pura no naman yung mga magintrastada, no, sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sa level naman niya sang Senado ka K-5 June, no, pero kay na lang ya may tawag na, no, may mga updates. Accordingly, kay K-5 June, no, may gin-release na diri ang House, no, naka-eleher na sila o kung naka-elect na sila sa mga prosecutors for impeachment kay K-5 June. No.
1: Amo na it silang includes... magkakuan sila ang mga prosecutor, mag-prosecute sa kay Vice President Sara Duterte, sila ang mga prosecutor, meaning sila ang mag-presentar sa mga ebidensya sa Senado. Kay ang mga senador naton mamati tungod kay sila amo ang mga desisyon kun bala ang ginapresentar sa mga prosecutors naton nga halin sa Congress ang bastante da den dira magahimo sang desisyon ang mga senador kon bala i-convict nila si Vice President Sara Duterte o kun hindi. Amo na siya.
0: Yes, no. Kaya actually nalakip diri no ang aton diri ang congressman niya sang 3rd District of Iloilo Kakipa John si Honorable Lawrence Defensor. Lakip Madrino si Honorable Attorney Gervil Jinke Beatrix Luistro sang 2nd District of Batangas. Okay. Honorable Terry Ridon sang Bicol Saro Partelis. Honorable Ramon Rodrigo Gutierrez sang One Rider Partelis. Honorable Isabel Maria Zamora sang San Juan City Lone District. Honorable Jose Manuel Tadeo Orchel Diokno sang Akbayan Party List. Honorable Laila De Lima sang Mamamayang Liberal Party List. Honorable Kaka J. Bagaw sang Dirigat Islands Lone District. Honorable Jonathan Keith T. Flores sang Bukidnon 2nd District. Kag Honorable Lordan Swan sang Cagayan de Oro City 1st District. And Honorable Joel Chua sang Manila Kakipa John sa ilalom no sang 3rd District.
1: Pila silak bilog tanan nga mga
0: Bali all in all Kakipa John 11.
1: 11. So 11 silak bilog tanan ang mangin magaserbing ang mangin prosecutor sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte pag abot na dito sa Senado.
0: Yes, Kaki 5, John. So, tanawin na ito, namang inplastada sini, kung paano dipensahan, kung paano darima, ano pagit ang mga ipresentar pala nila ng mga ebidensya additional.
1: Kampante subong ang mga Duterte. Man nga, 13 kabilog subong ang ila. Sa Senado, no? Sa mga senador naton, kundi 24 ni sila kabilog. Sa 24 sa ila kabilog, kinahanglanon lang ni Vice President Sara Duterte ang 9 ka mga boto halin sa 24 ka mga boto o ka mga kwan ka mga members ng Senate no nga bilang mangin huwes. Kinahanglanon niya lang 9 nga magpabor sa iya nga hindi sa pag-i-impeach automatic taltal ng impeachment complaint sa iya. So subong, 13 kabilog ang mayuriya nga ara na siya subong. Kay nga, naagaw na ganit nila ang leadership. Ining mga nagapulungko subong nga mga ara na sa mayuriya, nga ginpamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, sigurado na niya, amo na rason kung nga kampante na naiya subong, ang Duterte camp. Ah, kampante na sila. Kay hindi makakuha sang 16 ka mga buto, dapat 16 gitanan ka mga buto sang mga huwes o kon sa mga senador ang kinahanglanon agud nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero kung hindi sila kalabot 16, goodbye impeachment complaint. Amon ang rason nga daw ginasindutan na subong ang buli sang 257 ka mga congressmen nga nagbuto pabor sa impeachment complaint sa kay Sara Duterte. Kay pag-abot sa 2028, kung wala sila sang mabaskog nga iinkwentro sa kay Sara Duterte sa pagka-presidente, whether we like it or not, magapungko bilang presidente si Sara Duterte sa 2028. Nga, kay si Sara Duterte nag-announce na may pronouncement na nga madlagan siya sa pagka-presidente. Ah? So amo nang rason, kung hindi lang maguba ang kalibutan, kag hindi kita makalamatay tanan-tanan sa bilog ng kalibutan, ma-presidente ginaya si Vice President Sara Duterte. Keep five, Kim. Ano yung bla?
0: Ah? Keep five, Kim. Kaya mo nakakip five, John. Okay, actually, mayara manabi sa mga that's why, no, kung madunduman naton, mayara sa mga nag-abstain sa kamaraman, kaka-K5, June, no, mambal na ito, mambal na play safe sila. Pero basi, hindi nalang gusto nga matawag na, no? Kung basi may plano man sila for the 2028 elections, kaka-K5, June, kakonsin o mag-danaog, si Iban ba mambal na ito, mambal nga balingbing pa as of this time, no? Kay, especially, no, mga nag-abstain. Pero tiyan mo na, no? Ang balaan man na ito, nga madamo sa gihapon, ang mga nag-suporta, no? May mga strong die-hard supporters as of this time, gidya, up until now, ang pamilya Duterte kaki 5 John, no, and we cannot deny that even there is sa Iloilo, sa bilog nga isla sang West Oakland, sa bilog nga pang Panay sa Western Visayas, kag sa other parts of the regions or of the country, no, kaki 5 John. That is why nga it is a challenge man kumbaga sa piyak abing nga partido kon sa iban sa piyak nga kampo kay Pa John, no,
1: okay,
0: kung sino ang mga posibleng mabunggo bala no sang kontra sa pamilya Duterte.
1: Sige okay, salamat kid kay 5 Kim.
0: By the way, nagapamati sa Tonderano si Mami Immaculate dara sa may area sang La Paz, upod kay Sir Cliff Acosta, kay Tita Rana Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Victoria dara sa may about yung Victoria, nalipatan ko pangalan ni Tita, dara sa may Rizal La Paz, dara man sa mga pamilya manaay, pamilya Goles dara sa may area sang Quintensalas, kag ate syempre no, inom na kamo sang DTX coffee mix, pekon na ulo init-initan kamo subong kay mataas ang index. Pwede mo man no, nga mangin ano timplahon bala no nga iced coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Mabakal sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Upod sa patrol si ka-K5 Jason Talaron, ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Analisahon ta karon mga ka-K5 no, ang ining pagbulos ang leadership sa Senado mga ka-K5, isa ina sa mga indikasyon no nga nagapakita mga ka-K5 nga kwan sang kadalag-an ni Vice President Sara Duterte, naagaw ya mong no, naagaw sang ilang grupo ang Senado mga ka-K5. Damo sa nagahambal, bisan si Senator Lacson, gambal niya, hindi nami sila natabo nga pag-change ang leadership. Ito isang una sang pag-change ang leadership sa kay Escudero nga ginbuslan niyo. Tiway man nagreklamo si Escudero. Hindi, Black K5, Andre. Kanay ka rin kay ginbuslan kamuda, bangod kay nakita sa mga grupo niyo. Dahil nga daw ga-acheche man ang kamuda sa Senado. Tiway man tupa inyo nga Senate Presidenta. Reklamo mo kay amunin mo to. Nagapakita lang na nga gusto ipakita sa mga Duterte group, no, sa mga Duterte supporters nga mabakod sila gyapon kag makabato sila sa sining ginahimo karon sa ato sining nga gobyerno sa gobyerno nasyonal. Ginahimo mga kakipap nga pagpangipit sa kay Vice President Sara Duterte, paghingabot sa kay Vice President Sara Duterte, no, ilabi kag labaw sa tanan, no, ang pagpatumbaya sa iban nga mga isyu, kundi nagadirekta ka nagatuon lang sa kay Vice President Sara Duterte. Ang isyu naton parte sa flood control project nga nabudamo sa mga kawatan, din nabudamo sa mga buaya, din nabudamo sa mga bakunawa, di naghililipos na way nagani tanan-tanan. Oh, mga ka-K5, nag-concentrate kita ito kay Sara Duterte nga ang ginapasibangon siya. Yan, ginkawat siya malang, ginkawat siya. Kuno, hindi ka man, kasi nga ginkawat. Hindi husto nga paggamit sang iya nga intelligence fund. Why nakabutan nga ginkawat ya, kundi hindi husto ang paggamit ya sang intelligence fund. Amo nang hambal sang kuwa nga sang ulihi sang ginapil ini sang kuwa mga kakipip o sang Office of the Vice President. Sa kuwa, dito nagkumpirma man ang kuwa. Ano nga mo gali na ang imo nga pagkuan, ang paggasto mo. Kung nga nga sa sulod lang sang 11 kadlaw, gingasto mo na kaya mati, siyempre, manog tapos na ang tuig. Pag once ka manog tapos na ang tuig, kag hindi mo na magasto, laban-laban mga ka-K5, mabalik ina ang budget sa National Treasury. Pagbalik sa budget sa National Treasury, paano karon ang budget nga ginpreparan mo sa mga projects mo nga sa diin, dugay na kag-uhaw na nga nagahulat mo sa budget? Kundi siyempre, paghatay sa budget, automatic, kung halapin na nagtag-tarantanan, ari na ang inyong mga ginapreparan sa mga project nyo. Amo na siyang natabo, mga ka-K5. Hindi mo sila naging kawat. Kag, mga K5, ang nagagawa din informasyon kagang insakto ng istorya na ang kwarta, no, sa intelligence fund or sa ginatawag natin na confidential fund, gingamit ato mga ka-K5, no, para sa mga programa sang Office of the Vice President. Kag, mga ka-K5, wala sang may ginkawat. Yari gani iya pirte ka klaro nga kinawatay ang sa flood control project kay nga may mga ghost flood project. May mga ghost. Kag trilyon ang kwarta nga amount indi kay 125 million. Ang ginaistoryahan sa kay Sara Duterte 125 million. Ang ginaistoryahan sa flood control is 1.5 trillion. Mga ka K5. Ah, mas ginuna yung 125 million sang sa 1.5 trillion. Yun na po gabili sang ilik nga klase ni kay ang magkalaigo na among ara sa administrasyon. O hindi, Blackie 500. Ang mga balita yun na ng builog nang iradulong sa inyo sa kanwan sa klinika Distrib Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ka super full supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pare may maayo nga natural antimicrobial property sila binagid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium central glycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sa atong lawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium central glycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue kana. Kag ginapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig ang gumalikaw lawas nato sa bleeding ko na impiktar ka na sang dingi. Kani sa aton nga mga kautor na inom kita sang D3 Bio na super food supplement para layo kita sa dingi. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Las 9:11.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masal Liga Epic Demo
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
3: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga
9: bata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabakal mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si kag K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my
11: K5 Night Watch
10: June
11: Alojado
10: Capulo
11: K5
10: Night Watch.
19: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon. Nakalabor kita sa 20 minutos na kaligad sa alas 9. Check naton ang iban pa nga mga balita kag information halin sa aton nga mga ka-K5 reporters sa mga ka-K5. Shoutout na sa kay Vicenta Villanueva inang Latigo, kay Manny Dapat. Yeah, may gabi, Idol John. Ang layin naton subong siling niya sa pagdumala ni BBM. Niya padamu-damu kwarta. Isa pa, Idol, siling niya hadlok na sila bisan mga negosyante. Tutol gid sila sa mga Duterte, Idol. Sadya gid, Idol. Ate, oo. Kaya sa mga negosyante, tutol kay nga, wala sa mga ginakilala ang mga Duterte. Basta ang importante, gusto. Si Jerry Milliado niya, sakto gid bo si Board Idol John. Si Board Member Ulig, supliko. Siling ni Renato Bendita, siling niya mga nagperma ng mga Congressman sa impeachment kay Inday Vice President Sara, babay sa inyo nga tanan. Hindi nyo ma-impeach si Inday VP Sara. Ibasura na ang inyo impeachment nga ginbutuhan. Babay damo gid na agid ni ang mahilibion, Idol John. Kiling ni Jerry Miliado. Nga may gabi, Idol John, si Soto, na wala man na may hinimuan, saktuhan malang sila na magpati-pati sa mga sugo. Pariyo sila ni Trillanes na kung mga pigado siguro palibugan nila nga paano magdamo ang kwarta niya. Maayo pa. Ay, lagay kalain. sa kay Jimmy Loxin, former kapitan niya Jimmy Loxin sa barangay Takas sa Haruda mayong gabi. Kay Sinal Dalinbe. Good evening, Sir John. Kay Ching Malo Hubag. Good evening, man. Shout out, no? Diri naman sa aton ng mga followers sa K5 News FM Iloilo. Diri naman tama basabi pang pasiplatan. Taman sila video. Kay Arnold Graho. Una-unta si Monica Sumagaysay Galarpi. Shout out. Larsky Marigon. Bengs PSG. Shout out, man. Kay Aisha Ahmad. Shout out kay Blair Matoliano. Arnold Graho. Shout out from Balabaguharo kay Ray Manuel Obligar. Good PM Idol John Gapamati kami diri sa Huntado Subdivision, Second Street, Kalumpang Mulo. God bless and more power sa inyo tarantaran ka K5. Kay Kim Thea Buntigaw Felicidario. Hi John, pwede ka pamangkot kung ano ang name ka clinic ni Dr. Miloy. Thanks. Ngalan niya is Clinica di Alternativo Medicina. And wellness center. Kung mamangkot kayo sa diin, ari diri sa may kilid sang Robinson sang distrito sang Haro. Tupad lang gid diri bala sang Centro Birch International College na arada. May ngalan da sa tubangin sa prunte, may ngalan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ayos. Kay Banks PSG niya bugnaw ng tingog ni Langga Kimba. Wag grabe. Kay Mark Vincent si Javier niya wala pagkabalik kay base ayawan sila bitbit ka 20 million ausos ah. Si Gemma Alintuzon de los Reyes, sila niya mayong gabi, sila niya inang Idol John. Gapamati kagatanaw gid kami sa imo diri sa Kalubihan, Barangay Aspera. Barangay Aspera ni Pasig City ni no akwan ng Sara. Sara na Sara. Kay Ramel and Mag-aso. Sila niya hi Kim. Kay ano sa kay Day Answer. Sila niya 20 million ila na baton sa impeachment ni Vice President Sara. Ilan na lang na boss. Hindi man na makalabot siya ng edad nila, mapatime na sila gyapon. Nga importante, sila niya, Sara, gugma ko ah. Kag ang pinaka-importante, makapangasawa na ako sang Chabi, kay basta Chabi, ako na. Aragay, kalainin. kay Cheryl Lapating Branya, having you near me. Ang kantang having you near me, nami mana. Kay Grace Heroso Amistoso, shout out man. Kay Henry L. Toledo Jr., niya ti Idol, ang grupo mo nga si Jam Jam, nag-vote man nga i-impeach man si Vice President Sara. Ano ang mahambal mo? Well, way ako siyang mahambal, siya managyapon masabat. I-explain niya managyapon kung anong rason kung makabalik siya di. Ay, hindi, Black K5 ba, Andre? Di pwede nga ako mahambal, sinikimanti siya abing natungdan mong... Pero i-explicar yan na sa inyo, tanan-tanan ko ng rason nga ang nagbuto man siya pabor para nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kahit diba, si kung masabat siya man na, kung tuod ang aligasyon nga may mga tag 20 million nga magiging panghatag sa mga congressmen nga nagbakwani, nga nag, ano ganin eh? Nga nagbuto eh. Ay, nila? So, pasinsyagin, hindi ko kasabat siya na partid ra, no? Si Congresswoman Jam Jam Barunda, guro na makasabat sa inyo, pagwas nga makabalik na di siya kay Manti, sige pa sesyon nila to subong sa Congress. Ayos, o hala sige. Si Ilonggo Vlogger Page, o Ilonggo Vlog Page, niya pa shout out kay Noel Cruz nga nagadumok. Ano naman nagadumok diyan sa balay. Pagpuli ka na, wala ka man din, wala ka man gindala diyan sa balay, inom lang imo ubra kag si kag sa iya nanay nga si Irinia Patanaw Patanyaw Alarba. Oh, gapanamyaw na pro gapang kuan ka pa? Pang bira. Ang mga Pinoy gituod, hahaha, si Linibing's PSG. Rosemary N. Agramon, kuha gid Sir John Tingog ni Batuba. Kaya inang naling El Lausib niya pagmaakit ang pagmaakit ang impeachment acquit no pagmaakit ang impeachment kay VP Sara may mapa-interview naman nga naman sa radyo mong laban sa ato sini nga pagpangalagad ba langalan ni Chimpota K5 Bandre ba kaya pa lang alang na ala na kichempo tawo pasinsya gid ang mga report sa aton nga mga reporters with K5J ni Kauyunan and K5 inang Karen Badilla plasta na to na sa buwasa no diri sa ato siling pag pangalaga inom kita sa klinika DTX 500 o klinika DTX coffee mix nga cafe kana ga detox ka pa kag subuman ang extend for supplement for men sa mga lalaki nga medyo ga kapoy medyo mahina ang signal perme. Inom na kamo sang extend for supplement for men para makapadasig sang kag makapalawig kapadugang sang ato sining extra energy sa lawas plus nagapanami sang blood circulation para nga indi kita dali ma stroke mga ka K5. Extend for supplement for men mga ka K5 produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Wai na kita tiyempo, Drisato, siling pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong pwersa sa K5 News FM Irilo, ako naman yung ka-K5 June, aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Irilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News News FM Iloilo 88.7
2: K5 News FM
3: 88.7
2: Champion, the best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: DTX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
9: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Sa rikas
7: epektibo.
6: DTX 500.
10: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
9: Correct na. Ang tawag la lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: So,
10: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay,
9: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imogid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga una.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: Mag DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
5: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
13: Matatags mga butika.
12: My family history, bala ka mausang diabetes?
13: Mag DTX 500 ka.
12: Mataas bala ang imo blood sugar?
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Ganagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: Epektibo.
13: Aramis
12: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5. News FM.
14: Sport Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba. Haro, tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
0: K5 News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
24: K5 News FM.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
6: Yeah, yeah, yeah.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
7: Sadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo mo sa problema everyday, pero mag-bar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, no, may iban ka man galing.
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Te, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

0: 12:10 on the clock, mga KK5. And you're still listening to the best radio stations, the number one, 88.7 K5. News found. Mga KK5, Tuesday edition sa ating program. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Kamusta ang aton tanan-tanan nga mga kaibigan, bo kaibigan. Ang sa mga friends naton nga nagatutok subong sa aton nga program. Enjoy on naton ang aton nga program subong nga gabi. Opo, ng pinakakulit nga DJ Macho Kulit.
1: Pandagulan! DJ Macho Kulit!

0: vibes lang yan!
1: Good vibes lang yan dapat mga ka-K5 sa Bar Dagulan! Bawal ang pikon! Sa mga ka-K5 naton, bawal ka dyang pikon. Kalain kong pikon nations. Ikaw mga ka-K5, kay hindi gid manamin. Sa mga ka-K5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao, nagatutok gihapon sa number one radio stations. Amo ini ang K5 News FM. Oh, share the live mga ka-K5. Para sa Jack na Sumong, share the live mga ka-K5. At followers nyo, anay, para nga mag-sad Jack kita Sumong yung gabi. Sa mga ka-K5 mo naton, nga nagatutok Sumong sa aton, ha? Hindi nyo gid pagkalipati nga mag-inom permi sa pinakanamit nga capsule. Capsule lang na, ha? Pero swabe. Testingin nyo niya ang DTX Coffee Mix. Ari, kape niya. DTX Coffee Mix. Ang kape ni Doc Ramiloy nga hindi mabangbang. Nagapa-sexy. Kag nagapanami isang kutis. Ay, di ba lang? Garabi, garabi, garabi. Well, sa mga ka-K5 naton, thank you so much kid sa inyo tanan-tanan nga pagtutok sa amon. Madiretso kita sa aton nga greetings portion. Yon! Mga ginatamyaw naton! Mga mga friends naton! O, tamyaw taman si Bukari. Dali lang gidado kadamo sang aton nga ga-views. Pero wala ko kabalo kung may nag-comment. I-refresh ko, anay, aton ga-future. May gabi! Kay April! Na nakatutok man subong sa aton. Watching from Yagao. May gabi kay Nanay Nenva. Yan, nagatutok man subong. Kay Tatay Mimi. Oh, grabe. Happy birthday sa tanang may mga birthday. Sa tanang nato nga tagpalamatida subong. Yan, nagatutok magin. Enjoy sa ating program sa mga gabi. Diretso kita mga ka-K5 sa ating nga Bar Dagulan Real Talk.
2: Tanong ko sa'yo, real talk tayo. Tanong ko sa'yo, real talk tayo. Real talk tayo.
1: Mga K5, ang aton subong Bar Dagulan Real Talk. Tandaan nyo ha, ang paghinolsol ara gid permi sa ulihin. May caller kita sa line number 2. Dali lang kita, check. Number 1, ara sa imo, sir. May caller man diya. Oh, sige, sige, hello, good evening. Hello, good evening, sa piya kalinya. Hello? Mamay ang gabi. Huwag talaga sa bato. Hello, good evening.
3: Hello?
1: Oh, hello? Ano yung mong ngalan? What is your name? Oh, hello, mayong gabi.
3: Hello?
1: Oh, hello, batian mo ko, sir?
3: Oo.
1: Ito okay ah. Sir, si Machokolet ni, kamusta ikaw?
3: Okay lang.
1: Okay lang, alright. Taga diin ikaw?
3: Oh.
1: Taga diin? Oh. Ito, lumabling mo isang nga. Tumatsagan ko sa Duara, kaya bala sa Babaw Tambis. Sino ngalan mo, Liwat?
3: Kimpo.
1: Ano ka no? Kimpo? Ano yung mga ngalan? Kimpo kon limpo? Mahal subong limpo? Alangga, liwaton ko, sino yung mong ngalan?
3: Limpo.
1: Limpo. Okay. Limpo, taga din ikaw, Limpo?
3: Oton.
1: Ha?
3: Oton.
1: O, taga Oton. Sa tingin ka sa Uton Limpo? Ha? Di sa diin ka sa Uton. Limpo? Limpo, ngunta ka karon. Tawag ka lang liwat Limpo kaya hindi ko kayang chindi sa imo, sorry. Oh Diyos ko. Gusto ko man tani pa sudlon si Limpo. Ano man na kay Limpo, ngunta ka. Ano may caller kita sa line number 2, mga kaki-5. Hello, good evening.
4: Hello, good evening.
1: Ay, lalaki. Ako lalaki, doon ka seryoso niyo. Di seryoso, huntang pamangkot. Hi, sir, mayong gabi.
4: Mayong gabi, may chocolate.
1: Wow. Sino ngalan mo, sir?
4: Si Justin, sir.
1: Justin, ano, Bieber?
4: Justin Colasa.
1: Ah, Justin. Ah! Taga-diin si Justin Colas.
4: Tagalapas, sir.
1: Okay, mayang gabi si mo, Tagalapas. Kamusta subong ang mga pumuluyo sa Lapas, dira?
4: Hello, tayo na, sir.
1: Okay man daw. Oh. May gusto ka, anay, panawagan subong ang gabi?
4: Panawagan na nagalay sa lola ko nga gapamate subong sa ospital,
1: no? Ay, ang nagpanawagan. Okay, ang pamangkot subong sa aton nga Real Talk, Mr. Guapo. Ang paghinulsol nga ara gidya permi sa ulihi.
4: Tikay ang Christian na sa tikay ano na sa uno na pala nga tiyape. Ti maglas na bi kung mabala na bi nga low IT may nulsolan mo gidi.
1: Mm. What's the ngon gali ang tanan gali nga ginaobra nato ni hinulsulan tagid sa uli.
4: Mm-hmm.
1: Well, hindi ka kabalo mag
4: halong.
1: Halong tama na. Pareho sina bala may miga ka. Tapos nagbusong miga mo una-una pag obra mo nagamurarat mata mo. Pagkatapos nga managbata na imo miga nagamurarat man gyapon imo nga mata sa pangita kwarta. O di ba tsakto? May mga kilala ka man na Mr. Guapo. Balaan ko doon mga 22-23 na edad mo eh. May kilala ka man na nga ka damo o sa blagin pa busong?
4: Oo, oh, sir.
1: Amo ginaya subong niya. Wala sila blagahalong, wala sila kabalong nga may mga puturo. Gali. Oh, ti subong kilala mo na ano na ginaobra niya, be? Nag-eskwela pa siya?
4: Manag-graduate naman sa gali.
1: Ati, very good kay manag-graduate. Sa kay Budlayan, daya kung di kaya ka-graduate, yaya. Amogin na yung problema. Di ba lang?
4: Hindi, yan na sa galing ko ano, mag-balance. Bila may bata sa dan.
1: O, di siyempre, mangita ka pa kwarta, daan! Mayroon na iba nga manag-graduate na ba? O, nagbata man sang iyang amiga. O, mabudlay, no?
4: Good
1: leg, eh.
4: Ako,
1: dutayan
4: lang
1: gani. Abaw! Dutayan ka lang maano sa una?
4: Dutayan lang ako mag-inulsol mo sa uli. Kaya dutayan mo makapa-ano man.
1: Makapahabok?
4: Dutayan mo makapahabok sa...
1: Tinga, nga dutayan ka lang yung magpahabok. Ano natabo sa imo?
4: Di kay maninde do nagano kami plan na
1: istoryahin kami be
4: nag-enjoy kami plan di kay nagkitae lang kami daan sa isa ka bar bla
1: ti bali ano na ma friend na ka mo or wala pa ka mo naka-commit relationship
4: ara sir bali niga ko sa una
1: apila na ka years
4: di, mga 2.5 sir
1: ba 2.5 Wow, tapos.
4: Tay mo na, di. Pagdugay na lang, pagdugay, di. Siyempre, makabatsyag ka man na, sir mo.
1: Correct, oh. Siyempre, tay, natural kay lalaki ka man. Oo.
4: Ang gani.
1: Gusto mo sa tali karnihon.
4: Oo.
1: Oh, tapos.
4: Tay mo na, hindi nagkaganda. Pasugot man eh.
1: Oo, tapos. Tay mo,
4: wala na dyan. Dugay nga pagdugay. Ano na, tabo na.
1: Oo.
4: Dutayan ko lang dahil na why na control blat eh.
1: Ang self mo.
4: Na gano'n man sa utok ko eh. Na mano gano'n na blat mano. manugkad to, natasa harap la.
5: Ah, tapos.
4: Lapet na lang sa ako. Eh, muna eh, bako, ay, ganyan ako na lang dyan, ganyan, pudyot ko na lang dyan, tutayan na ganyan.
5: Bagin pudyot mo lang? O, pagkatapos, doon kinulbaan ka.
4: Kinulbaan, good ko eh. Kami ginawa. Tutayan niya pa ako ganyan dumugod.
5: Ay, te. Pagkatapos, nag-inano kami.
4: Te, yawan mo ko po ngayon, sinsya eh.
5: Mm-hmm. Bugarabi, dutayan ka lang kanina matatay, subong.
4: Dutayan lang, mayon lang.
5: O, pagkatapos, nga nadumduman mo galing nga dapat mong galipunggan, ano ang natabo sa imo?
4: Gawa mo kung ano eh, lagulagaw, lood-lood, nasagwas ang simbahan.
5: Pati siyempre, magubagin ang potoris mo. Di ba la? Mabudlay ko magubang po turismo tuto kung kapin pag yun nagaplano ka nga mag maka-create ka man sa dako nga company sa pila ka adlaw. O, di ba la?
4: Gani, gani. Okay. May laki, waya.
5: Oh, wala again. Dutayan lang. Pero dutayan kung na. Nagma... Kung natabuan to siguro, ano na lang ay hanman.
4: Te, why get pulos na lang yung obra ko eh, gano ko itong gabliga, balot ko pero subong.
5: Ayaw po! Pero ano yung hando mo, subong niya ya?
4: Gusto kong maging ano, maging abogado.
5: Ah, mag-abogado ka. Ah, sige. Wala, imposible sa tanang niya nagpangarap. Na? Ang importante ganit niya, ano ka lang, ready lang ang imo kaugalingon. E-ready ang imo kaugalingon. Pagkatapos na nag-ready ka na, dira ka na dayon pangunahuna kung ano ang imo obrahon. O, di ba la?
4: Chaktogin na machokolita.
5: Oh. Ayos. Alright! Kasi may mga gusto kapag iliambal.
4: At sa mga natigalay sa mga kabataan, dagali, hindi ka mo magpariyo sa account pa ng demonyo nila na ikay sa uli, ilan ang pag-inulsol.
5: Alam mo na yan. Dukanami, ha? Amugin ang pinakabudlaya palangga kapin pag ikongkisa nga do feeling mo do palangga-palangga mo gini mong higa. Bawa tanan-tanan ihatag mo. Tanan nga ibos, ipakaon mo sa iya. Isubong ano sang basang miga mo bi ka mo man Japan.
4: Away na sir, away na sir, away na to.
5: Away na to. Hello, galing ka K5 Kim Kaluyo. K5 Kim, do hindi ko basahan ang aton nga sa message sa aton nga comment section. Ginalantaw ko pa nga kung ay cellphones, no? Before ko makiketa yun, nagko-comment deto kanaki. At least wala na. Mabudlay na palangga kung ang ex mo nagbusong pero hindi man ikaw ginpaako pagid sa imo. Ang muna ginakulbaan mo?
4: Oo, oh, iyon mo ginai.
5: Tuod ba lang?
4: Ang mo ginai ang kululbaan niya kaya siyempre madula niya nga dumo mo.
5: Oo. Oh. Maguba ginang imo nga puturo. Di ba?
4: Gani.
5: Pero kung hindi mo napagpanguna-unaon to, ay, ambot na lang yun. Pero sige lang, ah. Ang importante, ra palangga, i-work out mo, gid, nga dapat hindi ka gid makabulasot. Kaya was makabulasot ka, sigurado, gid, madulaan ka gid, animo. Di ba na? Ay, nako.
4: Sige na.
5: Oh. Do feeling ko do kaluya ka subong do may problema ikaw.
4: Away mo medyo kulit. Ado, ano lang do ginamulto lang ko ginamulto.
5: Bago ginamulto? Bakit ka binimulto? Bakit ka binimulto?
4: Teka, yun mo nang natubo mo. Natayan na gandiyan. Natayan na
5: ay, importante na katilaw kagali sa imo ka Diyos ka. Amo na, do tingog mo daan, do inosinti. Pero sa tuntun, hindi ka man inosinti. Gapang bilyard ka man.
4: Gapang tako niya.
5: Aba!
1: expert ka sa billiard daw. Ano na siya ang ginabutang sa puntas ng taco man? Ano na ngalan niya man? O daw kayo ginabutang butang na bala sa tub, sa punta billiard before sila iduso bala?
4: Ah, doon na lang sira. Pang protection na nga.
1: Ah, protection na na imo. Nami, gimang may mga protection. Because kung may protections ka, hindi ka talaga maiiwan sa ere. Kung wala kang protection, okay, talagang magugulat ka talaga.
4: Kaya yung ginabutan na sa punta sa mga tako mo na sa para magdadlong manigo.
1: Abaw! Iba niya laway ang ginabutan, no? Iba niya lain.
4: Pero nadlong ang pagsunod lang, ha?
1: Ah. Para suwabe, gen. Alright! Kasi may gusto ka tamiyawan sa mga gabi.
4: Lola, nagaliliwat kay Lola nga sa spetal. Halo ko nila.
1: Alright.
4: Sa gilid kanan ko man
1: eh. Ah. Nakatutok sa mga.
4: Alright.
1: Madamang salamat, gid, Mr. Guapo Justin. Sa rin nagtawang sa K-Fat News FM Iloilo. Salamat! Oh, grabe, kaluluoy ng atong gali color ni si Justin. Hindi tayo lang makapabusong gali. Ulihigin man tani yan, Nolsol ba? Mabod like ko na ulihin mo yung pagiging Nolsol! Ah, Diyos ko! Mabod lang yan, giti mo. Sige lang. Ang importante, nakatilaw siya sa kalubay. 10:30 on the clock. Machoklit! On your favorite radio station, the number one K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Sa mga taga Quintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand Opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubalaka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So, una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Masaligan.
11: Epektibo.
4: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM. Kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya, sa pages of love. Kaya madamo, kita ko matunan sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sa Myagaw, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.

0: Kamusta naman ang aton ng mga friends abroad? Sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Bukas at jasubong sa aton nga mga politiko sa Metro Manila. Iba naman na ikapuli-puli sila balay drat lang sa Senate Katalo. Well, sa mga gabi! Let's look at that sa aton nga greetings portion sa mga gabi.
1: Good evening sa mga friends natong nga nagatuto. Hello kay Amar, kay Albert, kay Fenfen, nga nagabamati sa mga sa ating program. Especially pag-iid sa ating mga friends dira sa may hibawan. Nga nagabamati sa mga sa aton. Thank you. Hibawan friends natong kay Nika Smith. Nagabamati man sa mga sa aton. Hello galing kay Ma'am Kim. Bago ko na basa imo message. Oh, kadugay may magsulod sa aton yung mga comment na may agi sa kano sa aton nga bagting-bagting. Mong gagin yan, magding-bag. May mga gusto na panawagan sa mong gabi. Ay, kating alam, may gaman nyo kung may bagting-bagting kita mga ka-K5, kaya makahatag sa enjoyment sa aton nga pangabuhi. Ay, five na to,
0: Ginapanawagan naton ang tanan naton ng mga kaibigan.
1: Bongalaw. Hello sa mga friends naton sa 131 viewers sa mga gabi. Salamat gin mga Machocolate Defenders. Hindi man ka mo makompleto kung kisa. Pero inyo nga suporta ara gihapon. Sa mga friends naton nga nagapamulkit na subong. Grabe, no? Sa mga K5 galing naton, na kung gusto nyo magpa-check up dira sa aton nga klinika. This coming Sunday, Monday, and Wednesday 9:30 to 3:30 p.m. Dagto ka muna sa may Harris sa Haro branch na to. Pasig City Thursday 9:30 to 3:30 p.m. Tapos schedules na to. Sa Tuesday and Friday 9:30 to 3:30 p.m. sa miyagaw schedules natin Sunday at 9:30 to 3:30 p.m. mga kakaifa. Adto ka muna! Nananenfa, happy fiesta sa Barangay Aligrio Ton, Iloilo. Nanempistahan, matada buwas ba para makakulokaon, magkitabis kang balinsana. Actually, baldo na namitan ko bala magkaon balinsana. Pero ito ginakulbaan man ko, kahit kong gisa ginahapo si Macho Koli, tama subong kainit mga kakaifa. Na grabe, grabe ganyang init. Hindi iya basta-basta ang init mga kakaifay. Daw, mambal mo ba lang? Daw, hindi. Joke, joke, joke. Ang init, subo. Masakit ganyang init. Kalaet. Hello, magaling kay Amador. Ganagya pa mga timan subong sa aton. Good evening. Kay Amador, nga nagatutok subong sa aton. Mama yung gabi si Imo. And also kay Sir Mel Montero. Nagatutok sa atin, Sir Mel. Good evening sa iyo, sir. How are you? Kamusta? Marami ni si Sir. Very buot. Down to earth. Nato na kaibigan. Sir Mel, good evening. Adami ako kaman si Ramon. Always man nakatutok sa atong program. And also gali sa atong friend dira sa may Jen. Hindi magalipan mag-inom sa Mighty Z mga KK5. Oh, medyo grabing init mo. Nagalain mamatsyag ni Macho Kul. Do mainit, do sakit sa ulo. DTX Premium Coffee mga KK5. Inom ka mo. Kag DTX 500. Sa mga tatay nato, yung nagka-problema sa ilang boom-boom pow method. Hindi kayo magkalipan, mag-inom at istingin ninyo ang pinakanaming food supplement ni Dr. Ramil Itangoy. Amuini ang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend, nagpa-extend ini siya sa kalipayan. Why na siya nagkadugang Extend nga para maglaba-laba, ha? Hindi amusin na. Extend Food Supplement for Men. Di ba? Grabe, grabe. Hello, galing kay Ma'am Arian, kay Sergio, kay Kuli. Maing gabi sa inyo, nakatutok sa K5.
0: Sa mga K-5 natin, habol-habol pa ka mo. Pwede pa makamo kay Andro, ah. Sa Talent Academy, sa MKF Talent Academy. Andro ka mo da, ha? Kag mag-enjoy sa eton nga summer workshops mo nga. Tuig. Our friends man natin sa Jing Jing. Si Arman, nga nagatutok. Good evening sa inyo, tanan. Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Especially pag-eat sa atin nga mga friends dari sa may Luzon. O, mga friends natin sa Luzon. Mga taxi drivers natin nga nagpamati sa mong sa ato. Taxi drivers, good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? Kag sa mga police natin nga nagatutok sa mga good evening sa inyo, tanan-tanan. And especially pag-eat sa kay Ramel, kay Albert, kay Austin. Nagpamati sa mong sa ato. Thank you so much, guys. And especially pagi sa mga friends na to, andali sa may Lani Talo, Haro. Nagatutok sila subong sa aton. Thank you so much, kid. Kabay pa mga ka-K5. I-tune in ang inyong radio sa 88.7, ha? Para magsulusadya-sadya naman kita. And especially bigay sa tatay naton, kay Ian, nga nagpamati sila subong sa aton. Hello, Ian. Aton nga pamangkot subong, ha? Tandaan nyo, apag inolsol, hindi kaya permi. Ang inolsol, hindi kaya permi early. Uli higit. Sir Matt, pa-shoutout man ko, B. Pa-shoutout man ko sa More Power. 2 days na kami ka-brandout din sa Kalumpang. Ay, tuon. Kada gabi, subong 2 hours na kami, wala suga. Ay, tuod. Grabe ba? Oh, shout out ako ng More Power. Mayang mga gabi man kay Mrs. Lumang, kay Neka, kay Nagamati, kay Sir K5 Robert. Hello, gali kay Ma'am Mary Chris, nakatuto. Mayang gabi sa imo, ma. So, matliyo ko shout out sa More B. Run out kami di sa Tabukan. Mandoryaw kagina pagatawag sa ilagi na patay nilang tawag wala gasabat abang o mga taga More Power da, good evening, may nagreklamo naman sa inyo sa K5 o tamo subong burnout gali ay garabi kinapanawagan ta si Ren all you na nagamati. Ma-chocolate ang miyawabla si Robin Padilla. Ay, kung may contact na ako kay Robin Padilla, siguro tayo, istoryahon ko siya. Mamangkot ko siya, tandaan nyo ang paghinulsol, ara ganyan permis sa ulihi. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, ma-chocolate. Daw na tuyo kami, ma-chocolate, subukay kakapoy sang ubra, basta Monday kag Tuesday. Oo, you need man sometimes ang re-is ka mo eh. Ako hindi ka mag re-is, mabudlay ka. Ayang gabi. Mataga More Power, nagareklamo, mataga Kalumpang. Tag nagareklamo, pagin ang mga tagatabukan. Naginapis nung kapaninawag na kanon sa inyo, wala nyo ginasabat. Ay na, noni man. Si Bingbing Rigabon. Kapamati man sila si Bingbing Rigabon sa aton subong na nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Loyal ka man tamyawon ang mga friends namon. Diri sa may Onongbon. Kapamati sila subong ang mataga Ongbon. Garabi. Nakatutok sila subong sa K5 News FM Philippines. Mataga Ongbon. Mayang gabi sa inyo na tanan-tanan. And also gali kay Dari Josh. And nagamati man subong sa aton. Kay Ma'am James. Kay Daniel Cruz. Hello mga gali sa kay Earl. Ang nagamati man sila subong sa aton. Kay Sir Mark Poy. Mayang gabi sa imo Sir Mark. Shout out gali kay Cedric Miranda. Nagatutok man sa K-Fed News FM. Ano kung natawag mo kagina? Ara ko abi sa may event sa Lina. Mayang gabi si mo. O oh, mga ka-K5 na ito para sa aton nga Bardagulan Real Talk.
2: Anong ko sa'yo, Real Talk tayo. Anong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mayang gabi, Macho Kolita. Kasatanan nga pumuluyo sa barangay Sambagharo from Kagawad Fama. Mayang gabi si mo, Kagawad Fama. Mayang gabi sa tanan na kay ni Meso Tahala Senior, kay Nika Smith. Tandaan nyo ang paginulso aragit permisa ulihi. Actually, mga taho lang mga mahisaon. Kung kisahisaan nilang taho, gumpo nilang taho, ang hinulsol ara gidya sa ulihi. Tikon filean kada karon kaso kung ano-ano te. Why gay? Te amigo, tato wala gito, wala gito. Si chap-chap to. Muna sa mabudlay. Uli, ang paginulso para sa basa mga gaso, yop lang. Aba, wala baligyas ang shabu, bira-bira baligyas. Pamadakpan nga ni Hibe, inulso lang. Hindi, naging ako yung magliwat, promise. Ano muna kayo nadakpan? Di ba lang? Ano muna kayo nadakpan ka? Why good? So dapat ikaw, hindi kagid mag-ubra sang pwede mo ubrahon. Kay masakit kitang ulo mo, hinulsulan mo gid sa pila kadlaw. Hindi blalangulango. Oh, di ba? Ang paginulsol, hindi langulango. Ikaw sige-sigihon mo. May chance, gid nga. Masakit ang ulo. Atamiyaw tamanggalin si Venuron na kag si Kansen. Kansen yung nagamati subong sa ato. Well, mga kagay-5, wala na kag-sempo. Magabulos ng ikaing lawas si Doc Ramil Itang Oy. Magabulos naman si Madam Usang. All we hear to your favorite radio stations and everyone, K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalo ta magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gatas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
7: D3Bio with Physio.
8: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatas, mangabot ka.
5: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
6: Mm.
5: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
6: katabo sa may mga guard mo.
5: Munang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
9: So daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
6: So, wala. Dapat tulog wala.
5: Tulog wala.
6: Dabi na kong late dinner ka.
9: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
6: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami inauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang
13: Time Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening everyone. Nari naman si Madam Usang sa atong nga programang Bedtime Secrets. Ay karabi, pagid ni. Wow, sa mga ka-K5 naton, nakatutok makamugyapon dira. Tuesday edition sa ating program subong sa Bedtime Secrets. Madam Usang, ang inyo mga, ang inyo kaupod. Wow! So, ang gabi mga KK5, mag-istorya naman kita, party naman sa mga basa-basa, kag-party naman sa mga tao nga hindi mahilig sa basa, kundi mahilig lang sa malam. Tonight mga KK5, thank you again sa inyong pag tulutambay diri sa amon. Kaginatamiyaw tana and more friends nato na before kita magsulod sa atong nga basa kag mala. Ginatamiyaw ko si Madam Riza. O bag-ola kami ni Gopdanay. Thank you so much sa mga pizza gipadala diri sa amon. And especially pili sa mga friends nato kay Arman, kay Jen. Yan ang kapamati permi sa ating program. Thank you so much sa inyo, ha? Thank you, thank you, thank you, thank you, Gidya. And sa mga friends naton, yan ang papuli pala, halin sa ilang ubra, magalong-halong kamuda, ha? Kaya papudlay, subong ang panahon, damo dakpanay. Bawso una, kung baan ko magwa sa balay, kaya haba sa nanay ko may dakpanay nga lauay. Ti haba ni nanay ko lauay, kuya mo. Sugi ko baan ko na sa una, subong yung dakpanay, gwapa ka, gwapo na lang. Sa mga ka-K5 naton, haring na parental guidance ni para sa inyo. Ikaw bala, diin mas nanamian mo ang basa ukod mala. Wow! Sa ato na mga bedtime secrets. Grabe no, ang natawag nato nga basa kag mala, munaya ang hindi natin mapaktan. Bawang po talagida. Kung mala, masapnot man siya Madam Usang, kag kung basa Madam Usang, medyo mabudlay man. Correct. Dapat kung mala, bason para hindi mag stretch. Po stretch. Grabe, yun naging mga terminology Madam Usang sa mga gabi. Kung basa siya gani, mas hapusudlon. Gadanlog lang. Pare sa okra bala mga KK5. Kung maglaga asang okra, madanlog-danlog sila. Sila sa alugbati, no? Oo, oo. Ano nga nang isang madanlog? Pag ina, okay, 5 Andre man. Grabe, gita. And also, sa mga friends naton, dari sa Maya Aguinaldo. Oh, nigaw mati sila sa bong sa ato. Din ang Aguinaldo ni man. Madam Usang, ang ako niya experience sa una sa akong nga bana, mahilig siya magbasa. That's why napas mo siya sa uli. Apo na mabudlay. Ihambali nila po no, kung nag-work ikaw, hindi kagid mamasa. Halungan yung kidag inyo nga self. Tay mabudlay kung mabasa ka mo. Ibasya mo parang tunaan sa inyo nga pagpas mo mabudlay gid mga ka-K5. Madam Busa, amo na sa unang problema sa bana ko. Kay di after niya ubra sa constructions, kapuli siya, permisi ka pamasa. Ay, lain naman niyo yung nga basa. Yeah. May arap man niya nga basa kung gabi nga nami. Kag may basa man niya kung kisa sa gabi nga do super sarap. Nga do masakit, nga do dugang nilu. Wow, bot na lang gito. Dugin na tatoan ka lang. Hello, gani kay Ramon. Haba ni Ramon naman, Madam Usang. Ala ko ang asawa, per me man kakabasa. Uy, kubalan ko na siya kung gabasa-basa sa kay ginakuit-kuit niya ko. Ay, bongga-bongga, good. Well, Garabi, gigilit ni mga ka-K5 naton. Bongga-bongga. Good. Tamiel Kuman si Edlin na nagawati isabong sa ating program. Thank you so much sa imong Edlin. Amo na mga ka-K5 naton, istoryahan tang basa. Pagmala. Kaya mo na ang gusto ni Madam Usang. All here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang. We'll be right back.

0: on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
6: mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
12: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
11: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
12: Eye Care Gold Capsule
11: may ara sang lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc
12: kag bilberry extract.
11: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
12: mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: TC,
6: mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinong na dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatoy.
11: DTX 500.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 News FM kay unagid sila sa mga balita. So, kagila programa makalilingaw gid especially ang kay Maninay Mani nga secret memories kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako si Lena sang tigbawan tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5. K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
6: K5 News FM.

before. And I know I'll never see the likes of you again.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, second part sa ating program, upon yung giyapon ang pinakakuligi DJ, si Madame Usan. Kag ang DJ nga mahilig mag-angkab-angkab. Amo na ganun mga K5, isuriyahan natin ang basa tagmala. Kati siyempre natural kung basa manami, kung mala, hindi nami. Pero para sa akin, gusto ko yung mala. At siyempre, kung mala, matinlo, mahamot, hindi bahuers, kay mabudlay man mga K5, kung ang imo shutatels, basaers. So dapat, medyo malahers lang, parang nami ang smell. And then ang imong husband, gusto niya gid permi, mag-inom sa extend food supplement for men mga K5. And isa pagidad, bilang isa kababay, dapat always kita manindlo sa aton lawas. Always kita clean, neat and clean. E kung hindi kaya mag-neat and clean, mabudlay. Diba? Kung ikaw, isa katawo, na naghahandom sa imong nga mission, ba mission? No? Amo ginaiya importante, ginaiya, na dapat hamot ikaw. Like for example, imubana taxi drivers, kapoy-kapoy imubana, mambas lang imo ni. Ma-change over, tabalan ni. Wow, change over. So, mga K5, dapat ready ka dito sa buha. Dapat ikaw ang babae, hamot ikaw, halin sa buho, sa tangkog, sa leog, o sa hawak, sa balikawang, sa mga sigtot. Dapat hamot ina. Because may mga banda, kita akong gisay, hanggang pangaray kay, kaya mo kapit po yung makainom sa DTX 500 kag extend food supplement for many doctor mil o ibahaw. Hindi mo magigidya mapungkad ang iya nga pagtukar sang hala bira Iloilo solong sa pagbag-o. Sa mga K5 naton, ang basa na ginanamin kay ginani Madam Usang, amun siya ang aton na future. Bason tang palibot ha, agod nga magtubo ang aton nga ginpangtanom ng mga kabudlayan sa aton kabuhi. Diba? Hindi po siya nga kung basa, lain ang yung sa utop, bason naton ang palibot, you get what I mean? Bason naton ang palibot. Buti rin kung gatanong kita anay subong sa aton ng mga future, itanong mo imong ngalan para lahad la o kilalahon ka. Pero sa barangay kapitan naton subong, gamat-amat na sila, hi, hello. Yung nga, they are planning na magpadalagan kapitan sa ilang barangay. Oh, you see? Amo nang pinakanami mga K5 na dapat kita amat-amat kita saka sa babaw, hindi nga amat-amat kita panaog. Always nato ni butagit sa mind nato nga ang importante dira makabuli kita sa taho. Ang importante dira makahelp kita sa mga kabataan nga kinanglan man sa aton bulig. So ang basa ang ginahambal ko is amunas ang basa nga magpatubo sa balatsyago naton bilang isa ka maayo nga taho, isa ka maayo man nga tinuga. Tadamo subong sa mga piyakbalay, tupadbalay, kailinaway because of baho. Baho imo CR! Pangsot! Pa diba? Kung ikaw naman dahil sa sumad sa balay, mairitar ka man niya. Pero ang smell, ang baho, amun na siya ang mabudlay. For example, ginpagwa mo baho ni Richie Agi. Oh, for example, si Richie Agi, Bicono, ang ubra ni Hano Pamaldog, ubra-ubra istorya, tinapuno ka na. Tapos nagmigahay ka mo dayon. Sa nagmigahay na ka mo, ang imo nga friend niya isa, nag-open up si mo, ay day, friend ka mo dagrit ni Richie Agi. Ma, ay day, grabe di back na sa imo sa una, amuning-muning mo to. So, ang baho ang ginatago niya, nag-usbong. So, ikaw naman yung baho, grabe, galiya sa una, galiya, ginaamu-amu mo ko ni, pagkatapos mo, miga-miga ka sa apon. Wala na ba nila ang ginamos? Biska ano mo katago, mausbong gid siya. May ara, di siya smell ang ginamos nga sa iban hamot ina kasi ibang baho man ina. So meaning to say, mga KK5, ang ginahambal naton nga mala, kung isa mo na siyang makahatag problema sa aton, malamala, gijay. Di kung mala ang isa ka bagay, hindi magtubo para sa bula. Kung mala isa ka bagay, dupatay na, wala na kaubalatsyagod sa isa kang isa. Dapat, ang basa, gijaon na, hon. Kaya ang basa, makahatag kalipay. Oh, wow! Kakadlaw, kasi Mama Rebecca. Madam Usang, dumapatay ako kakadlaw sa iyong mga topiko sa mga gabi, bonggagin. Wow, ha, kakifay, magabalik pa si Madam Usang sa programang Secrets Bedtime. Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang. Magbabalik.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Last part sa ating program, tamiyawan ko anay, ang kod Mark Francis, Sir Joel Samadig, nakatutok din. Hello to Sir Kaiser. Hello to Sir Arnick, nakatutok din sa K5 News FM. And sa mga friends natin, dili sa may tuburan o tuwan, nga nagatutok man sa aton sa mong good evening. And sa mga friends natin, nga nagalagkaw lang kong tiin. No? Mayong kabising yung take her always, ba, perte? Kasi sa mga friends natin, dali yan, nagainom sa DTX 500. Padayo lang kaya po, kaya mo na pinaka-1 yung food supplement ni Doc Ramiloy. Mga ka-K5, thank you again sa pag-upod niyo sa ako niya programa Bedtime Secrets. Upod yung man si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Mapatakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Mapatakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis mo!
5: DDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
9: Yan talaga panubo
5: sang imo blood sugar.
9: TTX 500
5: garantisado.
9: TTX 500
5: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: TTX Coffee Mix.
9: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics naginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: nadaragsa nga punggod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3,
6: yung may Visio,
3: ang Visio,
6: yung may D3,
3: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita, ako dali si Paco sang Tagbakaro, tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンネストションサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, dirilang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara ini

0: Mungkin nyo salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: D3Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagas mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.
7: botika. I Care Gold. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka mga botika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: sa rigan
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
11: Ang BCO
10: yung may D3.
11: Makakas mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka klinika kag mga ka K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
10: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakaton. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
0: ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: efektibo. Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
15: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK KB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman Roman.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Mas tagtinlo ang atay.
24: Happy kanunay.
21: DTX 500.
24: Masaligan.
21: Epektibo.
24: DTX 500.

0: Pilasco, Dugay, Bagayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, Dasig na lang Bagayo.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga-Quintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita-kits sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sa UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
15: Happy kalunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3. Yung
16: may
15: Physio.
16: Yung
15: may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, gito sa K5, kahit daw hindi gito bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gito ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
6: Mga mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
7: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times. After 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
6: mabakal nga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagkita ko makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
16: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
17: Libre!
15: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
15: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing
20: performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masalikan
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO
26: ang PCO
27: yung may D3
28: mabagat sa mga butika.
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
35: Yung may D3.
36: Mabagat sa mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
37: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
38: Wow, my puso.
39: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati isang K5 News FM Philippines, kag tanan ng mga K5. Kamusta ka mga tanan? Kamay pa nga sige akong kamu, arat kayong lawas, kag tanan ng mga tagpalmati sa atong napalatungkol ng Tinig ng Reformasyon. Sige akong, kamay pa nga Ginoo, nagpakamayo sa inyo pirmi, kag kamu man, pirmi nga nakaangot sa Diyos. Kay sa pirmi na ito, ginasulit-sulit diri, nga ang importante katama sa atong matagan priority diri sa kalibutan ang gid ang aton nga relasyon sa Dios, kay way gid sing iban pa nga makahatag sa aton sa solusyon sa tanan nga problema. Kung may mga pagdilaw sa kabuhi, normal na siya, kay pagdilaw sa aton na gina sulit-sulit man nga kaangay lang na sa exam sa eskwelahan, alin sa pagsugod sa imong pag-eskwela hasta nga nakatapos ka, pilaayhan ka exam ay mo nagyan bala. Pinikan sa iyong pagsugod sa kinder, kinder 1, kinder 2, hasta nga nakalabot ka, tapos elementary, dayon high school, dayon nag-college, dayon nakalabot ka pa dito kung nakatapos ka na, nag-review ka pa kahit para nga mga mag-board ka na, dayon kung nakapasar ka man sa board exam. Now, kung imo gin-isip siguro tanan ng mga exam sa imo nagyan sa eskwela, ambot kong pila ka bisis. Muna atong kabuhi. Kadamo sa aton ng mga ups and downs sa kabuhi ka, kabigo mo na siya na ang tanan mga pagtilaw sa kaangay sa imo pag-eskwela. Kay kita bilang Kristiyanos, mga Kristohanon, may ara na siya exam ang Ginoo. Agon matilawan kon, diin hasta kita nga magalagad sa iya. Diin hasta kita nga makapasar sa tanan na exam nga ihatag sa Ginoo. Di kita pasar, amo nang sulito. Wala, wala katugtuban, wala katapusan ang pagsulit-sulit sa Ginoo sa tuyo, sa iya tinutuyo nga ang tao makapasar sa tanan ng mga pagdilaw na abot sa iya kaangay sa natabo sa kabuhi, sa record sa home, sa kabuhi ni home mismo. Munang makuturan, tanda na siya. Imbis nga kita magkumod-kumod, ang importante, magpasalamat kita sa Ginoo, magpangamuyo kita, pagpasalamatan at siya sa tanan ng physical, mental, spiritual, financial, kagproteksyon na ito na patong na rin siya sa tanan ng mga diniyon. Muna nga, doon pumunta na siya permit. Sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong kong Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal at lupan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at pabay-pabay sa pamagitan ng inyong bugtong na anak. Kami po ay naging karapat-dapat na lumapit sa inyo at pasasalamat po kami sa inyong kaganahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon kami po makapagpatuloy sa pag-aral ng banal ng salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa kailan pong ito, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo ang CEO Rokimi Roy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection Ganyan din sa mga kawani, nawa kami maging kalugod-lugod sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong bendisyon. Tawarin mo naman kami sa aming mga pagkasala naman sa inyo, sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Ibn Jesus. Amen. Sa aton na pagtuon sa mong maruturan, padayon noong taring aton ginatunan na 4-7 stages of diet. Ari pa lang kita si kaapat. Sa aton to natunan nga ikaapat, may leksyon gali na aton mapulot na importante kaayo na ang wala sila ginpakaon dito sa kamingawan. Kay gintilawan sa Ginoo sila. Kag may laygay si Apostol Pablo nga tani, hindi kaman sila pagkopyahon. Tuno sa versikulo 6 sa 1 Corinto Kapitulo 10, nagambal si Pablo karon ini nga mga butang nga nanabo mga halimbawa sa pagpaandam sa aton nga hindi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sang ginhimo nila. So ambot naman ang balon nga hindi kita maghandom sa ginhimo nila. So anong itong butang nga ilang ginhandom malain nga butang? Ang ilang ginhandom ang butong isda dito sa Egypto. Mutong ginsulat galito sa ila, ginsulat galito sila. Tuno sa versikulo 11, initanan nga mga butang na hanabok sa ila subong nga halimbawa para sa iban, kag ini ginsulat subong nga paandam sa aton. Kay nagakabuhi kita sa panahon nga katapusan, nga ang katapusan madali na lang malambot or magabot. So, kung intindihon tani siya, tani hindi na kita maghandom kita, labi na kita nga nagalagad sa Ginoong may ara kita pinasahi nga kapawa kita nga mga katawhan nga mga Seventh-day Adventists. Importante siya kayo. Muna nga makaturan, tandaan tani siya. Pero yun ta ang mga aton mabasa diri. Ang ginhambal diri nga leksyon, ang leksyon ni siya aton matunan, hindi kaubuton gali sang Diyos nga ang katawhan sang Israel, magbalik sila sa unod nga pagkaon sa dito sila sa kamingawan. Kay nagpadala ang Diyos ang mga pagkaon nga kani ang mga kaon nila, ang mana. Apang naghandom sila, naghatag man ang Diyos sa ilang ginhandom, pero ginpatay. So, butang balon ang Ginoo kung kisa magsugot man sa imong hangyo o imong pag-ayo nimo, dayon ikaw nga nagatinguha, nangayo, nagtagan, pero pagpakamalaot gali ang aras sa likod, delikado ka naman. Muna nga, ang ginhambal rin man si Ezekiel, Kapitulo 14, versikulo 4, ang siling isang Diyos, gani maghambal ka sa ila, pero si Ezekiel ang nagsulat, kag isiling sa ila nga ako ang Ginoong Diyos, nagasiling. Ang tag sa katao sang panimalay sang Israel nga nagbutang sang iya mga Diyos Diyos sa iya't gibusokon, kag nagbutang sang kasandaran sang iya kalautan sa iya tubangan, kag nagapalapit sa propita, ako ang Ginoo magasabat sa iya nga nagakarisuno sa kadamaan sang iya mga Diyos Diyos. So bisan ano pa kadako ang aton nga mga kung kisa aton nga mga Diyos Diyos ano kadamo, pero kung kita magpalapit paagi sa mga propita, paagi sa pulong sang Diyos, sa ila sa una, aktual magin, may ara sila propita, physical. Pero sa aton subong, may mga propita na ginagamit sa Ginoo, agon nga mag-say-say sa aton, ano ang dapat himuon. Kay ang silot, nag-aabot pagkatapos na ang kapawa, ginhatag, kagbala, ginasapak. Amugin na ang pinakan problema, pinakan likado. Ginhatag ang kapawa, pero wala natong ginsapak, labi na kita. Nga mga katauhan ng mga 70-70s, wala natong ginatapak, kadelikado katama siya. Ang mga pagkumod kag ang mga kinagamo, masunson sa mga tiyon, sang pagpanglakaton halin sa pula nga dagat, pagkatos sinay apang sa karuoy sang ila, pagkaignorante kag pagkabulag, ang Diyos wala santong nagduaw, sang sala paagi sa mga paghukom, apang kutob santong tiyon, ginpahayag niya ang iyang kabulingon sa ila sa urin. Muna nga dipon dayon ang pagkawalay pagtuo kag pagkadiskontento, nagtugas ang mas dako masala, dugang pa nagtipag katipan sila sa pagbaton kay Jehovah bilang ilahari kag sa pagtuman sa awtoridad. Ang mga nagareklamo, nagakumod-kumod, nagakaon kay naghandom sila, ginpatay sa kindapika sa pangalan. Apang ang kalautan sa inimadugay, nangin mas malain sang sa una. Sa baylo, na magdulong sa mga nagakalampuas, sa mga nakalampuas tanis ko'y anan kag pangnolsol, ining makahaladlok ng paghukom, daw naglugang lamang sang ila mga pagkumod. Sa tanan nga direksyon, ang mga tao nagtipon sa ganhaan sang ilang mga tulda nga nagahibi kag nagapangasubo. Ang nagasamo nga kadamaan nga naghandom sa tunga nila nahulog man liwat sa mga anak sa Israel kag naghibi liwat. Ano mo ni ang ilang ginhandom? Ginadumdum namon ang isda na amon ginkaon sa ito nga wala sig bayad. Ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga apuero kag ang mga sibuyas kag ang mga ahos apang karon. Ang amon kalag na malah, wala na sing bisan ano, luwas sa sining mana. Amon ang ilang ilagin nga problema. Kay way na sila, nakita alain man naman lang. Gani, ginpakita nilang ila pagka-diskontento sa pagkaon nga ginhatag sa ila sang ilang nanoga. Apang mayara sila dalayon nga, pamatuod nga ini, ginpasibo sa ilang mga kinanglanon. Kay walay sapayan sang kabunlay nga ila ginbatas, hindi sila makaagwanta dito sing isa ka kalanon sa tanan nila nga mga tribo. Hindi sila makaagwanta halimbawa kung ang padayon nila kaunon magkaagwanta sila karne, hindi sila magwanta. Mutong sa mga nagkumod-kumod, kaya naghanom sila. Ang Ginoo, huwag na makaagwanta, agin patay. Leksyon gikan sa paghandom sa Israel sa unod nga pagkaon, pagkatapos nga ang kapawa ginhatag sa ila. Ang muna ang pinakaleksyon. Muna nga dire, makuturan, aton nga tandaan nga ang Ginoo permanente nga nagatoy-toy sang tao sa iya dala nun kung ano ginangiyangay mo. Pero, balik kita dire sa ikalimang humna or stage, paglabot nila sa kanaan, dito na dayon ang ginsugo sang Ginoo nga ilang himuon. Halin sa pagsugod sa Israel sa Kanaan, pagsulod na dito, dito na dayon ang ika-lima. Ano na ika-limang hugna? Ang una na nagbalik na sila kung sahon natin, yung Deuteronomy 14, sahon ninyo, pero kung Biblia, matingala kita nga dragalis ng Deuteronomy 14, ang una na dayon ang may kaangtanan parehas man diapo dito sa Leviticus 11:1-46, kag ang Deuteronomy 14:1-29. Amo na dito nga ang ikalimang hugna sa dito na sila sa Kanaan, ginbalik sa Ginoo kay magkaon magin sila karne, dito yung pasumta na sila.

naga pasipog, naga sabog sing mga binhi sang pagkahubog. Ang matuod nga pagpugo, nagatudo sa aton nga isikway sing bugos ang tanan nga makahalalit kagamiton sing maalamon ang makapapagros. Mugitan na ang dapat natin tandaan. Amun ang tandaan na siya na ini nga mga pagsulundan galit huwag naging labot sa aton nga tempo. So kung amun na nga sige nambal niya sa pamugay na sulito na aton itong araw sa 1 Corinto Kapitulo 10 mga versikulo 1 hasta sa versikulo 6 kag 11. Tandaan tato nga tani hindi kita magkaibog kaangay sa pagkaibog nila. Anong ginakaibogan nila? Among ang isda. Kaya nga man ginsulat sila agud nga manginlaygay sa aton nga nagatiner diri na sa katapusan nga manginadlaw. Muna nga importante tama ni nga aton mahangpan. Now kung tandaan tama kautoran ang aton nga panahon, kung balikan ta dito sa halin sa pagbuwa, pag-abot nila sa Kanaan nga dito ginbalik ang kasugtanan nga gipakaon na sila kay sunod sa atong ginatun-an. So ginbasa ta ceremonial galis ang balaod ang Leviticus 11, the difference or distinction between articles of food as clean and unclean was not a merely ceremonial an arbitrary regulation but was based upon sanitary principles. So ginbase dito sa hindi lang ceremonial kag arbitraryo nga mga pasundan kundi ginbase pa ginila sa ginhambal dito nga hygiene o katinlo, mga pasundan sa pagkatinlo kag para lang gid sa mga Hudyo. So ang pointer is nagapadayon ang halin sa 1541. Sorry, ang 1451 BC na ginhatag ang Deuteronomy 14:1 hasta sa 29. Nagpadayon lang to sila tumtob sang tani sang si Kristo na patay sa krus. Pero sangin siling ko na bangod nga kalabanan sa mga Hudyo, hindi nagapati nga si Kristo amo na to ang Mesiyas nga ilang ginahulat. Biskan gani ang mga apostoles, wala pa gid sila makaintindi. Pero si Kristo naghambal dito sa 16 versikulo 12 kag 13 sa aton mabasa sa Juan nga damo patani inughambal si Kristo pero hindi pa sila makahimo sa pagsunod sa pagtuman. Pero hambal ni Kristo kung mag-aabot ng barang espiritu sila asya ang magatoy-toy kanila sa ila sang tanan nila nga himuon. Kaya hindi man maghambal ng Espiritu Santo sa iya kagulingon lamang kundi sa tanan nga nabatian nila kay Kristo. Amo ta balon kung ano ang ginhambal ni Kristo nga amo ang itundo sang balaan ng Espiritu nga amo ang magbulo sa iya, amo na dayon to ang maghambal na sa bugos ng kamatuoran. Kay ang bugos ng kamatuoran ang balaan ng Espiritu na ang maghambal sa ila, amo to nga hindi kita matingala nga sa panahon na address ang mga apostoles, din klaro na kung lantaw natin ang atong mabasa sa Roma 14:21 hasta sa 23. Diri man kita matingala nga ang atong mabasa sa ginsiling diri ni Apostol Pablo, it is good neither to eat meat. Ha? Gusto ko basahon ang English kay kung kaysa ang Bisaya nga Biblia damo translation imbes nga translation tani nangin interpretation kon aton lang taon pamatian ninyo di ba makita ta diri ang ginasilig aton basahon ang mga bersikulo 21 hasta sa bersikulo 23. Sa bersikulo 21 nagsiling, it is good neither to eat flesh nor drink wine nor anything whereby thy brother is stumbled or is offended or is made weak. Dayon sa 22, hast thou faith? Have it to thyself, before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which alloweth. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Dari mga kuturan, kung i-simplify talang siya, ang ginhambal ni Apostol Pablo, maayo ang hindi pagkaon karne
or unod. Kaya unod na, ang place na, kung ato na sa Bisaya man sa Cebuano, kag ang Ilonggo, unod man lang yapon. Ang problema lang kung kisa dito sa iban nga mga version sa Biblia, kaya ang unod diri or place, ginagamit ang terminology nga sa translation, karne. Amo na nga kung kisa sa mga diskusyon, amo na nga pagbinaisa na, may iban maghambal nga way naman kung magkaong karne, isda na lang. Ang isda kuno, hindi karne. Pero kung basahon taman ang Biblia, si Apostol Pablo di akong nagsulat, nga, may apat ka klase nga flesh. Kung anyo nga lantaon, ang Romans, sorry, 1 Corinthians, or 1 Corinthians, 15:39. Amo na nga dali makuturan, naghambal dali si Apostol Pablo, nga, all flesh is not the same flesh. But there is one kind of flesh of man, flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. Meaning, four kinds of fleshes. Ambal talaga fleshes. Mga unod. Kay flesh gihapon ang tao, flesh man gihapon ang beasts, ang sapat, flesh man gihapon ang fishes, kag flesh man gihapon ang birds. So mo ito nga, kung balikan ta ang Roma 14, versikulo 21, paghambal dito nga, it is good neither to eat flesh. Meaning, hindi lang gali ang karni nga sa aton pag-insindi, karni lang nga sa dagkong mga sapat. Sapat man na tanan. Kahit isang pis-pis, sapat man na. Nalagayon, ang isda, unod na gihapon o flesh na gihapon. Kung sa aton nga mga pulong sa Bisaya o sa Ilonggo, ang flesh, unod, unod sang isda, unod sang pispis, unod sang sapat, unod sang tawo, ang inatanan, kung aton gamiton ang ginhambal sang Ginoo nga, it is good neither to eat flesh, kay ang Ginoo man ang nagdictate kay Pablo sa iyang mga ipantundo, hindi man iya kabulingon, amo na ang punto tani nga, hindi na magkaon sang tanan nga sari sang unod. Tanan nga klase sang unod. Naman, kay si Pablo, gindiktaran na sang balaan nga espiritu. Kay naman, ano pagidgali ang aton mabalaan din si Pablo, kabalo siya nga si Kristo dito na sa langit, ato naman si Kristo sa langit. Kung basahon ta ang Hebrohanon, Kapitulo 8, ginklaro man na ni Apostol Pablo. Kung basahon ta ang Kapitulo 8 sa Hebrohanon, uno, hasta naman sa versikulo 3. Kumbal niya diri, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the one on the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. So, ang point is, may ara daw kita isa ka labaw nga pari nga o saserdote nga nagapungko dito sa tuong kamot sa trono sa makagahom sa langit o sa kalangitan. Ang sangtuaryo nga ginalagaran diri ni Kristo dito sa langit na hindi na diri sa amo na nga diri makuturan bangod ka si Kristo nag-aalaga dito na sa langit nun ng sangtuaryo. Ginklaro na ni Apostol Pablo nga ang nag-aalagad kaupo ni Kristo dito sa langit huwag na kita right na magkakaon pa. Uy, tuon na siya. Lantaon ta. Hebrohanon 13, versikulo 9, kag this. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been offered therein. We have an altar whereof they have no right to eat, which serveth the tabernacle. So nga aman, si Kristo dito na ato na sa langit, wala na rin sa tributan. Kaya nagsugod ang pagservisyo sa sanctuaryo dito pa man sa panahon nga ni Moses, ang pagwa nila sa Egypto, iturlo dito sa bukid sang Sinai. Pagwa nila, nagsugod sila servisyo, amo to nga may ara sila halad ng mga sapat. Pero kay sa pagkapatay ni Kristo, ang tanan nga seremonyal nga mga balaod, natapos man. Amo na nga, hindi natani. Wala natani. Huwag naman maghalad sing sapat.
kay si Kristo ato na sa langit. Siya na dito ang labaw mga pari, labaw mga saserdote. Amo nang dapat maintindihan niya nga porsyon. Pero kay ang aton galing na tempo na tapos naman, naubos naman, aton danay tapuson sa nubo nga pangamon. Dakilang Dios nga sa kita sa ato kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa banal na kalokohan at nasalamatan po namin mga kataon na kami po yung nagpapagal sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa pilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang si Euro Kapiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani. At pagpalain mo man nakikinig. Maunawa-anawa ang inyong banal na mga salita. Ito ang hiniling. Kasama ang kapatawa ng aming mga kasalanan sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nolo.
4: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga, babalaan yung mga flowers nga damok probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man mo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Susturianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. So sa mga nag-inom di 500 gig mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
5: Husto Dok Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanan o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kun wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sang ano, DTX 500, dako di mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag mighty C kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
5: So kun wala kagali ka on Dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
8: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
5: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
8: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP. Ang matabo is gamito na niya ang imo nga stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pang mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty C man lang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag mighty C at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi kidya nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintuga sang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
5: Oo, ganagan, matamat.
8: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kun nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw. Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano sekreto niya?
5: May ligsa tago ay?
8: Wag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
5: Dizzy, kuno, dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plug to mo. Uy, 19 na.
9: Nakakampyon ni
8: Magpits. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
10: Oh, maligo, get basic gina.
8: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Information sa ikaayong lawas.
12: DTX 500.
13: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na ay
13: ang palaya extra nabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
14: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon ng sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Di na dala subong imo sugar.
14: Pagtigi ka namin sa DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
12: DTX 500
14: na
12: DTX 500.
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kon ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
8: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring, tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos, ang line pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: Agud malikawan o matap na ang inflammation o kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
8: like, Sir JP. Like okra, be?
9: Oo.
8: Kugabang?
9: Balungka.
8: Takway?
9: Okay, takway.
8: Damo hindi naman na.
9: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
8: piña. Piyo, susubong, damo-damo subo avocado.
9: Pinya, damo ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
15: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
8: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na?
16: Masami.
8: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
16: Gusto, no?
8: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kaya magpabulong na.
16: Oh.
8: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
16: Makantos
8: ka, kaya mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
16: Oh.
8: No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
13: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabaratian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
18: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
19: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kon ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
20: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
8: Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
15: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa salipalo sa likod din sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulaki puno sang antioxidant.
8: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
8: So, may kwarta sila, Sir.
15: May budget?
8: May budget.
15: Kung may budget,
8: sana, DTX Premium.
15: Oo.
8: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar palang stevia, di delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
16: The herb of immortality.
21: Mas gabi ang epekto, gaan mo iduwa ka dito ibayo, ay kampiyon na
20: bulletproof coffee.
21: Na bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
8: Yes, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inab lang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
21: Extend! Nga ka pa nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Alright, storyhan ta karon, ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level sa talk ni Doc Winter Boy Solueta.
21: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
8: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
21: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iyang MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mala, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton sakto nga mga mineralis tungod kay nga man hindi maabsorb,
21: bigaw na absorption sang lawas.
8: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce dasang ano gitawag free radical, Sir Boy.
21: Correct?
8: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
21: Correct.
8: Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imong selula.
21: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ada na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? paano it promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
8: gadamo maitan. Sila, yeah.
21: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
8: Di, amo na nga, lain-gid yan nga pala inom ka Dietri Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula. Ang nami pag iya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
21: Free radicals.
8: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
21: Wala kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
21: Correct.
8: Kaya daw tuktok niyo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
21: So simple yun, tanin, no? Kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kung tatangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietri Bayo, lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietri Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-Dietri Bayo o daan sang DTX 500.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dietri Bayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag-Dietri Bayo ka na. Ang Dietri Bayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-Dietri Bayo. Adlaw-adlaw. Dietri Bayo. Dietri Bayo with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang Dietri Bayo ba okay gidang resulta subong normal na gid.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietri.
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, Dietri Bio, Klinika de of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
19: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietri Bayo.
8: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietri Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
19: Mm-hmm.
8: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
19: Mm-hmm.
8: Tingala kag-humok yung mga kami.
21: Imong pupo.
8: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa Dietri Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang Dietri Bayo ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
21: Champion.
19: So, ang nami, ang kuya sa Dietri Bayo, daw kangay, isa sang protective layer sa mga cells mo. Ang pinakakontra, kaginakulbaan, tas tanan cancer. If you're taking Dietri Bayo everyday, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. Dietri Bayo will be your raincoat. ginapayungan, ginaprotektahan niya
15: ang
19: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally, ang MCTs found in D3 bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
8: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis na guardia sa imong selula.
19: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
8: Oh.
19: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 bio and only D3 bio makahimo sa na, not the ordinary D3.
15: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
8: Ako, Sir Boy, lima kagina.
15: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So, taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
11: Salamat gin.
10: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

reklamo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike,
2: the official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras, ginadulong sa Taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, siyudad, kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na sa ato sa libarwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinaandan ako ang inyo alagad sa kahanginan. Kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta na kamutrahan? Kamusta ang aton sining mga kulturan, mga suki naton, nga mga tagpramati? Live na live kita nga nagpangalagad sa inyo mga ka K5 sa kampiyon ng estasyon ng 88.7 K5 News FM Iloilo. Subong aga mga ka K5, today is Wednesday. Adlaw kita sang Miyerkules, Mayo 13, 2026, May 13, 2026, mga ka-K5!

0: kinaaga para kalibot sa siyudad kay probinsya sang Iloilo, samtang nagapamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Good morning sa inyong tanan. Alas 4:40 na sa aga, mga ka-K5. Madayon ka mo nga nakatutok ka nagapamati diri sa to si Libanwa nga pagpangalagad sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 4:40 sa aga, i-like, i-follow, i-share ang aton sining nga Facebook Live. Para mas madamo pagid ka mga ka-K5 nato around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa Uman. Live na live kita sa pila naton sa mga social media platforms mga ka-K5. I-like, i-follow, i-share. Good morning, Ma'am Teresa Alcunada Redonda, James Carbels Militar. Nagapamati gin siya ito sa mga pagpangalagan sa Militar and Kamitok family. Dira sa may Tinakwan Dingle, Iloilo. Rex Doronolia. Sa kay Ma'am Doen Bolivar Kinanyola. Nagapamati gin every morning. Kay Sir Frank Constantinopla. Ma'am Helen Pagaypay. Good morning, Ma'am Helen. Sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Manayanaya ang aton sini nga adlaw. Sa aton sini nga mga ka-K5 base sa pinaka-latest nga forecast sang DOST Pag-asa sa aton sini nga mga ka-K5 as of 2 a.m. today, May 13, 2026 mga ka-K5, naghina na ining si LPA no, kunang ining low pressure area nga na monitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Naghina na ini kag wala ini sang chance nga maging isa ka tropical depression. Ano sa ton sining mga ka-K5. Ining si LPA or formerly known as si Kaloy, mga ka-K5. So still ang aton sining lakat sang panahon sa Western Visayas, manayanaya. Pero halong kita kay siyempre ang kinet, hindi maagwantahan gid no sa mga ka-K5 naton. Sa Western Visayas, particular na diri sa aton sa Panay, na record ang pinakamairit nga temperatura sa aton sa ning mga ka-K5 sang Mayo 8-9 kag-gis, no? Sa aton sa ning mga ka-K5, amuman sang kahapon nga adlaw, Mayo 12. Sa may Roja City, Capiz, sang Mayo 8, naglabot gid sa 44 degrees Celsius ang kainiton, mga ka-K5. Diri sa may Iloilo City, sa aton sa ning mga ka-K5, sang Mayo 8, naka-experience kita mga ka-K5 sang 43 nga temperatura. Sang Mayo 11 amuman, 43 man sa mga ka-K5 naton. Sa Dumangas, Iloilo, naglabot gid sa 44. Tama kay Netras Dumangas, salong kamo ha. Basta gani remember ang isa ka lugar ginapalibutan sang dagat. No, sa aton sini nga mga ka-K5, mas taga-grabe ang init sa aton sini nga mga ka-K5. E naglabot gid sa 44 degrees Celsius ang temperatura sang kainiton, mga ka-K5. So stay hydrated kita, inom sang madamo nga tubig, alungan tang aton sini nga ikayong lawas kag mag-inom sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy, para mapabili naton nga mabaskog ang aton sini resistensya kag ang aton sini nga immune system. Alas 4:44 sa aga. Ito na ang pinaka-kampyon nga menu ni ka-K5 Alira Apin sa aton sini nga segment ang Yum Yum Yum Yum in the Morning. Ano naman ang menu nga gimpreparar sa aton ni ka-K5 Alira Apin subong aga? Siya sini nga pagpanindahan aga pa sa pila naton sini ka mga merkado publiko sa may siyudad sang Iloilo. Ka-K5 Alira Apin, anong imo gimpreparar aga pa nga potahe sa aton sini nga mga ka-K5? Ka-K5 Alira, go ahead.
1: K5 Ray, kung hindi nato na afford ang broccoli, no, may ara magkitaya sang dish nga Filipino dish.

0: ginatawag Ampalaya con Carne. Ang Ampalaya con Carne, K5 Radio, kaangay ni siya sa
1: beef steak,
0: pero may ampalaya o kona, beef broccoli man.
2: Di mapait eh.
0: Ikuha na siya natin niya, para yung mabalaw magluto kita sa ampalaya.
2: Beef broccoli man eh, galing imo gimutan niya, ampalaya. Sige.
0: Amo na ang counterpart niya, K5 Ray. So para sa aton nga ampalaya con carne, K5 Ray, syempre kinahanglan natin sang
2: ampalaya.
0: Ampalaya. Kag kinahanglan man naton sang beef. So para sa aton nga beef no, ang beef oko ng baka, ang karne sang baka sa buong mga K5 ang nagapresyo sang 350 per kilo o tub-tub 400 pesos per kilo. Sa ampalaya naman K5 Ray, kinahanglan lang naton sang isa kun tub-tub duwa ka ampalaya no. Ang ampalaya sa buong K5 Ray, mga K5 ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo. Kinahanglan man naton K5 Ray sang onions no. Ang onion mga K5 ang nagapresyo sa buong sang 70 tub-tub 90 pesos per kilo. Of course kinahanglan naton sang water. Ang water yati libre lang inaya. And then kinahanglan man naton mga K5 sang mantika. Ang mantika naton bilang panggisa lang ini no. Ang mantika subong mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo. And then kinahanglan naton sang oyster sauce. Ang oyster sauce ang nagapresyo sang 28 pesos depende man ina sa brand nga inyong baklon. And then kinahanglan man naton sang soy sauce o kun patis dari sa aton nya no patis. Ang patis mga K5 o kun soy sauce ang nagapresyo sang 15 pesos per kilo ang pack na ina nga dako. And then kinahanglan man naton K5 raise ang sesame oil for added aroma. Ang sesame oil mga K5 ang nagapresyo sang 130 per bottle. And then kinahanglan naman natin sang cornstarch. Ang cornstarch ang nagapresyo sang 20 pesos. Baking soda, nagapresyo man sang 20 pesos. And then kinahanglan naman natin sang garlic. Ang garlic natin mga K5 ang nagapresyo sang 130 per kilo. And then kinahanglan naman natin sang luya o kung ginger no. Ang ginger natin mga K5 o kung luya ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. And then kinahanglan naman natin sang ground black pepper. Ang ground black pepper natin mga K5, pwede kita na iya makabakal sang tagpulo gid lamang ka pesos. So para sa cooking procedure natin mga K5 no, unaho natin anay combine o kun i-marinate ang mga ingredients natin. Of course, i-marinate natin ang aton nga beef sa 5 ka tablespoon nga cooking oil no, and then 3 tablespoons sang oyster sauce, 1/4 cup sang soy sauce, and then 2 teaspoons sang sesame oil, 2.5 teaspoons sang cornstarch, 3/4 teaspoons sang baking soda, 6 ka cloves sang ukon 6 ka kuana bala, 6 ka bilog nga garlic no, and then isa ka thumb nga ginger ukon ang inyo nga kamalagko kadaggo nga ginger mga ka K5, and then butang man naton sang ground black pepper. I-marinate lang na naton mga ka K5 no, and then sa pan. Of course, magpainit kita na isang cooking oil naton. Ang aton nga cooking oil dapat medyo ano na siya, medyo nag-aaso-aso na siya gawa para mas manami ang aton nga pag-stir fry sang aton nga marinated nga beef. I-stir fry lang na naton mga ka-K5 ang aton nga beef into 2 minutes no, and then i-transfer naton and then i-set aside. So sa remaining naton nga cooking oil mga ka-K5, ang gingamitan man naton sang aton nga stir fry frying a beef no, dira na naton isute ang aton nga onion until nga magsoften ina kag magtranslucent. After sina mga K5, ibutang na naton ang aton nga ampalaya. Ang ampalaya naton mga K5 pwede ginasa naton do lusgusan bala sang asin no, depende sa inyo kung gusto niyo ya nga hindi niyo na paglusgusan ti medyo mapropait ina. Pero kung lusgusan niyo nasa sang asin ko asin no kag bunlawan sa tubig ti madula na inagawa ang iya nga kapaiton. So amo na mga K5 no, after niyo ibutang sang onion, ibutang niyo na ang inyong ampalaya. And then stir fry niyo lang man ina mga K5 into 1 minute. Kahit mas manami kung crunchy pagawa bala no, ang inyong ampalaya. After sina mga K5, ibutang na naton balik ang aton git set aside nga baka nga ginmarinate kag gin stir fry man. After sina mga K5, butangan na sa naton sang tubig kag pahumukon. Let it boil lang mga K5, tubtob mato maghumok na bala ang inyo nga baka. After sina mga K5, i-steer nyo lang na occasionally, no? And then timplahan nyo sa inyong mga pampatimpla. Of course, asin, kag ang inyong black pepper, no? And then hulaton nyo lang na until nga mag-take kinagid ang inyong sauce. After sina mga K5, pwede nyo nagid i-serve and enjoy ang inyong ampalaya con carne. Mas manamit ini mga K5 kung sa panyapo, no? Usually, sa amon, yeah. Kung magkaon kami siniya, ginaha-prepara ni namon para sa amon nga panyapon. Pero of course, pwede nyo man nga i-prepara sa inyo nga pangpanyaga. Mas manamit pag ni K5 kung parisan isa sang ano, sang mainit nga kanon.
2: Okay. So muna isa ang beef.
0: Ampalaya con carne.
2: Ampalaya con carne. Nga may anong con carne na? Nga ano siya? Ano siya?
0: Carne.
2: Pero alam ko ang con, ano na siya? From the word, ano na siya? Chinese word?
0: Spanish.
2: Con carne. Pero kung sa English, ano na? With?
0: With?
2: Ang con? Sa Spanish? Ampalaya with?
0: Beef.
2: Beef. Amo na siya. Ampalaya con carne. Namo ka pa sang style, ha?
0: Con carne. Siyempre, dapat mangin, ano man kita, mangin creative man kita sa atong ipangalan. Pero, sa atong nga dish.
2: Hindi ay han mapait ni. Ika-complement man ay han ang sabor ya sini sa karne. Ika yung palaya, mapait mo. K5 ba alira?
0: Mas manamit K5 rin.
2: Eh, kung... di ba broccoli na dapat niya usually ang pinapare sa beefsteak mo?
0: Mas manamit ni sa kung gusto niyo sang asin, magluto ka mo bala.
2: Actually, ang sudaan ko kagabi, beefsteak.
0: Ang beefsteak mo na ang balmasakon with peanut butter.
2: Wala. Kami. Ako ka peanut butter ako, pero tila yun ang nagluto eh. So ang beefsteak do malalas lomb lang. Ako niya magbuluto ko beefsteak with peanut butter. Muna siya. Tapos do may touch of may sour taste.
0: Wow.
2: From calamansi, no? Muna iya ko magi gusto ko yo tabi magkaon sang beefsteak ang mahumok. Tapos ginlaga mo gidyabla. Tapos butangan mo sang ging papiswitan mo sang calamansi para do may sipa sa may sour ano siya, no? Sour, may spike sa sang sour taste. Amo ko na magluto beefsteak eh. Sige lang bla, kaysa dasyo maluto ta.
0: Amo na ang hulaton ko.
2: Pero nabutangan ko man sang peanut butter, imo nabutangan mo man.
0: Wala ko pa hasta subong na natistingan K5 Reno ang imo nga advice nga butangan sang peanut butter ang beefsteak.
2: Yes, so sige lang pala, kay Chimpo, sa Domingo, ano kao? Pang grocery ka. Ako lang yung maluto, pero ikaw yung grocery. Alas 4:53 sa aga, sa aton sini mga pinalangga ng mga taga Palamati, sa aton sini ng mga ka-K5. Anong mga mainit ng mga balita subong sa news center? Sa mga natipon naton kag ginasubaybayan naton nga mga balita national ka K5 ba alira apin
0: K5 Rain, nakita naton kahapon, no, o kon base sa mga reports man kag mga videos nga naguluwa, no, ang mga maleta ni Senator Bato de la Rosa ang ginpangamat-amat niya na transfer sa Senado.
2: Kagano to ya sang amog itong adlaw.
0: Tugtog kahapon K5 Rain.
2: Nagiano sa dito sa nagtiner. Dito na sa nimo yan na. Ano kaniyang basag iba ni housemate sa kuno eh. No, prayas na ako nung nagsulod siya sa bahay ni Kuya.
0: Ginampon to siya.
2: Nagambal nila kuno. At isang una, why siya nagapakita for 7 months or 6 months, why siya nagapakita sa Senado. Subong niya dito, naging siya katulog sa Senado. Sa atong sining nga mga kakipay.
0: Amo na gurong iyaw nga way sa pagbalansin. No?
2: Kanti isang una, sa mga previous press releases siya and interviews siya, sa atong sining nga mga kakipay, tawag siya ni maisog siya eh, no? Nga atubangon ining warrant of arrest salin sa International Criminal Court o kon ICC. And may mga supported videos and interviews na siya nga nagambal nga ti gina-challenge siya ang ICC even the former Senator Antonio Trillanes, no? To go with the NBI to arrest him just in case nga may arrest ang warrant of arrest, no? Sa aton sining mga kakipay, well, in fact, kabalo kita nga di sa past the 6 months or 7 months nga waya pagpakita sa Senado is probably, no, because of the knowledge ni nga di may ara na sang warrant to pares from the ICC. Pero ng hindi lang naton magets with the Senator Bato de la Rosa sa ato sini nga mga kakipaib kiti ari na subong ang warrant to pares even sa previous interview sa sini ginambalya sini nga di pa mangkot sa last interview niya nga if you are willing to go with the former President Rodrigo Roa Duterte to join with him in the Hague, the he's firm enough to answer that question and said that he is willing to be with the former president because he wanted to care President Rodrigo Roa Duterte, no, and he wanted to request the ICC to be with the president, no, sa iya sining presinto. O ang balya, kung hindi man kami mag-iupod sa isa ka presinto, tari tupad lang kami para ma-check ko sa adlaw-adlaw. Pero kahapon, with the ambush interview sa mga katapos sa media sa Senado, si Senator Bato de la Rosa nag-ayo sa aton sininga presidente nga si President Bongbong Marcos Jr. Mga ka-K5 nga tani hindi lang siya kuno pagdalon sa Daheg.
0: Protektahan
2: na naman
0: kuno
2: kayo, Mr. President. Meron akong mga apo, kawawa naman yung mga apo ko. Ngaway na yung mga ginikanan, mga apo mo. Naton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga, naton nga mga tagpalamati. Ako ya I am not against with the Senator Bato de la Rosa and I am not also in favor sa current administration, no? Pero ang akon lang ya ginapunto is that amoni sometimes if balaan naton sa kagalingon naton nga hindi man naton bala mapanindigan at the end of the day hindi na lang kita sagi kawakal and we need to be consistent sa aton sini nga mga statement ka K5 Alira Apin kay nga man ang guwa sini naghihimo kita nga karadlawan sa tawo no naghihimo kita nga kingkoy bala sa tawo no just like for example no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati no sang time ni Manny Pacquiao sang nagpadalagan sa presidente sa Pilipinas kontra SBBM, di ba? Kontra SBBM. And during the time na nagpadalagan sa, may mga ginpangambal to sa nga, mabubuto pa ba kayo sa kurap, ganito, ganyan, Then all of this, then pagpadalagan niya balik ni Senador sang sinilang ara sa line-up ni BBM, tapos ang balon niya sa ano nga, hindi totoo na kurap yung mga Marcos. So, karon ang you know the power of the social media, no? Kung kaysa ining social media backup pile nimo no sang mga pumuluyo subot silingon sa aton sining mga ka-K5 anytime they can access they can search and recall those previous nga mga videos no and documents dasig niya maglapta do virus niya nga daan maglapta sa social media ka-K5 Alira mo no. Nga ang mga tanan mo to nga mga nahambal mo to sang una ukayon to ya sang mga netizens sang mga trolls oh sang mga bloggers ka-K5 Alira Apin tiya mo na nagbalik ang mga statement ni Senator Bato de la Rosa before. So ang akong diri nga punto is that kung consistent lang tani si Senator Bato de la Rosa ever since sa iya sini nga statement sa pagpangayo kag pagparawagan nga ako may if ever may ara man sang warrant of arrest no hindi lang saya pagdalon sa Daheg no sa aton sini nga mga ka-K5 and dira lang saya imbestigaran sa korte sang Pilipinas no sa aton sini nga mga ka-K5 at least mambal naton nga halin pa man sang una amo na gid man ang ginakakulbaan ni Senator Bato de la Rosa no. Pero tigaling there are interviews ka isog-isog siya, di ba? Oh nga bala, oh Mr. Trillanes, make my day Mr. Trillanes. Pumunta ka dito kasama ng NBI, pusa, saan mo pa ako? Make my day. And even sa mga iban ng mga interviews, ginambal yaman nga, oh yes, I'm willing to join with the former president. It is my pleasure to serve sa mga huling sandali ng kanyang buhay kasi matanda na siya. Ka-K5 Alira Apin. But now, everything has changed. No? Sa tun sa mga ka-K5, ang bato nga nakilala naton nga sulid sa tun sa mga ka-K5, ang paninindigan nagumok nga kaangay sang isa ka tinapay nga Angelina.
0: Ay, lago! Patino, kagumok-humok.
2: Mapino kagumok-humok gidya ang balatsyagon ni Senator Bato de la Rosa Subong. Samtang nagapanawagan siya sa presidente na ti hindi man siya pagdalun sa dahig ka K5 alira apin.
0: Actually, K5 Ray, no, nagahingyo na to sa, o kung nangayon na to siya sang TRO sa Supreme Court. O kung temporary restraining order.
2: Pero ako lang yung mahambal ko. No? Si Police General Nicolas Torre. Kilala mo si Police General Nicolas Torre?
0: Uy, dito na sa malipatan.
2: Ilunggo na, kasi Mario, tana, mamutaga dumanggas ng mga roots siya kag taga-Tigbawan. Tapos dito siya nag-idako sa may, kung hindi kita magsala, sa Sultan Kudarat, no? Mga Ilunggo-speaking people man na dito, no? Sa atong sining mga ka-K5, ti siya ni ang nanguna sa pagdakop kay former President Rodrigo Roa Duterte. Siya ang chief of police that time, no? And during that time, ang Department of Interior and Local Government Secretary, kung hindi kita magsala, is si Benhur Abalos. No? Sa atong sining mga kapinalangga ng mga tagpalmati. There are speculations, Subong, especially sa statement ni former Senator Antonio Trillanes, kung sa diin gintirada ya, si DILG Secretary Jun Bicrimulya. Gin-question niya ang kredibilidad ni Secretary Jun Bicrimulya. Nga bali, ano ginman? Sa diin ka ginman ka pangapin? Or baka na mamangka ka na naman sa dalawang ilog? No? Kasi, dugay na ining warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Pero duwala sang mando or duwala sang ngipin sa mga kapulisan naton para nga dakpon siya. That's why nga ang NBI, ang National Bureau of Investigation, ang NBI, doon mo ang gahulag. Sa aton sining mga ka-K5, and like before sa presidente, nga police ang nag-bulig, intercept sa iya, no, para i-turn over siya sa Interpol, no, sa International Criminal Court o kung ICC. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? So, I do not know lang, basi kagti, because naunahan sila ni Senator Bato de la Rosa nga magpanago, amo na nga way nila matultulan. Pero, sang may hinta ni sila nga maabot, no, si Senator Bato de la Rosa sa Senado, sa aton sa mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagparamati, kag kung gusto gin man nila tani nga tawhay ang pag-intercept, ang pagdakop nila sa senador, nga waay na ito naglabot sa punto nga naglagsanay ito sila sa hagdan. No? Pero damo ito nagambal kung mga NBI, giman ito kung naglagas, kahit ito wala pa man kung ito sa komosyon sa pagsulod ni Senator Bato, gulpi lang siya kung naglagas. Or masiba lang may nagutik siya sa likod niya nga, Sir! May NBI daw sa labas. Na, tapos sa motoguro paglaga niya, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan.
0: Kay nagapakuno, nagapakuno, the disguise bala P5A, naga-civilian ang mga katapos ang NBI.
2: Ah, okay. Pero, sa atong sinay mga pinarangga ng mga tagpalamati, kung ano man NBI ni, no? Kung totoo, ganakpo niyo si Senator Bato de la Rosa, tani balaan nyo na nga daan kung din siya malabay, magi. No, ang entrance-exit sa nga Senado, hindi nga dito lang kamuya sa main gate nag-ibantay. Wait, yung balo ka may backdoor gali. May fire exit gali. Kapili kay Muksaka, paya, hagdan. Oh, sa atun, sa nga mga ka-K5, sa mga pinalangga na atun, nga mga tagpalamati. Kagtong that time, ang pre-former presidenta, presidente, gani na, sa atun, sa nga mga ka-K5, siyempre, uy, may momo na corner. No? Pero pag-abot na sa Senado, sus, why gid gali, no? May why gid matingwaan nga madakpan sa NBI si Senator Bato de la Rosa. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero in fairness, ha, may pila na ka mga senador da nga gindakop man da sa sulod sang Senate Hall. Si former Antonio Trillanes, Senator Antonio Trillanes, dakpan man gin pamatbatan man gin tawag ni gin basahan madas ang Miranda Doctrine. Bangod sa kaso sini nga rebellion sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga kuturan. During that time sinuto ang grabe man taga administration may mga ginapang ano mo, may mga ginapang tawag ni ginapang preso ka-K5 ali rapin.
0: Actually K5
2: si ano bala si Senator Laila de Lima.
0: Laila de Lima.
2: Sang time niya. Grabe man to. Dumduman mo to sa unang ginimbisigaran ta sa siya as Department of Justice Secretary. That time, senador na sa Pilipinas. Nga may involvement sa illegal drugs sa sulod sa Bilibid Prison. Kagang iya sininga driver, iya sininga sweet lover, nga si Janelle. Kanan, mamu, you cannot deny the system and the quality of the politics that we had in our country. No? Sa aton sininga mga ka-K5, sa mga pinanggan naton nga mga tag-palamatik ka-K5, alirapin. Pag ikaw kontra and identified ka as kontra, preparar ka na. Because it might be, kung hindi ka Manila mapapirde, base ma lumos ka man sa ila sininga mga character assassination attacks. No? Ka-K5 alira apin. Hasta nga tanan-tanan, pati personal mo sa kabuhi mo, pati pag-utot mo, bantayan nila.
0: Bantayan nila.
2: Ka-K5 alira apin. Tanan nga baho nga pwede nila makita si mo. Hindi man pwede nga mga mahamot mong pakita nila, kundi mga baho.
0: Kayon gina.
2: O kayon ginila na. Just like Senator Laila de Lima. Ti ina ya kung may relasyon to sa driver ya personal naman amo di ba
0: why na kita dapat dira
2: oh personal naman na ya kung may relasyon mo sa driver ya ano koron kung may relasyon sa driver ya kung bulag balang sa banaya kaya pa balira oh ang lain na da karon kung kasado sa ti galing kay initanan because of sang ginatawag nga pinolitika sa aton sininga pungsod no. Ining pagkapreso ni former president, ining warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa, sa aton sininga mga ka-K5, whether we like it or not, if there are probable cause that they committed crime against humanity sa aton sininga mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati because of the war on drugs sa Pilipinas during his time as the police chief and dito sa may Davao City, no? Allegedly that they are the mastermind of what we called it, the Davao Death Squad, no? Sa aton sining mga ka-K5. But still, no? Sa perspective kag pangunauna sang tawo, may lakot gapon ni politika, no? This is also a politically motivated attacks, no? Sa aton sininga mga ka-K5, whether we like it or not, no? May probable cause man, may basihan man, nga they are involved of crime against humanity, but still, may political aspects, no? Kahit kung kalyado mo ang presidente, kag kalyado mong administrasyon, do you think iporsyon nila niyaw? Bisan ano paguro ka waranto pares gagigya tinumpok nga waranto pares ang ICC kung protektado kaya sa administrasyon ka K5 alirapin mo yung grupo may madakop si mo, di ba? Kanamo sa mga kriminal ganida? Kanamo sa mga kawatan at mga kawatan sa kongreso? Pila ka mali-malita naging pangkuha nila sa mga hinayupak nila te sa suwong? May napriso ka K5 alirapin? Wala! Kaya nga man, ara sila kaga ano sila? Ang grupo sila sa administrasyon. No? Poros na tanan ka dramahan pero why ganyan sa may mga nadutlan ka K5 alirapin. Di ba? Amo na, this is also masiling na ton nga ti politically motivated nga mga issues. Amo ni sistema atas Pilipinas, bisan sin magpungko, presidente, da, benas na nai naman nagyapon sila. O, kung si Sara Duterte magpungko, basla niya man ni tanan-tanan nga man nag panguna gid sang iya sining impeachment kakipa balira
0: madumtanay gid na sila
2: madumtanay amo ning malaway sa aton sining politika sa Pilipinas. Tutod man kung ako gani iya gusto ko na lang gani ni Ilugon taning mga klase sang sistema sang politika sa iban nga pungsod. No, ining ila sining mga tawag ni gani ang sistema lang, federalismo, federalism type of government, sa aton sininga mga ka-K5, even somehow sa mga communist country, bala. Why man taga-promote sang dictatorial nga klase sang gobyerno? Pero ti sa mga communist country, lang tawa bala, there only one head, no? Sa aton sininga mga ka-K5, ang mga king, mga royal family, mga prime minister sa aton sininga mga ka-K5. Lantawan nyo bla. Kay manami ang pagpamarakad sila sininga pungso. Disiplinado mga tao. Tawag ni gani, successful, wala gawas ang corrupt. No, sa aton sininga mga ka-K5. Di subong niya, kada mo, may presidente, may little president, may sidekick, may aide, no? May first lady, na sa aton sininga mga ka-K5, na kundi ka mga politiko, masig pasipsip. Ka-K5 alira, di ba? Oh, dugangan ta na karon sa pagbalik nato diri sa aton sininga pagpakalagad sa balitang K5 sa umaga. Salamat gid ka K5 Balira apin.
0: Sige ka K5 bro. Gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
2: Yum yum yum yum in the morning, magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
5: amo naman
1: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pa lang
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanubo.
10: Kagakontrolar
11: sa Imo Blood Sugar.
10: DTX 500.
11: Masalrigan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
10: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
14: Alas 5:20 sa aga, oras sa ato sa Dinga Pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Welcome back mga ka-K5 sa ato sa Dinga Pagpangalagad sa mga kultura na ito. Gina-remind dapon ka mga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy. Always good nga pa-proteksyonan ang aton sinikogalingon pinagi sa pag-inom sa DTX 500, Klinika D3 Bio Mighty C, the alkaline base ka vitamin C, kag mag-inom sa mga kampiyon nga kape ang Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Ang Klinika D3 Bio para sa may mga ubo, hilanan, sipon, trangkaso, sa may mga Alzheimer's disease na gawarili pato, nakita na ganami ini sa nagapanami ini sa aton memory mga kakaypal ang vitamin D3 nga may virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio sa may mga mataas ang blood sugar level, may mga high blood hypertension, inom ka mo DTX 500 food supplement. Ang DTX 500 may ampalayag kag di sugared cane extract kasarangin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Basta vitamin C gani, Mighty C mo na yan. Mga kakaypal, kag ang kape ni Dr. Ramil Itangoy nga Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naka-standby na sa linya si KK5 Karen Badilla para sa mga natipon sini nga mga kampyon nga report. KK5 Karen sa report, go ahead.
15: K5 Ray Mayara sang bag-o no nga spokesperson ang Iloilo Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Gin-appoint ni siya K5 Ray epektibo sa tong Mayo 11 Lunes nga adlaw tigin talusan niya ni si Lieutenant Colonel Rolando Araño nga sa subong ang gin-assign sa General Services Office o kon GSO kag naga-schooling sa subong K5 Ray. According diri sa kay Lieutenant Colonel Solis nga ti ang duha ni subong ang function niya spokesperson sang IPPO kag nagapabilin nga hepe sang Uton Municipal Police Station K5 Ray.
14: Si Colonel Solis tagali ang hepe sang Uton Municipal Police Station.
15: Yes, K5 Ray.
14: O, taas ka, tama ka taas rang kuya bilang hepe ba?
15: Kaang
14: Police Colonel dira sa nagi-chief of police dira sa ano sa Uton.
15: Yes, ang sa pagkadumdum ta ni K5 Ray, ang gintalusan niya da is Lieutenant Colonel man, si Abner Jordan.
14: Gani, pero mga... Lieutenant Colonel, sa pagdumdum ko galing, Police Colonel. Lieutenant Colonel.
15: Lieutenant Colonel.
14: Ni, ano, no? Ni Sir Solis, no?
15: Yes.
14: Kasi nung spokesperson sa regional?
15: Ang sa region, si Police Major Lailin Sensil.
14: Dugay na sila ni nga nagbaslanay ni ano? Buslanay ni Lieutenant Colonel Solis.
15: Yes, K5 Ray, ang ano ginipagpungko gid ni Brigadier General Josefino Ligan.
14: Okay, sige. So siya ang spokesperson sang IPPO at the same time siya ang chief of police sang Uton Police Station ka K5 Karen Badilla.
15: Yes, correct, K5 Ray.
14: Anong rason nga ginislan?
15: Ang nag-schooling ini si Police Lieutenant Colonel Araño kag ang amo na kag in-assign siya danay sa GSO K5 Ray. Okay.
14: Kahapon to may report ikaw nga do failure kuno ang monitoring suno ni kay Police Brigadier General Josefino Ligan siyang mga kapulisan naton may kang tanan sa sining termite gang no o mga gang-gang ani sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. So ano ang namahambal sini isang aton nga Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan ka K5 Karen?
15: Oh, kahapon na kuantasang statement si Lieutenant Colonel Solis. Ang according diri sa IAP, gina-take Manila K5 rin no ang statement sang regional director nga may failed or failed no ang ilang intel monitoring. Rason nga ano ni nagpagwa man sang direktiba si Police Colonel Bayani Razalan nga pasang karon pagid ang ilang intelligence monitoring K5 ray kag dapat proactive ang ila crime prevention approach sa ila tagsa ka mga area of responsibilities ni especially sa mga chief of police naton K5 Ray no suno diri sa kay Lieutenant Colonel Solis nga ti sa subong din napasangkad sang mga hepe ang ila nga information gathering ang pag-engage no sa nagkalain-lain yung mga stakeholders especially sa local government unit o kon LGU K5 Ray kagina ano man sila, nag-top man sila sa mga barangay officials. Kaya ang ining mga barangay officials, kagang ibang dira ang mga force multipliers, sila gidney suno sa kay Lieutenant Colonel Solis, ang nakahibalo kung sa diin dira ang kamburong o kung mga manholes sa ilayang nga barangay K5 Ray. So dapat i-check yaron gina-permi kag kung ano man dapat mangin vigilante man eh ang public suno sa kapulisan ta kag kung may maobserbaran sila nga abima the first time nga nakita ng inang nga tawo sa ilayang lugar kag do nagabalik-balik kay Five Ring suspicious no ang iyang hulag i-report gilayon sa kapulisan ta K5 Ray. So may ara kita dira sa statement ni Police Lieutenant Colonel Arnold Solis ang bagong spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office.
16: Actually before nagkatabo ang mga insidente diri sa Iloilo Province ang aton na provincial director may mga direktiba na sa aton nga mga unit commanders or sa aton nga mga chiefs of police to intensify ang ilang intelligence monitoring and of course dapat proactive ang ilang crime prevention approach sa ilang respective areas of responsibility but considering the fact nga na lusutan kita sa duha ka insidente immediately no nagpapanaog na naman sa direktiba ng aton nga provincial director and gi-strengthen nato ng aton nga information gathering ang aton nga engagement no sa mga different stakeholders to include ang aton nga LGU para ma-prevent nato ng the same occurrence and dapat mag-lead gid ang aton yung mga unit commanders sa ila effort on the ground.
17: Sa subong sir, siyempre yung ini nga mga tikang sir, hindi lang man pulis ang dapat mahimo. May araman sa grounds pra like sa mga public o pumuluyo. Ano ni sir ang pwede nga ipanawagan ta sa mga kauturan ta sir nga inaplang makakooperate sa kapulisan ta sir?
16: Actually, as ang isa dara sa mga stakeholders nga aton gin-engage ang aton nga barangay officials and barangay tanod considering sila man mismo ara sa ground. For example, kung ang mode sa pag-commit sa isang crime is nag-aagi sa tunnel, no? So dapat well-educated ang aton nga mga partners like ang aton nga tanod, ang aton nga mga force multipliers, ang aton nga mga barangay officials. Kung sa diin, dapat sa ilang respective areas, naibaluan man nila kung dito mga manhole, dito mga posibly agyan, and of course, kay balugin sila mag-check kung may mga suspicious individual nara sa mga areas na ina, no? Like for example, past or gab ina, why is it nga ara dira sa katawo? So dapat, that will be an indicator, no? Na dapat i-check sa aton ng mga barangay tanod, barangay officials, and kung hindi nila kaya, i-report sa aton ng mga kapulisan para madula nato ng duda na possibly ang ini mga tao may plano nga hindi maayo.
17: Okay, sige sir.
15: K5 Ray.
14: K5 Karen, di ba may mga previous cases kita sa termite gang. Tapos may mga gipang filean sa mga kaso naman to. Ang iban to na-identified, ang iban to mga jandos. Di kamusta na to, how?
15: Di sa subong amo na K5 Ray, ang kaso lang gid sa gihapon, no? Kung madumduman diri sa may isa ka grocery store sa may Haro.
14: Haro.
15: Dayon na sundan ni pagkadason nga tuig diri sa may Pavia.
14: Pero wala pa rin nagkladakpan, di ba?
15: Yes, wala pa.
14: Sa aton sini nga mga kakipay bang sa Pavia dula ay naman tong mga grupo ng mga individual.
15: ang same K5 Ray, ang same termite gang to ang natumod sa aton nga kapulisan.
14: Termite gang ng mga tao, kaya di ba itong sa may grocery, dire sa may yaro, di na-identified to sila ya, ang pilato sila, sa K5 Karen, tapos iba yes. to na sa kasuhan dyan, dose. Oh, pero atong dire sa may mall, eh, even though ang banila termite gang man, pero lain naman ni nga mga grupo, lain yes. naman nga individual. Kapin pa itong nakita to sa CCTV to?
15: Yes, yes.
14: Oh. Then, ano na to? Na-locate na itong whereabouts siya?
15: Negative K5 Reno. Amo na nga suno sa kay Brigadier General Josefino Ligan.
14: Failure.
15: Failure. Kay ti, amo na bala may natumod na ang ining mga suspect. Pero, na anhan gyapon na lutsan sa gyapon ang kapulisan ta kay pagkasunod nga binulan or tuig sinila nga Abril nang atake naman pero dito naman niya sa Banwas ang Kalinog K5 Ray. Amo na nga suno sa director nga dapat hindi lang kaso or pasakaay kaso permi ang himuon sang kapulisan ta dapat may maaresto gid suno sa iya.
14: Te suno gali sa mga kilala ko ining mga termite gang ani. Di ba si sinindikato? Di ba si may mga tao ni kag mga dagko ng mga individual nga involved? Kay nga abi nga hindi ni sila magkaluntat, kag nga abi hindi sila ni magkaladakpan, kag nga nga do ka isog ni sila magubrasan nga mga muna nga mga operasyon now? Kung wala sila may ginasaligan, kay K5 Karen?
15: Yes, K5 Ray.
14: Kag dumadanlogid sila sa kapulisanta?
15: Mm-mm.
14: Di okay man nga may mandato.

0: City Police Station 2 K5 Ray.
1: Sige, salamat kid ka K5 Karen Badilla.
0: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofimix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Oras, alas 5.34 sa ito sinibang mga pagpakalagad diri sa balita nga K5 sa umaga. Sa ito sinibang mga pinarangga ng mga tagpalamati, ikaw ang tabi report ni ka K5 Reggie Dimayo, may oras pa man kita. Kaya ining nasapuan nga lapsag tubla sa may barangay Bagaygay Sara Iloilo, no? Sa iya sininga boarding house sa ang Iloy, no, nag-eskwela diri sa siyudad sa Iloilo, no, kagintinguan nga malabot sa iya sininga boarding house mga ka K5. Kay ang lapsag gaging bilin dito baw gintaba ni guro sang sapat kay nagkalauton gyud ang lawas ini ka K5 Reggie Dimayo sa report. Go ahead.
2: Ka K5 Ray sa iya boarding house sa siyudad sang Iloilo ginabunag sang Iloy ang iya bata sadtong Mayo 6 Miyerkules nga adlaw sini nga tuig. Ini ang ginkumpirmar K5 Ray, no, ni Police Executive Master Sergeant Sueri Suwaan, ang Police Information Officer sang Sara Municipal Police Station. According diri kay Suwaan, K5 Ray, no, nga base sa ila impormasyon, ginbuligan sang iyang boardmate ang nasambit nga Iloy sa pagbata apang premature ini kagaginbawian man sang kabuhi pagkatapos sang pila ka minuto sa dugang pagani K5 Ray noong Biyernes sa Mayo 8 sang nagpauli ang Iloy sa Banwa sang Sara kagwala sang tawo sa ila balaya. Sa imbisigasyon sang kapulisan K5 Ray, mayara sang kinutkutan nga duta nga may kadalumon nga isa tubtub duha katapak sa likod sang isa kabalay sa amo nga barangay nga posible amo ang ginlubngan sang lapsag K5 Ray. Apang bangod indi tuman kadalom sang buho na panimayuan sang ido kag iya gintaban ang bangkay K5 Ray. Pahayag pagani ni Suwaan K5 Ray, no, nga sa karon indi pa matumod ang gender sang bata kag ginahulat pa ang resulta sang autopsy. Napalubong naman K5 Ray, no, sang barangay ang lapsag samtang padayon pa ang pag-coordinate sang kapulisan sa Iloy nga tubtub subong wala pa nagapakita ka K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cofimix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si KK5, Reggie Plazuela Dimayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Alas 5:36 aga. Good morning, Ma'am Maria Kanya. Hoy, happy birthday kay Sir Jeff Kanya. Happy birthday, kid. Baga celebrate ko ang birthday sa mga adlaw. Si Sir Jeff Kanya. Sir Jeff, happy birthday si mo. May the Lord bless you. Mangin masinadyahon ikaw sa imo sininga kadlawan. Enjoy mo ang imo sininga birthday subong. Sir Jeff Kanya. Sa aton sininga mga ka-K5, sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, no? Pila ka mga kongresista ang magapungko bilang lead prosecutor sa sining impeachment mga ka-K5, no, ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa magapungko bilang prosecutor amo ang aton sining congressman sa 3rd district sang Iloilo, no, amo si sa aton sining mga ka-K5 3rd district representative congressman na Lawrence Defensor, o kung Nonoy Lawrence Defensor, isa sa mga maging prosecutor, no, sa aton sining mga ka-K5 sa sining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung inyo madumduman mga ka-K5 sa mga pinarangga naton ng mga tagpalamati, ngati ining si Vice President Sara Duterte, no, sa aton sining mga ka-K5 ging paila ni impeachment sa itong nagligad ng mga tinuig pero wala ito maprosper kay may ara to sang violations or unconstitutional nga pag-file sang impeachment. No? Tisubong na tigayon gid.

0: no, sa tonsini nga mga KK5. Kay isa ni sa mga ginabantayan ang mga prosecution team, no? When we say prosecution team, sila ni dapat ang malatag sa mga ebidensya nga mag-pabugat sang kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte, mga KK5. Dumduman niyo sang una sang trial to ni Chief Justice Corona, isa man to kay Ilonggo ang nag-lead prosecutor, amo si former Congressman Neil Tupas Jr. No, sa aton sini nga mga KK5, Jr. na sir the second. Si Jun Tupas bala na sa aton sini nga mga KK5 siya na ang nag-lead prosecutor. Anyways, diretso na kita sa aton sini nga KK5, kamustahan? Nag-standby na kita kag-ara na nga aton sini nga balitang KK5, kamustahan anchors.
1: Ilya, mga KK5. Panang Margarita, good morning. Dala sa Misito Lopez, mga tagpalamati naton mga KK5. Happy fiesta sa mga nagahiwat sa mga ka-fiesta. Hi. Dungadlaw, mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, mga KK5. Sinyas ng partner, ha? Kunara na ito sa ninyo mga partners, sa ito sa ninyo pagpangalaga riyan, nga kaagahon, mga KK5. Ining, kuano? Ining mga top notchers na to, nakalipay gid ang mga ginikanan, kaga mga nakapasar, no? Not only sang nagtaputi sa mga nagkalapasan damo sa mga kapis noon, mga KK5. Yan ang kasulod sa sining pasinawan sang mga teachers, mga KK5. At iba panginbulahan sa mga kabataan nga nagpasar, kag sa ginikanan mismo, kag sa familia, nga nagbulig para nga mangin effective ang pagtuon sa ilang mga bata. Kay Salvino Di Chusa, good morning. Salamat din sa pag-upod rin sa ito sa ring pagpangalagad subong kaagahon mga KK5. Kalakip man rin sa mga isa teachers na ito, no? Sa mga estudyante, mga KK5. Para na mga partners na ito, welcome and good morning sa ito mga partners. Unahon na ito, na mga gwapo na ito, na mga gungan, na mga kaupdanan sa Negros Occidental with KK5 Babes and KK5 Robert Bacolod. Good morning! Nakamute tao? Dahil lang gid, huwag kasulod.
0: Sa ilo na dayo na, sa piya ka. Para kampiyon na.
1: Go ahead, go ahead. Nakasulod na, go ahead.
2: Oh, salamat, gid, Sir Jobert. Kampiyon signal mo din, Dresamon. Why problema? Naka-DTX Coffee Mix na kami. Back to you.
1: Thank you so much, Bacolod. Sir Babe, sa sinimang tinuon, check na ito na ito mga kaoptanan. Kamusta ang signal sa bahinsang K5 Antiques? Sa Lusor, good morning.
3: Good morning, KF Boser Visayas, sa SM Jubert, sa mga friends ta sa Negros Island Region. Pinaikin nga aga, energize kita kay nakapangapiran kita aga pa ka DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Balik ka rimo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Milmar. Halin sa Antique, check natin ang signal, nagikan sa probinsya nga clan. Sir Michael, good morning.
4: Sir Jubert, good morning. Kampiyon ng imo signal, manayanaya ang tiyempo di sa Amon, naka-DTX Coffee Mix, nakita ka naka-Detribayo. Balik sa imo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Kanami sa mga signal sa aton mga kaupdanan. Check na ito na nga ng Iloilo ay pakakuan o ay pakabutwa sa sining aton sining partner sa Iloilo. Umpisahan na nato.
0: Arita di. Hindi ito na kita on sa aton nga, ano, nga video.
3: Arang Iloilo.
1: Ara na sa ABP. ABP, good morning.
0: Good morning. Kayo na patagatabid sa imo. Sir Jobert Lago, pangapi na kita na sa Klinika Detox Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa.
1: Gwapong signal sang ato sa nga ABP sa Iloilo, mga KK5. San wala lang bla video ko na arang tingog na nagalagubo. Alin sa Iloilo, kumplito ang tambalita, mga KK5. Unahon ta ang Bacolod sa mabalita. Go ahead, please.
2: Mga kabalita na mo diriya sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga KK5, sa nagligad to nga mga nga bulan to. Kung madumduman ta pa mga KK5, may napatay nga isa ka pulis sa bypass operation nga ginakilala sa kay Galvis, mga KK5. Ti nalubong naman to ato ya ti in line of duty, mga KK5. Subong isa naman ka pulis agatawan ini may angot man sa bypass operation kira natabo sa may banwasang La Castellana. Madumduman ta pa mga KK5 nga sang nagligad to gin-report ka duha ini ka mga pulis ang nagpatigayon sang bypass operation sa upod ni Master Sergeant Romulo Galvez, mga KK5, o kuna Master Sergeant Davi Karapatana sa bypass, mga KK5, sang Lunes. sa nga gabi dira sa may banwa sa Castellana, nagtaliwan gini ang pulis mga kakivay matapos nga nabunan sang suspect sa bypass operation.
5: Sa ibang paid nga balita mga kakivay, Assistant Detachment Commander sang Army kag para military personnel ginlutang patay sang riding in tandem sa sagay kakasubo ang simana sa Amondre kung wala sang tiruhay o kung wala sang mapatay. Ba, grabe na gini. Patay sa ka-Army Corporal, kaupod ang isa ka-membro sang Special Civilian Armed Forces Geographical Unit, active auxiliary mga kakipay, sang ginlutang ni sang riding in tandem sa Sitio Kalubihan, Barangay Makiling, Sudad sang Sagay, sang nagligad nga adlaw. So, ining si Army Corporal Robert Dador, Assistant Detachment Commander, kag Johnny Ferenal, Mungkatal, membro sang ECAA. So, noong initial investigation mga kakipay, nagasakay sa motorsiklo ang ining mga biktima sang nagpadulong kontani sa crossing Bago bangon may baklo ng mga ini. Pag-abot sa lugar, gintuparan sila sang duhaman ka suspect nga nakasakay man sa itong mga Aerox nga motor nga lunsay may mga naka-helmet. Kag sa subong, para
1: dula. Oh, dula, no dula.
0: Okay na.
2: Okay na.
1: Okay na. Oh, thank you so much, my brother, K5 Babe, saling sa Bacolod City, sa Ilocita, sa K5 News FM, Iloilo. At ang sininga ABP, mga K5, check na ton. Sir Ray Umalay, sir. Good morning, welcome. Fred, please.
0: May isa lang kami di ka kampiyon nga balita, no? Isa lang. Kaya lanog ini sa may barangay Bagaygay, Sara, Iloilo, ining lapsag nga gintaban sang ido. Nagkalautod pa ning lawas sa mga kakipaib. Tingala ang mga pumulo dito kung sino ang responsable nga iloy sang sining ging taban nga premature nga lapsag. Nahibaluan sang aton nga Sara Municipal Police Station kag natigayon nila nga malocate ang ining identity sang sining babayi, isa ini ka estudyante kag eskwela diri sa may siyudad sang Iloilo. Sa dugang mga impormasyon dirigin bunag sa boarding house mismo sang bata nga ni ang iya sining lapsag nga bata ining dalaga nga babayi kagimbuligan sa sang iya sining boardmate, no? Kay tuyo gid man sining Iloy nga ipahulog ang ining bata tungod nga nakulbaan siyang may baluan nga nagabusong siya sang iya sining pamilya samtang nagaeskwela diri sa may siyudad sang Iloilo. Gindalaya ining premature nga lapsag sini sa ila sining balay dira sa may Sara kag tuyo nga ginlubong apang ang paglubong sini mga kakipay tama lang kanabaw, that is why nga nagbalingaso ang baho sang sining napatay nga lapsag kag gintaban sang ido mga kakipay. Nalubong naman sang mga barangay officials ang ining lapsag nga bata kag ang aton nga mga kapulisan nag hitsusubong sang pila ka mga report kung panabala pailan sang kaso ining nasambitan nga estudyante nga mong responsable sa pagpahulog sang iya sini bata mga kakipay. Amo mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa imo dira kakipay Jobert Lago.
1: Thank you so much, Sir Ray Umalay. Ito ni ABP, mga ka-K5, alin sa Iloilo, sa Iloan naton. Kumplito nga mga detalye ka balita, alin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, go ahead, please.
6: Mga nagapuguna naman nga balita dyan sa probinsya, bugalon kami sa probinsya kang Antique. Una nga best para sa University of Antique nga nakakbool. Kang apat ka pwesto sa top notch, nga nag-top notch, no? Sa bago lang natapos nga o kung nagwa nga resulta sa licensure examination for teachers, apat gid, sara top 6, darwa ka top 7, kag sara ka top 9, una man ka bes, nga nag-top 10 ang probinsya kang Antique o kung ang University of Antique sa overall, o kung sa tanan nga mga eskwela sa elementarya nga may 50 to 99 ka mga takers. Naga number 6 kami kay 5 Western Visayas, ti bugal gid namon dyan sa probinsya.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 31 ka mga atleta halin regya sa Antique ang magapasakop sa parang pambansa 2026 nga patigayunon sa Agusan del Sur sa parabuton nga Mayo 24 top 31 2026 suno kay Dr. Evelyn Remo kang DepEd Antique regyan sa 8,581,000 ang ginallocate nga pondo halin sa Special Education Fund para sa 105 ka mga delegado nga ginalakipan kang mga atleta, coaches, assistant coaches, chaperon kag delegation officials. magahalin sa Antique ang mga delegado sa prabuton nga Mayo 17 kadiyang atuig.
6: Para mga balita naman dyan sa Antique, balikan nimo Sir Jubert.
1: Thank you so much, Antique. Halin sa Antique, mga kaibos. Sa iluan nato ng mga balita, nagikan sa probinsya sa Aklan with KKE5, Sir Michael. Sir Michael, go ahead, please.
4: Good morning, Liwat. K5, Sir Bisaya. Sa kampiyon yung mga balita, halaw nga kasubok kagkalipay kahapon ang nabatyagan sang pila ka mga driver, especially ang nakabaton sang tig 5,000 pesos nga ayuda o cash assistance para sa public utility jeepney drivers diri sa Banwa sang Kalibo kag pila ka mga area diri sa Bilog probinsya ng Aklan, pila ka mga Banwa. Matapos nga ang bulig halin sa DSWD kag LTFRB kag makabulig ini sa naga nabatyagan subong ano nga problema sa mataas nga presyo sang produktong petrolyo mga ka K5. Oo, aga sang payout kahapon, maayos man ang ila pag payout mga ka K5 kag malipayon ang aton nga mga driver no. Kag may ara lang nga nasubuan mga ka K5 kay may pila ka mga kabanuhanan nga wala sila sa listahan nga naga file man sila sang ila mga application kag mga papel no, nagatawag man sila sa ila presidente pero wala gid sila nakakuha kag ginhambalan sila mga ka-K5 mga maghulat pero lahat lang kuno hasta alas 10 kapon sang aga ambot ko nakabaton nato sila kay ang natingalahan nila pare sa Banwa sang Batan kag sa Balete 11 ang driver do no? Tatlo lang nakakuha sa Banwa sang Batan na 5 ang driver isa lang ang nakakuha no? Amo na gani nga halo nga kasubog kalipay ang ilan na batyagan mga ka K5. Kag development na lang ini, dugang natong nga balita isa man ka misis ang ni-report natin kahapon nga ginhanot sang tubo sang iya asawa nga hubog kay pag-abot sang hubog nga bana, ginsakit sila ng tatlo ka tuig nga bata, ginsaway sa sang iya asawa, pati ang asawa niya ginhanot niya sang kahoy kag tubo. Nagapauli ang misis kag ginatinguan kun ta nga mag-file sang kaso pero hindi pa makadesisyon ang misis kay hambal sang misis. Mapauli na lang sila sa ila, Banwa Anay, kaya hindi basta-basta ang magbulagay kay may tatlo sila kabata, mga ka-K5. Balik sa iyo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa probinsya ng Aklan. Kagkaroon sa mga balita sa probinsya ng Kapis, ang siyudad sa Rojas. Kahapon, gitalakay sa provincial government sa sanggunyang panalawigan sa sesyon ang plano sa mambusa o local government unit na mag-loan sa Land Bank of the Philippines sa kapin 300 milyones ka pesos. Ining 300 milyones ka pesos mga K5 pag inalukar ini para sa pagbakal sa mga nagkalain-lain nga lute, patindugan sa building sa local government unit, kalakip man ang mga nagkalain-lain nga farm to market roads mga K5 para sa makabarangayan sa panuwasang mambusa o. Apan sa sesyon sa aton sa ningasangon yung panalawigan, nakitaan kahapon nga may mga kulang-kulang pang mga dokumento sa nasambit nga gin-sumiter sa sangon yung panalawigan for mga kakifay na disumay. Nga gin-balik ini, gin pasaliwat sa sangon yung bayan sa Mambusa para kumplitoon, para matala kay liwat sa sesyon sa provincial board mga KK5. Samtang ang Capiz State University diri sa Capiz, no, may apat kami diri ka mga top notchers sa licensure examination for teachers. At number 5, duwa ka number 7, isa ka number 8 mga KK5 nga nakapasar sa Pontevedra Campus kag Rojas City Campus sa Capiz State University mga KK5. Mga dalag ko nga balita diri sa Capiz, hindi ko na pagbalik sa inyo mga KK5. Thank you so much, kanay naman kita bukas.
0: Alas 5.52 ang oras sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5. Salamat kayo sa inyo sininga pag-upod sa ato sininga palutuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa aton sininga mga kuturan dira sa may Quinto Distrito, kita ay kita sa Lunes ng Adlaw, Mayo 18. May ara kita sa grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Kung sa rin sarang nyo nga mabakal ang mga produkto sa Klinika de Alternativo, kasubong sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix mga ka-K5. No, dira sa may Banwa sang Sara Iloilo sa RGM's Building, lapit lang sa Sara Public Terminal, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga Palamati, no. Ining aton sini mga ka-K5 nga mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy nga saranggid makabulig sa ikaayong lawas sa mga ka-K5 March May 18 Lunes kadlaw, kita'y kita dira alas 9 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. May ara kita sang mga sorpresa dira kag diskwento sa tanan-tanan nga mga users, no? Sa opening naton, kung magbakal ka mo 1,000 pesos, may ara ka mo tsansa nga magdaog sa mga mystery prices naton nga gahatag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Kadto kita dira, kag dira kita magbakal sang mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy. Alas 5:53 ang oras sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K-Pi. Kita ay naman kita buwas nga adlaw, same time, same station. Diri lang sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ako naman ang inyo alagad sa kahanginan kinaandan ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka K5.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mabakas, mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mga
9: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhungut ubra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: My family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Ara mismo!
14: DTX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
13: Masami nagkapangihi!
14: Masami ginauhaw!
13: Masi may diabetes! Diabetes ka na.
14: Mag-DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
9: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre!
21: Libre!
20: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
27: Be

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panel Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Ganagapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masalika.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
4: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: E3 Bio.
9: Ang E3.
4: Yung may Physio.
9: Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
9: Ang D3.
4: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
18: Iloilo
17: 88.7.
19: Oras sa Pilipinas, lasa 8 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
20: Mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
19: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Mayo 13, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, mostly sunny ang palibot.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 8.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 8.7.
19: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
2: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
19: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang DTX 500. DTX 500 nagatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
3: The story of the day.
19: House prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Duterte, napili na Iloilo Congressman Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro. Sa balita lokal, mga kongresista mahimo nagbase sa ilang boto sa mga ebidensya sa House Committee hearing sa impeachment ni Vice President Duterte, sino kay Attorney Noel Ulano Palumado.
2: Police Provincial Office, may bago na ang spokesperson.
19: Sa balita regional, ginatos ka mga driver sa Aklan, nakabaton sang ayuda.
2: Cagayan de Oro, magapatigayon sang kampanya kontra sa mga kolorum nga taxi.
19: Balita national, Department of National Defense, wala sang may na-monitor nga destabilization plot hangos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Senador Bato de la Rosa nag-apilar kay PBBM nga hindi siya pag-ipadala sa The Hague. Malacanang ginpatod ang proteksyon sa senador.
19: Balita international, Amerika plano nga magdugang sa military base sa Greenland.
2: Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture temporaryo nga gradumilian ang importasyon sang buhi nga sapat kag mga animal products gikan sa Greece.
19: Balitang sports sa NBA, Oklahoma City Thunder in sweep ang series batok sa Los Angeles Lakers.
2: Para sa balita sa showbiz, aktres nga si Angelica Panganiban nominado para sa Best Actress Award sa Global OTT Awards.
19: Sa balitang extra special, mga balay sa Argentina naghalay sang abol sa alagyan. Agud kuhaon sa mga tawo nga ginatugnawan. Lasay stress na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, si padalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Miyerkules, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place Haro, las 9:30 sa aga, tubtob las 3:30 karon sa hapon. Ka good news sa mga taga Northern Iloilo, mga taga Sara, sa Lunes na, May 18, 2026, Las 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Grand Opening, San Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May mga diskwento kag sorpresa para sa mga customer. May 18, Grand Opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch.
3: The story of the day.
19: Ang top story of the day ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Official na nga ginhingadlan sang Kamara de Representantes ang mga miyembro sa prosecution panel nga mga depensa sa articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte kalakip sa mga napili nga House prosecutors Sunday Representatives Jervil Huistro, Keith Flores, Bel Zamora, Lawrence Defensor sang Iloilo, Joel Chua, Laila Dilima, Shell Diokno, Terry Ridon, Rod Gutierrez, Kaka Bagao kag Lordan Suan. Suno sa liderato sang Kamara, ang grupo ang ginmanduan nga ipresentar kag defensahan ang articles of impeachment sa Senado sa tiyon nga maga-convene ini bilang impeachment court. Ang ining atikang ginakabing nga importante nga bahin sang kasaysayan sang Kongreso kaliwat magapakita sang gahom sang legislature sa pagpasabat sa mga opisyal sang gobyerno. Lasay 15 na sa aga, kung nabulayan kang magpamuhin, magtumar Clinica Spore Biotics. Kung nagkakotoy-kotoy ang tiyan, magtumar Clinica Spore Biotics.
18: GTX 500 Morning Newscast.
21: Balitang Lokal.
19: Ang Balita Lokal, ginatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, The Power Trio. Overwhelming ang nangin boto sang House of Representatives agod i-impeach si Vice President Sara Duterte kun ipangid sa botohay sa nagligad man niya nga impeachment. Hiniang pahayag sang kilalang abogado nga si Attorney Noel Ulano Palomado. Sino kay Attorney Palomado, mas mataas ang nangin boto sa sining impeachment sa lower house kun ipangid sa 215 ka signature endorsements sa nagligad nga tuig. Dugang pa ni Attorney Palomado, ini posible bangod sa ebidensya nga ginplastar sa House Committee hearing kaayo sang bank accounts, mga testimony na ni Ramil Madriaga kag Antonio Trillanes. Amla kag patiman ang aligasyon sa pagbaton sang kwata sang pamilya Duterte halin sa drug lord nga si Samuel Sammy Uy nga nabase sa siyudad sang Davao, si Attorney Noel Ulano Palomado.
22: I think when it was laid down during the Justice Committee hearing, Ped, dito daw kadamo sa ebidensya nga nalatag kag napagwa siguro sang sang Justice Committee. And there were at least three articles of impeachment then. Atong number one, ang confidential fund. Ang number two, atong I think billions of pesos that went in and out of her bank account. Isa pa lang to ka bank account, Ted, no? Yun lang sa Julia Vargas sa DPI account niya. Pero wala pa gani matanaw. I think they were still alleging that they were.
2: Sa kaangot nga balita lokal, nagakadapat nga masuguran o kon masuguran fourth week kon gilayon sang Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilabi na kon matransmit na ini sa Senate kag sila ang maka-convene. Suno pa kay Attorney Zafiro Boy Lauron, Ilonggo lawyer, obligasyon sang Senado nga mag-proceed sa trial sa reasonable time. Dugang pariya, hindi obligado nga mag-present sang iya kaugalingon ang Vice Presidente kon basihan ang kasuguan, apang mas maayo kunyara ang presensya sa trial. Nagapati naman ang abogado nga may kaangtanan ng pagbag-os ang liderato sa Senado sa riin na talausan ni Senator Alan Cayetano, si Senator Tito Soto bilang Senate President sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, ilabi na nga sa pareho man nga adlaw sang Mayo 11, tigayon nga na-impeach ang Vice Presidente sa level sang Kamara.
19: Alas 6:08 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Nagapati ang bagong alyansang makabayan o konbayan panay nga may nagakaigong grounds kag ebidensya agud may impeach si Vice President Sara Duterte. Sino kay Elmer Foro, taghambal sa among nga grupo, lakip diri ang confidential funds kag ang mga ginpresent sa committee on hearing sa House Committee on Justice. Sa din long overdue naman ang among impeachment. Sino kay Foro, balantaya naman hamang in trial sa Senado matapos formal na nga gin-endorse ang impeachment kay may bago na nga liderato sa pagbanguna ni Senate President Alan Peter Scram Cayetano. Naibaloan nga sa pagbago sang liderato sa Senado ang majority ang ginabugusan sa mga kalyado kag nagasuporta sa pamilya Duterte.
2: Samtang mahimo nga enforce ang valid warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa iniyang pagpati ni Attorney Noel Palomado bisan ano nga oras, magluwas na lamang kung magpadulong ini sa Korte Suprema kag manghingyo sang temporary restraining order o kung TRO. Suno pa kay Attorney Palomado, balantayan ang mga masunod nga magkalatabo bangod hindi mapaktan kung tubtubsan o maprotektahan sang Senado si Senator Bato. Pahayag pa sini nga cases will debunk, bangod nga mayara sang citation ang Senado, kaangay na lamang sa Republic Act 145 sang revised penal code nga hindi mahimo wapunggan ang senador sa pagtambong sang sesyon. Dugang paniya sa konstitusyon, hindi man mahimo maaresto ang senador sa Senate premises. Magluwas lang kun ang krimen ang may penalidad nga masobra anum katuig. Ginpaatag man niya nga sa kaso ni Senator Bato, mahimo ini maaresto sa bisan anuman nga oras, bangod nga ang iya kaso, amo ang crimes against humanity nga mayara sang penalidad nga masobra 30 katuig. Yaring kabahin sang pahayag ni Attorney Palomado.
22: A senator is immune from arrest, no? From a valid arrest. They are protected by the Constitution unless, Ted, no? Ang imo nga krimen that you were charged, it is not more than 6 years. No? So diri may standoff, may warrant of arrest allegedly issued by the ICC on crimes against humanity. Nagbalaan naton ining crimes against humanity against our law, no? Is a capital offense, no? I think the penalty for this is 30 years and above. So can the Senate then prevent an arresting team, no, to arrest Senator De La Rosa?
19: Lasays 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw, mga driver, mga gwardya, managobra sa fishing port, magtumar Extend Food Supplement for Men. Nagsugod na ang Iloilo City Government sa distribution sang ikadawang hugnat sang fuel subsidy para sa mga driver. Kahapon, Mayo 12, 2026, unang nahatagan ang mga tricycle driver o mga driver sa sunod na naglapot sa 1,810 na mas madamo kunipanggid sa unang batch na nakabaton. Umpisa subong adlaw May 13 to 14, sarang na ma-avail sa mga driver ang ila coupon nga balor 5 kagatos ka pesos sa pili nga gasoline stations sa sudad sang Iloilo. Sa nagligad, nakabaton man sang balor 1,000 ka pesos nga subsidy coupon ang masobra 8 kagatos ka mga taxi driver. Ini ang nagapadayon nga suporta sang Iloilo City Government sa transportation sector nga labing affected sa pagtaas sang presyo sang petrolyo.
2: Sa dugang balita, masobra 1,000 ka mga jeepney drivers sa Iloilo City makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance. K5 Jenny Kauyunan sa report.
0: Natala na ang makabaton sang 5,000 pesos na cash relief assistance ang 1,579 ka mga jeepney drivers sa Iloilo City gikan sa national government. Ang distribution natala na sa Miyerkules, Mayo 13. Hiwaton ang distribution sa Barangay MH Del Pilar Gym para sa mga POJ drivers nga senior citizen nga A to Z ang apelyido kang mga drivers nga may apelyido nga A to G. Samtang sa Zamora Melies Gym naman sa mga drivers nga may apelyido nga umpis sa H to Z. Magabulig naman facilitate ang Iloilo City government kag mag-coordinate sa mga kinahanglanan ng dokumento para masiguro nga organisado kag matalunsay ang pag-release sang ayuda.
3: Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa kapre nga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
19: Lasais 23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Wala sa dapat kakabalakaan ng publiko sa nagluntod nga shooting incident sa sulod sang Save More Department Store or Grocery Store sa Festive Walk Mall sa distrito sa Mandurriao. Sining karon lang sa diin ginluthang sang gwardiya nga si Joseph Libuna Claudio sang San Dionisio, Iloilo. Ang empleyado nga si Jomay Mark Dilumpa Palyon, 30 anyos ang edad, sang barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Dico Ligan, hindi adlaw-adlaw nga may nagakatabo nga krimen sa sulod sang mall. Rason nga hindi ini makabig nga alarming. Padumduman nga na misinterpret sang gwardiya nga si Claudio sa nakita ang butcher o kanang victim nga si Palyon, kag iban pa nga nagakadlaw, kag nagsulod sa iya paminsaron nga siyang inasturihan, rason nga gintiro ang biktima. Preso na sa Police Station 5 ang suspect, matapos magsungka, kag ginatala na nga pasakaan sang kaso. Ginpahayag man ni Director Ligan nga nag-umpisa na ang moto proprio investigation sang Regional Civil Security Unit hangot sa insidente. Samta panugyan ni Ligan nga dapat itidan sang security agencies ang ila process sa pag-hire sa mga gwardiya nga nag-a-apply sa ila.
2: Sa piyak nga bahin, nagabalor na lamang sang 74 sentimos subong Abril 2026 ang piso sa atong tuig 2018 nga ginakabig bilang base year sa Western Visayas sa nauna nga pagpaatag sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 ang 1,000 pesos ang 2018 yara na lang sa 740 pesos ang equivalent subong kon magbakal sa mga kinanglanon sa mga merkado. Sa pagnubo sang purchasing power, nagataas naman ang buy sang dolyar kontra peso. Nahibaloan niya nagdasig sa 6.2% ang inflation rate sang Abril 2026 nga mas mataas kung ipanggit naman sa inflation rate sang Marso nga yara sa 3.5%.
19: Alas 6.25 sa aga, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Naka kape ka na, naka detox ka pa. Iloilo Police Provincial Office, may bagong taghambal. K5 Karen sa report.
5: Mga K5, may yara sang bagong spokesperson ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO epektibo Mayo 11.
7: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis ang ginapoint bilang bagong spokesperson talos kay Police Lieutenant Colonel Rolando Araño. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Solis, ginpahayag sini nga epektibo ang iya appointment sa Mayo 11 Lunes nga adlaw. Suno pa sa iya nga siya sa gihapon ang nagapungko bilang hepe sa Uton Municipal Police Station. Samtang si Araño ang nag-schooling naman kag ginassign sa General Services Office. Kung madumduman ni si Solis ang naging spokesperson man sa DOS ang Police Regional Office 6 sa idalom sa liderato ni Anay Regional Director, retired Brigadier General Jack Wonky.
23: May 11, naka-receive kita sa order na in addition sa atong designation bilang Chief of Police diri sa Uton Municipal Police Station, designated kita as spokesperson ng Iloilo Police Regional Office.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Samtang mayara sang direktiba si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Mayani Rasalan sa tanan nga mga hepe nga mas pasangkaron pa ang ila intelligence monitoring. Suro pa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang taghambal sang IPPO. Ginpayag sa niya magluwas sa pagpasangkad sang intelligence monitoring nga mando ni Rasalan. Dapat proactive man ang ila crime prevention approach sa ila tagsa ka mga area of responsibility o kon AOR. Suro pa kay Solis, ginapasangkad naman ang ilang ilang information gathering engagements sa nagkalain-lain niya mga stakeholders, kaangay na lamang sang local government unit kon LGU, agod matap na ang mahimo nga matabo nga mga krimen, samtang nagparugya naman ini sa publiko, ilabi na sa mga barangay officials nga dapat nakahibalo sila kung ano ang mga konseriin ang mga manholes o kung iban pang mga buho sa idalom sang duta sa ilatag sa ka mga barangay, agod ini ang machekyar. Kinanglanon man nga i-observe sang mga otoridad kung bala mayara sang makaduluda sa ila palibot, kagilayon nga i-report sa polis. Nahibaloan nga ginpahayag ni Regional Director Brigadier General Jose Fino Ligan sang Police Regional Office 6 nga mayara sang kapaslawan o kung failure sa intelligence monitoring sang IPPO bangod makaduha na kabeses na nang atake ang termite gang sa Iloilo Province nga mo ang yara sa May Pavia, Iloilo kag sa Banwa sang Kalinog.
19: La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Shop kag Klinika Day of Fresh. 35 ka mga pulis sang Police Regional Office 6 ang napinahan pumalin ni Enero Tubtob Abril subong tuig 2026. Sa among numero, 7 ang dismissed, 2 ang demoted, 23 ang suspended, kag 3 ang reprimanded. Samtang suno kay Regional Director Brigadier General Jose Fino Dico Ligan nga kalabanan nga rason sa dismissal sa iban nga pulis among absence without official leave o kon awol kag commander's responsibility, si Director Jose Fino Dico Ligan.
8: Mostly awol. Awol. Yeah. Hindi nagre-awol. Na wala nang desire mag-police. So, walang illegal drugs. Mostly AWOL and command responsibility.
2: Samtang lalaki arestado sa drug bypass operation sa Banwa sang Estansya, kapin sa 1.7 million pesos nga balor sang suspected shabu kag marijuana na kumpiskar. Reggie Di Mayo sa report.
10: Mga ka-K5, arestado ang isa ka high value individual o kon HBI matapos makumpiskar ang kapin 253.54 gramos sang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 1,724,074 pesos kag isa ka marijuana nga nagabugat sang kapin 1.6 gramos nga nagabalor sang 1,500 pesos sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Kanuan, Estansya, Iloilo pasado las 11:45 sang gabi Lunes, Mayo 11.
11: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Rolly Sarungon, Police Information Officer sang Estansya Municipal Police Station, ginkilala ang nadakpan kay alias Edward, 37 anyos, may live-in partner kag residente sang Barangay Mamhut Sur, Balasan, Iloilo. Dugang pa sini nga nabaklan ang sospitsado sang isa ka sa shades sang ginapatian shabu sa balor nga 10,500 pesos. Nakuha man sa operasyon ang duwa ka heat cell plastic sa shades ang suspected shabu kag tatlo ka na tied plastic sa shades ang illegal nga droga. Nahibaluan nga nagakuha ang sospitsado sang supply sang illegal nga droga sa Rojas City Capiz sa diin ginadistribute sa ila barangay kag sa kaiping nga kabanwahanan. Madugay naman ang ila monitoring sa subject antes gin kasama dinalagon nga bypass operation.
10: Sa karon mga ka-K5, biyara na sa kustudiya sang Estansya Municipal Police Station ang sospitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
19: La 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Sa Aklan, ginatos ka mga driver, nakabaton sang ayuda, halin sa gobyerno. Leonard Viray sa report.
6: Masobra 400 ka mga public utility jeepney o kon POJ drivers gikan sa nakalainlain nyo Banwa sa Aklan ang nakabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Katuyuan sang ayuda nga mabuligan ang mga driver nga napektuhan sang padayon yung pagsaka sang presyo sa nga petroleum products dugas sang tensyon sa Middle East. Nangin maayo ang pagsugod sang payout kag pila lamang sa mga problema ang may kantanan sa mga pangalan sang mga benepisyaryo nga gilayon man nga ginaksyonan sang help desk sa lugar nahibaluan nga halin sa validated data nga ginsumiter sang LTFRB ang listahan sang mga nakabaton sang ayuda. Nagapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa bulig nga ila na baton kag nagalaom nga mabuhiliwat ang ila trabaho ilabi na subong nga naghilapit na ang pagbukas sang klase nga konsediin ginaluom.

0: Celebrar sa ika-75th charter anniversary sang Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ginpayag sini nga mas importante ang pagselebra sang okasyon nga may konsiderasyon sa kinahanglanon sang publiko imbes nga magpatigayon sa magarbong aktibidad. No, sa alkalde, kabahin ini sang pagsunod sang lokal nga panguluhan sa austerity measures sang gobyerno agad makakinot sa tunga sa nagapadayon nga krisis sa Middle East nga may epekto sa ekonomiya. Dugang pa sang alkalde nga mas dapat unahon sang gobyerno ang mga serbisyo kag programa ka direkta nga makabulig sa publiko. Naibaluan nga antes pa man ang formal nga pagbukas sang aktibidad, una na nga nagpatigayon sang pre-kadlawan event kung sa diin naghampang ang Gilas Legends batok sa Rojas City Flyers nga giniwat naman sa Dinggoy Rojas City Civic Center sa tung Mayo 10. Ang pagselebrar sang kadlawan sang Rojas City ang gintambungan ni Vice Mayor Teresa Almalbes, mga city councilors kag punong barangay sang siyudad, Capiz Governor Ferdinand H. Castro, Vice Governor Jaime Magbanwa, kagpila ka mga board members, subong man si 2nd District Congresswoman Jane Castro, ang tiayon sang gobernadora. Kadungan man sini, hatagan man sang pasidungog ang mga empleyado sang Rojas City, subong man ang ahensya, nga padayo nagahatag sang suporta kag pagpanikasog sa mga aktibidad kag proyekto sang siyudad sang Rojas.
1: Ini si Betel 5, may labas kesuantos. Para sa kampiyon, kamalita, servisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz.
2: Las 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Sa K5 Network News, kolorom nga mga taksi sa Cagayan de Oro, nagadamo na net pasayon sa report.
3: Binigyang pansin ni Consul Eric Salcido, Chairman ng Committee on Public Utilities, ang hinaing ng mga taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro City. Ito ay matapos hilingin ng Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance o CAFITADA sa konseho na aksyonan ang patuloy na pagdami ng mga kolorom na taxi na bumabiyahe sa lungsod. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 10 Assistant, Regional Director Attorney Muhammad Hazam Sarip, nagpapatuloy ang mas pinaigting ng kampanya laban sa mga kolorom na taxi. Samantala, nanawagan si Councilor Salcido sa lahat ng taxi drivers at operators na kumpituhin ang mga kinakailangang dokumento at sundin ang mga alituntunin ng LTFRB upang mapakinabangan ang mga programa ng gobyerno. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si KK5 na Net Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: Sa dugang nga K5 Network News, duha ka mga estudyante patay matapos nakabunggo sa van sa Isabela, Mayla Balyinan sa report.
5: Nasawi ang dalawang binatilyo matapos masangkot sa malagim na aksidente sa pambansang lansangan sa Barangay Sagat, Cordon, Isabela pasado alas 7:30 ng umaga nitong Martes, Mayo 12. Ayon sa paunang ulat, sangkot sa insidente ang isang Mitsubishi Delica van na minamaneho ng 29 anyos na lalaki at dalawang motorsiklo, isang Yamaha N-Max na minamaneho ng 21 anyos na estudyante at isang Suzuki Sniper na minamaneho ng 18 anyos na estudyante, pawang residente ng Difun Quirino. Batay sa mga residenteng nakasaksi ng pangyayari, binabaybay umano ng mga sasakyan ang direksyong Cordon patungong Difun nang maganap ang salpukan sa kahabaan ng kalsada. Lumalabas sa salaysay ng ilang saksi na tila nagkaroon ng pag-uunahan ng dalawang motorsiklo na binabaybay ang outer lane ng kalsada bago bumangga ang isa sa likuran ng van na naging sanhi ng sunod-sunod na banggaan. Dinala pa sa pagamutan ng dalawang biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang paalala nila sa publiko na umiwas sa reckless driving at pagmamaneho ng nasa impluwensya ng alak upang makaiwas sa trahedya.
6: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Mayla Balinan para sa iyong pilang kampiyon, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Na 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty Sea. Wala sa may namutikan nga destabilization.

0: activities ang Department of National Defense hangod sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kay wala man sang pamahog gikan sa mga aktibo nga mga soldado. Ini ang ginatag ni Defense Secretary Gilberto Cojanco Chodoro Jr. Sunod sa Tiglicom, nagapabilin nga professional ang nga militar sa piyak sa mga issue political kadungan sa pagtul-id nga wala na sang jurisdiction ang Department of National Defense sa retired nga mga soldado. Ginpamilit sang Tiglicom nga kadamuan sa retirees ang wala kailabdanan sa anti-government activities kag padayon nga nagasuporta sa security initiatives sang Department of National Defense. Samtang kinalauman nga matransmit na sa Senado subong nga semana ang articles of impeachment para sa trial matapos sa aprobahan sang majority sa mga kongresista sang Lunes.
1: Samtang nagpangayo naman sang proteksyon si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos matapos na nag-issue ang International Criminal Court o kon ICC sang warrant of arrest. Suno pa kay de la Rosa nga isa siya ka Pilipino nga dapat nga amligan sang presidente batok sa paghusgar sa mga dumuluong. Nagsabat naman ang Malacañang sa panawagan ni de la Rosa kay PBBM. Suno pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tanan niya nagapangayo sang proteksyon gikan sa gobyerno ang paghahatagan sang bulig. Santo sa kasuguan, kalakip na ang mga akusado kasubong na lamang kay Senador Bato. Ginapahayag o kung ginpahayag ni Castro nga bisan ang mga biktima sang extrajudicial killings o kung EJ case, ang nagapangayo man sang proteksyon gikan sa gobyerno kag ginamatarong sang tagsa ka mga pumuluyo nga mahatagan sang nagakaigo nga proteksyon kag due process sa idalom sang kasuguan. Ginpatod naman sang palasyo nga kung palanglitan maaresto si de la Rosa, mahatag sa iya ang tanan niya mga kinamatarong bilang isa kaakusado.
0: La 6:41 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Lima kamiyambros ang bag-o nga minority bloc sa Senado ang naghaylo kay Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa nga magsungka sa otoridad sa tunga sang arrest warrant kag in-issue sang International Criminal Court o kon ICC batok sa iya sa kasong nga crime against humanity or murder. Ang bag-o nga minority nga ginapamunuan ni Minority Leader Vicente Castelo Soto III, kaupod sanday Francis Pangilinan, Panfilo Ping Morena Lacson, Risa Ontiveros kag Bam Aquino ang nagpirma sa Senate Resolution 395 na nagahingyo sa Senado nga ilhon si de la Rosa nga magsungka sa otoridad. Si de la Rosa nga napaidalom sa Senate Protective Custody ang nagapabilin sa sulod sang Senado samta nagahulat sa decision sang Korte Suprema sa iya petition nga nagahingyo sang temporary restraining order o kon TRO batok sa implementation sang ICC arrest warrant.
1: Sa aton pinakaulihi nga balita nasyonal, ginhingadlan na sang International Criminal Court o kon ICC ang bag-o nga legal counsel ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte. Ini sa pagkatao ni Peter Haynes, isa ka British barrister kag eksperto sa international criminal defense. Nagserbi siya sadto bilang presidente sang ICC Bar Association nga mayara na sang masobra 30 katuig nga experience. Nagserve man siya bilang abogado ni Joseph Koning nga isa kay Ugandan militant kag warlord nga nagtukod sang Lord Resistance Army. Kun madumduman nga nag-resign na bilang lead counsel ni Duterte si Nicholas Kaufman matapos nga nagtakop na ang isa ka tuig nga kontrata nila sang Marso 31 tuig 2026.
0: Alas 6:43 sa aga, subong adlaw, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson Place, Haro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Sa Lunes, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch. Sa Barangay Apulista, Sara, RJM's Building, malapit sa Sara Public Terminal. Alas 6:43 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas sang pungsod kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Denmark, naganegosyar sa karon ang Estados Unidos sa Denmark angod sa plano nga pagpasangkad sa military bases sa Greenland. Tuyo sang US nga magtukod sang tatlo ka bag-o nga military bases sa nabagatnan nga bahin sang Greenland bilang pagpanghanda sa mahimo activity sang Russia kag China sa North Atlantic region. Plano nga tukuron ang military base sa Narsarcasuaq, isa ka US military facility nga may magamay nga hulugpaan. Sa karon, isa pa lamang ang military base sang Amerika sa Greenland, ang Pituffik Space Base.
1: Sa duga nga balita sa luwas ang pungsod gin panginwala sang Iranian Oil Terminals Company ang mga report angot sa ginapayag oil leak malapit sa Karg Island nga isa sa mayor nga mga oil export hubs sang Iran sa Persian Gulf. Nagwa ang mga report matapos magpakita ang satellite imagery sang malapad nga oil leak sa kadagatan nga yara sa nakatundan sang isla sang nagdigad nga inadlaw. Suro sa chief executive sang kumpanya, nagpatigayon na sila sang maid-id nga inspeksyon sa mga storage tanks, pipelines, loading facilities kag mga tankers sa lugar apang wala sila sang nakita ang anuman nga senyales sang pagtagas sang langis.
0: La 6:45 sa aga sa imong pagpamao sa sining oras sa Renante Palek, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, kay Ma'am Lele Pilapi diyan sa Tipulo Duenas, Tabski Diaz, Sir Steven Gerardino, Ma'am Melanie Ambot Makiling, Manong Boy Beramin sa Rojas City Capiz, Sir JC James Carvillas, Makmak Hugo, Sir Saldi Maharukon Kopitas ang Forbes Taxi, Susan Gabion Galan, Ma'am, Sir Dennis Delphine, Premia Panes, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang DTX 500. Para normal ay mga blood pressure, Sir Tabski Diaz, kagawad Rami Ramos dira sa Pulau Dumangas, Ma'am Lenny Pedroso Dadibas, magtumar DTX 500 adlaw-adlaw. Sa business news, temporaryo nga ginadumilian sang Department of Agriculture o kon DA ang pag-import sang buhi nga sapat kag animal products gikan sa pungsod Greece. Ini kasunod sang na-confirm nga kaso sang foot and mouth disease sa domestic sheep kag level sa nagligad nga bulan. Ginmando man sang DA ang hugot nga inspection sa tanan nga pantalan sa pungsod. Sakop sa ginadumilian ang buhi nga baboy, baka kag untreated milk samtang ang mga na-process nga produkto nga ginakabig nga safe products sa idalom sang international standards ang ginapasugtan sa gihapon nga makasulod sa idalom sang hugot nga condition. Sa reference rate, 163 pesos and 26 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 95 centavos ang Kuwaiti dinar, 150 pesos and 22 or 160 pesos and 22 centavos ang Omani Rial, 86 pesos and 89 centavos ang Jordanian dinar, 60 pesos and 96 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 98 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 78 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 41 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 58 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 7 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 19 centavos ang Australian dollar, 161 pesos and 69 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 25 centavos ang Saudi Riyal, 71 pesos and 85 centavos ang Euro, kag 36 pesos and 36 centavos ang New Zealand dollar.
1: Kag sa balita sa showbiz, nakakuha ang aktres nga si Angelica Panganiban sang nominasyon para sa Best Actress sa Global OTT Awards 2026. Nakuha sang 39 anyos nga aktres ang nomination sa inangin performance sa Prime Video Series nga The Silent Noise. Samtang ang nasambit naman niya series ang nominated man para sa Best Asian Contents category.
0: Sa imong pagpamao sa sining oras, Sir Rene Boy Virola, Pamilya Virola sa Atabayan, Tigbawan, Ricky Armentia, Jesse James Carviles, Mr. Superman, Sir Steven Gerardino, Number 1 kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas. Sir Bamboo Duremdes Nava, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ang sports news, kinadulong sang Klinika Sporbiotics sa National Basketball Association, NBA, Oklahoma City Thunder. In-sweep ang series, batok sa Los Angeles Lakers. Enrico Zurita sa report.
3: Wala na dinatagan pa sang kahigayunan sang defending champion nga Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers matapos nga ila inigin sweep sa ila serye sa Game 4 sa score nga 115-110. Liwat ng ipangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa score nga 35 ka puntos kan nagbulig man si Aji Mitchell nga may 28 ka puntos. Sa nalutos nga Lakers, gipaunahan ni LeBron James nga may 24 ka puntos kan 14 ka rebounds. 8-0 na sa postseason ang Thunder. Hulaton lang nila ang magadaog sa San Antonio Spurs kag Minnesota Timberwolves para sa Western Conference Finals. Ang ini nga balitang na dulong siya sa Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa imo nga pagpamahaw sa sininga oras, Ma'am Antonina na Manaay, kaya Sir Ricky Manaay, Digol Tribunal, dara sa Tintintro Toro sa Banga Cabo Airport, Mandurriao, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Iason Pineda, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Malini Ambot Makiling, magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special, ginadulong sang DTX 500. Titambing Bias Kabasak, Mighty C Morning, Manong Boy Berhamin, Makmak Hugo. Kung diri sa Pilipinas, nagalikaw ang tao nga maghalay sa anuman nga linaban sa guwa sa ilang nga kodal, Pastor Bobby Riman, Mamimi, bangon sa kabalaka nga malabayan sang kawatan, kagapunpunon. Apang sa Argentina, Manong Dan Calvo, Tatay Esra Swedi, Mami Cynthia, Sir Eric Gose, Ma'am Nenisan Presya, Ma'am Marie Talia Metzelina, Ma'am Marisel Kasiple, ang kada balay hungod nga naghalay sang habol sa guwa sa ilakudal sa alagyan sa tiyon sang Tigtulugnaw para sa mga tawo nga nagalabay kaginatog na one server ni Diala. Sinpahayag ang katuyuan si ni Ma'am Susan Gabion Galan nga mapabatsag ang pagulikid sa iban nga nagakinhanglan sang pangontra sa Tugnaw. Kang nagadula aman ini sang katahap sa mga tawo na magpangayo kung sa diin pwede na nga magkuha nga hindi na maglisensya kawala man sa may magasita sa ila mamagingging. Ang ini nga gesture, Ma'am Neldi Bidan, Sir John Bidan, Mighty C Morning, nagapakita nga hindi na kinanglan nga mga watang tawo kung wala sang magamit nga pangontra sa Tugnaw bangod libre lamang na magkuha sang habol nga nahalay sa alagyan. Alas 6:52 na sa aga dito sa Argentina, dire sa Pilipinas sa Brahagan gani ginasingit pa. Alas 6:52 sa aga sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Joselito Palomo, Zelt Itery kay Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Lunito Barreta, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Jelt Itery sa Mabolo Delgado, Ma'am Aisha Ahmad, Herbert Almeria, Gino Sumagaysay sa Bulabog Bingawan, Tabski Diaz, Rinamte Palek, Arman Guay, Mighty C Morning. Ang oras, 6:53 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia.
1: Kaga ko naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo,
4: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa na. Dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
6: A masking disease na.
7: Mga kuko nga doon hindi maayong.
6: Oh. Patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Hamot ang bulak.
6: Yes.
11: Luksan.
6: Bulaklak, ah, bulaklak.
12: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
13: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
13: Oh,
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
7: Kuno mi gid yang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
7: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lakot makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
12: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone.
8: Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka. D3 Bio. Health News. D3

0: Mix. Mga pinata.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasang ako!
16: Ang Extend
15: Supplement for Men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo.
15: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
1: ang DTX 500
15: ang may mataas ng antioxidant.
1: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
1: DTX 500
15: masaligan,
1: epektibo.
15: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
1: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
1: DTX 500.
15: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
15: Masalikan,
1: epektibo.
15: DTX 500.
1: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
15: Ang PCO
1: yung may D3.
15: Mga butika.
1: D3 Bio.
19: Ako si Lito,
0: ko.
2: Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga buti ka.

0: Agri-Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Matatas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Matatas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka mga butika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag-indi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
15: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas, la 7:11 sa aga. Oras sulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: The People's Forum.
19: Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya.
18: Balanse nga pagpatpat sang mga balita.
19: Komentaryo nga patas.
18: Kag wala sang kinakahadlukan.
19: Tagpangapil sang mga Ilonggo
18: nga wala sang dalangpan.
19: Foro de los Pueblos.
18: The People's Forum.
19: A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative,
18: and no-holds-barred discussions
19: of the hottest issues.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
11: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, Mayo 13, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, mostly sunny ang palibot, 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nung gidamo tubig, ay pareho kahapon naglabot sa 43 degrees Celsius ang heat index. Para nga mabugnaw aton nga lawas, magpaligo timprano pa manghabon DTX Beauty Soap. Nagparang nga wala ang sunang ilok, klinika Deo Fresh. Sa imong mga pagpamaw sa sining oras, Ma'am Marisol Kasiple kay Ma'am Evsotic dira sa Sara Iloilo, Ma'am Rosemary Agramon sa Banate, Ma'am Nadeline Sautong, Ma'am Remia Panes, magpangape DTX Premium Coffee. Sa mga suki ta sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube, naghahatag kita sang kortesiya sang katawuran, ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero, Francia.
18: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Bato de la Rosa nagapakitluoy kay Presidente Marcos Jr. nga indi pagprisuhon sa The Hague, Netherlands. Army nga taga Zaraga Iloilo ginambush sa Sagay City, Negros Occidental, patay. Kag pag-inom sang pinya, maayo sa imo nga baga. La 7:14 na sa aga sa Pilipinas. Good news kita, lakip sa mga top-notchers sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Elementary level ang duha ka mga graduate sang Universidad sa Iloilo. Yara sa rank 5 si Frances Marie Acosta Cortez sang University of Iloilo nga nakakuha sang 93.80% ka rating. Samtang rank 8 naman si Justine Rose Tesoro Fontanillas. Justine Rose Tesoro Fontanillas, graduate sang Iloilo Science and Technology University, Miag-au Campus. Rank 10 nga may 92.80% rating, Sanday Gerald Bakongko Loyola sang Northern Iloilo State University, Concepcion Campus. Kay Christelle Haspe Surita sang Iloilo State University of Fisheries, Science, and Technology, Dumangas Campus.
12: Foro de los Pueblos.
11: Yara sa rank 5 si Nicole Aliana Makainan, nga may 94.20% ka rating. Samtang rank 7 si Vincent Christopher Alivar King, nga nakakuha sang 93.80% rating. Ini sila mga estudyante sang West Visayas State University Main Campus diri sa La Paz. Si Keith Brian Habaybay, Keith Brian Habaybay, rank 8, nga nakakuha sa 93.60% nga rating kag rank 10 si Zaira Joy Lorenzo. Zaira Joy Lorenzo nga may 93.20% nga rating. Ginpayag nga tatlo diri gikan sa College of Education kay isa naman ang halin sa College of Pescar.
20: Foro de los Pueblos.
11: Good news kay ang West Visayas State University, 100% ang passing rate sa March 2026 licensure examination for professional teachers secondary level. Rank 1 ang West Visayas State University nga may kabugusan nga 171 ka passers sa March 2026 Teachers Board Exam. Nakakuha sang overall passing rate nga 100% ang universidad. May 45,001 sa secondary level ang nakapasar sa 61,561 ka-examinees. Mga bago nga ma'am kag sir, panginbulan, halin diri sa Foro de los Pueblos, halin diri sa K5 News FM.
20: Foro de los Pueblos.
11: La 7:20 na sa aga sa Pilipinas, ginapagwa na ang mga bugos sang House Prosecution Panel nga magadefensa sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Matapos nga na-impeach ang Vice President sa Kamara, sa diin sa 318 tanan kamiyembro sa House of Representatives, 257 ang nagboto yes. Agod nga si Paon, pahalinin sa pwesto, i-impeach ang Vice Presidente. Lakip sa mga prosecutors, amos and I House Representatives Attorney Jervil Luistro, nga taga Batangas, Keith Flores, Bel Zamora, 3rd District of Iloilo Congressman, Attorney Lawrence Rivera Defensor, Joel Chua, Attorney Laila De Lima, Attorney Shell Diokno, Terry Ridon, Rods Gutierrez, Kaka Bagaw, orang alang gini Kaka Bagaw si Arlene Javillana Bagaw, anay Lone District Representative ng Sangdinagat Island. Pero subong sa Akbayan Party List, kag Lordan Suan. Ang grupo, ginamanduan nga i-present kag defensahan ng Articles of Impeachment sa Senado sa tiyon nga mag-convene bilang impeachment court. Ang tikang ginakabig bilang importante nga bahin sa kasaysayan sa Kongreso nga liwat magapakita sang gahom sang legislature sa pagpasabat sa opisyal sang gobyerno.
20: Foro de los
11: Pueblos. Ang pamangkot madepensahan sining House panel karon nga ang 13 ka mga senador ang ilang huyog leaning is towards the acquittal of Sara Duterte. May sudden change of leadership nga natabo Ma'am Joylene Balogo Esperila before sang or sang nagligad nga adlaw kag dito nagtuhaw si Bato De La Rosa, Senador Ronald De La Rosa nga malawig nga panago.
20: Foro de los Pueblos.
11: Pamangkot na depensan ayon sang House panel nga ini nga puro mga lagting nga mga abogado.
20: Foro de los Pueblos.
11: La 7:21 sa aga si Bato De La Rosa hasta subong Ma'am Winifreda Sarmiento ara sa Senado. Why sag po uli? Kay kon magwa sa kinakabalakan niya nga basi po sa Asansya kag magdiretso na sa Dahig, Netherlands dito sa ICC, International Criminal Court.
20: Foro de los Pueblos.
11: And bangod sini may panawagan ang senador kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Habang niya, President BBM, I am a Filipino. I am your constituent. Wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Sana naman bilang Pilipino, protektaran mo rin ako. Ari pamatianta ang pagpakitluoy ni Senador Ronald De La Rosa nga kon may mo mag-intervene, maghilabot na ang presidente nga subong Ma'am Laura, Ma'am Sarah Jane Villaflor, Rose Cabang Alimbagi, mahipos si Presidente Marcos Jr. Ari lang pagpakitluoy ni Senador Bato De La Rosa sa presidente.
21: Ano pong gusto mong gawin ng pangulong sa atin, sir? At this point in time. Huwag niya ako ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa agot dito sa Pilipinas. Pag-iit na Pilipino, Mr. President. Pag-iit na Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, pag-iit sa Banyaga.
1: doon. Ano pinag-aapil ko sa kanya?
21: Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin?
1: Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaan.
22: Ang bal ni Senator Bato niya, the more nga may mga ginagyan ako, the more nga humanize ako. Nagalabi pagit ako nga nagatawo. Yung pamangkot sa reporter, sa nakulbaan ka man niya, tawo mo lang kita. Ang pamangkot subong, ang Senate can be a protective custodian sang isa ka persona nga charged sang crime against humanity. Now, kay di nang ginalantaw subong anong himuon ni Bato, the best thing nga himuon abi ni Bato mam Beth Edalilla, Sir Arturo Lilia, Sir Kim Hirosopanes, Noy Nilo Servas, Vice Mayor Pangka Lamasan Pixo, mano siya masurrender sa ICC or magapabilin nga ara dira sa Senado kag magsiksang refuge or kabigo niya nga sanctuary ang Senado.
20: Foro de los Pueblos.
22: So there's a lot of noise about whether a sitting senator can be arrested due to an ICC warrant. Ang pamangkot, does he have immunity? Pwede ba lang makapanago because of immunity, protection sa mga opisyal? Can he hide inside the Senate? Aryo, ginusisa naton ini, Sir Fred Basgala, and at least may 50 cent nga madugang manaton sa sining issue. Direct surrender under Republic Act 9851. Wala sang local court nga kinanglan. Si newly installed Senate President Alan Peter Cayetano nagapamilit nga ang warrant kinanglan nga validated or localized sang Philippine court una. Ti sa atong nga paghibalo nga incorrect ina. Now, under sa Section 17 sang Republic Act 9851, the Philippine authorities may directly surrender the accused to the ICC, International Criminal Court. Since nga ang ICC is a tribunal, kag hindi siya foreign state, why nagakinanglan pa sang lengthy trial dre just to recognize sang warrant? Ang executive branch, paagi sa Department of Justice or Law Enforcement, can facilitate the surrender directly to the Hague, Netherlands.
20: Foro de los Pueblos.
22: Kung may mga pamangkot, may mga question about the validity sang warrant, meaning, kung ang ebidensya mahuyang, weak, or ang procedure ang sala, hindi pwedeng ang local court ang mag-decide sa kamo nga bagay.
20: Foro de los Pueblos.
22: Since a Philippine court did not issue the warrant, why sa sang jurisdiction to quash it? Why sang jurisdiction to quash any legal challenge regarding warrant's validity must be filed directly dito direkta sa ICC sa The Hague, Netherlands, kag indi diri sa korte sa Manila or sa ibang bayan sang pungsod.
20: Foro de los Pueblos.
22: The only thing a local court might do, i-confirm lang ang existence sang warrant. Pero honestly, ang executive branch can't confirm this easily. Kung ang Department of Justice nakabaton sa official communication haling sa ICC, confirm na ina, di blagan ang balagan nito si Antonio Trillanes. Nyari na o, no? There is no need for a full-blown judicial process just to check kung ang warrant naga-exist giman o kung wala.
20: Foro de los
22: Kay
20: Pueblos.
22: November 9, 2025, may warrant na, ara ng warrant against kay Bato.
20: Foro de los Pueblos.
22: The Senate is not a sanctuary. Sa ato nga pag-usisa, ang Senado, hindi sa safe house. Ano nga ato nga ba siyan? Mabakated, lain to, no mao, daw kontramos Duterteaw. Sa idalom sang Rule 113, Section 11, sang Rules of Criminal Procedure, authorities have the right to break into any building or enclosure. Kung ang officer mag-refuse ang admittance sa building, hindi pagpasudlon, sa din ang tao ang arestoon, aradra, they can break in after announcing sa ilang authority kag purpose.
20: Foro de los Pueblos.
22: Eh, ang pamangkot lagi, may parliamentary immunity. Ma-apply lang parliamentary immunity kay Bato matapos ka nag-paranandad siya ka nagkaladasma siya palagyo pasulod sa Senado to kag nagwara siya kay Dakpon sa sang NBI ni Matibag. Sa idalom sang Article 6, Section 11 sa Constitution, lawmakers are only immune from arrest for offenses punishable by 6 years or less. Parito blasang gin patpat kapo ni Attorney Noel Ulano Palomado, no? Nga immune lamang sa arrest for offenses nga ang silot 6 years or panubo pa. Ang crime nga ginahandle subong sang ICC pareho sang crimes against humanity ato malangin na pagtudlo lang nga pamatay sang tao during Duterte administration sa pagpanguna sang former PhilPi chief Bato de la Rosa carry penalties of 30 years to life imprisonment. 30 years to life imprisonment. In short, wala immunity bangod nga tamaan kabugat ang akusasyon batok sa senador.
20: Foro de los Pueblos.
22: Amo na ang aton nga 10 cents aton nga maamot, no? Don't take me wrong, ha? Mambakatid, bias ka. Why pulos, no? Aton kabigo na naton kay magbasi lang kita sa kasuguan.
20: Foro de los
22: 727 sa aga. We'll pause for a quick break lang. Lipot lang, Sir Felix Singson. And pagbalik ta, makaisurya kita sa kilalang abogado, patpata. After subong magkakonvina as Senator Judges, what's next? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mahigro bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
20: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
20: Nga sa masami,
3: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
20: Masalrigan DTX 500! D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
20: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may visit!
20: Ang Vizio,
3: yung may D3.
20: Matatag sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio, ang D3,
3: yung may Vizio.
20: Ang Vizio,
3: yung may D3.
20: D3 Bio.
23: Be

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Kunde, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanuna.
1: DTX 500
10: Masaligan
1: Epektibo
10: DTX 500
2: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio.
10: Ang D3.
1: Yung may Physio.
10: Physio.
1: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
10: Ang D3.
1: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
1: Yung may D3.
10: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
10: Ang D3.
1: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
1: Yung may D3. Mabakas
4: mga butika.
1: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Bike kung
0: Ang oras sa Pilipinas, la 7:39 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
0: Sa mga adlaw, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon.
16: Foro de los Pueblos.
0: In 2011, ang House of Representatives nag-impeach kay the late Chief Justice Renato Corona, 23rd Chief Justice sang Pilipinas, kagin convict sang Senate Impeachment Court sang May 29, 2012. He was removed from office for failing to disclose or inaccurately declare sayang a statement of assets, liabilities, and net worth na consultant, ilabi na ang $2.4 million, kagang 80 million pesos sayang a bank deposits. Now, dun dumani nyo, in that year, ang House nag-convene as isa ka grupo sa diin ang Chief Prosecutor aton gid nga Kasimanwa. Ipakilala ko sa inyo nangin congressman sang 5th district sa probinsya sang Iloilo in 2007 until 2016, nag-graduate sa University of the Philippines Diliman College of Law, top 20 sa inyong batch, kag nakapasar sa bar exams in 1999. And siya ang naging kabayan sang Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion, and Lucila Law Offices. Taas ang inyong bar average sa nagkuha sa inyong kag nakapasar sa bar exam, 83.5%. Kamagulangan ng anak ni the late Iloilo Governor Neil Dimaulo Tupas Sr. kag the late Barotac Viejo Mayor Mirna Nonoy Causing Tupas. We have him on the line, Congressman Junjun Tupas Jr., akong si Ted Aujero Francia, there is a K5 News FM Iloilo. Good morning, sir.
17: Yes, K5 Ted, maayong aga yet. Good morning sa imo kag sa atong tagpalamati.
0: Yes, thank you for taking our call, Kong, and ginatalis man naton si Vice Mayor Pangga Lamas and Pixo, si Manang Pangga nga naghatag sang number mo kahapon. Thank you, Gilda, sir.
17: Yes.
0: Nga wag kag ginamalibad, batian ko to samtang inistorya ka ni Vice Pangga. House life apart from politics, so Subong, Manoy Junjun?
17: Well, exciting, Subong.
0: Oo.
17: Especially sa iya katabo sa pungsod.
0: Oo.
17: No? So, barantayan ang tanan nga development.
0: Yes.
17: And I am monitoring everything.
0: Oo. Amo itong papilala ko sa imo, ikaw ng chief prosecutor at the time sa corona impeachment. Upod kanda kong Rodolfo Pariñas, Marilyn Agabas, Rinaldo Umali, Nery Colmenares, Georgie D. Agabao, Kaka Bagao, Elpidio Barsaga, Raul Dasa, kag Sherwin Tugna.
17: Yes.
0: In layman's terms, subong, by the way, kong Junjun, matunog kita subong sa Quinto Distrito, sa imo nga distrito, kay may K5 News FM, Sara kita. So, sa Sara Public Market, asa dito sa Carles Quezon area, matunog kita sa Concepcion na kong Junjun. Una sa tanan kong lipot lang sa mga sa common tao bla. Ano ining impeachment? Kag nga gina-impeach ang isa ka opisyal?
17: Well, ang impeachment high government officials lang ini.
0: Yes, sir.
17: Ang impeachable, di ba? Presidente lang, vice president, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, ombudsman, ang gina-impeach lang na siya kay unfit siya na mag-stay sa public office. But silingon, kinahanglan pahalinon siya sa pwesto.
0: Kag
17: ang kung may trial na ang judgment sina is pahalinon siya sa pwesto kag hindi na siya kadlagan pa kung ano pa nga pwesto sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
17: So kinahanglan ang impeachment is madasig ini.
0: Mm-hmm.
17: Kag actually because of democracy, power of the people ni exercise through the representatives sa mga members ng Kongreso kag members ng Senado ang nag-exercise ng poder ngayon eh.
0: Mm. Very well said, Kong Junjun, nagimangkot ko to ay para bala sa mga common tao ga pamati Subong.
17: Yes.
0: Vice Mayor Sara Duterte is now impeached sa Congress. The articles of impeachment they is now at the Senate dalaw na dito. What's next sa mga nagalantaw? Anong masunod si ni Kong Junjun?
17: So tapos na ang Kongreso, na-impeach na siya. So, ang tawag sina kay Vice President Sara is impeach Vice President.
0: Mm-hmm.
17: So gina-expect naton, daw kahapon wala pa, pero gina-expect na siguro sa buong adlaw or latest buwas, dalon physically, no? sa House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado. So apat ining articles of impeachment ang kay Corona sa una ay walo articles. So pag abot sa Senado ang matabo sina under the Constitution, the Senate has to constitute itself as an impeachment court. Wala, wala sila sang ano option. They have to. Sang time ni Corona, Martes nagbutuhay kami sa Kongreso. Miyerkules ang aga, ako mismo personal ang nagdala ng articles of impeachment.
0: Yes.
17: At rason nga adlaw, nag-convene ang Senate as an impeachment court. So ang gina-expecta, ma-convene sila dayon. Under the Constitution sa Sara impeachment subong.
0: Ang kay Corona to, ikaw mismo galing nag-hand in?
17: Yes, no. Personally, ako ang itong nagdala.
0: Senado,
17: because Chief Justice adto kag may incident nga natabo before sa adto ang ombudsman impeachment, naging TRO kami or status quo ante at itong time. So, dindali-dali ko dito sa Senado, kay once nga mag-abot sa Senado, pag mag-impeachment court na, mabudlay mo na ITRO or status quo ante.
0: Now, sa kaso ng inisubong, sinong mag-hand-in na subong, sinong magdala from House ni kung ano ni personally i-hand-in? Sino ni si Kong Jarvil Wistro, ang lead sa House Committee on Justice? Or sino? Pwede man sino ang panel na Kong?
17: Well, usually ang secretary
0: okay.
17: Ang secretary general of the House of Representatives, no? Pero ako because of the importance of the impeachment, ako mismo personally, so I don't know kung ang justice committee mismo ang mahatag sina mahandi, no? As of yesterday do ginapa photocopy pa nila mo to siguro nila
0: lawig
17: mahandihin kag ma-receive sa Senado kahapon.
0: Granting for the sake of discussion, abi pag-abot abi sa Senate, what's next ni Kong Junjun?
17: Well, ihatag na dayon nila sa Senate sa rules, no? And they have to, as ang Senate President, i-constitute niya na. So ang Senate, himuon niya ng Senate Impeachment Court. And once ma-constitute ang Senate Impeachment Court, so dira na sila may istorya sa teknikalidad. Even before sa first day sa trial, damo ka katabo eh. Ang mga pleadings pwede na i-file eh. Isa to sa amon nga time, pag first day sa trial namon, may mga motion to dismiss na eh.
0: So,
17: based on technicality and ang first day of trial, hindi voted to sa technicalities.
0: So expected ining first day nabi pagtipo na sang Senate as impeachment court na laban-laban may motion to dismiss ning i-hand in na Kong?
17: Depende sa strategy of the defense, no?
0: Kay
17: well gina-expect na, kay in fact may mga senador man sa una minority, now majority na, may change of leadership.
0: Yes.
17: May mga senador man actually nga very clear nga hindi sila gusto sa core acquittal sila. So base madambo da erase nga mga technicalities sa Senate. Pero hindi na sila ka-istorya sa about impeachment, kung hindi sila ka-constitute sang ilakaw galingon sa impeachment court.
0: Oo. So Senate Impeachment Court comprised of the senators. Din ma ang House panel nga House Prosecution panel, kundi ma-defensa sila. Din sila masulod nga party si Dere Kong.
17: Well, ang may Committee of 11. Ang Committee of 11 amo ning prosecutors from the House of Representatives. Inelect may ara na subong eh. Then ang defense siya. May defense lawyers man, so ma-entry of appearance ni sila. Kami yan nag-entry of appearance kami first day na sa trial. So nag-entry of appearance kami as prosecutors. Tapos ang defense nag-entry sila earlier sila kaya nag-file sila sa to. Isang motion to dismiss based on technicality. So probably gina-expect naman ingat.
0: Hello, Kong?
17: Yes.
0: Quiet, sir.
17: Tiling ko, gina-expect ang before the first day siguro, just like the corona, ang defense, may mga strategy man sila para may mga technicality sila. In fact, sa Supreme Court subo, may pending petition sila eh. Wala nasunod ang due process.
0: So ibang sana da sa lamang ita sa mga gulugag may mga technicalities ngayon eh. Pero sa common tao ga pamangkot daw ano ini magalawig ining kumbatihay sa Senate or angin madasig ini Kong Junjun?
17: Yeah, Ted.
0: Yes, Ms. Mo tayo mo ko, sir.
17: Oh, Kapalungate, K510.
0: Oh.
17: Malawig niya yung impeachment.
0: Oh, oh.
17: Malawig kami mga kamera.
0: Oh, oh.
17: Ang iban, syempre, hindi mo ma-migal, mag-grandstand. Mga politiko eh. Kalabanan. So malawi ginang amon sa corona, 8 articles of impeachment. Wala ko naging tapos. Kay tatlo pa lang.
0: Bastante na.
17: Tatlo na kabulan.
0: Oo.
17: So tag isa kabulan ang isa ka article. So, wala ko naging tapos. Kay ang sal-in, feeling ko sa to amo tong pinakakusog. After sang sal-in, in-close ko na. In-close na namon. And you know, you don't need 4 articles.
0: Okay.
17: Only 1 article.
0: Ang
17: ma-impeach mo, ma-convict mo na. Kami gin-convict namon.
0: Uh-huh.
17: Isa lang ka-article ang butuhay sa Senado, sa sal-in lang.
0: Uh-huh.
17: You know, Ted, yes, kung natawon mo K5, Ted, ang composition sa Senate, lubong, 80% hindi na yung mga abogado.
0: Mm-hmm.
17: 20% na ng abogado da, subong. Lima lang abogado. Di sino'y bigit ng hindi, no? So actually, more of political... More of political than legal ang impeachment.
0: Oo. Oh, oh. So, di sino lang mga abogado na sa Senado, Kongaw?
17: Well, sa majority, 4, no? Ara ang duwa ka Cayetano.
0: Okay, Tano.
17: Ara si Marcoleta.
0: Oo. Oh, oh.
17: Kaga, may isa pa rin, hindi ko naman ako ng isa ka-abogado nila. Pero ang sa minority iya, ang abogado na si Kiko lang. So ang intense ang constitution, hindi niya nga mga teknikalidad eh. Kaya otherwise, kung ang intense ang constitution ng impeachment ang, let's say, tutuod nga judge, hindi dapat inbutang nila na sa mga judges or justices ng Supreme Court. Pero, since politiko ang ga-decide sina, importante kay 5-10, ang public opinion, ano bilang ba sa publiko?
0: Oh.
17: Diba? So, ang senator, ang ilang constituency, at large. So, kung ang public opinion always matters. So, lang taon tasubo kung anong public opinion, amo nang ila, anong partido nila, political, dra sila.
0: So, sila mismo, ang nang lucky 13 nga ini, magabulo ba tsagman if they will favor for the acquittal immediately of the case ni Vice President Sara, but may clamor ang tao, so lain naman nga bagay na Kong Junjun. Dari kita, oh, if VP Sara, granting for the sake of discussion, is impeached, is she automatically disqualified from running sa presidency sa 2028 Kong Junjun?
17: Well, ang technicality, talain ang impeachment. Lain ang impeach, lain ang conviction.
0: Oh,
17: so, susubong impeach na siya.
0: Oh,
17: okay? So, ang impeachment lang siya is only for after the trial.
0: Mm.
17: So, ang trial, subong conviction or acquittal.
0: Mm-hmm.
17: So, once nga makonvict mo, for example, by 2/3 vote of the Senate, let's say, ang official ng Vice President, hindi na siya kadlagan na yun. Any office under the Republic of the Philippines.
0: Mm-hmm.
17: So, very, very crucial in the impeachment kay we know si Vice President Sara has already signified her intent to run for president 2028.
0: Mga presyon ng mga impeachment ngayon ni may influence from the executive branch sa Kong Junjun?
17: Well, ako yan, nagapati ko, based on my experience, duwa ka elements para mag-succeed ang impeachment, especially sa high government official or elected official. Number one is the public opinion. Unlike yes, sa House of Representatives, ang constituents ng mga congressmen is district. So, importante sa ila ang mga project, ayuda, ang illegal nga pork barrel. So, kasunod lang na sila iya sa kumpas ng liderato. Pero ang Senado iya, since ang constituency nila iya is a kabilugan nga nationwide, importante number one is, again, sulitong ta public opinion. Number two is Malacanang. So duwa na ka elements ang importante para mag-succeed ang impeachment against an high elected official.
0: Oh, di ayahan nga may bargaining matabo di the likes of Joel Villanueva, Jingo Estrada, Davillars, may mga konsatom la Kong Junjun, may mga blue bean load bla. Bangate, take it or leave it. Din kamo, aro kamo kasuhan namon or ma-quit man kamo sa inyo kagalingon nga mga palasanon man Kong Junjun.
17: Well, ang politika iya, natural iya, may aragin na yung bargaining, no? Pero depende eh. Kay as of now, though may mga pending cases ang iban ng mga senador. Pero, it's either, I don't know kung amuna nag-influence man, no? Na-influence sila ang decision, ang change of leadership. Pero, let's say, kay si VP Sara, manugkandidato. What if kung what if kung makwit siya kay makadlagan siya presidente kay magdaog?
0: Mm-hmm.
17: So amo na ang na ang risgo man sa iban nga senador.
0: And lastly na lang, what's your take? Will she be impeached or not or convicted Kong Junjun?
17: Well, as of now, knowing ang stance sa mga senador, siguro kung doano kakusog ang impeachment in the House of Representatives, may hina ang conviction, no? Do acquittal, acquittal subong acquittal ang do kadambo sa senador, nga acquittal ang ilang leaning, siguro layo-layo pa, no? Kay we need 2/3 eh, to decide. Kaya layo pa siguro. But of course, ang politika is fluid, no? Anything can happen. Ang House of Representative prosecution nakaprepara sa duwa nakatuig, di ba? Kami isa lang kasi mana.
0: No.
17: So they should be prepared, more prepared than us. Kaya depende sa ilang presentation, sa ilang evidence sa Senado, kung masway nila public opinion. Kung masway nila public opinion, then it is anybody's ball game. But as of now, do kalayo pa katama ang numero.
0: Very well said. Congressman Junjun Tupa, si Rampart Mendoza sa Saraga Pamati, gabaga musta sa imo. Sir, thank you for your precious time. Manawag lang kami liwat sa imo. Ah. Thank you, sir.
17: Yes. Salamat, Git.
0: God bless you. Thank you. Foro de los Pueblos. Las 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
18: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
18: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DTX 500 ka na!
19: DTX 500
18: ang may powerful compound
19: na nagapanubos ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: garantisado,
18: epektibo,
19: para mismo.
18: DTX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
21: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano man damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh.
0: Oh.
21: DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kasalsalon, ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa itong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag maitis.
3: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
3: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants
3: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
6: happy ka nunay.
3: DTX 500
6: masaligat,
3: epektibo.
6: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
21: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
22: Oh.
21: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
22: Mm.
21: Ano para Sir GP?
22: Hydroxyl radical.
21: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
22: Mm.
21: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
22: Mm.
21: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.